0: mga taga-lalawigan ng Palawan, obviously ang mga taglungsod ng Puerto Princesa, ang mga mamamayan kasi ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, of course, came all the way from different parts of the country. Marami ditong mga Bisaya, marami ditong mga taga-Mindanao. So interesado sila, siyempre baka maraming kamag-anak na sana hindi na makasama doon sa bilang ng mga nasawi. Na ang makikita natin, ang pinapakita ng mga reporters natin ngayon sa video na naipon, na nagmura ghost town itong lugar, normal yan kasi number one, we obviously believe na nasa state of calamity na kayo dyan at kumbaga sa ano, off limits muna yung lugar na para nagmura ghost town. Ang question ngayon, saan ang mga local officials ng lalawigan at lungsod? Are they doing something? Nagkakaroon ba ng extreme emergency meeting? At ano ang suporta na ginagawa ng national government natin? Kasi kahapon, habang nag-eskrimahay ang dalawang panig ni Cayetano at panig ni Gatsalian doon sa Blue Ribbon Committee na parang lollipop na nag-aagawan sila, biglang nahinto, siguro na konsensya yung iba, na nagkandamatay na mga kababayan natin sa Mindanao, sige pa sila iakaaway sa politika. Now, ang iba naman nagburit.
1: Ang oras sa Pilipinas, alas 8:05 na sa aga.
2: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ten Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Kung pamatian mo lang tong sa Jensan and ibang areas, very devastating gid and malalain ka lang. Ina sa interview ta kay Bishop Dondon Guinness nga taga Calidumangas dito gid sa Jensan. Binila kahapon katapusan na nila kay Kabasco gid and kinas gin pamangkot naton kun bala gaglinotok na to ang mga pasyente sa mga ospital sa Jensan. Kay may isa ka ospital nga 8-story building sa Jensan nga may parts nga narumpag. Di ang aftermath sinati ang mga tao nga gin high blood at traumatized madaluni na sa mga ospital at pamangkot kon masarangan sa mga ospital sa Jensan ang kadamuon sa mga pasyente.
3: Foro de los
1: Pueblos. Las 8:05 na sa aga ari sa aton nga live studio maayo gini at least may iba naman kita sang topic may TC morning kay Sir Roy Sihar, Ma'am Ningning Ilumba and Sir Arman Guay. May mga concern kamo sa PhilHealth. Kini kay ari sa aton subong live studio, pakilala naton sa inyo ang Regional Vice President sang PhilHealth si Ma'am Marjorie Cabrieto and head sang Public Affairs Unit sang PhilHealth Western Visayas si Ma'am Jenny Cam Halbuna. Si Ma'am Jenny, permit ka lang ni ginabalita sa news item. Ari subong in person again si VP RVP Marjorie Cabrieto, ma'am. Welcome diri sa K5. Upod mo subong diri sa K5 Ted. You can call me Ted or K5 Ted. And Ma'am Jan Halbuna. Welcome, ma'am.
4: Good morning, Ted. Mayong aga sa aton nga televiewers. Thank you very much, K5 Ted, for inviting us here.
1: Yes.
4: Sa inyong station.
1: Thank you so, for...
4: We're really pleased, no, nga ari kami diri subong. Together with your colleagues.
1: Nakasaka ka mo sa fourth floor, nakakuan man ka mo, nakawoging man ka mo.
4: Exercise.
1: Exercise.
4: We need that. Kaya sa PhilHealth ba kami?
1: And ikibalo kita nga masako man kamo dira, but subong aga at least makaistorya kita parte sa inyong mga programa no kaistorya tining yaman ng kalusugan para malayo sa sakit, yaman ng kalusugan program. We have on the line man ari masato nga studio subong si Ma'am Janimi Cam Halbuna, ma'am.
5: Yes, mayong aga, K5 Ted, kag syempre mayong aga sa tanan.
1: Oo.
5: Nga miyembro sang aton sini.
1: Oh, yes. Gapamati ka mo subong sa okay, tunugon ko Wade, okay? Okay na? Mike, okay na?
5: Ayan. Okay na.
1: Okay na? Sir Paul, please. Okay na? Microphone 1, okay na ko ni, tumo ko na di oh. Oh, ari na. Kompleto na ni.
5: Okay na?
1: Sige. Okay. Palpit na pikila na si kay ma'am. Okay. Natagat ka mo tinion to, sa pag-discuss sang mga concerns sang PhilHealth subong. Mabatean kita sa K5 News FM Iloilo, K5 News FM Pasay, Central Iloilo, sa K5 News FM Sara, K3 FM Kalinog, and K3 FM Yagao. on air kag online mabatian kita. So makakater kita sa madamo nga mga nagapamati subong unahon tagor si RVP Ma'am Marjorie Cabrieto for the program sang PhilHealth ma'am.
4: Okay. So maayong aga again Ted sa ato mga televiewers. Ari kami diri subong because gusto namon mapalabot sa aton nga mga miyembro kag sa indi pa miyembro sang PhilHealth no. We have this yakap program naton inang yaman ng kalusugan program. Ano ni siya bala ang yakap? Mabatian niyo na siguro sa mga advertisements, sa print, sa TV. Ining aton nga yakap, this is a primary care services program sang PhilHealth. Ano nang primary care? Ina ba lang, hindi na ba lang magkadto sa pinakalala ang imo nga sakit? Maligi na gina-treat na siya nga daan no, sa early stage. Like, pwede ka magkadto sa imo nga yakap clinic nga choice mo. Magpakonsulta ka, biskan mga gamay lang nga mga ubo, gamay nga sakit siya, no? Immediately, you seek a consultation sa imo nga yakap clinic of your choice. Kay damo naman kita diri yakap clinics sa Iloilo, even sa Panay no, Antique, Aklan, Capiz no. And ang amon lang nga dira nga ginaano sa atong mga miyembro, dapat may PhilHealth number kamo no. Kung wala pa kamo PhilHealth number, you can go to any PhilHealth office kag magpa kuha sang inyo nga PhilHealth number and then pili kamo, magparehistro kamo sa diin kamo nga gusto nga yakap clinic and then magpakonsulta. Because sa karon grabe ang aton nga mga masakit no ang mga ginabayaran namon mga stroke ba K5 Ted leading gina especially sa nagligad nga mga summer season grabe gid ang mga heat stroke damo ang mga naga ang mga hypertension nga mga cases so ina sila nga mga diabetes mga tuberculosis, naman pneumonia, ini nga mga cases, pwede na sila ma-up-top na kung magpa-check up lang kamo sa very, very early stage pa lang. No? So, ina, ginapalabot ginamon sa aton nga mga televiewers, please enjoy this YAKA program because not only nga may libre kamong consultation, libre nga laboratory, kag libre nga medicines, you also have your gamot, no? We have this gamot dyan, no? Yung worth 20,000 medicines, annual na siya, no? And hindi lang ni ma-avail sang miyembro, pati pa ang iyang asawa, kagkada isa niya ka mga dependent. So 20,000 worth of medicines, makadbuligid, no? Sa ato nga mga miyembro nga may mga usually may mga maintenance meds bala no like mga atorvastatin mga amlodipine mga sa diabetes no so makatabang gid siya no sa ato nga mga miyembro and aside from the gamot naton no may ara man kita nga mga cancer screening tests ini mga liver ang sa liver, sa lung, sa breast natin, kag sa colon. Amuna siya ang 4 cancer cases na leading gid subong. Pero under PhilHealth, under the YAKAP, libre na ini siya because we are paying no the facilities ang mga ining mga cancer screening tests. So K5 Ted, we are here because we would want no to invite no yes. Also some of the owners sa mga yaka, sa mga clinics, sa mga diagnostic laboratories, university clinics, no? Sa inyong kumpanya, kung may clinic ka mo nga may doctor, kag may nurse, hambalan nyo na ang inyong management nga mag-accredit na no, as yakap because we will be paying you no for these services. You just contact us, you just contact the nearest PhilHealth office because we are willing to help you because we need more yakap clinic yakap clinics here in Western Visayas because we need na dapat may access gid ang ato nga mga miyembro. When they said I would want to avail the yakap clinic, they can go anywhere because daghan na kita nga mga yakap clinics. So we are inviting owners of diagnostic lab or mga clinics naton.
1: Ang PhilHealth ang ining yakap program ini is sa kon ini sa ning primary care program ini nga gin launch. Ang old version niya sin is consulta package.
4: Yes.
1: And
4: yes.
1: Then again expanding in July 2025 ni President Marcos Jr.
4: sa iyang zona.
1: Sa iyang zona. So ini naga-focus gina sentro gid sa preventive care. Bal mo gani kay na ma'am ang cancer grabe gid ang igo niya sa mga babae damo-damo gid no?
4: Yes.
1: Oh, ang mga babae either breast cancer
4: Cervical.
1: Oo.
4: Yes.
1: Ngayon, bangod man sang sa una, gamit sila sa kwan mo ng pills bla. Hindi mag... Galing kay ti, kung hindi ka mag-pills, kung ka na tuwig, malangkuyan ka, o. O mo na nga may pills, white choice, no? Ti, galing, usually, mo nang iigugi sa mga babae. Oh. And bisan sa mga lalaki, gani, may iban man. So, to recap sa managapamati sa buong, ginhambal ni RVP Marjorie Cabrieto sa PhilHealth, nga nag-focus ni sa imong health gid, no, maintain good health, ma-detect ang illness early, kag may hatag dayon sang bulong, right away, ha? Oh, okay, anything more, ihatagan tabi time si ma'am Jan Halbuna, ma'am.
5: Yes, no. Sir Ted, ang gusto nato ni-emphasize, no, ang ma-improve nato ng health-seeking behaviors ng aton sining mga miyembro. Ma-observe nato ng aton sining mga kauturan would only seek medical attention kung malala na, no?
4: Yes.
5: Diba? Kag ang rason, isa sa mga rason na Sir Ted, ang nakita nato, syempre may financial constraints sila. No? Kay pagpakonsulta sa bungadaan, may bayad na. Magpa-laboratory, may bayad. Tapos, kung may bulong pag inireseta, syempre magbayad. So, umani ang good news nga ginadulot or ginadulong subong sa ato sini nga filat as explained no ni Ma'am Marjorie ang ini nga mga serbisyo gina-cover na subong sang aton sini nga filat yakap so libre ang aton pagpakonsulta ang aton laboratory test no we have 13 laboratory tests may mga drugs and medicines kitang available sa yakap we have 21 actually drugs and medicines kagang mention ni RVP nga gamot the additional 54 drugs and medicines na siya nga available na sa aton accredited nga mga pharmacy so total of 75 kagamotong 20,000 in a year so sa subong ginatagaan gid naton sa pagtamod no ang ining prevention Sir Ted no hindi naton gusto nga hulaton nga malala ang masakit maspital na kag maging catastrophic kag amo pa lang kita nga magkadto sa doktor naton sa aton sini nga mga hospital that is why gina-encourage gid naton ang tagsa-tagsa ka miyembro sa aton sini nga PhilHealth nga magpili na sa aton sini nga preferred yakap nga clinic no from any of the accredited magbisita kita magpakonsulta magpalab kag magpa-cancer screening kung kinahanglan kay ini nga mga serbisyo covered na gid sa aton sini nga PhilHealth. Kag gusto ko lang idugang Sir Ted,
1: yes,
5: in the event nga ma-confine gid man no ang aton sini mga miyembro for any condition, may ara man kita ya pakete for inpatient care. Kag amo tong na mention naton kagaina no, while ara kita sa prevention nga stage through our yakap, in the event ka maging catastrophic na ang ining mga conditions, we do have Z benefit packages naman nga nagaka-cater kag nagatreat no sang sini mga catastrophic conditions kasubong sang breast cancer, colon cancer, ang aton sini nga cervical cancer and other cancer conditions kina-covered naman naton on other our Z benefit package. So basically ang aton coverage sumo sa PhilHealth from preventive to curative no kag even gani may mga palliative care na kita nga benepisyo Sir Ted. So amo lang nang gusto nato no kay ang challenge actually naton is really no to get our members to visit no sa ila sini nga mga yakap clinic kay naobserbahan naton kung hindi maglala hindi man sila magkadto sa aton sini nga mga facilities.
1: Paano may baluan nga ang isa ka clinic accredited sang yakap program sa PhilHealth RVP ma'am?
4: Actually they can visit naman ang aton nga website kay ara man dira naka-post no ang mga ang inventory sang aton nga yakap clinics here. So far here in Western Visayas we have a total of 215 yakap clinics kita no. So naka-spread na siya sa other provinces. But here sa Iloilo City market pa kami damo naman kami no. They can call us no, they can visit our website kay ara na dira may drop down. Pwede mo ma-check kung ano ang gusto mong yakap clinic no. But we're proud to say nga ang tanan-tanan nga mga rural health units sa kundiin nga ara ikaw nga municipality accredited na sila as yakap clinic. So like for example kung ara ka man sa Lambunaw or Kalinog or Miag-aw, ang imo nga RHU accredited na sa as yakap clinic. So you don't have to go to Iloilo City because dira na mismo makapa-check up ka. Again, as mentioned by our IO, Information Officer namon, si Ma'am Johnny May, hindi na kita maghulat nga maggrabe ng sakit, grabe na ang ginabatsyag naton because initanan-tanan nga mga sakit, pwede naton ma-prevent, no? Isa ko siguro ang personal experience ko, siguro K5 Ted, just last month bi ang akon nga friend no na stroke siya no mm-hmm. so half body paralysis gid no mm-hmm. but when in fact ini nga kondisyon pwede ni siya ma-prevent kung tani no mm-hmm. nakakadto lang gid siya sa iya nga yakap clinic or nakapayakap siya mm-hmm. Sa isa ka clinic and then nag-avail sang iya nga consultation nahatagan sa siguro sa mga atorvastatin no mm-hmm. Mga antithrombotic na mga medicines so ara man na sa aton nga yakap nga mga gamot naton nga mga packages so tani siguro natap na siya mm-hmm. So why I'm saying this why I am emphasizing this because ini siya nga friend ko breadwinner siya no mm-hmm. So kalabanan sini ang mga tatay bala no ang mga nanay no biskan mga fish vendors dira mga common lang na bala nga mga aton nga mga members no sila ang mga breadwinner so dapat galing maintindihan natun wala sila sang chimpo bagkadto sa yakap no yakap clinic but we are emphasizing here ang importance gid of a consultation mm-hmm. pilala na kauras magpa-check up kun if you think na nagalingin ang ulo nyo mga symptoms na ina no please visit no yakap clinic and then magparehistro so simple as that it will not take you correct. More than 1 hour of your time pero kung mag-stroke ang isa ka miyembro lifetime na no nga hardships ang aton nga family mm-hmm. So amo na siguro K5 Ted ang ampon nga gusto nga emphasize
1: ko. Na deliver magin mamang message kay kanamog isang kapamati subong sa Pasig yes. Public Market nga ambas nagapamati sila
4: wow
1: Kalinaw
4: thank
1: public
4: you
1: public market
4: we will be actually may program kami with the Governor Defensor and we will be launching it in Pasig so we don't want to preempt muna we're still finalizing no so see you there in Pasig City
1: may kapamangkot rin ba may araihan na sa mga rural health centers?
4: Yes, as I have mentioned, K5 TED, all RHUs here in...
1: accredited na?
4: Oo, in Iloilo mm-hmm. province, okay. Accredited na sila sa Yakap Clinic. I think ang may isa na lang, pero ongoing naman ang iyang documents. Mm-hmm. And we assure you nga all RHUs here sa Iloilo province, accredited na, no? Uh-oh. And we're thankful, of course, aton nga kay Governor Defensor sa iyang mga officials, MHO, CHOs, no? PHO na to, no? Provincial Health Office, ang district hospitals naton, soon, may nabili na lang siguro mga tatlo, ma-accredit naman as Yakap Clinic.
1: Out of the 13 nga district hospitals sa province?
4: Yes, yes. Ano na siya namon nga magiging Yakap Clinic also, and then also as gamot, no? Because importante gid ni nga may kadtuan bala ang aton nga miyembro. So, ang limited pa lang, pila pa lang subo ang aton nga gamot provider, kaya dapat i-accredit na siya naton as gamot, no? I think generic ka. Oo. I-mention ta lang ang sa private, no? Hindi ko lang maano. But we will post also, no? Sa amon nga website kung ano ang mga gamot naton nga mga providers. Meaning to say, they can dispense. Like, ang situation ba kay 5TED, ako, miyembro, I'll go to, maparehistro ako sa Yakap Clinic of my choice. Makadto ko dira, mapakonsulta ko. Ang akon nga physician, ang doctor ko, will prescribe medicines. Let's say, ako ha, may maintenance kong atorvastatin, no? Kahit medyo may edad na kita. Atorvastatin, so let's say, may 1 month nga i-prescribe niya. Ang reseta ko, dalon ko ina sa akon nga gamot provider. So, kung diri sa Iloilo, I think we have
5: Generica,
4: GCG. Ano pa dyan?
5: Biofera, ang Medicus natin.
4: Medicus?
5: Medicine, small, o yes. Molo natin.
4: Oh, yes. Oh. So, amun nga mga gamot providers, I will bring my reseta sa ina ang gamot provider. And then sila mismo mag-dispense ang akon nga 30-month, 1-month provision sa akon nga atorvastatin.
1: Libre?
4: Libre na siya. I will not pay a single centavo because PhilHealth will be paying no that gamot provider sang akon nga 1 month nga provision sang akon nga maintenance meds ang manami pa dira because you will be signing that prescription pad no nga nahatagan ikaw sang 1 month nga atorvastatin so makita ko mismo sa 20,000 ko nga annual nga gamot the package makita ko let's say be again dispense akon worth 500 no so makita ko dira sa balance sa tape receipt nga 19,500 pa ang bilin ko sa akon nga 20,000 so that's good that's the features ang aton nga gamot app because keep track sa ato nga miyembro kung pila pa ang bilin sa iya nga 20,000, no? So sa gapamati naton, no, nga mga miyembro, like for dira sa Pasig City, so please avail, no? Avail your Yakap Clinic kay kung may mga maintenance meds ka mo, kadto ka mo dira kag magpakuha ka mo kay kalisod jud, aliya medyo may problema gid kun. Magkasakit kita. Oo. No? Maapektuhan ang trabaho nato.
1: Tingway nyo, ay mga ganita gure na kung sa Krayapa, nga makadto ka muda sa sentro para man na sa kayuan sang tanan. Kaya ang hinulsol sa ulihin ay sa VP, Wines na Gapauna, Raya Kanya, may aga, kanami sang programa sang gobyerno nato, na Malimam Rosemary Gramon sa Bariga Banate, Michael Blasiselis, niya guwapa mga ma'am sang filialta. Oh, grabe. Ayos man si Sir Michael. At least
4: thank you.
1: Pagsaka nila di sa fourth floor daw na buwin-buwinan man.
4: Nag-flash.
1: Si Ma'am Laura sa Magaysays, I think daw sa Hong Kong ni si Ma'am Laura. Niya guwapa mga ma'am sang PhilHealth.
4: Oh, salamat.
1: Ma'am Rose Estares sa Poblasyon di Duanyas, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo sa Tipulo Duanyas, Novini Rosa, sa Baldo sa La Paz, Tristan Wyatt Gulay, kanamog sila ka pamati. Anything more, ma'am, dyan?
5: Yes, idugang ko na lang siguro, Sir Ted, para isibalo sa atin si mga miyembro. Dari sa Iloilo City, I'd like to ano lang, kung ano ang mga gamot pharmacies natin. So, we have Lenox, ang Butikang Pinoy, ang Drug and Shop Pharmacy, Super Value Pharmacy, Generica, ang Vaximax natin, ni Coach Jibo Pharmacy, Go Health, no? Kag madamo pa, no?
1: So, Iloilo City lang na. Sa pero kung may branch, sabi sila sa Banwa. Still accredited
5: ya po na. May kita nga mga listahan man sa mga accredited naton nga mga ang outside Iloilo City.
1: Okay.
5: So to check no the complete list sa aton sining Facebook page o sa aton mga miyembro, i-follow naton ang aton sining PhilHealth Region 6 na kadira makita Sir Ted ang aton sining mga listahan sa accredited nga yakap clinics kag mga gamot pharmacies naton. Or you can message no sa aton man sining Facebook Messenger account at PhilHealth Region 6 para matagaan naton sa nagkakaigo nga assistance ang aton sining mga miyembro. So siguro Sir Ted, sa amon sa Public Affairs Unit kag from the entire PhilHealth Regional Office 6, madamo gyud nga salamat sa suporta sang K5, no. We're looking forward, no, ano ko na lang, hopefully makaprograma kita dili sa K5 anytime soon. Mahulat-ulat na lang kita makagawa ato sinin dokumento. May black time program kita diri. So abantayan lang, no, sang mga miyembro naton dira, no, para nga mas matag ang pagid naton sang nagakaigo pagid nga impormasyon ang aton sini mga miyembro.
1: Ma'am, last na lang may nagpahingagaw pa si Ma'am Gemma Guevara Subigka. Good morning, Ted. Ang akong dependents, pwede na sila i-register man sa Yakap, although wala pa sila PhilHealth.
4: Yes.
1: VP,
4: yes, oo. Tama gid si Ma'am Gemma. Gemma, am
1: Gemma
4: right?
1: Subigka.
4: Okay, Ma'am Gemma, yes. Ikaw, ng miyembro, imo nga dependent lang spouse mo, legal spouse mo, and then each anak mo, pwede even ang imo nga ginikanan, no? Even ang mga tao sa sulod balay ninyo, imo nga mga friends dira, imo nga mga classmates, imo barkada, invite them, no? Pwede na sila magiging miyembro sang aton nga PhilHealth. So regardless of the number, kung pulo man kamo sa isa kabalay, pwede nyo na maparehistro. And then each one of you can avail of the 20,000 worth of medicines per
1: kada
4: year.
1: Kada tao, 20,000 gina?
4: Yes, kada tao. Regardless of age na siya, K5-10.
1: Although nga okay gina yung hindi kita magmasakit, pero correct. Mas maigoy nga nag-preparar ka.
4: Yes, yes,
1: bala? Preparar ka ang reality sang kabuhi, bala? Ang reality sang kabuhi nga ang imong lawas nagahina. Amo na nga preparahan mo man. Thank you gambal ni Ma'am Gemma. Thank you gid. Maayo gid ini nga program sang gobyerno ambal ni Pastor Bobby Riman and Ma'am Mimi sa Taft Tapas Kapis ka pamati sila sa aton on air kag online gala lantaw sila VP. Anything more before we go, ma'am?
4: So again, amo nang gina invite gid kamo namon, gina encourage gid kamo namon nga you avail of the Yakap program sang PhilHealth, no? Because amo na ning sabat sang aton nga mga problema sa aton ikaayong lawas. Hindi na magrabi ang sakit naton, ang kapital lang naton sini dapat pisan lang naton, no? Dedicate lang kita biskan 1 hour or 2 hours lang, no, kay ang hambal namon ang RHU ninyo or ang inyong nga City Health Office, accredited na sila as Yakap Clinic, no? And we also would want to invite mga diagnostic lab or mga clinics sa eskulahan, sa opisina, basta may doctor lang or nurse, apply ka mo as Yakap Clinic because we will be paying you, no? Ang kung private ka, may copay ka lang 900 pesos, pero 900 pesos, it ta means gamay lang ina siya ikumpara kung ma-stroke ang isa ka miyembro nga inang debilitating diseases balag nga maka-render sa atong nga miyembro nga daw hindi na gid makasuporta sa iya pamilya. So ang PhilHealth ara kami nga naga bulig no because gusto namo no mabuligan gid ang preventive care no. Matahatagan ka mo preventive care.
1: May pamangkot pag di ba? Nindin mo, boss, may basketball may basketball pa kita, dugay-dugay. Pero mga, kaya ang fans ang Knicks kag Spurs.
4: Yes, oo.
1: Si Donald Trump, ganun palang tao
4: ko. We will be back man na K5, Ted. That's why nga, gamidya happy.
1: Makapayo-ayaw ta di ah. Kung senior citizen, automatic member na sa PhilHealth, sa Malimam Rosemary Agramon, sa Banate.
5: Yes, ang ato mga senior citizens under the law
1: automatic na
5: sila nga miyembro.
1: Pag 60.
5: Pero kinanglan gid nila sir Ted nga magproseso sang ila sini nga registration. Kinanglan lang nila mag-fill out sang aton nga registration form kag i-attach ang kopya sang senior citizens ID. So that's it. Amo lang na ang ila sini nga requirement.
1: Register ka mo. Hindi bot silingon nga 60 na kamo, gin-assume nyo lang. Lang isa masakit kung ga-assume ka lang. Amo plangga ya kag lika hindi man. Taka daw ang masibip diri kasi ma'am Jan. Ma'am Jan, kung may mga hugot, may mga concerns kami na mga message na kami
5: sir
1: sa inyo, ha?
5: Okay,
1: so, salamat. Pari, pag niya, sakto natin, din iban dyan issue, PhilHealth, dapat may ebidensya. Edgar Badbadon sa Kalinog. VP Marjorie, thank you ma'am for
4: thank
1: coming over.
4: Thank you also K5TED for having us here.
1: Pag panaog nyo na, medyo matawahay na.
4: Okay. Thank you. Thank you sa ato nga televiewers. Daghang salamat.
1: Salamat kid ma'am.
3: Foro de los Pueblos.
1: Dapat yan si Regional Vice President sang PhilHealth Western Visayas, Marjorie Gabrieto, and ma'am Jan Cam Halbuna. May classmate ko sa unang Halbuna, si Dr. James Michael. Ano muna siya? Hindi mo kwan? Hindi ba si kundi kay dad? 8:30 na sa aga. Hasta lang pwede malisinsan ako kay may basketball na dugay-dugaya.
3: Foro de los Pueblos.
1: Iban, Sir Paul, yung nalang kwanay da, no? Ang iba niya mga update, bantayan sa pagsulod sa NBA coverage. Makabawi ipayahan ang San Antonio Spurs or mangin 3-0 na ang Abanse.

0: Dre lang ko kuto ba? Ma-lisensya ko, ma-kuan ko, ma- ano ganin naman, ma- are-are-are, ma- are-are, lawig-lawig. Ma-early, oh. Ma-early out ko, anay! Sa atin, hasta pa kulas nubi, galing kiti may basketball mo. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Filipino. Wow! Mike Puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3.
9: Gamay Physio.
6: Ang Physio.
9: Gamay D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Gamay Physio.
9: Ang Physio.
6: Gamay D3.
9: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio.
15: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Gamay Physio.
9: Ang Physio.
6: Gamay D3.
9: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
6: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mahigo
2: dugo bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
2: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Nga sa masami,
9: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500!
2: Masalika DTX 500!
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Mighty C!
6: Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sali si Jake, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
6: Mabaka butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
6: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi!
15: Ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
14: Supplement for men!
15: Gortez!
14: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend food supplement for men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend food supplement for men
15: para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
15: Basta tinlo nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
15: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500
14: masalika
15: epektibo.
14: DTX 500
15: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
15: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
15: yung may PCO.
14: Ang PCO
15: yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
18: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon.
4: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 8:45.
19: NBA Finals 2025.
13: Mayong aga syudad, God Provincias ang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Nangyari kita sa special coverage sa NBA Finals Game number 3. Yara subong ang home court sa bahin sa New York Knicks sa Madison Square Garden. Bulat sa San Antonio Spurs, De'Aaron Fox nagtira, wide sumulod, rebound by Karl Anthony Towns.
20: Bronson, nagdala sa bola, pinasakay Bridges. Bridges nagadiskarte versus Basel. One on one. May screen si Karl Anthony Towns to Anunobi. What? Ma-turnover. K5 Rick.
13: Okay, nagwa ang bola. Ang bola, yarasubong sa San Antonio Spurs. Nagdala sa bola si Stephen Castle. Castle dribbling the ball, penetrate shaded area. Ginbalik sa gwa, Aaron Fox na penetrate shaded area. Aliyop pass to Wemby Wimbanyama. Now, it's a slam dunk mga K5, 2 points for San Antonio Spurs. Sa dribbling 10 minutes and 34 seconds sa first quarter.
20: Hart, nagdala sa bola, nagpenetrate sa sulod, gin kick out pass, but turnover na naman K5 Rick sa bahin sa New York Knicks. Duwa na.
13: Nagkasunod-sunod ng turnover sa bahin sa New York Knicks sa first quarter. Sa hinampang, makabawi ayan ang San Antonio Spurs, ang record 2-0. Stephen Castle dribbling the ball. May screen si Champagne. Castle against sa double team si Dalom sa kay Wimbanyama. Slam dunk again sa kay Wimbanyama.
20: Two straight na nga slam dunk ni Wimbanyama. Bronson, nagdali-dali. Recover ni Jusart. To Anunobi, drop pass to Jusart. Ginpatawayan. To Michael Bridges sa kilid, nagpick. Nagtira sa tres.
13: Tapal!
20: Tapal ni Wimbanyama.
13: Nakuha ni Stephen Castle. Castle against sa Bridges. Ginatag sa kay Aaron Fox sa may shaded area. Ginbalik sa gwa for 3. Vassell, 3-point shot.
20: 7-0. Bronson, nagadalas ang bulak. Crossing the midcourt. May screen si Karl Anthony Towns. Ginharas ni Champagne. Kag ni Castle. Towns, nagadiskarte versus Champagne. Towns, to Josh Hart for 3. Sulod!
13: Sumulod! 7-3 ang score. 9 minutes and 29 seconds sa first quarter. Stephen Castle dribbling the ball against sa kay Michael Bridges sa may top of the key. Now, Castle nag-signal sa niya play sa kay Wimbanyama. May screen. Nag-penetrate. Castle, shaded area. Nagtira. Sumulod!
20: Foul content.
13: Plus foul. Another foul. Very aggressive subong sa first quarter ang San Antonio Spurs. Naka 7-0 run sila. Now sa first quarter, makita natin subong ang puntos ng San Antonio Spurs ara sa shaded area. Kaduwa na mag-slam dunk si Victor Wimbanyama. Amin dapat i-take advantage nila ang kataason ni Victor Wimbanyama sa may shaded area. Ang first two games, ulun siya sa tigray. Free throw ni Stephen Castle, may sumulod, rebound by Karl Anthony Towns.
20: Bronson, nagdali-dali patabok sa bulag, ginabantayan ni Castle. Bronson versus Castle, one-on-one. One-on-one. Bronson, nag-discarte. Bronson, Bronson. Hindi ka tirabat, nag-fade away. Sulod.
13: Sumulod. Pataas na pabanda. Sumulod ang tira ni Bronson. Stephen Castle. Kay Stephen Castle, ginatag kay Fox. Pero may foul kita mag ang referee. Now, again sa kay Jalen Bronson. 9-5. Apat ka punto sa abansi sa San Antonio Spurs. Grabing dipinsa ni Castle. But, may ara pa sang follow-up nga tapal si Wimbanyama.
20: May Japan malabot.
13: Pero pa rainbow shot. No? Tama katasang ang goal ni Jalen Bronson. Sumulod ang tira mga K5.
20: Dapat daan K5 break. Maagang Spurs, agresibo. Hasta masustain nila tani sa fourth quarter. Kay kung kwan, duduwa na sila makabalik kung matri-zero sila.
13: Okay, turnover on the part ng San Antonio Spurs. De'Aaron Fox, another turnover.
20: Bula sa New York Knicks.
13: Spurs.
20: Bronson, nagpatabok, ginabantay ni Castle to Karl Anthony Towns. One on one versus Wimbanyama. Oh, may foul na naman.
13: No, against sa kay Jalen Bronson.
20: Duha na ka pa, foul niya kasi Fabric.
13: Check out second personal foul ini no, ni Jalen Bronson ang ikaduha siya nga ginatawag, no? Una ito nga foul si Michael Bridges.
20: Bridges,
13: oo. Oh, so, si foul, no? Sa kay Bronson. Kaselgi, double play sa idalom naman ta, why kay Wimbanyama.
20: Sulod na naman.
13: Another shot by Wimbanyama sa shaded area. Mano dapat mo ni Wimbanyama, raka lang sa dalom. Okay, pag-isa may kasagang si mo.
20: Ano na, Fe? Nagkadalas ang bula. Ginbalik kay Bronson. Ginabanta ni Champagne, eh, but may foul si Babo palang kaki Fabric. Maraw man ni si Champagne, mo kay was makapenetrate si Bronson sa dalom. Matik na. Kung shooting gid. Kanami, kapasaw.
13: Ana bilin sa ibabaw si Kwan, eh, si Carl Anthony Towns. Makabawi ayan ang San Antonio Spurs, no, sa ila sing home court ta pinardig sila kadua kasi sa New York Knicks.
20: Ano nobi versus Basel, ano nobi nagdrive nagapangita sa masahan, kick out pass to Shamet. Wala, rebound by
13: nakuha ni Stephen Castle. Castle dribbling the ball again sa kay Carl Anthony Towns. Kasal dribbling the ball. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Ginbalik sa kay Kasal. Kasal sa 3 points area.
20: Sumod! Bula sa New York Knicks. Bronson, nagadali-dali patapok sa bula. Ginabantayan ni Champagne. 1-on-1. Bronson versus Champagne. May screen si Jussart. Bronson, nag-crossover. Nagtera.
13: Pero may foul. Against sa kay Vassell. Now, first personal foul sa kay Vassell.
20: Mayo man ni si Bronson magkuha sa foul mo.
13: So it's an act of shooting. That's why kadwa ka free throw sa kaya Jalen Bronson.
20: Una nga free throw, Jalen Bronson. Una free throw, sulod. 14-6 pabor Japon sa San Antonio Spurs.
13: Why kuno sound, sir? Wala audio. Why kinang tumok? Okay, ara na. Why ko binakitaan din nga comment nila nga why audio. Sige. Ikaduwa siya nga free throw ni Jalen Bronson. 7 minutes and 51 seconds sa first quarter. Nagtira kabos, rebound by Vassell. Ginatag sa kay Stephen Castle. Stephen Castle against sa kay Hart. Kapita sa mapasahan, may ara sa nga pick si Wimbanyama against sa kay Hart. Castle dribbling the ball. Castle sa shaded area, sa free throws,
20: nagsumulod. Bula sa New York Knicks. Grabe, wala timeout na. Naikagi 5 break ba?
13: Double digit na ang abansi sa San Antonio Spurs sa first quarter.
20: Jussart, nagdala sang bula. Kinabantayan ni Wimbanyama. May switch. Ginpasa kay Bronson to Shamet sa kilid. 1-on-1 versus Wimbanyama. But kick out pass to Jussart. Jussart for 3. Sulod!
13: 16-9. 7 points lead by San Antonio Spurs. Wimbanyama nag-fake, nag-penetrate si Dalom, nagtira, sumulod.
20: Foul!
13: Tama na nga, very aggressive si Wimbanyama. Kanakita na ito, no? Nga why siya gatigra sa 3 points area. Kaya ang reminder sa iya, kung may chance ha, no? Ay lusot si Dalom, dito ma-score si Dalom. No? Kaya na, yeah, sa tira, sa 3, why kaskurduhan, pero dito si Dalom, sure-sure ball. May foul na gitawag against sa kay Anunobi. No, may bonus sa free throw si Victor Wimbanyama.
20: Naka-noticiar nagiman siguro kaki Fabric ya Spurs ah. Nga kun kita mo laban pick si Wimbanyama sa gwa.
13: Okay. Ang bonus free throw sumulod. 19-9. Pulo ka punto sa abansi sa San Antonio Spurs. 7 minutes remaining sa first quarter.
20: Bronson, ginabantayan ni Castle. Grabe nga pressure sa mo. Castle kag Basel, nagasugat kay Jalen Bronson. Nagapangita sa pasan, nagadiskarte. Bronson versus Castle. Pinasa up.
13: Okay.
20: Turnover.
13: Okay, bula sa Japan magkapabili. Sa New York Knicks. May timeout nga ginatawag ang referee. Grabe ni subong ka mahal ang ticket. Dari sa may bayin sa Madison Square Garden. Ginapakita diri ang mga kwan, mga

0: kaga Subuman. Nasang Mighty C kaga D3 Bio. Ini matikalidan ka produkto ni Dr. Melitang Uy sa klinika de Altantibo Medicinan Dual Nurse Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet, mabakal man sa nagapanguna, mabuti ka sa inyo sa nga lugar. First quarter, agresibo katama ang San Antonio Spurs kay para sa ilaw, widening boss. Although nga kumapirli sila 3-0. Pero sa record sa NBA, why pasang team nga nakakambak, no, nakabalik halin sa 3-0 nga deficit mga K5. That's why nga do or die ini para sa San Antonio Spurs. Mapalawig pa yan ang serye. Kaya ang duwasin ni ka mga hinampang na bilin, yara paghahampangon sa sining Madison Square Garden. Ang Game 4, yara gapon sa home court sa New York Knicks. Ang mga VIPs bila sa first row, ang bayad siya ni Kaki5 EG's ticket, $1 million US dollar. Grabe ha.
1: Malmahal, no?
0: Now, equivalent sa ito, mga 60 milyones. At ticket lang ina mga K5, ha? Pinakamahal so far sa NBA Finals. Sabalan naman natin ang New York, mga K5. Amuning sentro sa nga negosyo na mga businesses dira sa ibayin sa Estados Unidos.
1: Kag isa ni ang next K5 break nga pinakadako nga franchise sa team sang NBA.
0: Kag gina-check natin kung na arakid man si US President Donald Trump. Kaya kung mag-aatambong rin si US President Donald Trump, siya ang pinakauna nga presidente nga naglantaw sa NBA Finals. Ma-present president kay si Nagligad. Paano to yan? Dito yung presidente, the last president na naglantaw man isang basketball.
1: So, kadamo.
0: Ma'am Ros Maya Gramon, good morning, Gid. Na kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Bernard Carincia, kay Sir Gerson Baserdo, kay Sir Macjo Pinavides Filoteo, na good morning, kay Sir Ricky Hiris, na kaga Subuman, kay Sir RG Senior Basa Ambrosio, kay Junji Somosiera Dictado, na kay Hubert Cangas, na kay Atalan, na kag SN Travel Stories, kay Robs Kawaling, kamulang batian namon.
1: Siyempre ah.
0: Okay. Ang kay Ma'am Aisha Ahmad, may dahil gingaga kay Harvey Chris, no? Mahal ticket sa Fiverr.
1: Tagaamo na ka kay Fabric, Barangay okay. Nino. Galang taon natin sila kagapamati.
0: Oo.
1: Barangay Nino Concepcion, tapos sa trupa tala sa CDO, kay Sir Ubo daw.
0: Nagalang taon man. Kay kumparing Robin Celestial sa Medica Homes, kay Jimmy Tanate, kay Jober Kangas, Ma'am Aisha Ahmad, kay Webstone Ayan, Ari Pedro Taranya, kay Web from Kalumpang, no, si Sir Taranya. Back to the ball games kita mga K5, nakasulod ang New York Knicks. 1911 Spurs, nagadala sa nga bola Stephen Castle. Mayara sang pick si Basel, si Dalom, si Didier, kayong Banyama. Again, sa kay Carl Anthony Towns, pero nabuyan ang bula, turnover.
1: Turnover, tungod sa kalabaon, sa antili ang aking favorite.
0: Hindi siya ka-tandi, siya ka-isdog kay Carl Anthony Towns.
1: Dako si Towns ang sa iya.
0: Oo.
1: So, bula sa New York Knicks. Bronson, nagdala sang bula. May screen si Shamet. Bronson versus Harper. May screen liwat si Shamet. Bronson, ginpasa kay Shamet. To Carl Anthony Towns. One-on-one versus Wimbanyama. Towns, nag-discarte. Carl Anthony Towns, ginabantayan ni Wimbanyama. To Shamet. Shamet, nag-drive. Kick out pass to Anunobi. Anunobi for three.
0: Wild
1: wala.
0: Slow,
1: rebound
0: by
1: Dylan Harper.
0: Dylan Harper, dribbling the ball, passing David Court area. Gipasa sa kay Stephen Castle sa right quarter court. Nag-dribble again sa kay Shamet, nibalik sa kay Harper. Na may screen si Vassell. Harper, pinitrate si David area, nag-layup, sumulod.
1: Masaligan, gini si Kwan, si Harper, kaki five-break.
0: 21-11 ang score. Okay, New York Knicks.
1: Brunson, Gia versus Wimbanyama. Bronson, tinaraan si Wimbanyama sa tres. No good.
0: Rebound by San Antonio. Stephen Castle. Castle dribbling the ball again sa kay Hart. Castle, ginatag si Dalm Sinded area. Nasa kay Wimbanyama. May mismatch. Nagtira. Pero ay isang gitawag nga foul ang referee.
1: Bronson, nagdali-dali. Ginkalmahan. Ginpasa kay Anunobi. 2 points. Slam dunk by OG Anunobi. Kaki five break.
0: 21-13. May mismatch ito eh. Sa Idalom Sinded area. Balik ang bola sa

0: San Antonio Spurs. Dylan Harper, nagadala sa nga bola again sa kaya Jalen Brunson, kinatag sa kay Vassell for 3. Yes! Sumulod, 24-13. Biggest lead now sa San Antonio Spurs, 11 points.
1: Hart, nagadala sa bola. Si Brunson, grabe nga pressure na sa iya, subong nga kay Fabric. Hart, ginpasa kay Shamet. Shamet, nagadiskarte. Ginpasa kay Hart. Hart, Josh Hart. One-on-one versus Vassell or Castle. Hart, nakapangita sa pasahan. To Karl Anthony Towns, but
0: may foul sa ilalong. Johnson.
1: Grabe nga dipinsa kay Towns ka kay Brunson. Subong ka kay Fabric.
0: 24-13. Mayara sang substitution the parts ang Spurs. Nagsulod si Deron Fox kag si Cornet.
1: Oy! Ginsang pugol ni Wimbanyama si Brunson kag kay Fabric. Wala kasaban si Imok na may gamay si Imok.
0: Pero why dito na kwan sang referee, diri si Talom, sa kay Carl Anthony Towns ang tawag sang referee.
1: Bula sang next, Brunson. Pinasa kay Hart. Ginapangita si Towns. Towns versus Keldon Johnson. One-on-one. Low post play. Towns nagadiskarte. Towns, pinasa kay Hart. Hart nagpick. Hart nagtira sa tres. Wala.
0: Ay sumulod. Rebound by Fox. Fox nagadala sang bola. Ginatag sa kay Vassell. Vassell, gibalik sa kay Fox. Top of the King, nagapakita sa mapasahan against kay Shamet, ginatag sa kay Keldon Johnson sa shaded area, nagtira way sumulod pero na offensive rebound connect, balik sa ibabaw sa kay Vassell, Vassell gibalik sa kay Deron Fox against Shamet, Fox nag-penetrate, nag-dribble, nag-pull up jumper way sumulod,
1: rebound by Josh Hart. Josh Hart, nagpatabok sa bula. Josh Hart, nag-discarte Hart, nag-penetrate versus Harper, kick out pass to McBride to Towns, Towns versus Cornet, Towns nag-drive, sulod.
0: 24-15. Dylan Harper dribbling the ball. Passing the midcourt area mga Kaki 5. Kaki 5 ball. Liaw ko anay. Alas 9-2 ato siya pagpangalagad. Dylan Harper sa may shaded area, nag-turn around shot, nagtira way sumulod, rebound by
1: Juice Hart na naman. Hart nagadali-dali, 3 versus 3. Hart nag-drive versus Harper, sulod na naman. Grabe ka bakas.
0: Op. Lang. May ara sang
1: komosyon.
0: Komosyon sa tunga ni Cornet kag ni Josh Hart.
1: Oo.
0: Nagpatunga ang mga players kag ang referee.
1: Dito's
0: kay medyo daga init na subong ang ilas ng inampang. Game 3 24-17. Abansi sang siyam ka puntos ang San Antonio Spurs. Ariyo nag lay-up si Josh Hart. Tapos do may contact sa kaya Cornet, no? Ginsalo ang bola na tumba si
1: Josh Hart.
0: No?
1: Grabe.
0: K5 Paul.
1: Grabe si Josh Hart kay K5 Break, no? Pero tika hassle nga klase ni isang players. Pila mala ni height niya? 6'6 o 6'5?
0: Ayan na.
1: Time out.
0: Alas 9-3 sa ato siya nga pagpangalagad. Hindi ma-off anayo. Magasulod eh. May gasulod do.
1: Ads
0: oh. May gasulod. Dugay.
1: Kadamo sa nagalantaw subong sa aton kay Fabric sa 4th District, 5th District kag sa kay Sir Benji Asturias kay Ningjin Baliginda no sa Banati kay Balantang iya sini nga pamilya o kunbana mahiligid sa basketball so maskin siyang asawa galantaw gid kay dira sa taga barangay Plandico kay Gikangaw Arnold Jr.
0: Kay Almer Innocencio nga monitor gid kay Junji Somosiera Dictado.
1: Ara gina-replay ka kay Fabric. Ay, okay. Bali makuha tani isang rebound si Cornet.
0: Nabungguan niya si Josh Hart. That's why nga may review subong ang mga referee. Kung namimo, may tawagang na technical foul. So, mo to, pag lay-up ni Josh Hart, makuha isang bola si Cornet, nabungguan no, si Josh Hart.
1: Sa builo, guro kalawas siya.
0: Sa builo, so natumba, nag-react si Josh Hart. Pero huwag nilang tawag isang referee. Nakakaw na ano
1: ang intentional?
0: Mangin pa kung may tawagan na rin foul, technical foul, na sa either sa kay Josh Hart o kung sa kay Cornet.
1: Ay, okay. Kay si Josh Hart, dito man nagbakadto tani sa direksyon ni Cornet. So, tungod sa pagbungguan nila kay Five Break, kakadakadaan kay Cornet, tumbag siya. Dubata lang siya na ano?
0: Hindi, why man siyang intention eh. Kaya kayo doon nga kayo si Josh Hart eh. Okay. Wala toon tagid ang nga pamatbat sa nga to sa mga referee sa nga play, no? Kay under review ini sa katon siya nga ma-refer. Kaya pagtapos na damo mga player ang patunga, kay natabo ang inang nasambit siya na nga incidente ara sa court sa New York Knicks, no? Mga kaki 5.
1: Ang score naton subong is 17-24.
0: 24-17, no? Pitong ka puntos ang abanse sa San Antonio Spurs. Ari kita review liwat, no? Kung anong tawag sa referee, decision dere. Oh, so ang score 24-17, no? Medyo nakauna sa puntos dere ang San Antonio, no? Nanging agresibo sila na mga kaki 5. So gintawag gin challenge sa coach sa San Antonio Spurs, no? So may technical foul on the part sa kay Juice Hart.
1: Amo na bala, no? Ikaw naging bungguan, nag-react ka lang. Ikaw pa no. Technical.
0: Kay Joe Hall, shout out kay Ramino Yotoko. Sinang record sa NBA 4-0. At makakuha ni New York Knicks si G-Poy Destacamento. Sa kay Ariel Idora, kay Arnel Idok, kag sa asawa ko na, birthday subong. Happy birthday, good. Kag kay John Harold Galbonero, happy birthday man sa yasin nga uncle.
1: Mm. Regardsan dagali kay Humilab Huminto. Kay Fibrek.
0: Kay Webstone Ayan Pedro Terania, no? Kay Otso Fuego 5 sa North Baluarte. Kay Marvin Malves Madirable.
1: May kasi manuwa ka manggalantaw kay Fabric, Neil Katublas sa okay. Santa Rita.
0: So may technical foul si Josh Hart pero ang technical free throw ni Vassel Y sumulod. So magapabilin sa Gyapon ang score 24-17 na mga kakifan. Alas 9:07 sa ato sa ring pagpangalagad bula sa San Antonio Spurs. Agadalasang bula Dylan Harper against sa kay McBride. Harper ginatag sa kay Fox against Shamit. May screen si Cornette. Fox ginatag skillage sa kay Harper 4-3. Wisemod rebound by Shamit.
1: Shamit nagdalasang bula patabok sa ilang court. Shamit pinasa kay Robinson. Shamit back to Shamit 4-3. Wala Wisemod. rebound by
0: Dylan Harper. Harper na ginatag sa kay Fox. Fox dribbling the ball sa Cedidaria. Gwalik sa kay Keldon Johnson. Nag-penetrate, nag-tira, sumulod. 26-17.
1: Bula sa New York Knicks. Brunson, nagdalas ang bula. Ginabantay ni Basel. Brunson versus Basel. Crossing the midcourt. May screen si Anunobi to Robinson. To Brunson. Brunson, nag-discard against Basel. Brunson, nag-pin away.
0: Wala. Rebound by Dylan Harper. Harper, nagdalas ang bula. Ginatag. Sa kay Johnson, gibalik sa kay Harper, ginatag sa kay Cornette. Ginatag sa kay Fox. Ang score is 28-19. Arang bula sa Antonio Spurs na si Dalom sa kay Dylan Harper for slam dunk mga K5. Alas 9:08, 28-17. Jalen Brunson nagdala sa bola.
1: May screen si Robinson. Brunson nag-discarte versus Basel. Brunson nag-lay-up. Sumulod.
0: 28-19. Ang bola sa Antonio Spurs. Nagdala sa bola. Dylan Harper. May screen. Kinatag sa kay Cornette. No? Sa ibabaw. Again sa kay Mitchell Robinson. Nagawin sa bola. Again sa kay Dylan Harper sa shaded area. It's a slam dunk mga kaki 5. 30-19 ang score.
1: McBride. Pinasa ka. Oh, na turnover.
0: Another turnover. Keldon Johnson nag-penetrate. Nag-lay up.
1: Wala. Rebound by Shamit. Bulas ang Knicks. Brunson. Or McBride. To Anunobi. Anunobi nag-drive. Anunobi nag-drive. Wala. But may foul.
0: May foul. Gitawag ang referee against sa kay Cornette. So, act of shooting, Duanica free throw para sa kay Anunobi. Na nagwa na diri si Cornette. Back to the ball game si Victor Wimbanyama. Ang score is 30-19. Act of foul si Anonobi, no? Mag free throw diri mga K5.
1: 30-19, 1 minute and 26 seconds ang nabilin sa first quarter. Una free throw, Anonobi, sulod.
0: Si Anonobi may 17 points sa game 2. So back to the ball game si Victor Wimbanyama kag si Champagne. Ikaduwa siya nga free throw ni Anonobi.
1: Kaduwa nga free throw. Nag-dribble-dribble. Anonobi. Nagtira. Sulod.
0: So, 30-21. 9 points lead by San Antonio Spurs. Fox, nagadalas ang bola. May screen si Champagne. Fox, dribbling the ball. Ginatag si Wimbanyama. Gibalik sa kay Champagne. Gibalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, dribble. Gibalik kay Champagne for 3. Bang!
1: Grabe si Champagne. Kaki-five break.
0: 33-21. Nabilin ng 1 minute and 5 seconds sa first quarter.
1: Bronson, nagadalas ang bola. Bronson, ginabantayan ni Harper. May screen si Anonobi. Bronson, nagdali-dali patapok sa bola. Bronson, nag-drive. Bronson versus Harper. Nagpundo. Gapangitan sa pasahan. Nag-dribble-dribble. Bronson, nag-discarte. 1-on-1 against Harper. Bronson. Bronson, nag-lay-up. Wala. Wala kay Goring.
0: Pero may foul. Oh, okay.
1: Last stats.
0: Last stats of San Antonio Spurs.
1: Wimbanyama, kay Dotapal. Ito kaki-5 break.
0: 33-21, 45.9 seconds, 2.5 seconds sa shot clock. Nasang sa New York Knicks. Nag-inbound Jalen Bronson.
1: Nagpangita sa pasahan. Bronson, pinpasa kay Robinson sa dalom. Robinson, but may foul na
0: may
1: naman.
0: Foul, no? Gitawag ang referee, duwa ka free throw. No? The part sa kay Mitchell Robinson. Ang sentro sa New York Knicks. Sa game 2 ni daw nag-hack ka Robinson ni sila. Daw hack ka Shaq bla. Kahit tamak nubo ni ang free throw percentage ni Mitchell Robinson. 33-21. Tisingan ta kon mapasulog kati home court man nila. Game 2 may 7 points ining si Mitchell Robinson.
1: Una nga free throw.
0: Una nga free throw. Why sumulo?
1: Oh, sulod!
0: Ay, sulod! Na awa!
1: Awa. Grabe, tira. Ibang kumangkaw.
0: Kaya ang iyang ang free throw percentage sa mga kanubo. E ko lang tamo na ito na tiraya daw topo na sa ring. Di ba buday magsulod? Dugalin kay ti lucky shot na nag-turutumbo ang bula kag dito nagdiritso sa buho sang ring.
1: Kadoa nga free throw.
0: Kadoa nga free throw. Why sumulod? Rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag sa kay Dylan Harper. Ginbalik sa kay De'Aaron Fox. Fox sa may top of the key again sa kay Shamit. May screen si Wimbanyama. Ginatag kay Wimbanyama for 3. Wide sumulod. Rebound by Anonobi.
1: To Bronson. Bronson, ginapatawa yan. Ginabantayan ni Basel. Bronson versus Basel. 1-on-1. Nag-discarte. Bronson, may screen si Anonobi. Bronson against Champagne. Ginapatawa yan. Top of the key. Bronson. Bronson, nag-drive. Bronson, nag-fade away. Wala.
0: Sumulod. Rebound by Victor Wimbanyama. Nabilin nga 6 seconds. Wimbanyama dribbling the ball. Hinay-hinay. Wimbanyama, napinutit si Dederia. Nag-lay up. Pero,
1: ubos ang oras.
0: Ubos ng oras. That's the end of first quarter.
1: Ano yung problema kay Fibre kay Bronson? Kay puro pilit ng iyang atira. Duwala blas ang upod.
0: Okay, so natapos ang first quarter, abansi sang 12 ka puntos ang San Antonio Spurs mga kaki 5. Ang leading scorer sa San Antonio Spurs si Victor Wimbanyama may yara sang 9 ka puntos, ginasundan ni Stephen Castle. May 7 ka puntos si Vassell, may 6 points. Si Champagne may 3 points. Kag si De'Aaron Fox may ra sang 2 points. Ang first 5 no, sang San Antonio Spurs nakascore na. Kag ang ila sa ning bench scoring, si Keldon Johnson may 7 points. Si Dylan Harper may 7 points. Or Dylan Harper may 4 points. Si Keldon Johnson may 2 points. Kag on the part sa New York Knicks, si Josh Hart may 8 points. Si Anonobi na may 6 points. Kag si Jalen Brunson may 5 points. Kag may 2 points si Karl Anthony Towns. Samtang sa ilasan ng bench sa scoring, si Mitchell Robinson may 1 point mga kaki-fi. Sa maning end sang first quarter, sa field goal, mataas ang field goal sang San Antonio Spurs, 14 out of 23, while ang New York Knicks, 8 out of 19. Sa 3-point shot, mataas man ang 3-point percentage. Naas ang San Antonio Spurs, 4 out of 7. Kag on the part sang New York Knicks, sa 2 out of 8, mga kaki 5. Kag sa free throw, ang San Antonio Spurs, 1 out of 3. Kag sa bayin sang New York Knicks, 4 out of 6. Kag sa assist, no, Bansidri ang San Antonio Spurs, 11 assist, kag ang 3 assist on the part sang New York Knicks, mga kaki 5. Mataas ang shooting percentage sang San Antonio Spurs, 61%. 14 out of 23 kaga sumuman on the part sang New York Knicks, yalalgid sa 42%. 8 out of 19, mga kaki-5. Kaya bala natin sa 3-point shot, 2 out of 8 ang New York Knicks, 25%. Kag 4 out of 7 on the part sang San Antonio Spurs, 57%. Na ang ilasin ni nga 3 points sa shooting percentage, mga kifay. Sa rebound, ang San Antonio Spurs may 12 ka mga rebounds, while ang New York Knicks may 10 ka mga rebounds. Kag sa assist, 12 or 11 compared to 3 assist. No, mutambal na ton. Sa turnover, may 4 ka turnover ang New York Knicks, while ang San Antonio Spurs mayara sang duwatanan ka mga turnover. Alas 9:00 GMT sa ato sining special coverage sang game number 3. 2-0 subong ang record, wala gid maka kwan pa subong makadaog ang San Antonio Spurs. Pero kwan gyapon daw ginapaboran sa gyapon nga mga daog ang San Antonio Spurs, mga kaki-5.
1: Hambal ni kaki-5, Ray. Kaki-5, Ray. Nick, all the way from Boracay.
0: Sakay kaki-5, Ray Espeo Malay, sa amon sining assistant vice president. No, aras buong sa Boracay, gipertog na. Back to the ball game kita, mga kaki-5. Game number 3, second quarter.
1: Nag-third drop naman si Jus Hart, kagsulod naman ini. Ang si Alvarado, kaki-5, Ray.
0: Oo, si Alvarado.
1: The smallest guy. No? Bulas ang Spurs.
0: Aaron Fox nagtira sa 3, si Bryant sumulod. Ang score 36-24.
1: Alvarado nagdala sang bola, ginabantayan ni Aaron Fox. Jose Alvarado nagadiskarte, pinasa kay Karl Anthony Towns versus Plumlee.
0: McBride.
1: Alvarado naga libot-libot, nagadiskarte, nagadribble, ginabantayan ni Castle. Alvarado kick out pass to Shamet. Shamet nag-off, natapal ni Bryant.
0: Nakuha ni Castle ang bola against sa kay Shamet. Castle nag-ginatag sa kakilid sa kay Bryant. Bryant alang-alang, ibalik sa kay Wimbanyama sa 3-point area against sa kay Karl Anthony Towns. Wimbanyama dribbling the ball. Nag-off, gin-fake, ginbalik sa kay Champagne for 3. Why sumulod?
1: Rebound by Alvarado.
0: Alvarado.
1: Alvarado, ginapatawayan patabok sa bola. Alvarado nag-discarte against Bryant. Alvarado pinasa kay Anunoby. Anunoby kick out pass to McBride. McBride nagpakita sang pasa. McBride nagdribble, nagtira sa 3, McBride wala.
0: Sumulod, nakuha pero may foul.
1: May foul
0: against sa kay Castle. Na tumba dito si tumbato.
1: Shamet.
0: Si Shamet, no? Gina-check subong sang referee, no? So may foul si Bryant against sa kay Shamet. 36-24. Sa nabiling 10 minutes and 21 seconds sa second quarter, 12 sa Gyapon kapunto sa kabanses ang San Antonio Spurs.
1: Aran na si Kabayan.
0: Kabayan Jordan Clarkson, nagsulod na gibuslan si McBride.
1: Ayhan, magic bunot la ini si Clarkson kaki 5 break.
0: Okay, bula na sa
1: New York Knicks. Alvarado naging bar, ginpasa kay Towns. Towns against Plumlee. Towns nag-drive, kick out pass to Anunoby. Tumira sa 3, Anunoby. Wala, but may foul.
0: May foul, kitawang referee against sa Kai Castle. Shooting. Now, gina-check din kung na 3 points shot. Kay kung sa 3 points shot to, tatlo gig ka free throw.
1: Matikid. Sa landing spot kid siya, abi, oh.
0: So may foul, no? 3 points shot subot so, silingon tatlo ni ka free throw ang igahatag kay Anunoby.
1: Mm.
0: No, ginatandog sabi ka iya sa nga wala nga kamot eh, no? Anunoby.
1: Una nga free throw. Sulod.
0: 36-27.
1: Tama daan ka kay Fabrica sensitive kun ikaw ang offensive player nga sa tres. Gamay-gamay lang atandog ya foulon ka gidya. Ma foul ka gidya.
0: 36-25, 10 minutes 14 seconds remaining sa second quarter.
1: Hmm, kadua nga free throw. Anunoby. Sulod sa gyapon. Pulo ang abansi sang San Antonio Spurs kaki Fabric. 36-26. Ikatatlong free throw. OG Anunoby nagdribble. Ginangat ang bola nagtera. Sulod sa gyapon. 3 out of 3.
0: 36-27. Now, gabi 53 katuig na way maka-champion ang New York Knicks. Ang last ng champion, 1973 pa. Castle dribbling the ball against Sakai Shamit. Castle, nag-penetrate si dead area. Castle, nag-lay up ng tira. Pero may foul gitawag ang referee. It's an act of shooting. That's why nga duwanika free throw sa kay Stephon Castle.
1: Si Shamit, malaka kay Fabric. Sang free agent ini siya wala ni sang players sang team nga nagkuha sa iya so gintsagaan siya sang New York Knicks
0: actually shooting guard ni si Shamit natandaan ni magtira man sa 3 points sa area so duha ka free throw sa kay Stephon Castle unang free throw sumulod 37-27 pulo ka punto sa kabansi sang San Antonio Spurs 10 minutes and 3 seconds remaining sa second quarter, mga ka-K5. So, may another free throw pa si Stephon Castle. 37-27. Castle, nag-dribble ang bola, gintulok sa masakit ang ring, gimbuyan, sumulod.
1: 2 out of 2 man.
0: 38-27.
1: Bula sa nga next Clarkson, nag-dribble, ginpasa kay Alvarado. May screen si Clarkson. Alvarado against Ciampini. Naga-discarte. Naga-sinyas-sinyas. Alvarado. May screen si Carl Anthony Towns. Alvarado to Towns. Towns. Nag-pick. Kick-out pass to Alvarado. Alvarado against Ciampini. Against Wimbanyama. Alvarado against Wimbanyama. Nag-jump shot. Sulod.
0: Sulod.
1: May foul pa kay Kipay Brick.
0: May foul on the part sa kay Carl Anthony Towns. No? Sa rebound.
1: Hmm. Box out na to, Tani.
0: I think si Ciampini. No? Sumulod ang tira ni Alvarado. Grabe Alvarado no against kay Victor
1: Wimbanyama.
0: Oo. Pull up jumper.
1: Gambay lang gid malabuto.
0: No? Tapos ma-offensive rebound si Carl Anthony Towns. May tiklod no sa kay Ciampini. Bosin ko may free throw ni Carl Anthony Towns. Ang problema abi sa San Antonio Spurs, once si Victor Wimbanyama wala sa shaded area, mapagwa siya, why na sila rebound?
1: Wala na sila.
0: Kay ang apat, sini ka mga upod, no? Lunsa, lagid mga manugbok.
1: Pinakataas da, power purwa, small forward.
0: Mga 6'6 ang grong height nila. Okay, may free throw si
1: bonus free throw.
0: Carl Anthony Towns.
1: Nagtira, sulod!
0: So, 38-30. Kay Castle, dribbling the ball against sa kay Michael Bridges. Okay, back to the ball game kita mga K5.
1: Towns.
0: Switching.
1: Towns nag-dribble against Basel. Against Castle. To Anunoby against Bryant. Anunoby. Anunoby nag-drive. To Clarkson nagtira sa tres. Kabayan. Sulod.
0: 4-3-33. No, nakahimo isang run. Subong ang New York Knicks. Castle. Ginatag si Victor Wimbanyama. Against kay Carl Anthony Towns. Left quarter court. Ginatag sa kay De'Aaron Fox. Against sa kay Michael Bridges. Ginatag sa kay Castle for 3. Why sumulod? Rebound
1: by Anunoby. To Alvarado. Nagadali-dali. Alvarado. Against against De'Aaron Fox. Alvarado. Nagpatawhay. Against Bryant. Alvarado. Nagpapangayos isang screen. To Carl Anthony Towns. Towns. Ginabantayan ni De'Aaron Fox. Towns. Nagadiscard. Towns. Nagtira. Sulod.
0: Sulod. May dala pa nga pabilin niya.
1: Stare down.
0: Oo. 40-35. 5 lang kapuntos sa abansi sang San Antonio Spurs. Umalin sa 3-6 ring abansi. Castle, may screen si Wimbanyama. Castle, nabuyan
1: na ito. Nobe na naman. Bridges. To Anunoby. Anunoby to Anunoby tumira sa 3. Sulod na naman.
0: So may run again pati ngayon ang New York Knicks. 9-0? Madalang kapuntos ang avance sang San Antonio Spurs.
1: Mm.
0: Kaya rin lugyaw sa mga fans no, dito sa may Madison Square Garden matapos yung nakapaligayon sang run ang New York Knicks mga ka-K5.
1: Pila ka-K5 break? 11-0? 9-0?
0: Do, 9-2-0 run. No?
1: Oh, oh.
0: Ang ginhimo sang New York Knicks.
1: Mm. Nagalantaw si Ma'am Tarly Michelina, si Chrysler Bibayotas. Oy, ang tropa pag ginato no si Sir Gab.
0: Ah, si Summer Soko no kilala mo si Abner niya.
1: Ah, oh, si Abner taga Gimaras na.
0: Ah, si Marlo Aliano, ayawan man ko pangita ka live niyo nga.
1: Si Gabriel Manguera, sir, kamusta da sa Lambunaw?
0: Ah, kay Sir Rin Sangkada. Pasaut out ko no kay Vanessa Salva. Kay Arnel Cantomayor Longquino sa may Durog Miagao. Sa kay Juscuro Labanyego sa Antonio Spurs kung madaog ka.
1: Mm.
0: Shout out kay Jubert Mahusay sa may Panay Kapisa. Kay Dapitan Uda Uadan Christian. Shout out ang gali sa Atoda A14 sa Banuasang Banate sa Banate National High School.
1: Mm, okay, dirada sa may kuan nga riya pagkadto na sa Barotac Viejo.
0: Okay, Ma'am Laura Sumagay Sai medayad gid nga hapon aaga gali kay Sir Jimar Sandukal sa may Talisa, Talisayan, Anini, Antique. Pamilya Sandukal da. So nakalagas ri ang New York Knicks kay Haring Faraon Ledesma. Shout out sa tagang nagpamatik ang nagalantaw sa inyo.
1: Mm.
0: So from Salngan, Pasig City.
1: Paributs!
0: Para on store.
1: Paributs morning.
0: Jaden Susbilia sa Fort Sandakaran Malumus. Ayos, wali galagas sa ang New York Knicks San Antonio Sports, no?
1: So, kaki-pabrik, kaiti abrik lase na subong, tapos gulan-ulan ang chimpo. Sa aton dira nga mga ginikanan ang mga bata tapos imnon ta sang mighty singa syrup ka K5brick kay pwede sa 1 year old to 15 years old mighty syrup nga mahimo ninyo mabakal sa mga butika labi na sa klinika de alternatibo ni Dr. Mel Uy ah.
0: Sa may barangay Danawhan Iway sa Casibial Cantila sa kay Aligan na Gerald.
1: May ari di kay kakipay break gambal nga. Good evening ko no. Mga sir, pa shout out naman from New Zealand.
0: Sa Cebu City ah, kay Jacolby Jewel, kay dalang kay din na to, Dula.
1: Paribot no? Sir sa Dumangas da naglantaw gid live. Pa share sa aton nga live sir.
0: Kay Ponciano Balyarta Montaño Jr. no sa may San Miguel. Sa Barangay Ruhas sa Ahoy. Ang monitor man sa kay Gerald Aligan. Kay Jason Camariusa Campo Sagrado.
1: Hambal ni EBP kaki 5 break. Kaki 5 break, puro pa ko ng mga sipuno ng Sparks. Di mga rookie ah. Mga rookie.
0: Sa kwan eh, experience.
1: Oo, oh, kag kalabanan daan sa New York Knicks, mga veterano ah.
0: So, kay Ma'am Maritalia Mitzelina, may dayad din nga aga. Dila sa may Hong Kong. Kay Kurt Gomez, no? Naga-monitor. Kag kay Alvin Kabukid sa may Rojas City. Solana Boys, no? May naging aga kay Christopher Hausian. Kag kay CJ Jordan from Sebaste Antique. Ilarmo Family, good morning. Kag sa mga guard ko sa Itrium da. Sa kay Jasper Rodriguez. Kay Marjon Biana. Kay James Van Adriho, no? Suyok ng sigarilyo. Importante sigarilyo na suyok pa, ha? Kay from Marjan Biana. Nga monitor sa ito sa nga special coverage. 40-38 na. Nakalagas rin ang New York Knicks sa mga K5. Grabe hindi pinsan la kay Victor Wimbanyama. Back to the ball games kita mga K5. 40-38 sa nabilin sa 7 minutes and 49 seconds sa second quarter sa half first half. Kay Francil John Jacintos. Mayadayad din nga aga. Ara partner, why pa? Alas 9.29 sa atong suning pagpangalagad. Back to the ball games kita. Bula sa Antonio Sports, si Dalom, sa kay Wim Banyama. Nagtira, why sumulod, rebound by Juice Hart.
1: Juice Hart, ginpasa kay Alvarado. Alvarado, nag-discarte na naman si Alvarado against Champagne. May screen si Towns, Alvarado against Wim Banyama. Kick out pass to Juice Hart. Juice Hart to Clarkson. To okay. Juice Hart, to Alvarado. To Towns, nag jump shot,
0: Nagtira wala.
1: Wala. Rebound by?
0: Rebound by Wimbanyama. Okay. Nagdalas ang bola. Dylan Harper. Harper. Ginatag sa Casal. Shaded area. Nag-sidestep. Nagtira sa bulod. Layup by Casal. Ang score 42-38.
1: Alvarado crossing the midcourt. Nabantayan ni Casal. Alvarado, the smallest guy. Alvarado, ginaharas ni Basel. Alvarado to Towns. Towns to back to Alvarado against Wimbanyama. Alvarado, tumirig yung tiraan si Wimbanyama sa tres. Wala, rebound by?
0: Michael, oh, my foul. Pero may foul si Dylan Harper. Why ma-box out si Michael Bridges kay box out si hati ni Claudia Dalay.
1: Mm.
0: So, 42-38. Sa nabilin sining 6 minutes and 48 seconds sa second quarter. Abansin sa 4 kapuntos ang New York, ang San Antonio Spurs.
1: Alvarado na naman. Nagdala sang bula. Nabantayan ni Basel. Two Towns. Amo ni siya kagin ng break.
0: Okay. Nag-kwan kita?
1: Nagbalik.
0: Balik. Okay. Okay. May replay. Ari nag-layup.
1: Towns! Sulod!
0: Sumulod. 42-40.
1: Duwa na lang.
0: Okay. Kasalapay ko ni partner. 42-40. Bula sa San Antonio Spurs. Ang tira si Dylan Harper. Why sumulod? Rebound by
1: Kabayan. Clarkson. Nagdalas ang bula. Crossing the midcourt. Clarkson. Ginasugata ni Castle. Clarkson. Nagadiskarte. May screen si Towns. Clarkson. Nagdrive. Clarkson against Cornet. Gingwa ang bula. Op. Last touch.
0: Last touch ang San Antonio Spurs.
1: Bula sang New York Knicks. Si Wimbanyama gin papahuway anay kaki fabric.
0: Oh. Ibalik niya karon mga 3 seconds
1: 3 minutes
0: bilin sa second quarter na papahuway si Wimbanyama. Bula sang New York Knicks mga K5.
1: Alvarado naga-inbound. Ginpasa kay Josh Hart to Towns batalang ala nga pasa. Nano Hartman.
0: No, sang San Antonio Spurs sa Dylan Harper. Garibo sa bula gin sa kay Bridges ginatag si ibabaw sa kay Castle. Again sa kay Jalen Brunson na pinitrit si dead area Castle. Gibalik sa Dylan Harper, nagtira sa tres. Why sumulod? Rebound. Okay, dalang
1: last touch. Last touch. Si laban-laban si so, Towns.
0: Ang last touch ara sa player sa New York Knicks, si Karl Anthony Towns. Magapabili ng bola sa San Antonio Spurs. 6 minutes remaining sa second quarter. Inbound pass. Ginatag kay Basel. Basel again sa kay Jordan Clarkson.
1: Nagaw ni Clarkson.
0: Na-intercept.
1: Oh, nagaw naman.
0: Basel. Nag-fake. Si Rederia. Nagtumbo si Carlton Towns. Foul counted.
1: Plus one.
0: Nice fake by Castle. Na-intercept. Nito ni Jordan Clarkson. No, na-steal yung bula. Pero pagpasaya, arao na... Na-steal ang bula rin sa kay Basel. Pero ginaboya lang. Na why nagkatulok upo dya
1: si Jussard.
0: So may nyara sang fake si Sederia si Castle tumumbo si Carl Anthony Towns, so foul counted.
1: Galain giman kaki fabric ang hampang kun off the bench ka no. Tapos kun talagsa ka lang blagi na pasulod.
0: O do tama ka nubo gina nga ton sin kwan do ni kita nung ring sini partner. Tama ka
1: bonus free throw ni Castle sulod
0: sumulod. Now 45-40 ang score.
1: Bula sang niya next Brunson nagdala sang bula ginaharas ni Castle. Brunson nag-drive against Cornet. Brunson nag-layup.
0: The pass sa idalom. Now nabuyan. Oh, sulod.
1: Sulod,
0: now,
1: sulod.
0: 45-42. Champagne. Ginatag sa kanila na pera. Harper na pinritit si Dederia. Nag-layup. Sulod.
1: Sulod man.
0: 47-42.
1: Brunson. Nagadala sa bola. Ginamatay na Harper. To Clarkson. Clarkson against Champagne. Clarkson nag-dribble. Nag-drive. Clarkson nag-drive. Sulod.
0: Sulod.
1: 5 points na si Kabayan. Kaki Fabric.
0: 47-44. 5 minutes and 20 seconds remaining second quarter. Castle dribbling the ball. May screen si Dylan Harper. Pero ang bula gapon sa kay Castle. Nabuyan. Nagtira si Dalom.
1: Sulod. Sulod pa.
0: 49-44. Dasig yung kadasig. Scoring.
1: But may?
0: Na lang.
1: Time out.
0: May time out.
1: Or?
0: Itawag ang referee or technical.
1: Or technical.
0: Nagareklamo si Basel. Sinamo na ito nga kontak. Ay, isang foul.
1: Grabe, duwa ka pilam sa buong kaki fabric ang basla na ipamuntos.
0: Si Dylan Harper kasi Jordan Clarkson. History ni sa itong sining mga kababayan. No? May mga dugo nga Pinoy. Ang score 49-44, 5 minutes and 10 seconds. May timeout nga ginatawag ang New York Knicks. Na timeout ang New York Knicks mga K5. sa nabiling 5 minutes and 10 seconds sa second quarter. 5 ka puntos ang avance sang San Antonio Spurs, 49-44. Full pack subong, no? Ang Madison Square Garden, ang home court sa New York Knicks. Just imagine 53 katuig nga wala maka-champion. Kag 27 katuig no, nga naging hulat, kaliwat kasulod sa NBA Finals ang New York Knicks. That's why nga grabe ang presyo sang ticket dito subong sa may Madison Square Garden. Pero doon natin nakitaan si Donald Trump kay 5 EJ, no?
1: Wala, kay 5 EJ.
0: Base kung king cancel yung iasan nga pagpadulong dira. Kay tama kahugot to subong ang seguridad, no? Sa bahin sang New York Knicks.
1: Ako wala lang yun siya yung focus. Pero doon kayong posible kay 5 EJ nga hindi ka na pagfocusan kung no. VIP ka mo.
0: Okay. So, ginapang replay subong, no? Ang ining mga pagsulod sa nga kampyon. Back to the ball game kita. Okay. Ara si Trump.
1: Ara ko na si Trump.
0: Ara si Trump. Gin-introduce ko kay na, no? Kay medyo pang kita yun. Naulihi lang kita sulod. Tungod man sa interview natin sa PhilHealth. Alas 9:35 sa ato sa nga pagpangalagad. Samtang nag-monitor ka muna, timpla ka mo sa kape, ha? Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Malawig-lawig subong ang niya kwan ang niya time out damo sa presentation sa court. So ang leading scorer sa bayan sang San Antonio Spurs amo si Stephen Castle na may 18 points nga sundan ni Victor Wimbanyama nga may 9 points si Basel may 6 points si Dylan Harper may 6 points si Champagne may 3 points, si Bryant may 3 points, kag si Colden Johnson mayara sang 2 points, Fox may 2 points.
1: Samtang sa bahay naman sang Knicks kaki 5 break, si OG Anunobi, among kapanguna, 12 points, Juice Hart, 8 points, Karl Anthony Towns, 7 points, Jalen Brunson, 7 points, Jordan Clarkson of the bench, 5 points, Jose Alvarado, 4 points, kag si Mitchell Robinson, 1 point, pero si Michael Bridges, wala pag isang puntos kaki 5 break.
0: Okay. So ara si US President Donald Trump mga kaki 5 nag-attend. Amo ning tama kahugot itong seguridad subong no sa aton sining mga kapulisan sa New York Police District NYPD. Na dito gid sa area. So ginahulat ato na pagbalik sa hampang 49-44 ha. 5 minutes and 10 seconds remaining sa second quarter.
1: Para na.
0: Nagpatawag sang timeout diri, no? Ang New York Knicks. Mga replay lang eh. Aning score ni Jordan Clarkson. Back to the ball game kita bula sang New York Knicks.
1: Next, Alvarado, nagadala sang bula. Ginagrabe nga pressure subong.
0: Dylan Brunson.
1: Brunson, ginabantayan ni Basel. May screen si Anunobi. Gin switch kay Champagne to Anunobi. Anunobi nag-drive. Kick out pass to Hart. Hart nag-drive kick out pass to Clarkson. Clarkson to Anunobi. Ginabantayan ni Harper. Nag-pick. Anunobi nagtira sa tres. Sulod!
0: So 49-47. Duan lang kapunto sa kabansi sang San Antonio Spurs. Dylan Harper nagadala sang bola. Ginabantayan ni Bridges sa may screen si Champagne. May switching sang tawo. Dylan Harper pinitrit si Dederia. Nag-lay up. Pero natapal ni Anunobi ang layup ni Dylan Harper.
1: Small ball subong kaki 5 break ang kwan, ang Knicks.
0: Oo.
1: May small ball line up sila.
0: Nagwa si
1: Towns. Pero namin dipinsan nila, Dasig.
0: Okay, Champagne nagtira sa tres. May sumulod, rebound by Juice Hart.
1: Hart, nagdali-dali patabok sa mula. Ginabata ni Clarkson. Hart, ginpasa kay Bridges. Bridges, ginback balik kay Hart. To Brunson. Brunson again with Banyama nag-tres.
0: Sulod!
1: Abansin na ang New York Knicks kaki 5 break.
0: Okay. Nakabansin na diri ang New York Knicks sa 50-49. Si Fox nagdala sang bola. May screen si Victor Wimbanyama. Fox ingatag sa kay Wimbanyama. Gintira sa gipasa sa gwa. Champagne to Wimbanyama for 3.
1: Sulod man!
0: Sumulod man. Now 52-50 ang score.
1: Brunson to Hart. Grabe din sa kay Brunson subong. Hart nagapatabok sa bola. Hart to Basel. Hart against Basel. Brunson against Basel. Nagadiskarte. Top of the key. Brunson. Ginaharas ni Basel. May screen si Anunobi. Brunson against Champagne. Nagadribble-dribble. Brunson. Bronson nag-drive, nag-teardrop, pilit. Wala, rebound by.
0: Okay, nabian ni Dylan Harper ang bola, pero
1: last shot si Juice Hart.
0: Nanatandog ni Juice Hart ang bola. Nagapan pa, nagareklamo pa si Juice Hart kay si Dylan Harper kuno ang foul. Or ang last touch. So, 52-50 ang aton sa nga score. Bula subong sang San Antonio Spurs, mga KK5. May dunk nga gipatigayon si Victor Wimbanyama. 54-50 ang score sa nabiling 3 minutes and 9 seconds. Ang nubi, nabuyan ang bula, nakuha ni Dylan Harper. Araong slam dunk ni Kwan ni Victor Wimbanyama.
1: Hart, nagadalas ang bula. Ginpasa kay Anunobi sa kilid against the Aaron Fox. Hart, Anunobi. Anunobi nag-drive. Anunobi nag-pick.
0: Nag-intercept. Intercept ni Dylan Harper. Harper, gimbalik si kay Wimbanyama. Gimbalik si kay Harper. Harper for three. Why sumulod? Rebound by Wimbanyama. Pero may foul gitawag ang referee against sa kay Stephen Castle.
1: Pinsim.
0: May natumba dito sa idalom. Nice box out ni Jalen Brunson. Kintawagan sang foul si Stephen Castle. Kintiklod sa likod. Amo na ginaw yata ni Brunson. No? Ang iyasan ni nga kwan nga hawak.
1: Nanotice ko blaka kay Pebrick. Ginas ang wala si Brunson. Dito nakaran ang Knicks. Pero subong pagbalik yaw. Though halos pa lang abi. Though wala siya sang upod eh.
0: Actually, ti ang piyak to yung turnover kay Nunobi na bugian niyang bulay.
1: Oo. Oh.
0: Ari may...
1: Ah, may foul. Although, kwanaw, dobla pa.
0: Why, persado to.
1: Bebe. Ay, abaga. Kungod yung gali, offensive.
0: So, rebound ginalantaw sa buong sang referee. May review ang referee. Kung bala, excessive foul. Nakabot sa lingon na grabe lang foul. So, gina-check din kung flagrant foul ang itawag kay Stephen Castle. Namin sa buong ang pang ni Stephen Castle. Siya sa buong ang leading scorer sang San Antonio Spurs. May 18 points mga K5. Sa kay Antonio Virano, good morning gida. Family Virano, sa kay Joe Achenza, go Spurs! Kay Jason Alurina, naodra sa may pagdugi dumanggas, pamilya Alurina da. Kay Rio Gandizela, kay Milvi Subibi.
1: Kay Rene Ascora, dira sa Concepcion, mayong aga.
0: Oo, kay Milvin Subibi, bao grabe ba? Ha? Kay Jovin Pulido. Okay, dugasulod ang sound partner. Sa kay Jovi Pulido, no? Pulido family, may dayad gid nga aga kay Bobby na dati Zapico. Da, sa may Ocean Star Disco Mobile, sa may Banuas ang Dumangas. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa may Banuas ang Banate. Kay Emilio Riquito Jr. Kay Francis Joy Martires, pa-shout out kuno sa may Boracay. Arat din si ABP kaki 5 Ray.
1: Galantaw sumong sa ABP.
0: Kay Gary Gumban sa Ibanua sa Pavia, sa kay Julius Diaz, kay Francel John Jacintos, kay Johnny Villaruel sa may Rojas City Capiz, kay Jimar Sandukal, kay Boss John Lee Marbebe sa may Canada, sa kay Sasagwa Anini Antike, kay Jason Jana, pakadto sa unong sige Marasa, maihaw to manok na Bisaya, sa na all ba?
1: Kampiyon gina kay Tis bung malamig-lamig ang Jimpo. Parisan mo din dito X Copy Mix. Samtang nagalang tao ka dira live.
0: So may foul again sa kay Jalen na Brunson ara na sa
1: free
0: team penalty. Ang San Antonio Spurs, that's why nga unang free throw ni Jalen Robin Brunson na sumulod mga kakifay.
1: Kadwa nga free throw. Brunson na ginawa sa madalom, nag-dribble-dribble. Brunson na tira. Sulod.
0: 54-52. Dua ka punto sa abansi sa Antonio Spurs. Ginatag sa kay Stephen Castle against sa kay OG Anunobi. Sa may Rainbow Territory. Nagkapakita sa mapasahan. Katibol. Ginatag na intercept.
1: Na-intercept na naman ni Kaya Tulitaw sa Anunobi.
0: Nabuyan ang bula.
1: But na-recover ni Josh Hart. Nag-lay-up. Sulod. 54 all na. Kaki 5 break.
0: 54 all.
1: Grabe. Ang run sa New York Knicks kagahugot sa ilang depensa.
0: 2 minutes and 33 seconds remaining sa second quarter. Lord, yung makita natin nga eksperensyado ang Celtics.
1: Nag-collapse abi ang Spurs. Ang labi ng depensa nila.
0: Okay, Fox. Fox nagtira. Sumulod. Amo ni Fax, si Fax na dula subong sa sining series eh.
1: Mm.
0: Na sa serye nila kay daw nakalulbaan si Fax aw.
1: Hart naga diskarte, pinasa kay Bronson. Bronson against Castle, nag-drive na naman. Bronson kick out, pass to Hart, to Anunobi sa kilid. Against Wimbanyama, Anunobi nag-drive. Slam dunk! 200 slam dunk.
0: Nabilin si Wimbanyama sa ibabaw naman.
1: Wigit
0: sa? Wasa sa shaded area.
1: Tama,
0: 56 all.
1: Gina-attack sila sa next sa sulod kay Fabric.
0: Oh. Castle, nagdasang bula against sa kay Jelen Bronson. Gatag si Dalom sa kay Wimbanyama. Nag-turn shot, nagtira, ay sumulod, pero may foul.
1: May foul.
0: Nagintawag ang referee against sa kay Anunobi.
1: Anunobi.
0: So, duwa ka free throw. Sa kaya Victor Wimbanyama.
1: Si Kaki 5 Nelson nagalantaw sa Ruwaso ah.
0: Oo. Oh. Kag dalang kay pang naugon kay 29 Airbot ko. Shout out sa Saudi Arabia kay Gemma Ramiro Poras. Kay Lamigo ER Lisrob sa ER Store sa Kulasi Ahoy. Sa Gigataras Montalban family sa Mayhani Waya.
1: Mm, kag sa kay Ken Julata da. Sa New Zealand.
0: Kay Leo Banggod Paklibar sa Banuasang San Rafael, Nunoy Leo Paklibar. Kag sa kay Mama Rosemary Agdamon, Spurs kay si Mama Rosemary.
1: Sulit ginasalin, ginakiki fabric sa Oklahoma versus Spurs.
0: So, 57-56 unang free throw ni Wimbanyama, sumulod. Ikadua, why sumulod? Rebound by Carl Anthony Towns.
1: Towns, ginpasa kay Juice Hart. Ginapatawayan, patabok sa mula. Gindali-dali pasa kay Bridges. Bridges, ginpasa kay Towns. Towns against Castle, mismatch, but may double team kay Wimbanyama, to Hart, to Bronson, Bronson nag-take, nag-drive, Bronson kick out, pass to Hart, Hart nagtira sa 3, open, sulod! Abansinas, ang 2 points ang New York Knicks.
0: Okay, ang bula kay Stephen Castle, kadalasang bola, gapahita sa mga pasahan against sa kay OG Anunobi. Castle, napinitrate sa Sidideria, nag-turnaround shot, nag-lay-up, ay sumulod, rebound by Carl Anthony Towns.
1: Hart, nagkadalasang bola, ginpasa kay Bronson. Bronson, nag-pick against Wimbanyama, ginpatawayan against Harper. Pasa kay Anunobi na naman sa kilid, nag-drive, but may kick-out to Hart. Bronson to 4-3, sulod!
0: Sumulod, 62-57. Lima na ka punto sa kabansi sang New York Knicks. Nagbaliskad ng paya subong. Now, Aaron Fox dribbling the ball. May double screen. Fox na penetrates shaded area. Nagtira. Why sumulod?
1: Why good?
0: By Carl Anthony Towns.
1: Bronson, ginapatawayan. Patabok sa mula. 26 seconds left sa second quarter. Bronson against Castle. Bronson, ginapatawayan. Gapangita sang pasahan. O kung iyahon na lang hindi ni.
0: Okay, so 9 minutes, alas 9:47 sa ato sa ring special coverage ng NBA Finals. May
1: foul
0: no? Ang again tawag again sa kay Carl Anthony Towns. Nabumaliskad ang paya sa ring mga nabilin nga mga minutos, no? Nice fake by Carl Anthony Towns.
1: Wow, salud gid.
0: Duwagid ang nag-sabay sa fake nila.
1: Wimbanyama kag Daron Fox.
0: Oo. So may foul against kay Victor Wimbanyama. Nag-prepare sa free throw si Carl Anthony Towns.
1: So unang free throw. Naginawas ang madalom. Nag-close ang mabugnaong hangin sa Madison Garden. Towns, nag-dribble. Towns, unang free throw.
0: Sumulod. Okay, dalang partner. Alas 9:48 sa ato sa ring special coverage. Ang unang free throw ni Carl Anthony Towns sumulod. 9.6 seconds remaining sa second quarter. Ang score 63-57 in favor sa New York Knicks. Ikaduang free throw ni Carl Anthony Towns sumulod. Now 64-57. Aaron Fox dribbling the ball. 6 seconds sabilin sa second quarter. Gata kay Wimbanyama. Wimbanyama nag-fake. Nag-penetrate sa shaded area. Nag-turn shot. Nag-tira. Why sumulod? And that's the end sang halftime. First half. Abansi sang pitos ni Kapuntos. Ang
1: New York Knicks.
0: Mga kakita.
1: Amuning masapnot ka kay Fabric. Kay ikaw na ang advantage. 2-0. Halftime. Abansi ka na pito.
0: Oh.
1: Though kadaasig lang sang tracing. Agin bad-bad. So, sa subong, abansi ang next, kaki-five break.
0: So, magabalik kita siguro para sa aton sining second half sa third quarter sa ginampang. Nakahimo sang run ang New York Knicks, no? Sa pag-end sang second quarter, abansis la subong sang 54-47 ang score, mga kakifay. Pa-shout out pamilya Patarata kay John Zin, no? Sa Maymina from Mumbai, India. Wow. Sa kay Dante Balasabas, Go-Go Spurs. Sa kay John Umblas. Sa Sid Kawayan, Risto Alimudjan. Kamonitor git. Kag sa kay Chodor Dolindo. Kay Ken, kay Maiko, kay Jawo Dolendo. Sang Cruz Barutak Muevo. Kay Mamani Talia Michelina, kay Sir Nelson Puntillas. Kay Francil Jan Jacintos. Pa-shout out kay Mark, kay Leo Bangud Paklibar sa May San Rafael. Kag sa striker pagsangaan, kay Boss Warlito, Amiglio, Denmark Balarido, Mark Lisira, Dave Mundres, kay Michelle, Michael Dugol-Dugol, kay Rex Palmes, kay 29 Edbot Kon, ang monitor from Saudi Arabia, kay Jimar Ramiro Poras.
1: So sa ba...
0: Okay, go ahead.
1: Sa bahin ka sa New York Knicks, kay Kipebrick, no? Grabe, subong ang improve ni Anunoby, no? Kasi pila ka game nga daw hindi siya ang top scorer. Subong may 17 points na siya. Ginasundan ini ni Jalen Brunson. May 15 points. Juice Hart, 13 points. Karl Anthony Towns, 9 points. Kag Jordan Clarkson, nga may 5 points. Jose Alvarado, 4 points. Kag Mitchell Robinson, 1 point. Kay Kipebrick.
0: Sa may bahin sa Central Sports, ang leading scorer diri si Stephon Castle na may 18 points. Kinasundan ni Victor Imbanyama na may 15 points. Si Basel may 6 points. Si Harper may 6 points. May 4 points si De'Aaron Fox. Si Bryant kag si Champagne may 3 points. Kag may 2 points si Caldon Johnson. So far, amuni ang mga nag-contribute ng mga players sa bayin sa San Antonio Spurs. Ang score, 64-57. Balikan natin ang second half kagang third quarter sa Game 3 sa tunga San Antonio Spurs kagsumuman sa New York Knicks. Pagkatapos, sabagay importante ng mga paibalo palug standby.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga, mga butika.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauho!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX
9: 500
8: ang may powerful compounds
9: nga nagapanubos
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: DTX 500.
10: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. intra na. Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
6: DTX Coffee Mix. Eric.

0: kayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC Epektibo.
1: MyTC! Mabakal sa mga butika. MyTC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang. Dula, ano dayo ng ako niya allergy.
1: MyTC! Mabakal sa mga butika.
3: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
4: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula na may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata na may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
7: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang mapanit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galaong magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
9: from Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
10: Abaw.
9: Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
12: Mas tagtinlo ang atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500,
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500.
14: Paulit-ulit na lang ang ulam.
15: Momshie!
14: Angeline?
15: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Our Nutrimeats ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: TTX 500!
2: Masamig ka bala ang gina-allergy?
3: TTX

0: 500,
1: ang DTX 500,
0: ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
1: DTX 500,
0: masalrikan DTX 500,
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3,
0: yung may Physio,
1: ang Physio,
0: yung may D3,
1: D3 Bio,
0: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete, akong ginanibulig sang D3 Bio, tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio,
0: ang D3,
1: yung may Physio,
0: ang Physio,
1: yung may D3.
0: Mabakal, sumang muli.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: News FM Philippines 2026 NBA special coverage. NBA special coverage. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Pabalik mga K5 sa ito siyang special coverage sa Game 3 sa tunga sang San Antonio Spurs kagsang New York Knicks. Ang score sa halftime 64-57. Duwa, pito ka puntos ang abansi sang New York Knicks. Grabe ang score sa second quarter, 42-24. Kamasaan gid no sang New York Knicks sa second quarter ang San Antonio Spurs. Gasinadya na mga fans dito sa baybayin sang New York Knicks. Na damo tawo sa dalan kay ti gidira sa galantaw ka K5 AJ kag mga superstar na mga artista ra subong sa Madison Square Garden. Agud nga saksihan ning nasambit sa ning game number 3. Ang bagay na ito na mahal ang ticket magantaw dito kay 5EJ ang sa first row sini nagabalor sang $1 million. Just imagine 60 million, million? Pesos ang bili.
7: Grabe.
6: Sa ticket pa lang. Naway ko ng audio partner. Ara na, okay na ang audio ta. Sa kay Vincent Silvestre Gonzalez dugay pa. Managsugod na. No? Dugay-dugay ang aton sa ning third quarter. Na sang hinampang mga ka-K5 no kay nakaran diri sa mga nabili ng mga minuto sang third quarter ang New York Knicks mga ka-K5. So kung magdaog ng New York Knicks 3-0 na mabubud line na on the part sang San Antonio Spurs nga makalagas pa diri kay way pa sang team nga naka-comeback no from 0-3 deficit no. Why pa sa history, no? Nga nawakuan na kalagas. Back to the ball game kita. Bula sang San Antonio Spurs. May turnover na part sang New York Knicks sa opening game, sa opening position. Na sang third quarter, na-focus subong assistant coach. Sining ganin ma-coach subong man, ang assistant coach sang San Antonio Spurs. Now, back to the ball game kita. Nakuha ni Fox ang bula, tag sa kay Champagne, nag-lay up, sumunod.
7: Salud.
6: 64-59.
7: Bula sang next. Heart nag-inbound ba sa Bronson? Heart nagpatabok sang bula, ginabantayan ni Champagne. Heart nagadiskarte. Heart gipangita sang pasahan. Gipasa kay Karl Anthony Towns but gin may last touch. Grabe man nga depensa ni Wembanyama kasubong kay Towns kay Pepe Brick. Dapat amon yan eh. So bula sang next, nagapabili ng bula sa next, Bronson. Mag-inbound sang bula. Bronson, nagpangita sa pasahan. Yung pasa kay Towns. Towns, one-on-one against. Up,
6: turnover.
7: Turnover. No?
6: Sa kay Jalen na Bronson, back to San Antonio Spurs. Fox, inatag sa kay Castle, ginatag kay Wembanyama. Gimbalik sa kay Castle, sa ibabaw, against sa kay Josh Hart. Gimbalik sa kay Wembanyama. Wembanyama, against sa kay Carl Anthony Towns. Wembanyama, nag-pintrate. Nag-dribble, nag-fake. Nice defense by Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Champagne for three.
7: Sulog. Tumulog, plus foul.
6: Plus
7: foul sa landing spot. Kagipay break.
6: Okay, dalang kay gina-check diri, no? Basta gani magtira sa 3-point shot, no? Dapat ang landing spot ni sang shooter, hindi mo pag kwan, pag butang tiil mo. For example, grante mo. That's why nag-review sang referee, no? Kung it's a flagrant foul against sa kay Jalen Brunson. Amo ni kay ma-injured ka ni. No, basta magtira ikaw nga ang imo tiil bla, ibutang mo sa landing spot, no? Kay titipalo gid mo. Ara o, nakatukpa sa kay Jalen Brunson. Sumulod ang 3-point shot ni Ciampini. Daud yung binas mo si Ciampini.
7: Pero laban-laban.
6: 64-62.
7: Laban-laban ka kay Fabric daw, flagrant gid mo.
6: Oo. Pero ini, kwan man, mga flagrant foul, 1 malang mo. Okay, gina-check sa buong sang referee kung ano ang ilas mga indesisyon. May run diri, no? 5-0 run sa 2 ka minuto sa third quarter. Okay, so daw may technical. Aga pa lakpak si Jalen Brunson. Pero may another free throw kasi may foul yung gintawag eh. Another position. So I think technical foul, flagrant foul, no? Again sa kay Jalen Brunson kay gina-extend yang iyasa ning nga TL, no? Wala yung TL sa landing spot, no, ni Ciampini. That's why ano ya, duwa ka free throw o la ball position plus free throw.
7: Laban-laban
6: no, nila. May foul to kay Kwan eh, kay Ciampini. Nabasa sa free throw plus position.
7: Plus ball position.
6: Okay. Maga free throw din si Ciampini, no? Subong kaina daw planning points si Ciampini, 3 points. 3 points, no? Subong may gindugang sa 5 points. Kami magadugang, way sumulod. So, duwa ka free throw plus ball position. No? Flagrant foul. O kung ba si tatlo, kaya ti may foul sa 3-point shot. O kung isa ka free throw tungkol sa foul sa 3-point shot, kag isa ka free throw sa flagrant foul, kag plus ball position. So, amun eh.
7: Kaya duwa ka free throw, sumulod.
6: Sumulod, no? 64-63 ang score. Ang bola, mga pabilin, San Antonio Spurs. 10 minutes and 54 seconds sa kay Castle. Ang bola, may screen si Victor Medyama, pero ay ma... kwanti gayon, balik sa kay Castle for 3. Tama katawa. Why sumulod?
7: Rebound by Anunobi to Brunson. Nagapatabok sang bola. Ginabanta ni Castle. Brunson, 1-on-1 against Castle. Brunson, nag-post up. Brunson, nag-turn around. But kick out pass to Anunobi. Balik to Brunson. Brunson, ginabantay ni Pax to Josh Hart. Balik to Brunson. Brunson, ginabantayan ni Ciampini. Nag-dribble-dribble. Brunson, nag-drive. Nagtira.
6: Why, sumulod.
7: Rebound by Brunson sa gihapon. Sumulod.
6: So, 66-63. No? Castle, nag-dalas ang bola. Why, pag pick up, no? Ang bola. No? Si, again, sa kay Juice Hart. May double pick. Ginatag sa kay Ciampini for 3. Why, sumulod. Rebound by
7: Bridges.
6: Bridges
7: to Josh Hart. Nagpatabok sang bola. Hart. Nagpundo. To Anunobi. Anunobi, nag-drive. Anunobi, open. Katama. Kanami so, ka screen ni Towns. Wala na si Wimbanyama ka-react kay Fabric.
6: 68-63. Back to 5-point lead. By New York Knicks. Fox against sa kay Bridges. Fox dribbling the ball. Nag-pick, nag-lay-up, ay sumulod, but there's a foul. Nagintawag again sa kay Michael Bridges. Ano to, act of shooting. Na may mo, duwa ka free throw on the part sa kay Deron Fox. Act of shooting, si Fox mayara sang 5 points. 2 out of 6 sayas ng field goal. Ang score 68-63.
7: Would like ko free throw yaka kay Fabric ni pagin ka pa sulod.
6: So may duwa ka free throw si Diaron Fox na pasulod tanan, no? 68-65 ang score. Bola sang New York Knicks. Brunson nagdala sang bola against sa kay Ciampini. Gin pasa si Dalong pero na intercept ng no? Sang San Antonio Spurs. Aringa bola subong kay Jalen Brunson mga ka K5. K5 EJ.
7: So nagapamatikid gali ka K5 break. Abula sang next. Brunson against Ciampini. Brunson nagadiskarte against Ciampini. Brunson nagadribble-dribble. Brunson ginapilit pasulod. Brunson kick out drop pass. But na turnover.
6: Nakuha ni Castle ginatag sa kay off. May foul. Nagintawag again sa kay Vassell.
7: Hmm.
6: It's an act of shooting. That's why may draw a free throw against sa kay Vassell. Noon may draw pass kung tani si...
7: Namita nito.
6: Brunson sa kay Carl Anthony Towns si Dalom. Pero doon nakuan eh, na kaigo sa player no, sa San Antonio Spurs, Maki 5. No, natapihan ni Victor Wimbanya.
7: So, ginatamiyo ko lang kaki 5 break kang akong pinalangga nga. May nag-monitor gin sa aton. Oh. Dira sa barangay plan Dico, Concepcion, Iloilo.
6: Una nga free throw ni Vassell, nagsulod. Ang score 68-66, 9 minutes and 8 seconds sa second quarter. Ikadwa nga free throw ni Vassell, sumulod.
7: Sulod.
6: 68-67, bula sa New York Knicks. Michael Bridges, gadalsang bola. Again sa kay Castle, ginaharas ni Castle, ginatag sa kay Anunobi.
7: Anunobi versus Wimbanyama. Anunobi, nag-pick against Wimbanyama. Ano to, Juice Hart? To Brunson, kick-out pass sa gwa. But,
6: may foul na naman. Sa kay Victor Wimbanyama. Na malusot ani si Anunobi. Nahawidan ni Victor Wimbanyama. So may foul. No, nga again natawag. Give and go play tani ito. Mapakat sa idalong.
7: Makat.
6: Si
7: Anunobi.
6: Anunobi. So ginbalabagan ni Victor Wimbanyama. 68-67. Na daw ang game 3. Very close fight man. Wagi gawag antaranay. Although nga bansigin na daw dako pero nagalagas.
7: Anunobi nag-pick. Kick out pass to Brunson. Brunson nag-dribble against Castle. Drop pass to...
6: Hart
7: tumira, wala, rebound by
6: nakuha ni Vassell, ginatag kay Deron Fox. Fox dribbling the ball. Fox nag-penetrate sa shaded area. Fox against kay Hart, gin triple team, gintira. Pero may last touch na gintawag against sa New York Knicks. Pilit ni Deron Fox si Dalo, ginapurungan siyang tatlo ka mga players sa New York Knicks. Daw malas si Fox ni na series, no?
7: Pero sa
6: pakitang gilas.
7: Pero sa regular season daw iyalang tanan.
6: Double digit ni siya ng average siya eh, ni Deron Fox. So mga pamilya ng bola sa San Antonio Spurs, sa Victor Wimbanyama, Champagne, ginatag sa kay Castle, gimbalik sa kay Fox sa 3. Sumulod.
7: Rebound by Josh Hart. To Brunson. Brunson, ginabantayan ni Castle. May screen si Towns. Brunson nagdali-dali, nag-drive. Brunson. Sulod pa, kaki 5 break.
6: Grabe. Gabalabag, no?
7: Oo, oh, acrobatic shot na gito.
6: Gabalabag ng itsura ni Jalen Brunson. Sulod pa.
7: Grabe. Arara, gina-review. Talikod na to eh.
6: Oh, binubuan niya si Fox. Foul. Patakilid ng tira. Hinaboy ang bola. Sumulod.
7: Grabe nga, Pictos.
6: Ma-champion ko ng Spurs ni City 27.
7: Masalig. Kung magdaog sila, may chance pa.
6: Okay.
7: Bonus free throw, sulod.
6: 71-67. Apat kapunto sa kabanse sa San Antonio Spurs. Si Deron Fox again sa kay Michael Bridges. May screen si Victor Wimbanyama. Fox, ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama, nagtira.
7: Sulod. Duga free throw lang to sa bulas ang Spurs. Brunson to Hart. Gin nabantayan ni Champagne to Towns. Towns against Fox. Towns one on one against Fox. Towns saka diskarte. But may foul.
6: May foul na may mismatch.
7: Mismatch.
6: Nabantay kay Carl Anthony Towns si Deron Fox.
7: Amo na yung wimba niya. Mapabiling ka na sa dalon.
6: Mm.
7: Ara na si Keldon Johnson nagsunod. Ara ginapakita kaki 5 break ko. Duga free throw lang sa wimba niya. So, lapit-lapit.
6: Gata-up si Wimbanyama magtira kay ti dapat ipinitrate niya mo.
7: Mm.
6: Tamyaw lang sa guard sang Salngan Elementary School sa may Pasig City kay Ryan Ornido.
7: Brunson nagdala sang bola. Kinamatay ni Johnson. Brunson. Brunson nag-discarte. Brunson nag-drive. Brunson nag-teardrop. Wala.
6: Sumulod. Rebound by Victor Wimbanyama. Ginatag si Dylan Harper. Harper. Ginatag si kilid kay Vassell. Vassell for 3.
7: Yes!
6: Avance na ang San Antonio Spurs sa isa naman ka punto. 72-71.
7: Op na!
6: Last touch.
7: Mayo lang.
6: Or ni Vassell, no? Kita yan niya pasa.
7: Basaya.
6: Pero pagway yung mga kwan, makontrol ang bola kang nagagwa mga ka-K5.
7: So, magpapabili ng bola sa New York Knicks. 72-71. Avance na ang San Antonio Spurs.
6: 7 minutes and 20 seconds. Nabilin sa third quarter.
7: Brunson, mag-inbounce ang bola. Bronson nagapangita sang pasahan. Grabe nga depensa nay Bronson to Anunoby against Anunoby against Basel. Anunoby nagadribble 1-on-1 against Basel. Anunoby. Anunoby. Nag-jump shot Anunoby. Sulod.
6: Sulod. Grabe subo ang contribution ni Anunoby sa New York Knicks 73-72 si Subatol kita. Keldon Johnson against sa kaya Hart ginbalik sa kay Dylan Per. Johnson sa shaded area nagtira may foul kita bag ang referee against sa kay Jalen na Bronson.
7: Hambal ni 11. Hambal ni Johnson. Amo na yata kanyo bla.
6: Sila ni Joe Chen sa pagwa si Fox so nagwa ni sa si Fox.
7: Namati.
6: Anthony Dalino banat next kay Brian Ornido. Dira sa Salangan Elementary School sa mga sa Guardiada may daiging gaga.
7: Hambal ni Ma'am Rosemary Agramon. May long shooter sila ba? Laban ng Spurs. Pero sa bat si Ma'am Laura sumagaysay. Next, siruha ang Spurs.
6: Kanamit kung saan detex copy mix. Hambal ni Sir Joe Atchenza.
7: Kampiyon gina, sir.
6: Sampat, samtagal ang takot sa basketball. Unang free throw ni Keldon Johnson. Nag-sulod. Okay. Nalang atong sining signal sa kay Sir Kim Hirosupanes sa may sulad siyang pase kay Alimon Eastwalk Branch. Grabe ba?
7: Kaki-fibre, nag-monitor ba Japon? Kaki-fibre ko.
6: Okay. Kay Michael Medayaging Aga.
7: Bronson, nag-discarte. Ginamatay ni Castle. Nag-switch ang depensa si Basel. Hard shot! Kilid tumira. Sulod!
6: Good.
7: Tris!
6: 76-72. 6 minutes and 36 seconds. Nabilin sa third quarter. Dylan Harper dribbling the ball. Ginatag sa kay Basel. Basel na penetrate. Nag-reverse layup ay sumulod. Pero nakuha ni Carl Anthony Towns ang bola.
7: Bronson, nagapatabok sang bola against Basel. Bronson, ginpasa kay Anunoby but na miscommunication.
6: Why ma-anticipate ni Anunoby kay pasa ni Bronson sa iya? That's why nga may turnover sa New York Knicks.
7: Grabe si Josh Hart.
6: May timeout nga ginapatawag ang San Antonio Spurs. Agad nga istoryahan ang ilasan ning play. 68-63. Nauli makapuntos ang abansi sa New York Knicks sa nabiling 9 minutes and 34 seconds. Sa Gyapon, leading scorer sa San Antonio Spurs is Stephen Castle. May 18 kapuntos. 7 out of 10 sa iya sing field goal. Nagasunod si Victor Imbanyama may 15 kapuntos. Si Champagne may 9 points. Si Vassell may 6 points. Kasi si Daron Fox may 4 points. Kasi si Dylan Appert may 6 points. 3 points si Bryant. Kasi si Keldon Johnson may 2 points mga kaki-5.
7: Sa bahay naman sa New York Knicks, kaki-5 break. Si Oji Anunoby may 21 points. Josh Hart, 16 points. Jalen Brunson, 20 points. Carl Anthony Towns may harap pag-ilamang sang 9 points. Jordan Clarkson may 5 points. Jose Alvarado 4 points. Kag Mitchell Robinson may ara sang 1 point. Kaki-5 break.
6: Kay Arquiles Abilarde, win New York. Sa kay Jen Sida, about nag-ulan sang 3. Roland Moreno, taga Carlota, pa-shoutout sa tropa ko noon. Kay PJ Tunay, pa-shoutout sa Tunay, pa rin tayo sa Bingawan. Kay Yen Galantaw, gid live sa mo. No, thank you, gid, sa taga Bingawan dira. Kay Zitra Kadayuna, New York, from Negros Oriental. Mangluya na lang karun ang naghatag 1+ game. Bawa.
7: Piyo na eh.
6: Piyo na rin
7: matik na na.
6: 1+ game subong.
7: 3-0 ka na mo. 1+1 game ka. 3-0 na.
6: Daug na eh.
7: Daug na.
6: Okay.
7: Kay Rixie Villarreal sa Malaysia sa kumpare ko. Ang nagpamati. Good. Kay Shitty, Binti Shitty. Ghost Pars until game 7 pa then champion.
6: Grabe man ang fighting spirit ba ni Shitty, Binti, Shitty.
7: Kagsati, yung kuda nga aras sa Subunga Sakay Kaki Fabric sa Luwasang Pungsod kay Sir Arma, kay Tito Arman Kasipli, nagpamatigid. Halong na permitted sa.
6: Okay. Kag,
7: kamusta lang dira?
6: Kay Marcos Yuan Cortez, nagabalintor from Binyan, Laguna.
7: Patamyaw.
6: Crispo, no? Meday gingaga.
7: Kay Permo, Pernon, di magiba. Patamyaw happy birthday kay kay Jimwell Rodriguez.
6: Hindi pa tapos ang laban, no? Mga next team. Pa-shoutout kali kay Edward sa San Pedro, kay Jay Alcazar. Happy birthday kay Jimwell Rodriguez da. Happy birthday gida. So may timeout in patawag ang San Antonio Spurs. 68-63. Na grabing performance subong ni Anunoby kag ni Josh Hart sa bayan sang New York Knicks. Amo ni gani basta mga NBA finals no, dapat may mga role players kita. Bala mo si Jalen Brunson niya mang score gina mo mga star players ni Dave Victor Wembanyama mang score gina iya. Hindi pa gina punggan o galing kay ti dapat nga may kwan kaw, may kabulig kaw ka K5 EJ. Pareho sa tabo to sa Oklahoma si Thunder. Ano lang to ni Shia Gilius Alexander nga isa lang siya. So ay madalang iya si nga team mga ka K5.
7: Kaya wala si Williams mo. Dako to nga factor si Williams.
6: Sana partner, 68-63. Pero doon sana tamdan na naton. 76-74. Waka puntos abansi sa New York Knicks sa nabiling na 5 minutes and 55 seconds. Ari back to the ball game kita ni replay niya ng 3-point shot na ni Josh Hart na dako sa nga factor sa may bayan sa New York Knicks. Castle dribbling the ball 76-72. Again balik sa kay Castle. Again sa kay Josh Hart. May aliop si Dalom kay Wimby Wembanyama. Gintira ay sumulod. But offensive rebound by Dylan Harper. Follow-up siya. Okay, si Wimby ito nakascore pero duwas lang tumbo ni Dylan Harper. 76-74.
7: Nagapatabok sa bola. Ginamatay ni Castle. Brunson against Castle. One on one. Nagadiskarte. May screen si Hart to Robinson. Ginapangita si Brunson. Brunson. Nag-jump shot.
6: Why sumulod. Rebound by Keldon Johnson. Johnson ginatag kay Dylan Harper. Harper against kay Juice Hart. Harper nag-dribble. Ginatag sa kay Wembanyama. Napas sa kay Keldon Johnson. Katahong nga pass. Ali up by Keldon Johnson. Sumulod.
7: Open
6: 76 all ang score. 5 minutes and 34 seconds sa third quarter.
7: Hart, nagpatabok sa bola. Ginababantay ni Basel. May screen si Robinson. Hart, matawahin nga nag-dribble. Hart, nag-drive.
6: Okay, dalang kay may problema sa aton sa nga connection. Ha? 76 sa all, mga KK5. Okay. Ara na, partner. Dalang daw. Alas 10:25 sa aton sa nga special coverage. Ang score subong 79-78. Sa nabilin nga 4 minutes and 29 seconds sa hinampang. Nabulas ang play sa New York Knicks sa kay Jalen Brunson. Bumunggo sa kay Castle. Binuyan ang alihop pass sa kay Robinson. Follow-up shot ni Mitchell Robinson. 79-78. Kag sa ball position sa San Antonio Spurs, may foul ang gitawag against sa kay Jalen Brunson sa kay Dylan Harper. 4 minutes and 29 seconds sa 79-78. Si Jalen Brunson subong may 20 points na. Amo ning follow up to ginang nga tira ni Mitchell Robinson nga na-miss no ni Jalen Brunson. Tapos ari naman ang play ni Dylan Harper, may foul tapos yung tira sumulod pero ang balsang referee no hindi continuous
7: hindi
6: no
7: continuous, ang play. Sa taga Rizal Apos kay Fabric gapamati subong sa speaker tunog-tunog gid gapamati sa aton mayong aga lang da sa inyo tanan na
6: naka-detect 500 samtang kalantaw no NBA live amo na ya kay Junik Bisana sa Bisana Families taga Panglihan sa may Banwa sang Haniway kag kay Ivan Pilinyo gulang versus Subin kulang na eksperyensya ni ang Sergio Sports eh.
7: First timer
6: so wise ang experience siya sa mga amo-amo sila pero game 7 daog lang Oklahoma eh. Nabisan pa no pero tila yung ginang NBA Finals.
7: Grabe ni nga pressure ya.
6: So free throw ni Dylan Harper sumulod ang unang free throw 80-78. Nagaprepare si kaduha si nga free throw ginasahog sa mga fans sa New York Knicks. Ang Phil-Am kababayan ikaduha nga free throw sumulod 81-78.
7: Tatlo.
6: Si Iso Battle, sumong bulos-bulos.
7: Alvarado, nagdala sang bola, ginamantayan ni Harper. Alvarado, nagpakita sang pasahan. Alvarado to Shamet. Shamet, ginamantayan ni Basel. One-on-one. Shamet, nagadiskarte. Shamet, nagdribble. Shamet, nagdrive. But
6: pero
7: may
6: foul.
7: Foul.
6: Nagitawag referee. Up, nagabungkuan ay. Okay.
7: Do.
6: Gamay ka.
7: Gamay nga.
6: Okay. 78-81. 4 minutes and 14 seconds. Gina-check direct on ara na sa penalty ang San Antonio Spurs kay kung may foul, automatic duwa siya ni ka free throw mga ka-K5.
7: Biso-biso lang sila.
6: Biso-biso. Pag-pack lang si Castle.
7: Do kwan.
6: Medyo may kwan eh. May contact pag lusot ni Shamet tapos sa burubunggo nga medyo hinay lang.
7: Pang kwan na pampa init.
6: Si Mitchell Robinson gipagwa, nagbulos naman si Carl Anthony Towns. Si Mbanyama gipagwa man, no, nagbulos si Cornet, no, bilang center sa San Antonio Spurs.
7: Towns against Cornet. Towns kinpasa kay Alvarado. Alvarado against gin double team ni Cornet kag ni Harper. Alvarado nagdrive gin drop pass to Clarkson. Clarkson nag-dribble, Clarkson, nag-penetrate, nag-teardrop, wala,
6: sumulod,
7: rebound para pa, Clarkson, sulod.
6: Sumulod, 81-80 mga kaka-K5, ang score, nabilin sining 3 minutes and 40 seconds, remaining sa third quarter, very close fight si Bomb, no, ang third quarter. Sa halftime, nakaban si Dri ang New York Knicks ang pito, nakalagas ng Tunis Spurs, kagsumon si Subatol na. No, ang ining nasambit sa ning hinampang, may foul na gintawag against sa New York Knicks. So may duwa ka free throw si Caldon Johnson sa simang tinuon mga kaki 5. 81-80, unang free throw ni Caldon Johnson. Nagsulod, no? 82-80 ang score sa nabilin sa ning minuto sa third quarter, 3 minutes and 40 seconds. Duwa nga bansi sa Antonio Sports, kaya duwa nga free throw. Why sumulod? Rebound by Anunobi. No? Ari kay may Stanley Cup pagid final man, no? Nga haki ni mga K5. So back to double games kita kay mga free throw diri. No? Ang layup to ni Jordan Clarkson. Kaya nga medyo hina ang signal na ton.
7: Nagaburubisyo.
6: Back to double games kita mga K5. 82-80 ang score. May foul, no? The part sa New York Knicks. Ara subong sa free throw line si OG Anunobi. 82-80. Unang tira ni Anunobi. Sumulod. So, 82-81. 3 minutes and 31 seconds. May foul sa kay Anunobi, no? Ginawidan ni Caldon Johnson sa iyasin nga uniforme. So, gintawagan sang foul sang referee. Ara na sa team penalty ang New York Knicks. Ikaduwa nga free throw ni Anunobi, why sumulod, rebound by Dylan Harper. 82-81, 3 minutes and 26 seconds remaining sa third quarter. May double screen ni Dylan Harper sa dead area, nagtira si Dalong sumulod. 84-81, 3 minutes and 15 seconds sa third quarter. Bula, New York Knicks, Alvarado, ginatag kay Towns. Towns, nag-fake, nag-penetrate sa seeded area, nagtira, way sumulod. Nakuha ni Cornet ang bola. Ginatag sa kay Caldon Johnson. Johnson sa penetrate seeded area. Ginabuyan ang bola, gin-double team. Naagaw ni Carl Anthony Towns. Ginatag sa kay Alvarado. Alvarado, seeded area, nag-lay up, way sumulod. Rebound by Castle, mga kaka-K5. Kahit samtang ginagakonect kita, no, sa aton sining na connection, no, utod ang aton sining connection. Nagtira si Basel ay sumulod, nakuha ni Cornet ang bola, but there's a foul. Kagintawag ang referee against sa either sa kay Carl Anthony Towns, kag sa kay Anunobi, no? Offensive rebound by Cornet. Kalika may timeout na gin patawag ang New York Knicks mga K5. 84-81 ang score. Maning layup ni Alvarado na rebound ni Dylan Harper. Harper sa karoon maning regalala sumula. 84-81, 2 minutes and 40 seconds sa third quarter. Dylan Harper sa shaded area, nag-fake, nagtira, pull up jumper, ay sumulod.
7: Rebound by Cornet. Ang
6: foul ni Cornet, mga K5, either si Shamit o kung si Carl Anthony Towns, pero si Shamit ang nagayaw eh.
7: Oh. Do, kuha niya nga siya, admit niya nga siya ang naka-foul kay Cornet.
6: 84-81, may timeout ang New York Knicks, mga K5. So, doon na free throw ha, para kay Cornet, sa nabili nga 2 minutes and 33 seconds. Sa third quarter, 84-81. Sa kay Junik Besana, kay Dapitan Oadan Christian. Sina nakascore ng group gabi si Brunson. Line nga score.
7: Line nga score.
6: Kay Jay Losaria, hinasignal.
7: Gani.
6: Pasod dyan lang yung balas kabayan na Clarkson kay Dako na yabulig. Hambal ni Sir Dapitan na Christian. Kay Ma'am Violet Princess Red. Mayong aga. Let's go Spurs. Alvin Taday, M. Colley. Kasi gabong to kuno sa speaker na mon. Thank you, Gid.
7: Mayo ba mo speaker, Gid, kakipay break?
6: Oo, pa-shoutout sa Niway. Ano? Sa taga-pangilihanda, sa ibanwa sa Niway. Doon na, bukid din ng lugar sa may Haningway. No? Importante, may signal. So, 84-81 ang score, mga kakipay. Tatlo ka puntos ng Abanse na sa San Antonio Sports. Sa nabilin sini nga 2 ka minutos kag 33 segundos. Sa Gyapon ang leading scorer San Antonio Spurs, now Victor Wimbanyama may 20 na kapuntos. Kinasundan ni Castle may 18 points, tuwa na kadugang score si Castle kay nabili 18 points no.
7: Why na?
6: Si Basel nakadugang may 11 points. Kag si Dylan Harper may 12 points man. Now si Champagne may 9 points. Si Deron Fox may 6 points. Kag si Cornet may wiper score is Cornet, si Brian may 3 points, si Calden Johnson may 5 points.
7: Samtang sa bahay naman sang Knicks, kag kay Fabric si OG Anunoby 22 points, si Jalen Brunson 20 points, si Josh Hart 16 points, Karl Anthony Towns 9 points pagid lamang, si Jordan Clarkson may 7 points, Alvarado 4 points, kag si Mitchell Robinson may 3 points, samtang si Michael Bridges may 0 points kag Fabric.
6: So sa field goal subong Abansi ang San Antonio Spurs now 53%. 31 out of 59. Ang field goal percentage sa San Antonio Spurs while sa New York Knicks sa 29 out of 56 may 52%. Kag sa 3 points percentage sa 9 out of 21 ang New York Knicks may 43%. While San Antonio Spurs, 43%, 9 out of 21. Bao pariho.
7: Pariho.
6: Pariho. Back to the ball games kita, mga ka-K5. Grabe ka, physical, subong kahampang. Ginapakita ning mga foul, no? Medyo physical ning hampang, subong sa game number 3. It's a do or die pa rin San Antonio Spurs. Although nga may isa pa kahampang hasta game 4. Pero ang balik natin, waay sang team sa NBA
7: nga naka-comeback
6: sa 0-3 deficit. Kay nugyaw ang mga fans na usang New York Knicks.
7: Tama ni ka, crucial para sa bahayin sang Spurs kaki Fabric.
6: Kay hindi naka-chance ni basi makabalik pa sa ila sing home court.
7: Mm.
6: Pero kung mag-down din sa Antonio Spurs,
7: chance pa.
6: Tingin daw ay home court advantage sa ila kay 5 EJ, no?
7: Mm.
6: Ah, kay tibisan home court, ya, daog sa pangayaw. So may free throw dre si Castle matapos nga na foul ini siya. 84-81 ang score. Ginapakita ning mga players ang una sang New York Knicks. Just imagine 53 katuig na before nga mag last nga kampyon na sang ano ne 85-81. 2 minutes and 33 seconds. Nabilin sa third quarter. Una nga free throw ni Cornet, sumulod. No? Ikadua nga free throw ni Cornet, sumulod.
7: Tanda si Cornet, no?
6: 86-81.
7: Bula sa New York Knicks. Clarkson, pinpasa kay Alvarado. Alvarado, nagapatabok sang bula against Castle. Alvarado, nagadali-dali. May screen si Towns. Towns, nag-pick sa 3 against Cornet. Towns, nag-pick. Step back for 3. Taula, ginpasa kay Alvarado. Alvarado, kick out sa kilid to Shamet. Sumulod.
6: Shamet for 3-point shot. Sumulod 86-84, 2 minutes and 11 seconds. Sa nabilin sa third quarter. Castle dribbling the ball against sa kay Michael Bridges, ginatag sa kay Champagne, balik sa kay Castle. Castle against sa kay Michael Bridges, ga-dribble, ginatag sa kay Champagne. Okay, Vassell sa gyapon ng bola, may screen si Cornet. Vassell sa shaded area, ginaboy sa guwag, ibalik sa kay Champagne for 3.
7: Bang!
6: 89-84, 1 minute 48 seconds remaining sa third quarter.
7: Nagaula na sa sulod sa Madison Garden ang 3-point shot. Alvarado, nag-dribble sa bula. Nagpangita sa pasahan, gina-pressure ni Castle. Alvarado, hindi makapasa, ba't pinasa kay Clarkson? Clarkson versus Cornet. Cornet, Clarkson, nag-teardrop. Na, wala, rebound by Towns. Follow up, sulod.
6: Offensive rebound by Carl Towns, 89-86 ang score. Okay, bula sa kay Fox. Fox, nagdala sa bola. Again sa kay Shamet. Ginatag sa kay Champagne for 3. Why sumulod? Rebound by
7: Alvarado.
6: New York Knicks.
7: To Shamet. Ginabantay ni Fox. Shamet, nag-dribble-dribble. May screen si Towns. Shamet against Pax. Towns. Towns nag-dribble. Good double team ni Cornet ni Castle. Towns nagpakita sa pasahan. Na putos Towns. Wala sang may mapasahan. To Clarkson. Clarkson, na-pressure ni Champion. Clarkson nagtira sa tres.
6: Sulod
7: pa! Buzzer beater.
6: Grabe ang kababayan. Now, dako na bulig bench sa scoring sa New York Knicks sa atos yung kababayan si Jordan Clarkson.
7: 89-all.
6: 89-all. Bula sa San Antonio, Dylan Harper. Ang ato mas ting kababayan. Nag-alasang bula. Again sa kay Shamit. Dylan Harper dribbling the ball. Harper for three. Bang!
7: Man!
6: Grabe! Tawag pang score ng atos makababayan. Namo pa New York Knicks sukun San Antonio Spurs.
7: Buro mga Pinoy.
6: Dogong Pinoy.
7: Alvarado, nagdala sang bola, ginabantay ni Castle. Alvarado, nagapangita sang pasahan. Alvarado versus Castle. 20 seconds left to Bridges. Bridges, wala. Bridges nagtira. Sulod. Naka-score naging man si Michael Bridges.
6: 92-91. May nabilin sa nga 10 seconds sa third quarter. Si Dylan Harper, may ara sang double pick. Si Cornet Harper, nagtira luwat sa 3. Why sumulat?
7: Wala.
6: Rebound. Kaya din na natapos ang third quarter. Nga ang score, 92-91.
7: Plus 5, kaki 5 break.
6: 1 point lang yung nakabansi sa San Antonio Spurs. Sa pagtapos sa third quarter, nakalagas na rin sa third quarter ang San Antonio Spurs. Kaya ina-apito ang abanse sa New York Knicks sa halftime. So, mas masendukot yung fourth quarter. The last final quarter sa game number 3. Why ka ni Kabigon kung sinusubong magpangibabaw kay nag-tama ka-close ang hampang.
7: So grabe ni Kaki Fabric, exciting ning pagsulod sang fourth quarter ni. Kag hindi ka mo magbuya, dira live sa aton sininga live no? Okay. Mga Kaki 5.
6: Kay Ivan Pilinyo, may din nga mayad maghampang si Lebron.
7: Bata ni Lebron.
6: Anak Lebron, hulog na tong Lakers.
7: Why na
6: kay AJ Joe Aris, pa-shout out kay Gon Freaks LG in Suco Rivera. Idol, nagkasigabong kita diri sa speaker sa Pangilihan Hangiway.
7: Wow, thank you, Gid.
6: Thank you, Gid, dira sa taga-barangay Pangilihan sa Ibanwasang Hangiway speaker gito. Kasigabong ko nung aton sa ninga live dito kay Gerald Arikaya, pa-shout out kay Giovanni Bagulos. Kay Jovin Alimon, tulong-tunog mandi boss, agarantaw kami sa kay Joel Matulak Borlado. Gayes si Ma'am Rosmarie Ramon kay Santuño Spurs ni si Ma'am Rosmarie mo.
7: Sa may feel good marketing sa Bunta Tala kay Fabric, tunog-tunog man tadira. Kag ang sa may bukuhan man dira sa gatubangay lang gid. Kag sa tin-tin turo-turo ni Sir Rige kag Ma'am Pearl laman na ay sa kay ma Sir Noel kag Ma'am Erlina Gulis kag sa bilog nga nagapamati isang K5 sa subong no, hindi lang sa subong kundi adlaw-adlaw, hindi ta kamo ma hindi kamo namon may isa-isa, padayon lang kita mga ka K5 ba.
6: Kay Kertan pa shout out sa taga Cam Engineering kay Maxi Mark kag kay Boss Gisrael no sa Cebu, kay Fernan Dimagiba amo ning apelyido nga hindi mo maguba ni K5 ba Dimagiba.
7: Pero hindi nyo gid pakilimtan no, nga magamit sa mga produkto di kalidad ni Dr. Miloy ang D3 Bio para sa ubos ipon nila na trangkaso, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, DTX 500 para sa high blood kag diabetes ka K5 Brick Mighty C para gisin inyo mga bata. Kag may araman isa sang capsule nga para sa aton nga may edad-edad na para nga maproteksyonan pirmi ang inyo sininga ikayong lawas mga ka K5.
6: Kay Sir Roland Moreno, no, kay Ma'am Alicia Moreno na may edad nga aga. Kay Achilles Abilarde, no, New York win. Shout out sa Kayuki ko no. Happy birthday kay sa Jimwell Rodriguez. Magdaog ang Spurs, one game more to go sa champion.
7: Damo pa ni nga hampanganay kung magdaog ang Spurs.
6: Oh, okay. Pero aling kay ang game 4, arag yapon sa
7: Hongkot. Next, amula
6: next. Kay pero, John Paul Garcia, kay Sir BJ Panes, sa BJ Panes. Meday king aga pa shout out from Team Bao Binyan Laguna kay AG Jix Armada Apostol. Ang score 92-91 sa pagsulod sa last and final quarter.
7: Ginawa na
6: pagibabaw.
7: Pag ginawa ginawa na kamo madalom. Mga kaki 5.
6: Sa morning paglantaw naton na very close fight ni. No, ang ining nasambit sa ning game 3 until sa pagtapos ni sa fourth quarter mga kaki 5. Why pa partner? Why pa kasugod? alas 10:43 sa aton sining special coverage. Ato sing special coverage nga dulong si usang The Power Trio, Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant, Mighty C ang alkaline base ka vitamin C, kag suman D3 Bio the antiviral kag antibacterial a specialist. Papagunon tatos niya yung sistema, bawal magmasakit subong kamahal na sang bulong, mahal pa nga mahospital ikaw mga ka-K5. So prevention is better than cure. Samtang wai pero sa ginabatsyag, pabaskoon dato sa immune system, maginom kita sa mga Clinica products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ang ginaangan-angan ta pagsulod na sang fourth quarter KK5AJ.
7: So KK5 break, hugtanay na ni Paha kung nambalblas ang mga katigulangan. Hugtanay na ni Paha ang pagsulod sang fourth quarter kay nga ang score kay KK5 break siso-siso.
6: Oo.
7: Balos-balos. So grabe ni nga hugtanay. Kag sabahin sang Spurs, tama na ni ka crucial o kung pressure na ni para sa ila kaki 5 breaks. Kaki 5 break. Pero sabahin naman sang Knicks, dapat makuha ni nila para nga ang advantage ara na gid sa ila.
6: Okay, back to the ball game kita mga K5 bula sa nga aliyaw pa sa kay Wimby Wimbanyama. Sumulod 94-91 sa pagsugod sa ato sing fourth quarter. Nakascore rin ang San Antonio Spurs, bula sa New York Knicks.
7: Alvarado nagtira sa tres. Alvarado, wala. Rebound by
6: Shamet.
7: Shamet. Shamet, kick out pass to Alvarado. Nagapangita sa pasahan. Ginabantayan ni Johnson to Bridges versus Darren Fox. Bridges nag-drive. Bridges. Up. Manatapihan ni Darren Fox.
6: Okay. Ariang replay. Gina-replay. Nice play, Gidri. Now, alihop pass now from Castle to Wimbanyama. Alihop pass, it's a slam dunk, mga K5.
7: Ano na, dapat?
6: Na nabilin to si
7: Towns.
6: Si Carl Anthony Towns.
7: Grabe.
6: Ay ka hingagaw kay Gang Iamatado dito pa yas sa guwa. Why nabantayan ang iasa ni nga bantay.
7: Bridges, sige, bounce ang bola. Kapangita sa pasahan. To Clarkson. Clarkson nag-pick. Nag-tira.
6: Why sumulod? Rebound by Castle. Castle dribbling the ball. Pass in the mid-court area. Castle ginatag kay Wimbanyama. Wimbanyama. Again sa kay Carl Anthony Towns. Sa shaded area. Fox nag-layup. Pero may foul gitawag ang referee again sa kay Jordan Clarkson. So may gara sa act of shooting. That's why nga may free throw. Now si De'Aaron Fox mga kaki-5. Nabiling 10 minutes and 56 seconds sa last and final quarter sa game number 3. May foul nagreklamo si Carlson.
7: Clarkson.
6: So now where's the foul?
7: Kaysa ito ginawala gintawagan. Foul ka kita-break.
6: Okay. So may duwa ka free throw si De'Aaron Fox. Si Fox sabong daw ay giga pakitang gila sa sininga serye. Dahil medyo ginakulban pa si Fox. Una nga free throw sumulod, 95-91. 10 minutes, 56 seconds. 95-91. Ikaduwa nga free throw gapiparar si De'Aaron Fox. Bola bantayan ini mga KK5. Ang game number 3. Ikaduwang free throw ni Fox sumulod. 96-91. Last and final quarter kita, 10 minutes and 54 seconds.
7: Bula sang Knicks. Alvarado nagapatabok sang bula. Alvarado ginabantayan ni Darren Fox. Nagasinya sang play. Alvarado nagadribble, nagadiskarte. Alvarado versus Darren Fox to Jordan Clarkson. Ginabantayan ni Aaron Fox. But a steal ni Darren Fox. Darren one Fox. On one.
6: Alakalag yatag sa kay okay, may last touch.
7: Na-intercept
6: ni Fox ang pass ha, pero pag fast break nakatapi no ang player sa New York Knicks. So last touch ang New York Knicks magapabil ng bola sa San Antonio Spurs.
7: Daw kalumeng kay Kabayan magdribulaw.
6: Nabungguan pa to ang VIP. Senior citizen no.
7: Isa ka mga VIP kaki 5 break.
6: Kuan mala na $1 million ang tickets na.
7: Tapos ay nagbunggo sa iyo, mayala kay si Alvarado.
6: Oo, player sa New York Knicks. Mayala kay Gamay. 10 minutes and 36 seconds. Nakabawi ay ang San Antonio Spurs. Diri sa home court sa New York Knicks. Mag-inbound si De'Aaron Fox. Ginatag sa kay Victor Wimbanyama against Carl Anthony Towns. Wimbanyama dribbling the ball sa may shaded area. Wimbanyama, ginabuhay sa guha pero na last touch ni Shamet. Nalang-alang si Wimbanyama, nice defense no, on the part kay Carl Anthony Towns. Maga-inbound si Vassell. Napangita sa mapasahan. Ginatag sa kay Victor Wimbanyama against kay Carl Anthony Towns. 9 seconds sabi ng sa shot clock. Wimbanyama dribbling the ball. Nagtira sa 3, ginaboy what kay Fox. Fox for 3. Why sumulod? Nakuha ni Castle. Tapal ni Michael Bridges. Tatlo nag-tapal siya. Why agigin pasa sa upo dya?
7: Bula sa New York Knicks. Alvarado nagpatabok sang bula.
6: Okay. Dalang kayo na ito na ito siya connection. 96-91. Nabilin niya 9 minutes and 18 seconds. Sa isa natin rin signal ka kay 5AJ.
7: Bridges, kick out pass to Shamet. Nagpilit nga tira. Wala. Rebound by Spurs.
6: Okay. 96-91. Ginpasa sa kay Darren Fox. Imbalik sa kay Wimbanyama sa 3. Wimbanyama. Nag-reball. Ginatag sa kay Castle for 3. Why sumulod rebound by Michael Bridges.
7: To Alvarado. Alvarado, nagpatabok sang bola. Crossing the midcourt. Ginpasa kay
6: Bridges. Why sumulod rebound by Darren Fox. Nag-ipasa sa kay Castle Basel. Ginatag sa kay Keldon Johnson. Si Dalom. Now, may foul kitawang referee again sa kay Shamet.
7: Dapat nang iwanan to Paulo niya kag i-break.
6: So, may again remind sang coach nga may chance si Wimbanyama si Dalom ipasan dito. Kaya usually mo niya ang basic play sang San Antonio Spurs during that time sa kay David Robinson, kay Tim Duncan, nga ang play nila is sa low post, no? Ara low sa post. Shaded area. Pero si Wimbanyama, abig gamay lawas, sa muna hindi sa ka low post nga pa-isolve sa iyang bantay. No, kay gamay sa lawas. So ang hampang Wimbanyama sa gwa mo.
7: Sa gwa.
6: Tira-tira. So ang balsang coach siya. Dito kasi dapat sa Dalom. So ang maning reminders, siya kung naras si Wimbanyama sa Dalom, kapakita nga may mismatch, ipasa. Si Jalen Brunson, nagbalik na sa hampang sa nabiling 9 minutes and 18 seconds. 96-91, Dylan Harper, nagdalasang bola against sa kay Juice Hart. Pagkita sa mapasang ginatag sa kay Champagne. Champagne, nagtira. Why sumulod ka, boss? Rebound by Bridges.
7: Nagpatabok sa bola, Michael Bridges. Ginapatawayan. May screen si Robinson. Bridges, nagadiskarte. Bridges nagdrive, nagtira. Wala.
6: Sumulod, rebound by Dylan Harper. Harper, nagdalasan niya bola. Harper, nagadribble. Again sa kay Shamet. Ginbalik sa kay Castle. Ginbalik sa kay Champagne. Nagfake. Nag-drop pass si Dalo.
7: Kanaming nag-drop pass.
6: Kay Keldon Johnson. 98-91.
7: Brunson. Nagadalas ang bula. Ginabantay ni Castle. Johnson. Brunson. Brunson nag-drive. Brunson nag-discarte. Ginapilit. Brunson nag-layup. Wala ba't?
6: Follow-up shot by Mitchell Robinson. Robinson.
7: 2 points for Castle, Mitchell Robinson.
6: 98-93. 8 minutes and 20 seconds. Dylan Harper dribbling the ball. Gin-double team. Dylan Harper sa shaded area. Gimbalik sa kay Wimbanyama. Wimbanyama. Gimbalik sa ibabaw sa kay Dylan Harper for 3. Why sumulod?
7: Rebound by Brunson. But my foul. Kasi si balik.
6: I think si Robinson ang foul. Now against sa kay Wimbanyama. 98-93. Nabilin nga 8 minutes and 10 seconds. Ari na sa penalty. Now ang sa New York Knicks. That's why nga ariyo.
7: Kay Kwan, kay Bridges.
6: Bridges ang foul, no? Siya nag-uyat sa kamot ni Victor Wimbanyama. 98-93, 8 minutes and 10 seconds remaining sa last and final quarter. Amog ni Kwan ni Wimbanyama kung mag-free throw, Kwan nagaginawa sa madalom. Unang free throw sumulod, 99-93. 8 minutes and 10 seconds, anong kapuntos ang advances sa Antonio Spurs? Alin kay Naldo, why pag ni San Juan, sang doon ako yung abanse, mga ka-K5. Ikadwang free throw, ginatulok sa masakit ang ring.
7: Ayhan, magasulod.
6: Again, dribble, nagpiyong-piyong si Victor Wimbanyama, naging hawa sang madalom. Gintulok ang ring, ginbuya ng bola, kag nothing but the bottom of the net. Amo na ang balda ko nung ringless.
7: Bula sa New York Knicks. Brunson, nagapatabok. May screen si Anunobi. Ginabantay ni Castle. Brunson. But
6: okay,
7: my
6: foul
7: against
6: kay Castle.
7: Castle.
6: Okay, now may foul against kay Castle. Magpabilang bula sa
7: New York Knicks. Pero wala pa penalty.
6: Pito ang advances ang San Antonio Spurs. 8 minutes and 5 seconds. Nakabawi ayan ang San Antonio Spurs.
7: Brunson, nag-inbound sa bula. Gabang itas ang pasahan. Ginpasa kay Robinson. Mitchell Robinson. Ginbalik kay Brunson. May screen. Brunson, nag-dribble-dribble. Nag-kick at pass to Jussart for 3. Wala.
6: Rebound by Keldon Johnson. Ginatag sa kay Castle. kasa nilasang bola ginbalik sa kay Wimbanyama sa may Rainbow Territory. Wimbanyama 4-3 bang,
7: bang plus foul, plus foul pa kay break
6: 103-93, 10 points lead by San Antonio Spurs plus foul. Now, ga kwan si Wimbanyama do masakit no?
7: Tida ko tako daan kay kwan kay Mitchell Robinson kay 5 break.
6: Oh. Binongguan niya si Wimbanyama tumira sa 3.
7: Oh, pero under review pa ni kay Basi mahulog sa flagrant kay 5 break.
6: Oh, kay may kwan eh, may contact while pagtira 3 sa amo tum lagi nang kwan ang palapit sa imo ang kwan eh, ang shooter kag ang imo matupaan la.
7: Mm.
6: Pero naglikaw siya eh, no? Naglikaw hindi straight ang tumbo ni Robinson na igol sa lawas. Grabe ang fans man subong San Antonio Spurs dito sa ilasan ni nga area na
7: nagyugyaw
6: man. No, ang fans no sa San Antonio Spurs mga kaki 5. Mm. So,
7: kay nami nami subong sa ila kaki 5 break kay may ara sila live sa ila gid mismo nga sentro sang syudad bala. Kung sinong nagaham, panglibawa sa Spurs, subong may live sila, bisan hindi nila home court ka K5 break.
6: Okay. So may replay din mga K5. Tawagin na check din kung na flagrant foul. Pero may foul na tawag, no? Against kaya Robinson, no? It's a 3 points shot plus 1.
7: Pero no, doon di manungod, ah.
6: Oh, naglikaw siya, eh. No? Ah. Nag-kwan siya. Why siya nagdiritso, eh? Sa kilid siya nag-kwan, eh. Ni Wimbanyama. So ang ginlikawan niya man ang tupad ni Wimbanyama pero may kontak abi.
7: Kontak.
6: No? Nagagalupad si Wimbanyama sang na-foul no? Ni Mitchell Robinson. Pulo kapunto sa kabanses sang San Antonio Spurs. Gina-check subong sang referee kung anong pamatbat siya ni. Either may flagrant foul. Kung flagrant foul ini may free throw. Duwani ka free throw. Kahit may foul sa 3-point shot, tapos ang flagrant foul, 1, no? May free throw kag ball position.
7: Mm.
6: 7 minutes and 45 seconds remaining sa 4th and final quarter sa hinampang mga kaki-5. So may challenge diri ang New York Knicks. So naulat-ulat naton kung ano ang mga desisyon diri sa referee naton regarding sa saning challenge, no? Sa coach sa New York Knicks. Sa kay Junik Bisana, attorney Denden, no? Nag-monitor. Sa kay attorney

0: ni Planda.
1: Okay.
0: Sa Concepcion.
1: Kay Yosel Demetilio Celebrado, sabay San Dionisio, na, sangguni ang panlawigan sang Sultan Kudarat. From Isulan, Sultan Kudarat. Kumusta na siya apektado? Kumulit sang linog? So ang score, dari dalang kay 1-3-93, no? Gina-check na itong dari ang score. Kaya magabalik kita sa hinampang mga KK5. 7 minutes and 45 seconds. Nasa last and final quarter.
0: Uli man na lang KK5 break. 95-100.
1: Nag-update kita dari sa itong sining ang score is 195. So why score to? Ang 3-point shot, no? Ni Victor Wimbanyama, no? In challenge, so ay isang nagsulod ang 3-point shot, no? Ni Victor Wimbanyama. So ang score subong 195. Napasudlan diri sang duwa ka puntos ni Jalen Robinson, no? Jalen Brunson pinagi sa driving layup. So lima lang ang advances ang San Antonio Spurs. Gina-check na itong diri kay gin-challenge nila. So pag challenge sang coach na si Mike Brown, gin-overturned nila.
0: Overturned.
1: No? Nga tabo ito man. Kaya klaro man ito nga may foul.
0: Gani.
1: No? Gina-pacheck na itong mga K5. No? Ang kung anong tabo diri kay ang una diri nga call, 3-point shot mo. Base ko na sa idalong pa lang. No? Ang foul sa ning ka K5 EJ.
0: Di kon ako maglantaw ka K5 Ray.
1: Ah, so may gintawag sining offensive foul.
0: Offensive?
1: Ah, kay Keldon Johnson.
0: Ay, okay, kay ginteklo dia si Mitchell Robinson.
1: Ah, okay.
0: Do may body contact lang kapaghagyo nga si Robinson maka ang buylo kalawas siya magadto kay Wimbanyama.
1: So nice
0: challenge.
1: Challenge, no, by Mike Brown, ang coach sang New York Knicks.
0: Dako-dako so, man ni Kaki Fabric ang service ni mo sang challenge bala sang NBA, no? Kag maskin sa PBA subong ginagamit naman ini. So dako gid nga bulig. Kay once nga expectar mo score mo na, gali kay hindi pa tungod sa mga before matabo ang pang foul o kon antes matabo Kaki Fabric, gali dito pa lang nga may foul na. Apisar nga napasulod na ni Wimbanyama ang iya sining atres.
1: Gina-focus subong ang mga anay players, no, sa New York Knicks. Kay grabe ni sa subong kay hulat sa 53 katuig na kung maka-champion ang New York Knicks kay 27 katuig ang ginhulat nga makasulod, no, sa bayin sang NBA Finals mga kakipay. Pa-shout out kay Mark Kajan Kamayra. Happy birthday kuno sa iya. Happy birthday, sir. Kay ginagawat-awat, mampaginawat. Na kay Kram Bala Krishna. Pa-shout out kay Ronilyn Duran. Kay El Tigrida, kay Regine Cancelo from Isabela, Negros Occidental. Kay Cup Nurse GG Gaming from Cebu. Daghan ko nagtanaw sa inyo.
0: Kay thank you again.
1: Louis Luab Maramara. Kay Binavista Ryan Giloda sa may kay Boss Carl Binavista. Sinat Kadayo kay Zitra Kadayo na sinatalo 3,000 ko.
0: Ambal ni Kaki 5 Ray ni BP Kaki 5 Break. Ginadimalas gid ko nung San Antonio Spurs. Mm.
1: So alas 10:59 kay Robert Villaflor. Bao pal 2,000 ko sa Spurs.
0: Bao kampyon.
1: Why pa no? Bilog pang bola. May nabilin pa so may ara sang foul yung gitawag against kay Keldon Johnson. Kay gintiklo dyan si Mitchell Robinson. So, muna may offensive foul ng kitabag ang referee. That's why nga gin-cancel to ang score. Ni Wimbanyama ba? 3-point shot na ito plus foul mo.
0: Plus ball position mo ito, Tani.
1: So, bula subong sang San Antonio Spurs. Ariyo gina-replay ang pag-tiklod ni Keldon Johnson kay Mitchell Robinson. So, nag-tiklod ko. So, gin-challenge sang coach sang New York Knicks kag. Ati paborably, no? The part sang New York Knicks. Back to the ball game kita mga K5. Ang bola yara sa kay Dylan Harper, ginatag sa kay De'Aaron Fox against sa kay Anunoby. Gimbalik sa kay Dylan Harper. May screen si Wimbanyama. Wimbanyama ginatag sa kay Fox for 3.
0: Why good?
1: Rebound by okay, the last touch by Wimbanyama.
0: So bula sang New York Knicks. 195 aban si Japon ang San Antonio Spurs. So nag-challenge ka kay Fabric. Kay basi may foul dito sa idalom against kay Karl-Anthony Towns. Pero sa box out.

0: nga pare, ang challenge sa reconsider last touch. Last touch. Mm. Okay, amo nga may challenge ang coach nga si
1: Mike Brown.
0: Hindi ang sa Santos Sport may challenge.
1: Oo, dadad.
0: Okay, so ari ginapakita kung sino ang last touch diri, na? Bala mo sa isa sa ni ka game, ka isa ka lang ni mag-challenge. Mm. Kung hindi magbaliskad ang tawag sang referee, madulaan ka sang imo sining challenge na, no, sa bilog sining hampang kag may buhin sa imo sining time out. Mm. Ara gina check sang referee kung sino gimana nga last touch diri, no, kay iti laban-laban ba si Simba niya, makay siyang laba kamot mo.
1: Pero do may foul?
0: Hindi na pwede matawag ang foul.
1: Kaya ko sa bagay, pareho sila mo.
0: Hindi tawag sang referee, abi last touch mo.
1: Ako.
0: Luwasan ko yung tawag sang referee foul, di ma turn off, ama kwa niya, overturn, overturn niya. Pero kung nung tawag sang referee, amo lang blast ka niya. Kay last touch ang tawag sang referee, why niya foul nga itawag? Nalang tawag rin last touch. Ate, last touch si Wimbanyama.
1: Wimbanyama. Galabaw gid kamote.
0: Oo. 195 sa nabilin sa 7 minutes and 12 seconds sa last and final quarter. Pero gina-check in sa referee sa kay Glenn Calcinya Paran. Taga-barangay Dugman, no, sa may San Dionisio ni. Kay Lixer Galde sa may Balasan sa Restia Builders. Kaglakip man sa kay Bobby na dati Zapico.
1: Ambal ni si
0: no? Kay Romihil Laksi may dayaging aga. Back to the ball game kita, rin na replay liwat kung ano maging pamatbat na rin sa referee. Okay, natandog ni Wimbanyama. Why katandog si Towns eh?
1: So, Wimbanyama, agad ko siguro ang last touch.
0: Okay. Dali lang pero mga free throw, may foul game mas
1: yung itawag. Foul game. Foul game ka kay Fabric.
0: Okay.
1: Kaya ginhawiran ni Towns ang kamot ni Wimbanyama.
0: Sige. So, overturn ang tawag sang referee. So, ara sa 10 penalty na ang New York Knicks. That's why nga dua ka free throw sa kay Wimbanyama. Ang iya sing orasyon ni Wimbanyama, nagpiyong-piyong, nagginawa sa madalong, gimuya lang bola, sumulod. 101.95, 7 minutes and 12 seconds sa last and final quarter sa Hinampang. Anong kapunto sa abansis ng San Antonio Spurs? Mapalawig payhan ang ato sa nga serye o kung mangin 3-0 ini. So, ang orasyon ni Wimbanyama nagaginhawa, gibuya ng bola, sumulod. 1-2-95.
1: Bola sa New York Knicks. Josh Hart, mag-inbound sa bola to Jalen Bronson. Ginabantayan ni Harper. Ginaharas. Bronson, nagapatabok sa Bronson against Harper. Grabe, one-on-one. Fight-fight na eh, puro walahon. Bronson, nagadribble-dribble. Nagapangitas ang pasahan. Nagapangayos ang screen. May screen si Anunobi. But, Bronson, nag-dribble-dribble, nag-discarte, kapangita sa masahan, to Anunobi, nag-pick, nag-jump shot, sulod! 2 points Grabe. For Anunobi.
0: Tama kaswerte si Anunobi subong, no? Nice shot by Anunobi. 102.97, 6 minutes and 40 seconds remaining sa last and final quarter. Fox dribbling the ball, may screen si Wimbanyama. Fox against sa kaya Jalen Bronson. Nagahatagan sa ligwa. Fox dribbling the ball, napinitrit si Dederia, nag-lay up,
1: sulod! Sulod! The Aaron Fox.
0: 104.97. Amo niya pakita kay Fox kaya mo niyang mga players ang regular season kaysa playoffs.
1: Mm. So Bronson, nag-discarte. Ginabantay ni Harper. Nagapangayo sang screen. Nag-screen si Hart. Bronson, against Harper. Ginpasa kay McBride. 4-3. Wala.
0: Rebound, Rebound by Dylan Harper. Harper dribbling the ball. Harper, nag-sidestep pero natapal niya Nubi. Nakuha ni Juice Hart.
1: Juice Hart, nakapatabok sa mula. Nagapangita sa pasahan. To Towns. Towns tumira sa tres.
0: White blood, kabos.
1: Rebound by Bronson.
0: Bronson. Nakuha ni Bronson ang bola. Dalang kay nauto naman na ito sa niya connection. Mga K5. 5 minutes and 56 seconds. Pero ang follow-up shot ni Bronson, sumulod plus foul pa. 104.99. Arigin na replay pagtira ni Carl Anthony Towns ay nakuha sa San Antonio Spurs, nakuha ni Bronson, may foul si Vassell na 2-1 play by Jalen Bronson. Very close fight, 104.99 ang score. Bronson yara sa free throw, 24 bonus, points.
1: Bonus free throw, Bronson nag-dribble, nag-tera,
0: sulot. 104, 100, 5 minutes
1: na lang.
0: And 54 seconds.
1: Apat na lang, kaki 5 break.
0: Okay, Castle dribbling the ball. Again, sa kay Juice Hart. Ginhatag sa kay Castle. Ginhatag kay Diran Fox against Anunobi. May screen si Wimbanyama. Diran Fox. Alihop sa kay Wimbe. Sumulod! 106-100 ang score. Nabiling ang 5 minutes and 38 seconds.
1: Bula sa New York Knicks. Brunson against sa Castle. Game may screen sa Anunobi. Brunson against Diran Fox. Nag-discarte. Nag-dribble-dribble. Nag-discarte. Nag-turn around. Pop. But my...
0: Okay,
1: turn over or foul.
0: Okay, nagasignal ang sa inyo nga ila bola. Pero magpabili ang bola sa New York Knicks, nag-react ang coach. Okay, may yara sang ano ipa kanya ni
1: substitution,
0: no? Oh. Okay, ga-react man si Mike Brown. Brown. So, where's the foul?
1: Brunson okay. Naging bout, pinasa kay Jusart. Ano no bisa kay Elite po?
0: Dalang.
1: May miscommunication, no?
0: May i-clarify mga ka-K5. Okay, may gina-clarify si Coach Mike Brown. Dalang kay nakasugon ng ampang niya. Pero anay, dalang.
1: On play na to mo.
0: Oo, may gina-clarify si Mike Brown. So what happened? What happened? What happened? Sino ma-apin ka?
1: May lang kayo, nagsulod ang tres.
0: Pero cancel mo to. Kaya tinunan naging kwan eh. Gina, kwan ka-referring, kwan anay, stop anay.
1: So, magpapabili ng bula sa New York Knicks.
0: Okay.
1: Landry Shamet, mag-inbounce ang bula. Or Juice Hart. O Shamet, nag-inbounce ang bula. Kapangita sa pasahan. Shamet to Anunobi. Anunobi, ginabanta ni Champagne. Eh. Nag-dribble-dribble. Nag-step back sa 3 sa Anunobi. Wala. Rebound by Juice Hart. Kick out to Shamet for 3. Wala, Japon. Rebound by
0: Champagne. Eh. Ginatag sa kay Castle. Castle, ginasang bola. Again, sa kay Jalen Brunson. Ginatag kay Fox. Fox, nagtira sa shaded area. Westwood, kabos. Rebound by Jalen Brunson.
1: Brunson, nag-dribble. Isang dali-dali. Brunson, nag-drive. Brunson, but not
0: turnover. Nag-intercept si Champagne. Champagne, nakuha. Ginatag sa kay Vassell. Ginatag sa kay Wimbanyama. Wimbanyama, nag-penetrate shaded area. Wimbanyama, turnaround shot. Nagtira, Westwood, pero may foul. Nagitawag ng referee again sa kay Shamir. Ama ni dapat na makuha sang foul. Hindi magtira sa guha kay White Kusikarduhan. Dapat kuha ka sang foul. Dapat nga dito kasi dalom kay kataas imo Wimbanyama.
1: Dira ka sulod. Kinugun kahit mo.
0: Nakatuon sang leksyon kag eksperyensya ng San Antonio Spurs sa game 1 kag game 2. Kay gasalig sila stira. 106-100, 4 minutes and 50 seconds remaining sa last and final quarter. Wimbanyama, ara sa free throw ang iyong orasyon. Nagpiyong-piyong, nagginawa sa madalom.
1: Nag-orasyon.
0: Gintulok sa niya masakit ang ring, gimbuya ng bola, sumunod.
1: Pito na.
0: Silang sa ring, mandam ka lang, hindi magsunod. Ha?
1: Pito na, kaki-fabric.
0: Mga 86% na sa free throw si Wimbanyama. Eh.
1: 31 si points sa sakali.
0: May 31 points, 7 rebounds, 5 ka mga assist. May chance na madugangan na isang score. Ikadwa siya ng free throw. Now, gintulok ang ring, nagpiyong-piyong. Nagdalom sang gidawa, nagintulok ulit ang ring, nagdalom ginhawa. Ginbuya ng bola, kan sumulod. 108-100, 4 minutes and 50 seconds remaining sa last and final quarter.
1: Bula
0: sa New York Knicks.
1: Brunson, ginpasa kay Karl Anthony Towns. Ginabantayan ni Basel. Brunson, nag-drive. Brunson, nag-tira. Jump shot.
0: Sumulod. Wala. Rebound by Wimbanyama. Okay, ginakuha ni Dylan Harper. Siling niya, relax.
1: Abansi kita.
0: Walo ka puntos. 4 minutes and 31 seconds. May screen si Wimbanyama. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan Harper. Harper nagtira sa shaded area na tapal. Now, duwa ka mga players sa New York Knicks ang nagsugata kay Dylan Harper. Malanta ni kay rookie pa lang si Dylan Harper. Pero lipay kita kay half-blooded the Pinoy. Si Dylan Harper.
1: Kagrabe nga minutos ang nakuha niya kay Pebrick. Talagsa ka lang nga rookie, ikaw nga player. Nga makakuha kasang heavy minutes kapin pa sa finals.
0: Actually, abig ginabusla niya si Daron Fox eh. Pero subong gindungan na ni Mitch Johnson. Ang duha siya ni ka-point guard, mga ka-K5, na bilin mga less than, mga kwan lang, more than 4 minutes. Nabilin mga ka-K5, kapit lang. Sino yan mga pangibabaw?
1: Ma-3-0 ay han o kung matuwan ang serye.
0: Walo ka puntos. May timeout kung ginatawag ang referee. Walo ka puntos. Very crucial position is bong sa New York Knicks. Mapalawig pa yan ang serye into game 5. O kung Kasi mapag 3-0 siya ni maburubod layanan ni. No? Nga makabangon pang San Antonio Spurs. Ari tapal or nabuyan ang bola or last touch. No? Gina-review subong sang referee. No? Ang last position. Kahit ang tawag diri last touch. No? Ang San Antonio Spurs matapos nga tapal. Ining lusot ni Dylan Harper. Pero doon makita natin doon ay isang kwan? Way... Isang igot na buhay. Ano dyan na? Pero,
1: bola ang tandog.
0: Bola. Napoli na check ko na tandog ni Carl Anthony Towns o ko ni Anunobi. No? Ang penetration. Kari, kung klaro. Okay, gina-review subong eh. Doon na tandog ni Anunobi. No? Ang bola. Hmm. O doon ay man. very, kwan eh, very close ang tawag sa referee. Sa replay kay Jiran Damas 3-0 again kay Jan Mot sa Bilya agad daw lang paldo na ya na Robert Villaflor ginahulat ulat na to na mangin na decision diri sa referee kay si coach sa Mike Brown gin challenge ang ining nasambit siya ni nga tawag so call overturned so bot silingon kwan ang waisang ang last touch diri is Dylan Harper. Nabuyan niyang bola. Pero kung una mo lang tao, Abi, makitaan mo, no, nga doon natapal, nabuyan ng bola ni Dylan Harper.
1: So, magkakadto ang bola sa New York Knicks. Sa subong, 8 ka puntos ang abansi sa Spurs, 108-105. 4 minutes and 25 seconds ka K5-Rick.
0: Okay. 108-100! Kapit mga K5!
1: Wag kayong kukurap.
0: Kay bisan na banshee sa 8 ka puntos ang Antonio Spurs pero
1: malawig pa ni. Malawig pa ni kay
0: New York Knicks kay bula nila subong. Bula sa New York Knicks.
1: Lawig pa ning 4 minutes.
0: Ah. Okay, nag-preparar na mag-inbound ang New York Knicks. Ara si Anunobi si Carl Anthony Towns. May main instruction na rin sa kay Mike Brown.
1: So bula sang Knicks. Shamet nag-inbound. Ginpasa kay Juice Hart. Hindi mapasaan si Bronson. Grabe nga bantay ni Castle.
0: May pitching.
1: Hart. Nag-dribble. Hart. Versus Castle. Hart. Ginpasa kay Shamet. Gindrap pass. Towns nag-pick. Sa kilid, Shamet nag-drive.
0: Tapal ni Wimbanyama. Ni Wimbanyama ang lay-up ni Shamet. Nakuha sa Sun Sports ang bola. Deron Fox dribbling the ball against kay Shamet. Nagamay screen si Dylan Harper, Deron Fox, garibol sang bulag, natag sa kay Wimbanyama for 3. Kabos, rebound by Harper, nag-lay-up. Why kabon? No, ang lay-up they do hold ni Wimbanyama sa ring.
1: Mula sa New York Knicks. Bronson nag-drive but may foul against Castle.
0: 108-100. Grabe do do hold ni Wimbanyama ang bola. Nagkaawas pa.
1: Kung gin slam dunk na lang ito kay K5-Rick, no?
0: Base lang alang take off yung black ang kabos. Ari yun, nice block. No, by Shamet, binantayan ni Wimbanyama. Tapos babaw ang layup ni Shamet, mga K5, no?
1: Dili na ganing yung pagay ni Shamet sa piyak.
0: Oo, di labot kayo kay Karawkawan.
1: Labot Japon.
0: Oo, Spurs ni Galiang nag-enjoy subong dito sa my first bank center. Pero free throw subong si Jalen Brunson.
1: Unang tira sa lod.
0: Sulod.
1: Ringless. 101-108. Pito ang abansi sang San Antonio Spurs. Timeout ang New York Knicks.
0: Okay, 108-101.
1: Kapit lang mga K5. Huwag okay. Kayong kukurap.
0: Very close fight subong ang hampang 108-101. Pito ka puntos ang abansi sang San Antonio Spurs sa nabiling 3 minutes and 40 seconds. Si Victor Wimbanyama nagpanguna sa San Antonio Spurs may 32 points. Ginagasunod diri si Castle. Si Castle wain madugangan. Doon 18 ka puntos. Si Champagne may 12 points. Si Vassell may 11 points. Si Fox may 10 points. Si Dylan Harper may 13 points. Si Keldon Johnson may 7 points. Si Bryant may 3 points. Si Cornette may 2 points. In total of 108 points while sa New York Knicks KK5AJ, ginapanginahan ni Jalen Brunson.
1: 26 points. Si OG Anunobi, 24 points. Si Josh Hart, may 16 points. Ka Jordan Clarkson, may 10 points samtang si Karl Anthony Towns amuni ang dako a question kay Kiki Pybreak may 11 points kag si Michael Bridges may 2 points pagid lamang kay Kiki Pybreak.
0: Oo. Daw tama kaninit ang score sa kay Michael Bridges kay katatlo pala siya magtira. Ginangalan na to ang pagbalik sa last and final quarter 3 minutes and 40 seconds 108-101 mag free throw diri si Jalen Brunson. Si Jalen Brunson subong mayara sang 25 ka puntos. Jalen Brunson nabilin nga 3 minutes and 40 seconds sa last and final quarter. Ara partner alas 11 GC size. Diri sa aton sining banawan ara si Jalen Brunson sa isang free throw.
1: Ikaduha nga free throw ni Brunson.
0: Sulod. Sumulod.
1: 102-108. Anum na lang ang avance sang San Antonio Spurs.
0: 108-102 dribble si Fox sa kadalasang bola gid sa Nubi may ara sang screen no. Sa kay Castles mong bola, Fox nagpenetrate sa dead area, Fox nagfake alang-alang oh. Natumba, nauyatan ang bola. Kag nabuy ang last touch of New York Knicks.
1: Nano di Aaron Fox?
0: Si Aaron Fox subong na
1: may
0: kaba. May kaba si Aaron Fox. Back to the ball game New York Knicks sa Jalen Brunson.
1: Nagapatabok sang bula. Ginaharas ni Castle. Brunson nagadiskarte. May screen si Towns. Brunson nagpangitan sang pasahan. Gimpasa ka Bridges. Binalik kay Brunson. Against Victor Wembanyama. Bridges. Towns nagtira sa tres. Wala. Rebound by
0: Dylan Harper. Harper, subong dala sang bola. 108-102. 2 minutes and 56 seconds. Castle dribbling the ball. Castle, galsang bola sa ginaboy sa gwa. Ginatag sa kay sa
1: Tawai.
0: 3, why sumulod?
1: Rebound by Towns.
0: Towns.
1: Bula sang New York Knicks. Brunson. Ginapatawayan, patabok sang bola. Ginabantay ni Basel. Brunson. Nag-discarte, nag-dribble-dribble. Brunson. Brunson. Brunson, kick out pass to Jusart. Binalik kay Brunson. Brunson, nag-pick. Open na. Brunson, nag-drive.
0: Tapal!
1: Tapal!
0: Nakuha ang bola ni Towns. Baka sa likod. Pero may foul. Gitawag ang referee. Either last touch or may foul. Ang gitawag ang referee. Mga ka-key five. Sa sining hinampang. No? Okay.
1: Kamot na nito. So, gina-review subong. Towns. Tapal okay. Man ni Castle. Ani Fox. So, bulas ang Knicks. Brunson na game ball. Pangitas ang pasahan. Two Towns. But may foul na naman. Or last touch. Last touch.
0: Okay.
1: So, si Mike Brown. Ang balya, foul na nito. Be, gina-check subong, no? Gina-replay. So, Brunson na game bound. Ginpasa kay Towns. Para, bulas ang Knicks. Brunson. Nag-jump shot, sulod! 108-104!
0: Bawa, apat na kapunta sa advance sang San Antonio Spurs. Castle, dribbling the ball. Now, very close fight ang fourth quarter. Basel, ara sa Rainbow Territory. Kinapatayan ni Josh Hart. Okay, may makat diri ka signal sang play si Castle. May yara ginatag kay Victor Wembanyama. Again, sa kay Karl Anthony Towns. Wembanyama, nakatagad sang bola. Wembanyama, gipasa sa gwa. For Castle for three.
1: Sulod!
0: What a shot! Now by Castle. 111-104. Mga kakipad.
1: Bula sa New York Knicks. Brunson, nagdala sang bola. Ginabantay ni Harper. To Bridges. Bridges against Darren Fox. Nagapangita sang pasahan. Nagtabong pang bola. Bridges. Ginpasa kay Brunson. Brunson. Ginabantay ni Darren Fox. Ginapatawayan. Nagpangaya sang screen. Hart nag-screen. To Bridges sa Kaled, tumira sa tres, wala,
0: rebound by Dylan Harper. Nabilin nga 1 minute and 27 seconds, no? Ang mapasulod ni San Antonio Sports, daw medyo masanag-sanag na, no? Wembanyama, ginatag sa kaya Castle, nag-signal sang play, na dapat lupo, so mismatch naman to, aran man si Wembanyama, sagwa, oh. Okay, may mga bailo, Castle dribbling the ball, may screen si Wembanyama, Castle, dribble, gimpasa sa gwa, kay Dylan Harper, 4-3, why sumulod? Rebound by
1: Juice Hart.
0: Juice Hart.
1: Hart, ginpasa kay Anunobi. Anunobi, ginatak si Wembanyama, but my foul.
0: Nga gitawag ang referee.
1: 111-104, 59.6 seconds oh. Ang nabilin nga oras, mga kaki 5.
0: Duwa ka free throw, mga kaki 5. Ang igatag kay Anunobi, act of shooting. May foul diri si
1: Wembanyama.
0: Victor Wembanyama.
1: Ayhan, baka comeback pa ang New York Knicks kung magiging 2-1 na ang serye. Unang free throw, wala. Though, insakto ginangambal sang kilala ko kay Fibrick, nga maka isa subong ang San Antonio Spurs. So, una nga tira ni ano Nobe, wala nagsulod. May ara na siya sang 24 points. Kadua nga free throw, nag-dribble-dribble, naginawa man sa madalom, nagtira. Sulod!
0: Sulod.
1: 105-111. Ano mga bansi?
0: 105. Now, tama to ka importante nga free throw. Pinong una nga free throw ni ano no BY sumulod. 6 points lead by San Antonio Spurs. 58 seconds. Anabilin sa last and final quarter. Kapit lang mga key 5 ang bola ka nun. Kaya kay Fox. Again si ano Nobi. May screen si Basel. May kay Fox sa gyapon ang bola. May screen. Nag-dribble sa bola. Fox dribbling the ball. Nag-penetrate. Gimpasa sa gwa. For Dylan Harper for 3. White sumulod. Rebound by Jalen Bronson.
1: Bronson, nagdala sa bola. Nagtira sa tres. Bronson, sulod! Sumulod! Baka kay five break.
0: Sumulod!
1: Very tatlo, crucial.
0: Tatlo ang abanse sa San Antonio Sports.
1: 108-111.
0: Why sa tabi at kiptawag ganyan sa San Antonio Sports sa Fox na dribbling the ball against sa kaya Nube.
1: Hugtanay pahanan eh.
0: Hugtanay na!
1: Nagatinindog na ang mga fans sa Madison Garden kaki five break.
0: Tatlong abanse. Fox dribbling the ball. Fox ng penetrate si Nedergan na pull-up jumper. Sumulod! What a shot by Darren Fox. 113-108, 12.2 seconds. Daw medyo malayo ni J5 eh, pero sa NBA at tananiya may
1: possibility kay 5.
0: 103-108. Now 5 ka puntos sa kabanse sang San Antonio Spurs. Ayan makuha nilang game 3 diri. Now ka mapalawig pa ining serye. Gayunyaw ang mga fans dito sa may First Bank Center ang home court sang San Antonio Spurs. Alam ko magdaog yung San Antonio Spurs, may chance pa kaya ang game 5 balik sa ila home court, no? Makita pa lang sa magdaog pa sa game 4 ang New York Knicks. Pabalik yapon ang hampang sa game 5. Pero din naton pamatud-an nga pwede magliam, no? Nga makadaog ang San Antonio Spurs sa sing mga crucial, no? Nga hinampang, no? Very crucial ni K5 ba EJ kagang pressure bla kung masarangan nila kaya ang balsang iban kulang sa eksperyensya ang San Antonio Spurs kaysa duwa to kahampang may chance tanis lang ang mga daog dito. Ilabin ang game number 2 lapses sa Tony Victor Rimbanyama naging pasaya kay Basel nga nagatalikod ka kay 5BJ. Okay, so binaulat-ulat natin ang nabilin siya 12.2 seconds sa hinampang. No? Ari man nga to sitting station manager kay K5 Water Fresh na malawig-lawig ni Sir SM. No? Makabawi man, no? Bochilingon to ay home court advantage sa finals mong no? At kung siya din sa home court to, daog, basi ko may iamot man si Sir Warren.
2: Yes, K5 Rick, no? Nga, actually, gin-research ko din ano, ang sitwasyon sa New York Knicks kag sang San Antonio Spurs nga 2-0 na mo deficit na San Antonio. Pero may good news and at the same time may bad news man, no? For San Antonio Spurs kag suban sang ano na sang New York.
0: Okay, right, tapuson ta lang ni Anay. 113-108 at 12.2 seconds. Lima ka banse. No?
1: To ano Nobe?
0: Ano Nobe?
1: Ano Nobe na tira sa 3.
0: Sumulod. Sumulod pa maki 5 one ka banse 9.4 seconds. Time out, no?
1: Quick
0: ang San Antonio Spurs.
1: Quick shot.
0: Grabe
1: sa K5, Sir Warren. Grabe.
0: So, grabe. Napasulod pa niya ang Nubi. No? Ang 3-point shot niya, bisan good line na to, may tao, nagabantay, re-replay, oh. Kaya lang-alang si Jalen Brunson, kaya double team, eh. Sa kayo, Nubi, tawahay, dito sa kilid, nagtindong lagani si Dylan Harper, pero sumulod.
1: Sumulod
0: ang
1: pa.
0: Kaya tama ka di buwin, nasa si Nubi, subong, eh. Game number 3, no? Si Nubi, subong, ang... subong kadi ko pa sila
1: leading scoring
0: score, no sa ni Jalen Brunson grabe kay kuno ito sumulod laban-laban daog na ni ang San Antonio Spurs kay quick foul na to sila so sumulod ang tira duwa na lang kapuntos ang score 113-111
2: oh kag sa 9 seconds ka nabilin kay 5 Ricky it's a long time pa ni mo para sa NBA no although ting last position subong iyasang San Antonio Spurs but anything can happen no sa last na 9 seconds ka mo ni balantay naton so samtang ginaulat-ulat nato no mo sing nato may good news and bad news para sa San Antonio Spurs no kay ti duwa nang perde nila mo ang pamangkot makabawi bala. Oh, anong chance ang makabawi pa? Wow, pero okay. Balikan na ito na K5 Rick.
0: Okay, 113-111, 9.4 seconds sa last and final quarter sa game number 3. Now, ang bula Santo News Sports. Laban-laban ma-quick foul ni importante na mapasulod ang bola. Now, ang inbound dapat mapasulod lang gid kay laban-laban ma-quick foul ining New York Knicks. Ang pamangkot sa kay Sino mo ipasa nga kwan nga player sa Santo News Sports, no? Kay si Victor Rimbanyama, although nga ti taas man ang iyasin nga free throw percentage, no? Kasi no mag-uyat na rin. Importante ma-inbound sa mayad ang bola
1: ay
0: laban-laban ma-quick foul diri, no? Pucks. Ang ang New York Knicks may foul against sa kay Castle.
2: Oo.
0: Na? Tay singanta ko may kabase si Castle seconds sa free throw. No, okay, kay kung mapasulod dia dua, so chance
1: matik
0: na.
1: Matik na
0: ni. Oh. No, kay ti Wyman sang 4-point shot mo, luwas na kung natira mo, tira mo 3 plus foul.
2: Oh.
0: Pero mag-ook na nga player, nga 3 ang tira, paulon mo pa.
1: Mm.
0: No? Amo na gali ko nung never foul ang shooting nga players kay laban-laban, kung gina, free throw gina, 6.8 seconds. Unang free throw ni Vassel, Harry Castle, sumulod. Wyman ka ba? No? 114, 111. Tama kay importanteng free throw on the part sa Santo News Sports. 114, 111. Tama ni ka-close fight nga hampang sa finals.
1: Sadyan eh.
0: Tama lang ka gamay ka mga advances. Sini daw ay kasang kabigon kung sino magadaog diri. Kay ti nag-decide sa hampang mga last minutes kag second sa hinampang mga ka-K5. So 114, 111, 6.8 seconds. Tama ka crucial nga free throw ni Castle. Sa sema tinoon, ginapreparar, nagatulok sa masakit sa ring. Gindribol ang bola, gintumod ang ring, ginbuyan, sumulod.
1: Wala po nawa.
0: Why po nawa, 115, 111. 4-point lead now by Santo Sports.
2: Pabayaan na lang, ganyan na ka San Antonio.
0: Kwan eh, 6.8.
2: Depensa na lang, depensa lang.
0: But never foul nga nagatira sa 3 points area kay base kon ma-foul counted maigwalis pa.
2: Now nabalikan naton kay Fabric ito nga ball naton kay na no kon may iara sang team nga nakabawi sa 2-0 nga deficit no. Well actually sa record sang NBA may apat ka team
0: nga nakabawi
2: sila.
0: Pero manis sila.
2: Pero ang bad news is that nga atong ilayang kaperdihan sa home court sang kontra. On road. Pero tingin ni Iyaka San Antonio, sa ilang home court perdi sila. Kag sa record, wala pa may nakabawi. Nga kung sa home court mo, kaduwa ka ng perdi sa first two games
0: nakabawi
2: mo. Oh. Pero ang good news is that nga may prediction nga San Antonio madaog.
0: Okay. Kung sumagay, ganyan nga subong San Antonio pa eh. No?
2: Pero ang punto lang karoon nga, tidaugo na na isang San Antonio, game 3.
0: Kung kay isa, oo.
2: Daugo na pa yun ang game 4.
0: Game 4.
2: So, aray subong game 3, medyo
0: masanag na
2: medyo masanag-sanag na. No? So, ikadwa ang game 4.
0: Game 4. Kag sa home court niya, punsang New York Knicks.
2: Yes, oo.
0: Mabudlay, mabayang pierde ang isa ka-team, no? Kadwa ka beses, kung sa home court, ilay. No? Pero napierde dito ng San Antonio. No? Back to the ball games kita mga K5, 115, 111, 6.8 seconds sa fourth quarter sa game number 3 mga K5. Grabe, no? Sa free throw, amo nakabansin din San Antonio Spurs. No? Kay mas damo ang tawag nga foul mga ka K5. 115, 111, no? Nalang taunta ko nung plays na yung mag-inbound si Josh Hart.
3: Mula sa New York Knicks. Hart, kinabantayan ni Wimbanyama.
0: Tumok, partner. Basta yung partner na tumok.
1: Hart, nag-inbound. Gapangita sa pasahan. Hart, doon din makapasa. Ginpasa kay Bridges. Nagtira sa tres. Wala.
0: Hart, sumulod.
1: Lola.
0: Okay. Last stats ni Castle. Ni Castle.
1: Spurs.
0: Okay. Makapapili ng bola
1: sa New York Knicks.
0: 115, 111. 2.1
1: seconds.
0: Tama na ni Kwan kung pasudlan. Dapat quick 3 points
1: three,
0: sila.
1: Three.
0: Pero kung mag-delay diri, at itapos ng oras. 115, 111.
1: Bronson.
0: Okay, ano no, Bay 4-3. Why, sumulod? And that's the end. Daw sa katun sini, nga game 3, nagdaog diri ang San Antonio Spurs. 115, 111. Kay Salvin Diaz Surias Gisigabong, ang radio sa may Banwa San Liganes. Kay Gilbert Di Ramas, igma. Paldo na spara, balimang Bing Space J, oh. Alas 11, midya na gidmano.
2: At least na diri kay Fabric no extended ang hampang sini no sa game 5 ang deciding games ni. So kung madaog pa gid ang game number 4 ti game 6 eh.
0: Mm.
2: Pero kung madaog pa gid ang game 6 ati game 7 na no.
0: Oh.
2: Pero amo ni medyo mabulbudlayan lang ang San Antonio nga daugon ang 4 straight nga hampang.
0: Oh. Oh. Mama Budlay kay Tita maka-close fight ang ilasing hampang halin sa game 1 up to sa game 3 do ay gibla nag sila nato nga nag ratsada nga tama ka kadako no ang
2: avance. If you're to look at it K5 break no sa game 1 pagdaog sa New York Knicks no ang avance to double digit.
0: Oh, pero last minutes na to nag avance yes, nine no the mga
2: and then pag game number 2 isang avance.
0: Kung tawag ganin game 2 para to San Antonio Spurs eh. Galing tungod sa eksperyensya amo to nga daw hambal nila bataon pang San Antonio Spurs pero diri sa game 3 pa matud-an nila na nga pwede sila makadaog bisan sa home court sa New York Knicks no ang iya kumpiyansa do nagasaka sa ni okay hambal natin mapirdi masarangan ta mapirdihon ang New York Knicks kag very kwanabi positive si Victor Wembanyama nga wa imsa kabalaka sa 0-2 no nga record nila mga K5 siya ang pinaka second youngest player nga nakascore sang 30 points 5 rebounds to tag doon ni mama to ka assist no si Victor Wembanyama. So ang game 4 sa Webes nga adlaw alas 8 imidya gyapon sa home court sang New York Knicks sa Madison Square Garden.
2: Oh, kag sa coverage ni ang pinaka-exciting yung coverage ni Aridri sa aton sa K5. Mm.
1: Sa Jadia kagipa ay
2: yes, precisely. Mm. Boring to say.
0: Oh, daog ko ng manok ka.
1: Kag sa ba, why tadi asang ginakampihan nga team? Neutral kita diya.
0: Okay, sa kay Ivan Pilinyo, kay Sir Freddy Alayon, kay Siste na ma-champion ka ng Spurs. Grabe ba?
2: Neutral sa San Antonio.
0: Most viewed coverage kita. Labot kita ginay sa klibo mo. So thank you guys sa managupod. Kilit anay kita sa Webes ng Adlao. Game number 4. Alas 8 imidya sa Gyapon. Dali lang sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan, sa amon sa station manager, ka K5 Warren French. Sa kay ka K5 AJ Cordova. K5 AJ. Naka-tense maglantaw kung close fight ang kampang.
1: Sige. So sa ato ng mga ka K5, game 4 bantayan sa live coverage sa K5 News FM Iloilo. Sa mabot nga Webes nga adlaw mga ka K5.
0: Sa ngalan lang sa Bilis nga pwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amon si nga President kag CEO Doc Ramil Uy, ang ining NBA special coverage ginadulong sa inyo sang The Power Trio Clinica Detex 500 kag lakipan by TC kag D3 Bio. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga butika sa inyo sing lugar. Kag maorder sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok. Kita na kita sa Webes nga adlaw. Ako naman ang inyong singa K5, Enrico Tupa Surita Jr. Pas-kampiyon yung balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: D3 Bio.
7: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tatinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag... ng My PC. Tag 1 capsule treated after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa My PC.
6: My PC! Mabaka, mga butika.
12: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang.
12: Pero,
13: sa Star ka na.

0: sustansya with proper diet and exercise, panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
6: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang mapanit,
6: DTX Beauty Soap.
7: Dalaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalika.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
15: Be

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:42 na sa aga. Ang ining time check na dulong sa inyo sang Star NutriMeats, di lang sarap, sustan sarap.
5: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.
3: 11 Mbps.
4: Sa atong sinay nga pagpangalagad, mga ka-K5, diri sa 11 Mbps, matapos nga nag-sinadya na ang mga fans ang San Antonio Sports. Tiyari naman kita diri sa pagdolong kahit sa Game 3, daog ang San Antonio Sports. Ginperdi niya ang New York Knicks. Ang series 3-2 o 3-2, 2-1, 2-1. Gadali ba? 2-1 in favor sa New York Knicks. Kumusta ka mo dira sa aton sini mga tagpalwati sa Gapon? Nari kita diri sa paghatag sa mga nakapanguna nga mga balita. Subong sining adlaw. Nag-epekto na ang pag-increase ang presyo sang langis sa effective 6 kainasang aga mga kaki-5. Di basta mag-increase gani, resulta sina. Dugang naman nga pala sa anon ilaminigid sang aton sini nga mga public utility drivers nga nagakiter sang mga publiko nga magkadto sa ilang mga kaladtuan, may eskwela kay may klase na subong, makadto sa trabaho. Di kay nagasaka no effective 6 AM kaina ang presyo sang langis sa base sa announcement sang Department of Energy. Subong adlaw effective June 9, 2026 ang gasolina nagnubo, may rollback yang gasolina alin sa 1 piso to 1 piso and 50 centavos ang kada litro. Samtang ang diesel nga mo nagsaka o kung nag-increase, naglabot ini sa 3 pesos kag 77 centimos tob-tob, 5 kapisos tob-tob 77 centimos ang kada litro nga increase ang diesel. Effective ini kaina, alasay sang aga mga kakipay. Samtang may isa naman kay Lunggo nga opisyal nga ginapuwent si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa ini ka ginakabing nga brilliant lawyer. Tumandok sang Barotac Nuevo Iloilo kag Dobangas Iloilo. Sang una nakagiman ini siya acting nga secretary sa Department of Justice. agi man ini siya sa apuin sa una bilang acting secretary sa Department of National Defense. Kaga nanginyosik sa office ang executive secretary santong panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Si Attorney Ricardo Rica Blanca Flor ang nagsumpa na bilang bagong chairman sang government service insurance system. Si Ilonggo lawyer kag veteran public servant Attorney Ricardo Rica Blanca Flor sang Dumangas kag Barotac Nuevo Iloilo ang nagsumpa bilang acting chairperson sang Board of Trustees sang Government Service Insurance System o kon GSIS. Nagsumpa siya sa kay Finance Secretary Frederick Go nga amo ang nag-administer sang iya sining oath of office. Si Attorney Ricardo Rick Blanca Flor nagadala sang madugay na nga experience sa law o sa kasuguan, governance, national security, public administration, kag institutional reform sa state pension nga government service insurance system ang pension fund para sa mga government workers and retirees. Hey, madamo sa una sa iya mga posisyon nga ginserbihan, naga-director general siya sang Intellectual Property Office. Nakonsa din, nagpanguna siya sang legislative initiative sa pagpabaskog sang intellectual property system sang Pilipinas. Bilang acting chairman sang government service insurance system sang GSIS Board of Trustees, si Attorney Rick Blanca Flor ang ginexpektar nga magabulig giha sa mga tinutuyo nga mapabaskog ang sustainability, mag-improve sang member services kag paghatag sang proteksyon sa social insurance benefits kag public servants sang mga pensioner. GSIS, chairman sang Board of Trustees, our very own Attorney Ricardo Rica Blanca Flor. Pangita ko pa ding number ya sa akon sa una pero hindi ko na makita. Amunay nga maluwas sa Intellectual Property Office ini siya, nangin Director General, nangin acting man siya sa una, Secretary sa Department of National Defense, nangin acting Secretary sa Department of Justice, nangin USEC sa Office of Executive Secretary, sa panahon ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Oras ato niya pagpangalagad mga kakipay, blas 11:49 na. Ginapaybalona naton ang tanan-tanan naton yung mga listeners kag mga viewers sa subong ginaagdagid ang tanan ng mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan nga pagahiwaton nga ining okasyon sa Hulyo 5 Domingo ining adlaw sa Sunset Boulevard. Ani magparehistro na, mayara tatlo ka mga kategorya. May 10 kilometer registration fee nga 999, 5 kilometer nga 599, kag 3 kilometer nga 499. May duha ka mga pamaki kung paano magparehistro una nga personal nga magkadto diri sa studio sang K5 News FM Iloilo nga napamtang sa ikapat nga panalgan sang Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. O kung pwede man ka mo magparehistro online sa FB page ang K5 News FM Iloilo. Opda ang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagogma. o kung sino man nga imo kilala nga magtambong sa Fun Run for ako sa K5 News FM Iloilo. May nagahulat nga mga exciting nga mga pa-premyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan.

0: Masyado ka subo ining nadagatan sang aton mga kauturan dito sa Mindanao, no? Bangon sining natabo nga linog kapon, magnitude 7.8. Yung mga lima gid ka riyon sa Mindanao ang apektado sini. Iti ang death toll sa 7.8 magnitude. Naglabot na sa 37 ang mga tawo ang mga nagkalamatay sa latest nga report sa Office of the Civil Defense. Ang ini mga fatalities o kung mga nagkalamatay, 4 ang gin-report alin sa Region 11, 33 na-record sa Region 12. Pag ginatanaw pa sa mga otoridad naton sa OCD kag sa NDRRMC na mahimo nga mga dugang pa sa samtang nga nakapalayon ang search and rescue operation sa nanoy tuhay nga mga ehensya sa gobyerno dito sa nahinamitan nga lugar. Sanbay diri sa dugang nga mga update sa aton sining pagpanumbalik pagkatapos sa aton sining DTX 500 health alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kalsal-salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas. You need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita

0: kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka gainom di TX500 ka may TC.
1: Oh.
0: Ang tatlo ka mga pre-radicals nga superoxide.
1: Mm.
0: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amo da gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
1: Mm.
0: Garingkols ka na, gatigulang na imong guya.
1: Mm.
0: Tik, pero kung adlaw ka gainom di TX500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sa imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC para ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics,
0: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. White blood cell sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cell. Mighty C, araw-araw mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
2: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
3: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
2: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
3: Aba, syempre, BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Harolete nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Dolphin na mataas sa katubigan malapit sa Cagbanporta sa Boracay. Shifting sa klase, pinapatupad sa Capizan National High School dahil sa kakulangan ng silid aralana. Pagpapalit ng red sa green fire extinguisher hindi sapilitan ayon sa BFT. Dalawang Ateneo Cagers patay matapos malunod sa team building activities sa Dipakulaw, Aurora.

0: Tanod at security guard, tinaga ng lalaking naingayaan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. 64,000 halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Puerto Princesa, apat arestado. 160,000 pesos na smuggled cigarettes at na-recover naman sa Lanao del Norte. At IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Haro, Leyte, nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo. Publiko o plana, balik ekswela program ng K5 News of Tacloban. Ang kampiyon, nahod balitang atin sa atin kay K5, Carlo Arisgado.
3: Mahigit 1,000 mga mag-aaral mula sa Tacloban City at Haro, Leyte, ang nakatanggap ng libreng school supply mula sa K5 News of Tacloban sa ilalim ng K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program. Sa nasabing aktibidad, aabot sa 111 na mga mag-aaral mula sa kindergarten at grade 1 pupils sa Panalaron Central School at 126 naman sa Tacloban City Central School, 263 naman sa Kapangian Central School sa Tacloban City, at mahigit 400 naman ang nakatanggap ng libreng school supply ang Haro Central School sa Haro, Leyte. Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga school principal sa apat na mga nabanggit na paaralan at gayon din ang mga magulang ng mga bata, dahil ito ay malaking tulong upang mas mainganyo ang mga kabataan na bigyang halaga ang kanilang edukasyon. Ang pamamahagi ng school supplies ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng K5 News FM Tacloban, at ayon kay Station Manager Edward Sanyagan na itong serbisyo publiko ay magsisilbing tulay para sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan na itinuturing na pundasyon ng susunod na henerasyon ng mga lidera sa lipunan. Ito ay ang pangatlong taon na binibigyang halaga ng K5 News FM Tacloban ang mga kabataan bilang bahagi ng taunang serbisyo publiko sa tuwing sasapit ang balik-eskwela. At para sa YTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, sa K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Samantala, dolphin na mataas sa katubigan na malapit sa Cagbanport at sa Boracay. Balita hatid sa atin ng K5 Leonard Veray.
4: Namataan ang isang dolphin na malayang lumalangoy sa katubigan malapit sa Cagbanporte sa Barangay Manok-Manok, Boracay Island kahapon araw ng Lunes. Ayon sa mga residente at turistang nakasaksi, ilang minuto o manong paikot-ikot ang naturang marine mammal sa lugar habang maayos ang kalagayan nito. Agad namang nakatawag pansin ang paglitaw ng dolphin, kaya maraming tao ang huminto upang pagmasdan at kuhanan ito ng larawan at video. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulang otoridad hinggil sa dahilan ng paglapit ng dolphin sa nasabing bahagi ng Boracay. Hindi rin agad natukoy ang insaktong uri nito. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaalam kung bahagi lamang ito ng normal na paggalaw ng mga dolphin sa karagatan ng Boracay o may iba pang dahilan sa paglitaw nito malapit sa Pantalan. Naghatid naman ng kasiyahan at paghanga sa mga nakasaksi ang bihirang paglitaw ng dolphin sa lugar. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Gayun din, shifting sa klase, pinapatupad sa Capiz National High School dahil sa kakulangan ng silid aralan. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
5: Dahil sa kakulangan sa silid aralan, ipinatupad na ang shifting sa klase sa Capiz National High School. Ayon kay Ginoong Charlie Vega, School Principal 4 ng naturang paaralan, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga mag-aral, kaya't kinakailangan ng paghahati ng klase sa umaga at hapon, lalo na sa grade 9 hanggang grade 12, upang masigurong lahat ay may maayos na lugar na mapapasukan. Sa ilalim ng shifting scheme, may mga estudyanteng papasok sa morning shift, habang ang iba naman ay sa afternoon shift. Ilang taon na aniya ito na ipinapatupad sa CNHS. Samantala, buong araw naman ang klase ng mga mag-aral mula grade 7 at 8. Napag-alaman mula kay Vegas na sa ngayon ay may humigit kumulang 5,000 estudyante na ang naka-enroll at inaasahan pa na madadagdagan ang naturang bilang sa susunod na mga araw. Tiniyak naman ito na sa kabila ng kakulangan ng silid-aralan, sapat naman ang bilang ng mga guro.
6: Ang problema lang nato niya subong sa Capiz National High School ang shortage of classrooms.
5: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: At pagpapalit ng red sa green fire extinguisher, hindi sa pilitan ayon sa BFP. Balita hatid sa atin, Tega K5, Shara Humilio.
7: Nilinaw ni Bureau of Fire Protection Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Reconel Quanchu na hindi mandatory o kailangan ang pagpapalit ng kulay ng fire extinguisher mula pula sa berde. Aniya sa kanyang pagbisita kay Mayor Django Oy ng mabinay noong Biyernes, kahit anong uri o tatak ng fire extinguisher ay kapakipakinabang pa rin hanggat ito ay operational dahil hindi ito mawalan ng bisa. Ipinahayag din ni Quancho na ang paggamit ng green fire extinguisher ay nakadepende lamang sa uri ng operasyon at hazard at hindi ito nangahulugan na dapat maging green ang lahat. Nakipag-ugnay na rin ang BFP sa Department of Trade and Industry para talakay ng isyong ito at tiniyak na hindi sila nagrekomenda ng anumang particular na brand. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, kanis ka K5, Shara Marie Humilio. Pasa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Samantala, dalawang Ateneo Cagers patay matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kabuang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
8: Umanaw ang dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team matapos malunod habang nasa team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes, Hunyo 8. Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Claire Baterbonia, 19 anyos, at Divine Adili, 21 anyos. Batay sa punang investigasyon ng pulisya, tinangay umano ng malakas na agos ng tubig ang dalawang manlalaro patungo sa mas malalim na bahagi habang sila ay naliligo. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez ng Police Regional Office 3, agad sumaklolo ang mga tauhan ng Dipakulaw Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente at agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima, ngunit idineklara rin silang patay. Labis namang ikinalungkot ng universidad ang pagpanaw ng dalawang atleta at nakiramay sa kanilang mga pamilya, kaibigan, coach at mga kasamahan sa kupunan. Si Bater Bonia ay isa sa mga itinuturing na pinakamahuhusay na batang basketbolista sa bansa at naging most valuable player matapos pangunahan ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa. Si Adili naman ay naging bahagi ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 88. Patuloy namang nagbibigay ng suporta ang universidad sa mga naulilang pamilya at sa mga naapektuhan ng trahedya habang tiniyak ni Police Colonel Percival Pineda ng Aurora Provincial Police Office na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa likod ng trahedya.
5: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tanod at security guard tinaga ng lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. Detalye ng balita. Hatid sana ni ka-K5, Chowjen Morillo.
9: Parehong sugatan ang dalawang lalaking nag-iinuman matapos pagtatagain ng umaray may diferensya sa pag-iisip. Dakong alas 7.20 ng gabi, Hunyo 7, sa sityo Malamawan, Barangay Lindero, Lawaan ng Tike. Kinilala mga biktima na sina alias Arnold, 52 anyos, Barangay Tanod, at alias John, 30 anyos, security guard. At ang suspect ay kinilalang si alias Sunny, 46 anyos, na kapwa residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jumel Salarda, Acting Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na habang nagiinuman ang mga biktima, kanilang nakita na may dalang bolo ang suspect na bumili pa sa isang tindahan at kanila itong sinabihan na iwan ang nasabing patalib na kanyang dala. Pero imbes na makinig, agad silang nilapitan at sinabihan na maingay at biglang pinagtataga. Nagtamo ng sugat sa kaliwang balikat at kanyang tiyan si Arnold at isinugod sa Angel Salazar Memorial General Hospital, habang si John naman ay nagtamo ng sugat sa siko at likod at nananatili sa ospital Hospital sa Bugasong. Naaresto naman ang suspect bandang alas 7:30 ng umaga noong Hunyo 8 at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: At 64,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, apat arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
10: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 64,800 pesos na halaga ng hinihina sa isinagawang operasyon sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong araw ng Sabado, Hunyo 6 taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Police Station 5 sa ilalim ni Police Captain John Rain Basa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Task Force Plotus, Bureau of Customs at iba pang law enforcement units matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pagpasok ng ilegal na sigarilyo sa lungsod. Napahinto ng mga operatiba ang isang pulang Toyota Wigo na bumabiyahe mula sa El Nido patungo sa Puerto Princesa sa isinagawang inspeksyon. Natuklasan sa sasakyan ang 139 rims ng Berlin cigarettes at 5 rims ng Port Mentol cigarettes. Nabigo naman na magpakita ng kaukulang dokumento ang mga sakay kaya sila inaresto. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga suspek. Samantala, ayon naman kay Puerto Princesa City Police Office Officer in Charge, Police Colonel David Tuktukan Jr., patuloy nilang pinaiigting ang kampanya laban sa mga smuggling upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan at mapanatili ang kaayusang pang-ekonomiya sa lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
0: Gain din 160,000 pesos na smuggled cigarettes at na-recover naman sa Lanao del Norte. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Na-recover ang umano'y 160,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang inabandonang sasakyan sa Kapatagan, Lanao del Norte. Isinagawa ng mga tauhan ng 2nd PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office ang checkpoint sa Purok 1 Barangay Banzarville 1. Kapatagan, dumating ang isang Nissan Navara mula Sultan Naga Dimapuro patungong Kapatagan. Ngunit hindi huminto sa checkpoint. Agad na ikinasan ng PNP ang hot pursuit operation. Natagpuan ang naturang sasakyan sa isang tagong lugar sa Purok 5, Upper Barangay Butadon, Kapatagan. Sa loob ng Navara, nakumpiska ang 200 rims ng modern red cigarettes na umano'y smuggled. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando.
12: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: ITC Network News.
2: ITC Network News.
0: Samantala, IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Kabuang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Isinasailalim sa ngayon sa validation ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang impormasyon na may warehouse na di umano'y kinukuhanan ng ilegal na droga ng ilang mga barangay officials na naaresto sa mga drug buyback operations sa lalawigan. Ayon pa kay Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan, na ang lahat ng mga suspek na kanilang nahuhuli ang makukuhaan ng impormasyon kaugnay sa source ng kanilang supply. Base naman sa data ni Razalan, may 3 punong barangay, 4 na kagawad at 1 SK chairman ang naaresto na sa drug buyback operation ng kapulisan sa lalawigan ng Iloilo. Pinakahuling naaresto ay ang kagawad ng barangay Natividad Lambunaw, Iloilo na nakuha na ng 204,000 pesos na halaga ng ilegal na droga. May mga impormasyon na mula sa mga ibang mga opisyales na naaresto na may warehouse silang pinagkukuhanan ng shabu. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: At na kay K5 para sa detalye na ating balitang abroad. Nagpabot ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Sanae Taikichi sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas nitong Lunes ng umaga, June 8. Sa kanyang pahayag, sinabi na labis niya ang kinalungkot ang ulat ng malawakang pinsala kabilang ng pagguho ng mga gusali sa rehiyon. Nagpabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at pakikidalamhati sa lahat ng naapektuhan ng trahedya. Tiniyak din ang Prime Minister na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas batay sa pangailangan na partikular na sa mga apektadong lugar.
2: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Justin Kess, ka-K5 Ray Almudan at ka-K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!
2: 11 Mbps!
15: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:18 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton nga pangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang latest nga report nga gikan sa Office of the Civil Defense again anunsyo ni spokesman Johnny Castillo. May kapin sa 17,000 ka mga pamilya ang ukon may kapin sa 17,000 ka mga tawo apektado sa Region 12. Samtang ara sa 37 na ka tawo ang na napatay, 456 ang napilasan. Bangod sa natabo nga sa magnitude 7.8 nga linog kahapon sa Mindanao.
4: May mga taong bulag ka.
3: Padayon pa ang search and rescue operation sa General Santos City, Sarangani, South Cotabato, kag sa Sultan Kudarata. Samtang ang isa sa mga problema amo nga wala sang kuryente, wala sang tubig, wala sang komunikasyon sa iban nga lugar. Naglabot naman sa 939 kamilyon kapisos ang kahalitan sa infrastruktura. Samtang linibo ka mga pabalangay ang mga kag mga eskulahan ang nagkalaguba. Grabe ning mga halit sang linog kapon no diri sa aton sa aton nga mga tagpalamati ni dako gining kalitan kay ang estimated to 30 city ang patay no kag madamo sa mga halitan no kapin sa 6,000 ka mga eskulahan ang mga nagkalaguba. O kapin sa 6,000 ha, mga inisyal pa lang ini. Kapin sa 6,000 ka mga school building sa nagkalaguba. Kapin sa 3.2 kamilyon ka mga estudyante ang apektado. 128,000 ka mga manunudlok ang mga personnel. Bangod sa mga nagkalaguba ng mga school buildings. Sa 5 ka mga rayon sa Mindanao. Bangon sa magnitude 7.8 na linog kahapon. Damo nga kalitan, samtang sa aton si Luilo, no? Kumustang aton sini nga mga eskulahan diri? Preparado lang aton mga eskulahan kag ano ang mga misyon subong sang aton sini nga mga school officials. Ay ang natabo dito kahapon mga pasado alas 7 sang aga. Temprano pa. Halos ang kalabanan ng mga nag-una sulod sa first day in school. Dito sa Mindanao, nagapatikayon sa flag raising ceremony. But silingon nga ara sila sa ground. Wala sila sa sulod sa ilang mga classrooms. Di ko nara pagin sila sa mga classrooms. Kung nakasugod na klase, abi kahapon. Ayaw lang gani, kay ara pa, pasado pa lang la city sa aga. Naga-flag raising ceremony. Ito kung sa flag raising ceremony ka, kalabanan sa mga eskulahan ilabinigid sa mga kabarangayan, ara sa ground. Malawas lang niya kung ang eskulahan nyo, gamay kag may mga covered gym na malaka mo. So, isa ina sa mga positibo sa sitwasyon sa natabo hapon, ay wala pa nagsugod ang klasigid nga ara na sila sa classroom. Damo-damo sa mga classroom sa mga nagkalaguba. Diri sa aton sa Region 6, ano mga ginahimo subong sang DepEd? Nga ma-secure kag mapalayo ini nga mga nagakatabo, bala may mga measures man sila nga ginahimo para nga malikawan ini sa mga estudyante naton sa pagtabo kung may mga linog katulad sini.
2: K5 News FM, Kampyon Report.
3: Yari ang report upon sa kay Kaki-5 Kim Kaloyo. Kaki-5 Kim?
5: Kada eskulahan, Kaki-5 John, dari sa Western Visayas, mayara sa Disaster Risk Reduction and Management to kon DRRM personnels. Agod yang ti sila nagabantay, no? Kag nag-standby, aligmat, no? In case of emergencies, may kinanglanon sa mga first aid, may mga sunog, linog, kag iban pang mga kalamidad, kag ti to assure, no? And to ensure, Kaki-5 John, ngayara sa maayong nga kahimtangan ng mga estudyante and to to preparation sila man yung nagapatigayon sa mga earthquake drills kag iban pa no nga mga pagpanghanda agod ya nga ti ma-minimize kumbaga ang ining epekto no sang nagkalain-lain nga kalamidad. Just like for example sa mga schools naton we know no nga nag-participate kita sa mga simultaneous earthquake drills, pero aside from that no mayara sa mga initiatives man ang tagsa ka mga eskwelahan agod ya nga ma-orient bala sang maayo, ma-practice sa mga kabataan kung ano bala ang dapat kag nagakaigo nga himuon, especially no kung ara bala nag-uyog o kung mabatsyagan no, pagtayog at tugasang linog kaki-5 dyan, especially sa ining mga from elementary up until high school. Kaki-5 dyan na medyo ang crucial dari sa mga elementary level kahit siyempre no, in terms of pagkakalmaya makaya panagawaya sang ano mo sa mga ara sa secondary level ka K5 diyan, pero ate amo na no may pila ka mga panumdom diri ang aton sining mga otoridad. And actually no diri sa Western Visayas under the Department of Education o kon DepEd Region 6 prepared man no kag mayara man sang series man sa mga orientations and drills nga ginapatigayo no even before to nagtakop last year ang school year, and they are planning naman sa sining school year nga to conduct no mga refresher nga mga drills, although nga ti mayara gid ya kun ka isang na practice nila sa mga drills, pero on the actual situation kung kaysa hindi na masunod sa mga kabataan or sa mga estudyante eh,
3: ka-panic na sila K-5 Kimo. Yamo to kani natabo kahapon lang maayo ang maayo lang sa tong sitwasyon kay wala pa sila ka klase gid bla. Kita mo kahapon mga pasado la city ara gid sila sa ground sa flag raising ceremony ning video bla ni sa Davao region niya no.
5: Yes.
3: Oh, tiko na ato sila sa sulod, nakasugod tapos naming flag raising ceremony. Ining katulad sila ng eskulahan niya na oh. Ano ayan natabo sa mga estudyante dito ka K-5 Kim kahapon?
5: Actually ti mayara sa mga schools nga minimal lang ang nag-collapse. O galing ang concerns po na kung kaysa kung estudyante, hindi ka mahulugan to sa debris pero nag-stampin ka mo. O kung mag-panic ka mo dra, mag-stampin hululog ka mo sagdan.
3: O dinagusok ka mo kay kinabanan sa mga eskula, sa mga class, mga school buildings naton tag-apat na panalgan
5: under the K-12 no. Especially sa mga senior high school subong, even mga grade 7 to grade 10 gani no, dari sa province of Iloilo do kalabanan na muna na
3: exit no nga dapat tani may dami hagdan abla nga didtong iban dari sa main nga hagdan, iban dito sa exit nga hagdan bla K-5 Kim.
5: O galing sa Aparius ni sa mo nagkakusog bala nga linog K-5 Kim. Magtindog ka do alos ni ka kalakat no.
3: Oh, tumba kas ni.
5: Tumba ka gid.
3: Kita mo sila sa mga video nga nakita nato ni kapon, ara nagid gani sila sa kwana sa ground ha, sa duta nagid gani sila iban to ini ga pulungko na gani kay grabe nga tayog.
5: Do ginaduyan ka kumbaga. Do amo ra pagka kita nato no sa pila ka mga footages nga ina ka K-5 kan. Actually na notice man naton subong no sa mga schools, especially sa mga secondary school subong, ang iban I have some schools ka na balaan ka K-5 diyan nga ang mga grounds nila before mga open grounds nila gipatindugan na bala nila sa mga gym. So wala na sang mga may ara sa mga schools nga wala na gid balaya sang mahambal naton nya open air ya kaki 5 dyan, no? Tekan for example, may ara sa mga gyms, although at top lang na, tekan may poste abi kag pader, delikado man sa Gyapon kun mahulugan ka, no? Pero may pila ka mga reminders man diri no aton sa ring mga otoridad to ensure safety tion no nga ma-experiensyahan ng linog, since nga unlike sa iban nga mga disasters or calamities ang linog ya wala pa sang any device no nga or any equipment mandara nga makabalo nga ti kun saan o siya maigo kag kun ano siya kabaskogon ka K5 diyan. Pero mayara actually sa mga Android subong nga like for example may malapit nga linog subong sa imo nga area, dumay 5 seconds kabala nga preparatory time nga mag-alarm ng cellphones mo, no? Usually sa mga Android phones na kay do iya na sang Google mo sa iya sang Play Time or ano na gani, no? Play Store kumbaga ka K5 diyan nga ti daga signify sa imo nga nearby mayara sang linog, so you have 5 seconds pero kung for example prior, no, unlike sa iba nga kalamidad just like bagyo, may 2 weeks ka nga pwede makapipal o kung pila ka mga sinimana mabalaan mo kung anong kabaskugon, pero ariya golpehan ay ka K5 ba diyan,
3: no? Hindi mo mabalaan nga may linog kung matabo K5 game.
5: Ambot kung sino pa ni maka-create o kung maka-experiment, abi makahimo sang research sa mga device nga pwede maka-detect sini earlier K5 John.
3: Ang lupok gani isang vulkan, medyo daw matamat lang, hindi gulpyada man, no? Mabalaan bla, may mga warning, anay nga nagkatabo, pero linog yaw, igid. Kung bagyo man niya, at least nagapadulong ang super typhoon o kung bagyo sa aton nga area, mabalaan lang nga nagapakadto pa lang, padulong pa lang.
5: Ara sa par, makasulod.
3: Oo, nagapasulod pa lang sa par, pero nung linog niya, hindi mo paktan kung saan mag-strike ni.
5: Tika bay pa nga may mangin mainalamon bala no nga maka-research abi kag makahimo sa mga devices or equipments that could detect, and we believe no maybe in the future mayara gid man no ano sang mga
3: tingani ko to kabati kay nangan nga daw ano may equipment nga makabalo nga gapadulong ang linog, di ko daw ay pamanamons na
5: wala pa sang equipment pero pa, sa mga mga cellphone subong mga like dumay 5 seconds preparatory time ka lang nga like for example ma-detect ya kung nearby sa imo, lapit sa imo area, may linog na nga daan. Wala nga, naga-exist na nga daan, naga-uyog na to sila. Ma-detect ya kag matagan ka sang 5 seconds. Pero ugaling tikon ara ka sa...
3: Late. Ang 5 seconds, sama na naka-late. Ara kami sa mga 30th floor blas ang building.
5: Kaya yawan ka magkadulo dalagan. Kaki-5 dyan,
3: no? Kung ang advice na nga kung may linog, kung ato ka sa babaw sa building, hindi ka mag-agi sa elevator. Dapat sa hagdan kaya mag-agi. Kaya kung sa hagdan naman, basi maglinutok, bla?
5: O, kaga posible. Basi paano yan kung ang hagdan matabunan sa mga debris? Maya mo na nga mga possibilities mo. That is why, nga, before, abi, no, sang linog, you have to familiarize sa imong kaugalingon sa pila ka mga areas. Just like, for example, ka K5 dyan, kundiin, no, ang mga exit area. Routes. Exit routes sa K5 dyan.
3: Ang pinaka-una mo na imuon sa mga instructions katulad sini, ara ka makadto sa dalom sa lamisa, kadto ka sa may puno, sang postibla, sang kanla sang haligi. Naroon mo nang pinaka-usual nga gina-advise sa aton kung may mga simulation exercise. Nga unagin pagtayog, para ka masirong ka sa
5: back cover and hold.
3: Back cover ka doon
5: yatang ulo mo.
3: Ang ulo mo kag dapos sina or sige pagid kadto kas dalom sa lamisa or sa malapit sa haligi. Kaya ti kung may matabo sina, kuning haligi, kuning amo ng pinakapag-on nga area, K5 game. So, pero kabay pa kung tani nga, hindi na ini matabo liwat sa aton.
5: Yes, ugaling kaya ti siyempre hindi, daton mapaktan mo. Damo kita sa mga faults or trenches or fault lines.
3: Isama na yung pamagi, guro, ang tao, pangamumbalik na kita sa Diyos, bla. Nakita-kita mo sa mga kalabanan, sa mga video, Lord, pagtayog ang mga video to, mga audio nila, mga Lord, please help Lord, stop na Lord. Tamo gina, tinakadumdum kita kay Lord sa aton mahal nga makaako, sang may nagakatabo na sa aton K5
5: game. Kung may kalhalataan na kumbaga.
3: Oo, kung ara na kita sa sitwasyon.
5: Sa ital-ital.
3: Sitwasyon lang nga nagakabit-kabit na kita o kung sitwasyon nga daw sobra-sobra na gina mo na kita makadumdum kay Lord. Pero kung ay gani, hindi kita kadumdum, K5 Kim.
5: Amugid, no, ka K5 dyan. Pero one of the reminders man, nga, kung may glass ba, usually subong no, sa mga balay, may mga window nga glass, may nga sliding door nga glass sa K5 dyan. Dira na ya, palayo.
3: Palayo ka gina.
5: Okay, one of pwede na yun mabuka or magupa, amo na no mga glasses kag base mapilasan ka no.
3: Pero ano yung mga ginambal sa taga DepEd Region 6 aton nga may mga DRRM personnel ano ni kada eskulahan gini ya?
5: Ah, yes no, mayara na sila sa DRRM personnel kag committee gin no, per school na siya no kag coordinate, may coordination man na sa mga local government units kay deblado mayara man sa mga committee sa mga konsehal kag sa mga municipal disaster reduction and management council.
3: DRRM nga ini ano ni mga teachers ni faculty ini kun mga personnel man sa eskulahan,
5: mga teacher, mga personnel man sa eskulahan nga undergo training.
3: Oo, nga na-train sila sa mga
5: mga MDRRMOs or kung kaisa sa mga RDRRMC nato no, mga regional offices naton, civil defense naton, nagapadulong man sa mga schools kag ti amo na no naga-train no sa mga personnel. Kag ti amo na kun for example ara kaya sa imong sa eskulahan niya, balanon mo kung diin ang safe nga area. Mas okay kung ara ikaw sa open, bala open grounds.
3: Katol sa open ground to, kita mo, amo ganin ang isa naton kambal nga maayo lang ganin, kaya aga pa, naga-flag raising ceremony klabanan to ng mga pupils, kang mga students, kay Five Kim.
5: Amo gid, no? Kag, usually, abe yung flag ceremony, alin na lang 7 na sa atas ng aga mo. And every Monday na siya. Maayo lang, kay na-timingan nga Lunes.
3: Na-timingan. Personal tabo sa isa ka eskulahan to, kung... Abi nakasugod na nagaklase na bla. Ano ayan ang natabo no? Pero may mga pagbuot man na ang aton nga makaako nga mula ni matabo kay para nga less ang casualties.
5: Fatalities. Actually okay. Tama na no, duginhimo nga instrumento kung baghang aton sining watawat, ang aton Philippine flag no, para ya makasalbar sang kabuhi. And we know no nga lapit na lang ang aton sining Independence Day.
3: Kag
5: ang pag ano ginaton pagtumdom ginaton on how important ang aton sining watawat kumbaga okay. Sa gisag naton kaki 5 Jano and okay. Probably subong damo ni sang nagapasalamat kay tuod no tungod sa aton sa nga flag raising ceremony, damo sa mga kabataan nga naluwas. Kita mo to iban nga mga videos kay Five John. Iban pag-ung dulong lang sa mga kabataan nila. Mo kasalala sila din na itong bata ako, din na itong bata ako.
3: Okay. So, salamat yun na, Kim Five Kim.
5: Report nagikan sa DepEd Region 6. Ako si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
3: Madamo ganyan, salamat sa report ni Kaki5 Kim Kaluyo. Ang ining aporsyon, ginadulong sa inyo sa Clinica de Tribayo, the antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan na ito ng trangkaso, hilan at sipon kagubo kung naka-de Tribayo kita. Adlaw-adlaw, bangon sa iya sining extra virgin coconut oil, ngagin pamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga viruses sa ato nilawas. Amo ini ang matabo sa aton nga healthy kita ko naka-detribayo kita adlaw-adlaw ilabi ng gid kon naga-star kita sa barahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok kay subong nagaulan-ulan na. Amo gid chance nga ang mga lugar naton nga may mga ginatiniran sa lamok bla. Likawan naton na no. Limpyuhan naton, taas lang aton hilanat yung may kopod nga sakit sa ulo pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nakatubo sa imo guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani bang inomikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement nga ginimo gikan sa extra virgin chocolate oil nga party sa D3 Bio. Ang ginimo sa lawas kag malikawan naton ang mga virus. Maayo ini nga natural antimicrobial properties ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio nga himo sa nawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 Bio ginaconsider isa sa mga epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadinggi ka. Ginapanami man sang D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung na-impiktar ka sa dengue. Tinloan ang usaran para di pag Istaran sa labok na midalas ang dengue virus. Maginom kita sa ditribayo para layo sa dengue. Para layo kita sa balatian kag maginomat kita sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton yung immune system. Mabaskog nga resistensya kontra sa mga balatian. Mighty C kag ditribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Oras ato nga pagpangalagad, last 12:39 na. Ang ining oras, ginadulong sa inyo sa Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
6: That tank check was brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ditribayo.
7: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang ditribayo kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: Ditribayo. Ang ditri nga may visio. Ang visio nga may ditri. Ditribayo.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ditribayo. Ang ditribayo nga may visio. Ang Visio yung may D3 mga butika para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay basta tindo ang atay happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500
9: mga ka-K5 yara ka na bala sa imo running era intra na sa Dalagan para sa mga pululigan Dalagan para sa mga pululigan, a 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyong bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy? DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310 After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
2: MyTC. Mabaka mga butika. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon na nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: MyTC. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
15: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
5: Libre!
15: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligan,
18: epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
18: kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan,
18: epektibo.
17: DTX 500.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: 11 Mbps!
3: Balik kita sa ato niya pagpangalaga ng ining porsyon ginadulong sa inyo sa Klinika DTX 500 di Superior Antioxidant para malikawan naton ang mga makamamatay ng mga balatian. Pag-inom kita sa DTX 500 bangod kay ini siya may pinakamataas nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy kita kung naka DTX 500 kita adlaw-adlaw. ikaw na ton ang sarcoma kon isa ini ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang isa sa mga pinakabudlay bulngon ila binigid kon yara sa late stage. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma, may bone sarcoma kag 60% sang sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liok. Mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy. Chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ng sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Hindi mag-iho nga juwin, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pang sa isang kanser. Maginom kita sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw. Kuno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agud mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman, isa ka-alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Para sigurado nga healthy. Mga pima kita sa DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy na ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kag kung gusto mo naman creamy pata healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Olivera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya ka, may skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Aligo kita kay Subong, bisan nagaulan-ulan pero sa gihapon nagainit ang panahon ta. So para malikawan nato ng init, maligo kita 3 times a day. Gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Amo ning habon nga nagapapresko sa aton pamatyagan. Amo ning habon nga nagapaputi kag nagapahamot sa aton siningalawa. Clinica DTX Beauty Soap mga kakipay. Hamot-hamot ka na. Puti ka pa. Fresh na fresh pa ang imo na batyaga. Kung gusto naton ma-maintain ng freshness, gamit kita sa Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh, ha? Para sa mahamot yung maputing ilok. Clinica Deo Fresh. Para malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan. Mag-inom kita sa Clinica Probiotics adlaw-adlaw. Kay kung hindi kita matunawan, siya mag-ginakaon ta, mag-resulta ini sa LBM o kung sakit sa tiyan. Ay ang Clinica Probiotics, ginapa-active niya sining aton sining mga digestive system. Ginatunaw sa maayong aton mga ginakaon. Kag automatic ang mga higko, ginapagwa niya. Clinica Probiotics, mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong adlaw Martes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, kada Martes kag Biyernes dirang libre nga consultation kag check-up. Sa Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kada Webes dira sa Pasay City, sa Salvation Street, Pasay City. Kada Webes dirang libre nga consultation kag check-up kag kada Domingo. Ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. At sa mga taga Northern Iloilo. Yun pala pit ni Dr. Ramil Oy ang iasining clinic nira sa RGM's building. Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Why nakita time diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa ngalan sa damian ano man of Key 5 News FM Iloilo. Ang inyo ka Key 5 Jan Sapio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo. Number 1 kita. Key 5 News FM.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Four Biotics ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Four Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Four Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na.
7: Good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay!
9: DTX 500!
11: Masaligan!
9: Epektibo!
11: DTX 500!
9: Mataas pala ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
9: Ikaw pala
11: ang may diabetes?
9: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
11: Nga nagapanupo!
9: Kagakontrolar!
11: Sa imo blood sugar!
9: DTX 500!
11: Masaligan!
9: Epektibo!
11: DTX 500!
4: E3 Bio!
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
9: Ang D3.
4: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio.
4: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang.
4: D3 Bio.
9: Ang D3.
4: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
4: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: 92.7
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagans, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
11: Imagine me without you. I've been lost and so confused.
12: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tub-tub sa

0: Sige po. Diyos ko. Ay, muna. Abi ko. Kagina pa ako madumaan doon agad. Sige po.
1: Sige na po, son. Asawa ko naman ikaw.
0: Abi ko.

0: Babe, good morning.
1: Ay, good morning, babe. Kamustang palangga ko, ha?
0: As usual. Super the best, babe. Wow. Kagwa pagin sa asawa ko.
1: Siyempre, no. Gwapo man ang bana ko, eh.
0: Oh, gali, babe. Buwas, ma-attend kita sa birthday sang isa ka good friend ko.
1: Babe, bago pa lang gani kita nakasal. Honeymoon days pa nato ni.
0: Gani man, babe. Pero, nahuya manabi ako nga magbalipad, eh.
1: Okay, ah. Ikaw bahala, ah.

0: Tol.
1: Ah, Tol.
0: Thank you kita. Wala mo kong kin paslaw. Kabalo ko nga nag-honeymoon pa ka mo ni Mrs. mo. Pero ari ka.
1: no problem, Tol. Basta ikaw. Ogali, saan ko kayo magpangasawa, ha?
0: I don't know. Oh, wala pa kita, babae nga, nag-abot sa kabuhi ko, Tol.
1: Sa kagwapo mo ngayon, ha?
0: Sus, sara ka naman. Anyway, Tol, di boy, nas kagin sa misis mo. Matahom, kag mabuot, kag simple, responsable.
1: Oo, Tol.
2: Wow! Gabi mo sa ako na payo!
0: Uy!
2: Natuwa pala, oh!
1: Tol, dito, no?
0: Daw si Pepsi man ina. Grabe magsahot ang... Grabe magsahot ang asawa mo, Tol.
1: Tol, dali lang gid, ha? Kantuon ko lang siya.
0: Ate, sige.

0: babe? Ano tong ginbuhat mo sa birthday party kay naman?
1: Ay, but babe ah, hindi ko pala mapunggan ang balatsyagon ko. Daw ito palang duga pang init ang lawas ko, babe. Babe.
0: Oh.
1: Babe, gusto babe. Ko ni babe.
0: Babe.
1: Sige na, please. Arriba, babe. Sige na, please, babe. Gusto ko ganyan, satisfy ako. Subong nga, babe, please. Babe ko.

0: Isa pa, babe. 18 pa ko eh.
1: Oh, babe.
0: Sige na.
1: Kapoy na ako eh.
0: Ayaw ko ta. Agi lang magaling kasaw mo. Ano nga naman?
1: Babe, nakapila na taka round. Hindi ko nagit kaya.
0: Suya ako ah. Oh. Ligo na lang ako gani para madulan yung kainit na batsyagan ko.
1: Oh, oh, babe. Babe, gandi. Madali lang, babe.
2: Hindi mo magaling buwan, ta?
1: Oh. Ano palang natapos sa asawa ko man? To hindi ko na mahangpan ang ginahulag niya. Nga palang grabe sa iya ka-aggressive sa sex. Oh. To hindi na normal ang giho niya. To hindi naging normal.

0: 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar Marcos ang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis mo.
5: DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa pituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
11: Libre? Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
2: Happy kanunay.
5: DTX 500.
2: Masaligan.
5: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Mahigo ba na ang imo dugo?
2: DTX 500.
5: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
2: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
2: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
5: Masaligan.
2: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami.
15: Ang akon na kutis.
14: Nag-try ako to mar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
5: nga may D3.
2: D3 Bio
5: with Visio.
16: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio.
5: Ang D3
2: nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: D3 Bio.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
19: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: Hadlaw na gali ni. Oh, siya din pala ang asawa ko man. Wala na siya diri sa tupad ko. Agmayo pa. Mabango na lang ako kay basya to siya sa kusina. Babe? Babe? Din ka, babe? Wala man siya diri sa kusina. Siya din pala nagkadto ang asawa ko man? Siya din? Wala man siya diri. Tapos, wala niya man ko ginpukaw kung malakat siya. Ang mayo pa. Tawagan ko na lang siya. Ang manggod ko? Si Joey ni? Hello?
1: Nong?
0: Joey, nakatawag ka man.
1: Nong, isiman ng Pepsi. Hindi ka gabi nagtulog sa apartment.
0: Ano? Nagano da siya? Wala niya ako ginpabalo ah. Kung namo ginpatulog niya lang ako kagabi kag naglakat?
1: Nong, katuwi lang di siya.
0: Ate, sige. Maimos lang ako ah. Bye. Pila pa lang kasi mana kami nga ginkasal pero daw hindi ko na mahangpan ng kinahimbo niya. Daw hindi ko na mahangpan ng batasan sa asawa ko.

0: Sa'yo yun ang asawa ko, Joey.
1: Ato sa sulod kwarto, no? Nagkakatulog.
0: Joey, hindi ako gusto nga maglainay kita sang buot nga duwa, ha? Sugiri ako sang matuod.
1: Kukuan. Nung pagmatuod, nakibot ako kagabi. Siguro, mga alas dos ang kaagahon. Namukaw ang asawa mo. Kag, hindi ko mahangpan ng mga hulag niya, nung?
0: Joey?
1: Nung, gusto takatawagan kagabi. O galing, wala na ako sang mahimo pa. Ginpilit ako, nung.
0: Ginpilit?
1: May natabusan mo nga, diwa?
2: No.
1: Nung, kago ka!
2: Kago ka!
1: Nung, nung, wala ko sa salad eh! Siya ang nagpilit sa akon!
2: Kabalo ka naging nga asawa ko! Asawa kong babae nga ginulid mo! Bago lang kami nakasal!
1: Nung...
3: Si Gusto na!
1: Tawara ko nung...
3: Si Gusto na! Akong may sila sinitanan!
0: Pepsi. Nga. Nga nga nahimo mo ini sakon.
3: Di ko maabot kinang adlaw maintindihan mo ko. Maabot kinang adlaw nga ina.

0: Pepsi nga nga nag-aamo ka sini. Hindi ka kontento sa ako now? Bago pa lang kita nakasal ng lalaki ka na?
1: Vico! Hindi ko mapunggan ang balatsyagon ko eh. Gusto ko lang inaman nga lalaki. Gusto ko masatisfied ako sa mga butang. Gusto ko lang inaman nga...
0: Mag-imos ka. Mag-imos ka kay mapakonsulta kita sa doktor.

0: kasi sa imo ginhambal, posible nga naga-experience ka sang hypersexuality. Ang ininga kondisyon nagaupod sa sobra ka taas nga sexual drive. Kag inang nagahuna-huna ka o kon inang ang nabatsyagan mo hindi mo makontrol.
1: Doc,
0: normal lang ini kung siyempre may mga kaso gid man nga mo sina, pero hindi mo ina dapat pag ikawya. May mga paagi kita para mabuligan ka. Pwede kita mag-therapy. Kag istoryahan ta kun anong naga-triggers dinyo. May mga bulong man kita nga pwede gid nga i-recommend sa imo.

0: Sa din ka makadto.
1: Mangita, lalaki.
0: Ano? Nagbuwang ka na bala?
1: Vico!
0: Under treatment ka subong sang doktor.
1: Uy, ako may mahimo. Hindi ka mapungga ng balatsyagon ko.
0: Pepsi, wala kagid bala masatisfy sa manghod ko? Sa akon?
1: Vico, gusto ko lain naman. Ambot! Do, hindi ko mapungga ng kaugalingon ko. So please, please na lang ipapailang ko anay subong. Gusto ko maglagaw nga hindi ka kaupod.
0: Oh.
1: Gusto ko lain naman nga taong makaupod ko.
0: Oh. Pepsi, hindi na ako makaibalo ko na ng buhaton ko sa imo.
1: Ang buhaton mo? Ispapayaan mo na lang ako.
0: Oh.
1: Wait, may mahimo kay dito ako malipay eh. Oo, malipay yun ako nga makaupod ka, pero gusto ko, pagkadasun nga adlaw, lain naman.
0: Oh.
1: Lain naman ang mag-satisfy sa ngakon ng mga ginapat siya, Vico. Please.
0: Pepsi.
1: Engineer ako, anay, please.
0: Paano ko hangpon ang tanan ngayon, ha? Paano ko ikaw hangpon sa inabatsyag mo?

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: Mabagat, mga butika.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis
1: mo! DDX 500!
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama. With the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: Mag-DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
9: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa
9: Mighty C, epektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
15: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap, magaspang nga panis.

0: DTX Beauty Soap.
1: Dala, o magputi.
0: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
5: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. K5 Galingawan Time!
10: Ano to?
11: Bakal ko, Dulce.
10: Pila ka bilog?
11: Pila pa na datanan ka bilog, how?
10: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
11: Ah.
10: Te, pinain mo?
11: Isa lang, ah.
9: Hey, hi, Galingawan Time!
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso! BTS!

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
1: DTX 500.
11: Masaligan.
1: Epektibo.
11: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Masaligan.
11: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may
1: Physio,
6: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
6: Ang D3.
1: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
1: Yung may D3.
6: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
14: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out.
15: Perfect soundtrack for your journey.
14: K5. Afternoon Drive, K5. Afternoon Drive.
16: Campeon!
14: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
16: Campeon!

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen. Kada mong isang akon hair fall. Like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masami ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sama-sami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
14: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
17: Good news!
3: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
15: Libre!
17: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
5: Ganito ako!
15: Tigasi!
5: Tigalapa!
15: Tigasay!
5: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
5: Supplement for men!
15: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
2: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
6: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Para sa matilo na dugo.
2: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanunay.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: Epektibo.
2: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
2: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
19: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
19: Yung may D3.
21: Mabagat sa mga butika.
23: You're listening to 88.7 K5 News.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakats, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Makakats, magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Ara mismo!
7: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang kapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: magabuti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dalao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
18: Abaw.
17: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
2: Extend Food Supplement for Men.
0: K5 Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
13: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kaginan. Inyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan.
2: Suplada be.

0: Salamat gid sa pag-amuma mo sa akon, minha.
1: Ah, wala kaso ah.
0: Ah, pwede ko kabalik liwat buwas? E, dulungan ta ka siyang kalubay. Nagbunga na ang tanong namon na kalubay eh.
1: Ay, anay ka bala, Tupi? Ano gid ba nang kinahanglan mo sa akon, haw?
0: Ah, ha? Ah, kukuan. Nagapangaluyag ako sa imo ah. Kag kabalo man ko. May krusonada ka man sa akon, Armina. Balaan naman sa mga yuho mo eh. Hindi bala? Ha, Armina? May pitik mingaw ka man sa akon? Hindi bala?
1: Ba... Ano? Heh! Hala! Perte sa imo ya ba, no? Do sa piho kay, no?
0: Hindi na lang bala pagtago amin. Isa pa. Wala ka naman ba na? Di pwede na kita. Ako libre man ko. Kag may mga buot naman kita. Ano pagidbihan pa dugay-dugayan ta pa? Min, ginapasalig ko sa imo. Hindi ka ganyan maghinulsol kung ako ang piliyon mo.
1: Ay, wala man ko yung nagkasako, Tupi ah. Imbes nga katauhay sa pangabuhi, Kuya Subong. Ote, pwede ka naman guro ka amat-amat puli ah. Idulom na oh.
0: Ah, ate, sige ah. Pero Ben, hindi lang mambal ko ah. Hindi ako mag-untat pagpangaloyag sa imo. Astang hindi mo ako pagbatunon. Hambala lang ko bla. Kulado pagid ang gusto mong himuon ko. Para mapahisugot kita.
1: Ay, wala ah, wala Tupi. Gusto ko lang niya nga magpatawhay. Para sa akon, palariho lang kamo nga mga lalaki. Sa primero lang maayo. Magdugay? Nagagwa ng matuod yung batasan. Pareho man bala kay Carl? Gani, hindi na Kuya Tupi ya. Hindi na Kuya mamana liwat.

0: Oy, big girl. Oy! Sino nagsilingsi mo nga maligid-ligid ka lang di tapos mukaon panyapon? Ha?
1: Tanyeva! Sakit-sakit akong kamot sa labok panghilamon kay nasa ugsaranta.
2: At kaya ano ka ron? Ha?
0: Sinong pahugason mo sang dinadaan mo ako? Kanami sa nguni mo, ino? Hala, bangon. Bangon, kagugas itong pinggan sa lababo ay. Kag ang gilutuan ko sang suman nga nagdukot hugasi man ha. Kag kaayuha paghugas ha. Kay kun may makita ko gani karon nga nagapililit pangahig ko sa mga hinugasan mo, ilampos ko sa ulo mo ha. Ha, kabatika? Bangon!
1: Chika karon.
0: Si Carl, nagpanawag sa cellphone ko. Sabton ko. Hello, Ga.
3: Ga? Ga?
0: Oh, Ga.
3: Okay na signal ko?
0: Okay na, bati on ah.
3: Sige, ati okay lang da si Big Girl, Ga?
0: Oo, okay gid siya, Ga. Ay, ari, gapahuway. Ay, higda lang ang opisyo, bilog nga adlaw.
3: Ay,
0: nasubuan, guro, kay walang iloy ah.
3: Na maguhan guro. Mugi na sa'yo, basibla na maguhan to daw.
0: Oo, gani.
3: Na maguhan na ang gurong bata, ga.
0: Gani man, ga. Pero nanamian, gid ko gaang, ari di siya.
3: Salamat, gid ga, ha. Ay, ugali, paway ka man da, ha. Ay, abi, pambalok bi kay Big Girl gabi?
0: Ay, katulog, gani, ga. Pukawon ko pa, ay, hindi na, ah. Basibudlayan, panakaroon liwat magtulog ang bata.
3: Ay.
0: Duper nila na ngadaan ga tulala.
3: Ate, sige, sige, ga. Ay, babay na, ga. Palangga, tagid ka.
0: Palangga, taman ka, ga. Love you, ga.
3: Love
0: bye-bye.
3: You. Bye.
0: Bye-bye, bye-bye. Animal, ya. Ang bata, ilang gin kamusta, ya? Ako, ya, wala, ged. Wow! Pestig sa kabuhi kong big girl, ngay na. Pestig, ged! Pero sige lang. Tanawon ko lang kung magdugay pa rin animal nga ina sa panimalay ko. Tanawon ko lang. Dali lang yun pala kay dugdugang nga ginang kaumul ko sa animal nga ina. Palapitan ko siya bala. Bigal! Bigal! Bigal!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: kiniha kakaso niya sang nagdukot nga suman sa kalaha. Tama na lang niya. Luman ko na lang ni Hanay. Boss ko na lang ni Hugasan. Pabalik ako sa kwarto ko. Ay, matulog na, kuya.
1: Hoy! Dinggap kanto! Ano na yung kalaang aging bilin mo sa lababo? Bayaan mo na?
0: Ginaluman ko, Anay Tanieva, kay katigas ang dukot. Hindi ba lang makakastabisan ka, binakon kuskus?
1: Ay! Tuod! Abibi, abing kalaha. Huh? Tanoon ta, be? Tistingan ta ni be? Lambusta sa ulo mo, be? Ha?
0: Ha?
1: Ha? Te?
0: Lambusta ko. Loko.
1: Name?
0: Kuya, kuya, hindi sugit na kay mama ko.
1: Isugit? Isugit mo ko ganyan, ha? Ay, isugit mo ko. Aring idugangan kong bukol mga animal ka. Manugid ka?
0: Ha?
1: Tilawi! Tilawi lang ay isugid ako sa amay mo. Kay hindi lang amusin ang matilawan mo sa ako na kabati ka. Hindi lang amusin na! Buisit ka!

0: Eh, ano na si Tope? Nagapangaloyad na sa imo, Armina? Ay do halos kada hapon, ari di siya sa balayhaw.
1: Ang bot sa tangkuloy nga to. Ay, matyaga niya blas akong doon, mapatay ko kung wala lalaki sa kabuhi ko, haw?
0: Ay, kung desidido siya, ay di pagpamana liwat kay kahubin pa man sa imo.
1: Kung gusto ya ko yung nga pangasawon, dapat may balay siya yanay nga iya. Kay hindi ko ya maglumon sa ginikanan niya.
0: Ay, tiihambal mo na sa iya, eh. Eh, pero anay kabala, nanamian ka man sa iya, haw? Ay, ako ya daw hindi ko na yabuto sa iya, ya. Ay, Armina, daw lagtoy nga klase tao, bala, haw? Ay, kagkagang lawa, ya bala daw nagabura sa kilid sang babay akong magdugay ang wakal, ya?
1: Mugay.
0: Ay, Diyos ko, nalagit. Ay, daw, baboy, tanawon ang dubutakal nga baboy. Ay, Diyos.
1: Perte ka man, iba. Grabe ka gid magpaanggid kay Tope, nay, no? Baboy, gid nga butakal?
0: Ay, oo, wala mo na nakita, ha? Gabura ang laway akong maghambal. Nalainan ko yung magtulok, ya. Sawayon ko na gid mo. O galing kay nahuya lang ko bala. Ay, ilabay manggali ako, Armina. Ging kamusta mo man to si Big Girl?
1: Ay, kwan. Wala na, ya. Wala man to siya abi cellphone mo. Kag kun ipaagi ko pa kay Carl ang pagpangamusta ko. Pero liyaw-yawanay kami sina kong duha.
0: Ay, bisan pa, Armina. Kamustahon mo ganyang bata mo? Eh, kay paano bi kanong kung ginadaog-daog to siya sang ulo asawa sang amaya?
1: Nay?
0: Ilawan niya eh. Kay sulungon ko siya kag dumugon. Kamustahon mo gani? Daho hindi, kamo niya imo, Iloy. Ang away ninyo yung mag-asawa, inyo na iya, bahala kamuda. Basta kung parte sa bata niyo, mag-isa kamo. Kaya bi mo, Armina, ang labaw bala nga nagaanto sa pagbulagay niyo sang bana mo nga si Carl, among bata mo. Diyos ko, kaugalingon niyo lang ang ginapanumdom niyo. Kaluoy sang bata niyo. Babaye pa naman, ina. Kung ano ganing matabo sa bata mo, sa bata ninyo nga duwa ni Carl, kamugid ang balasolon nga duwa. Duwagid kamo ni Carl, Armina!

Nagatagol naman ang idok namon, ha? Ay, piho. Ang buisit naman ng atupi mo. Ano ka pala? Liliyon ko diri sa birha.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So, una,
3: problem. Magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pabakan sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. I Care Gold.
7: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold. Kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO.
8: BCO.
0: Yung may D3. E3Bio with BCO.

Halawat hawat yung kasugpun sa aton drama sa kahinan. Kayo gid makuhaan sang pagtulunan yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan suplada bi. Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milipin Plotenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: sa Martin Long Dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamig ka bala gina allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: D3 Bio
1: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: nga may Physio,
0: ang Physio
1: nga may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: nga may Physio,
0: ang Physio
1: nga may D3.
0: Mga butka
4: BTS

100, epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:05.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador!
9: El Castigador!
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
9: El Castigador!
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
9: El Castigador!
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
9: El Castigador!
8: El Castigador!

Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Martes, Pitsan 9 sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Kumusta na sa aton mga pinalangga nga matag pamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Nagapamati sa ila sini nga mga tagsa ka mga radio sets, no? Sa 88.7 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Kaga syempre sa aton man nga mga pinalangga nga mga followers kag mga viewers na nagamonitor man sa aton sini nga mga social media pages, labi na sa Facebook. Sa K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7. Sa karon nga adlaw mabiyan sa aton nga pagpangalagad, mainkapod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Dili naman si K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alasays mabiyan sa mga hapon sa pagdulong sa inyo sa labing talalupang doon ng mga balita, mga impormasyon, mga latest developments sa mga nagkalatabo diri sa aton sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo kag subo man sa bilog nga pungsod Pilipinas. Dili kahapon nga adlaw mabiyan nagumpisa na ang klase, no? Opening of classes diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Diri sa syudad sang Iloilo nangin malinong matawhay. Kaga daw as usual daw amuman gyapon na, no? Ang traffic ang ginutok sa mga kabataan kag sa mga ginikanan sa mga eskwelahan. Usual naton nga makitaan kada magbukas ang klase. Pero ginakibot kita mabiyan kahapon sa aga samtang nagapatigayon sang flag raising ceremony ang mga eskwelahan dito ya sa bahin sang Mindanao. Gintayog, no, sang 7.8 magnitude nga linog ang Sarangani province kag sa mga kaingod nga mga kaprovinsyahanan. So nabadamo mabiyan nga mga damages ang natugas ini nga linog. Kay kun lantaw naton so far amo ini ang pinakamabaskog, no, nga nag uyog nga linog diri sa aton sa Pilipinas. Kay usually ang pinakauli ito nagligad sa maya Bugo, Cebu. Daw masobra lang to 6 magnitude 6, no? Pero subong ari kita mabiyan sa magnitude 7.8. Iambal gani nila ang the big one, no, nga ginapaabot nga magalunta diri sa aton sa Pilipinas. Nagabaskog maabiyan sa magnitude 8. So mabaskog na siya. Kamo nang ginatawag nga the big one. Pero ining natabo sa may Mindanao, hindi pa ni makabig nga the big one, no? Kahit kinalanta maabiyan nga ining the big one is matabo dito sa bahin sang Luzon. Okay, why taman na ginapangamuyo or ginapangayo nga matabo. Pero te, kabalo naman kita maabiyan nga sa lantaw sa mga disasters o kung sa mga kasubong sining nga mga kalamidad, no, sang linog. May mga pattern abi sila ginasunod, no. Kung saan o matabo ang mabaskong linog tapos after pila naman kay years mabalik naman, no, ang mga mabaskog nga mga linog. So ang iba naton nga mga kwan nga mga eksperto especially sa Faybulks, ginakuan na nila suma na nila kung saan o naman maabot. Posible, no? Posible nga mag-aabot ang the big one. Pero why sang patod nga pizza or adlaw or anuman nga bulan. Pero lantaw kag ginahandaan. That is why nga gina-encourage ang tanan nga mga government offices, mga eskwelahan na from time to time magpatigayon sang ginatawag naton nga earthquake drill. Manamabiyan nga kada quarter, no, sang tuig may ginahimuat nga mga earthquake drill ang aton sini nga mga government offices, mga ang aton Kapitulyo, City Hall, ang iban pa nga mga opisina kag ang mga eskwelahan, no, para matudluan ang aton sini nga mga empleyado at the same time ang mga estudyante kung ano ang ila sini dapat himuon in case
nga may magluntad no nga pag uyog ilabi na akon mabaskog nga linog. Kay kay usually abis aton nga kwan bilang mga tawo aton dayon nga kwan nga reaksyon was gani nga makabatyag kita sang linog ay ba niya nagasala dayon nagapanik. Iba nagadalagan kundi in makadto, hindi nakabalo kundi in makadto. Nagapanik. So ginatudlo dira mabiyan sa earthquake drill na dapat hindi magpanik, relax lang. Dapat a presence of mind para nga malayo sa disgrasya. Kay may iba nabi mabiyan kung ano bala kung nagapanik ka, kung kaysa hindi mo na mabalaan imo sini nga ginahimo, iban ga kwan nagadalagan sa mga hagda naga nagatugas ang tawag sini no nagadinaguso sa ibanda nagakatapakan iba naga kahulog nagakalatumba ang iban kung hindi nagidil mapunggan iban nagalulumpat sa mga building especially kung medyo mabasko gid ang linog bala no kung sa hindi mo mapaktan ang integrity sa imo sini nga building nga may posibilidad bala nga mag-collapse. Kita mo sa kwan sa may Mindanao terribly no madamo sa mga building ang mga nag-collapse mabyan because nga ti magluwas nga ay ban posibilidad na daan na gid katama nga mga building ay ban basi kun hindi man bla pulido ang pag-ubra hindi mabaskog o hindi babakod ang pag-ubra amo na mabyan nga hindi sila ya kwan hindi sila maka ang mga pila ka mga building hindi makakuan makatakod no sa sa kabaskog sang linog mabyan kay may ara iya iban nga building kun manami ang pag-ubra kag pulido kag mabaskog makasarangya no nga mag bato no bisan pa ano kabaskog sang linog kasi kun ang imo karon daw nga building kun ginatawag naton bala nga mga kuan nang hindi bala maayo ang pag-ubra eh, may tendency ginay mabiyan nga hindi na siya maglawig. Especially kung may mga linog madasig nga mag-collapse. That is why ginakuan ginaduso na dapat ang mga building nga ginaubra no diri sa aton sa pungsod Pilipinas dapat makatatakod kag makasarang no nga magbato sa mga linog. Para nga hindi madasig nga mag-rusdak or mag-collapse kung mag-baskog ang linog. Di, may kantanan si Mabian ang death toll subong sa bahin sang Mindanao. Naglabot na sa 37 no? Ka mga tawo ang nagkalamatay. Ang sa Soksarjin, mayara sang 33. 18 sa may Sarangani, 12 sa General Santos City, kag 3 sa South Cotabato, samtang may 4 naman sa Davao Region. Ining mga nagkalamatay mga biyan, kalabanan sini, ang nakwano na igo sa mga nagkalarumpag ng mga building o hindi gani sa mga nagkalahulog ng mga debris sa mga building bakod sa kabaskog mga biyan sa linog. Kaga base pagin sa pinakalitest man nga information sang OCD nga mayara sang masubra 17,000 ka mga pamilya o kon 77,186 ka mga individual ang apektuhan sang magnitude 7.8 nga linog. Okay, sa Gyapon Magbayan padayon ang ginahimo nga search and rescue operations or ang retrieval operations. Kagang aton sinimabyan nga gobyerno ang padayon naman nga naghatag sang direktiba sa nagkalainlain nga mga concerned government agencies sa paghatag sang gilayon nga aksyon no pagbulig sa mga napektuhan nga mga pumuluyo kag mga lugar dito sa Mindanao. Kag si President Ferdinand Marcos Jr. Mabian tinagpatigayon na siya kaina sang situation briefing sa bahin sang upodman sa mga naglain-lain ng mga government agencies nagkuha sa mga updates parte sa linog kag subong man natala na siya mabiyan nga magpadulong magabisita sa Mindanao agud to nga magpatigayon sang inspection sa mga areas nga naapektuhan sang nasambit nga linog. So usually abi kun si Presidenta Marcos wa isa dayon nagakadto no kun may mga kunbla may mga kalamidad la bagyo linog kay gusto niya nga ang mga agencies no nga concerned agencies ang mga dira nga dan sa lugar nga nakakuan na naka preposition
amo na ang maghatag gilayon sang bulig, no? Ang mag-akto na gilayon kun man ang mga kinahanglanon para nga hindi bala makuan maapektuhan ang ila sini maabyan nga ginahimo da nga mga assistance or mga pagbulig, no? Kay kun siyempre kun magkadtotong presidente, kalabanan ang atensyon makuan eh, no? Kumbaga matunga. Iban abig, siyempre kung araw ang presidente, ang pag-amuma, pag madamo ng mga kwa, no? Mga kwan blah, no? Siyempre, presidente na nag-abot. Yung security preparations, himuon pa na danila. So, kumbaga, hindi dayon matatapan ang mga biktima. So, kung ara naman ang da ang mga concerned government agencies na maghatag nila yon sang mga bulig, mga pagkaon, mga gamit. So, why na sang insigida nung makadto siya to da yon? Gusto niya nga ara ang gila yon ng bulig, pero makadto to siya para nga da yon i-assist ang damages. Pagkasi siyempre para man makitaan ang sitwasyon, no, sang personal. Lago na ang dapat himuon para mabuligan mabiyan ang aton sini nga mga pumuloyo. Your might

0: Sa pihak nga bahin mabiyan sa pilapagid naton ka mga balita, mga update man naton sa iban pang mga balita nasyonal sa gihapon sa bahin sang Senado. Kahapon nga adlaw, no, nagapatigayon sang consultative meeting ang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Erwin Tulfo. Wa ito nila gintawag nga hearing, gihambal nila consultative meeting lang. Kagang ilas ni Mabian ginhimo, gin-assess nila ang mga ginhimo nga mga kwanblah, no, nga mga hearing man sang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senador Pia Cayetano sa bahin niya sang Cayetano Black. Kaya gintawag nila Mabian nga atong hearing nga bugos kag hindi legitimate. Ito why to ya Mabian ginakilala, no, sang Senado. Ang bago nga majority amuni ang ginaduso gid nga amo ang kay Gatchalian Black. Kagumman ni karon ang ginakilala man sang executive kag subuman sang Kamara de Representantes. Kag komo Mabian nga si Gatchalian ang nag-aakto bilang Senate President. Kag subuman pro tempore, no, Senate pro tempore, Senate President pro tempore. Si Cayetano, kahit hindi man siya magpasupil, hindi man siya magpa-ubos, hindi man magpalupig, hindi nagpanindugan nga siya, gidya ko no ang legit nga Senate President. Galing kahit kaukalabanan, Mabian, sa mga kwan, sa mga bisan pang mga kwan ganit, mga kilala, no, nga mga ahinsya, mga legal, just like sang IBP, no, mga Integrated Bar of the Philippines, nagakilala man sa faction or sa Gatchalian Black, no, nga muya ang bago nga majority. Bisan ang mga former executive, no, mga former Senate President, mga former justices ng Supreme Court, naghambal nga ang Gatchalian Black amo Mabian ang legitimate nga majority group because sang mag-convince sila kag mag-pili sang bago nga mga officials na-meet nila ang kwano ang majority, which is 12. May mga ang ilas ni Mabian nga ginapang kwan ginatog sini gina pathag kasi man sa mga pathag man sang kwan sa mga miyembro sang Gatchalian Black, mga nagkaltabo ubla sang una na ginagamit Manila subong kung nga nakatigayon sila Mabian nga makakonvene kag magpili sang bag-o nga mga official, no, sang Senado. Magluwas lamang sa Senate President na si Gatchalian is acting president lang kag si Cayetano, although nga ti why na siya ginakilala nga Senate President kay ti bakante na siya mo kay ang tanan nga posisyon during sang nagligad nga semana nga ilas ni nga pag-convene nga pag-session bakante na tanan nga posisyon, but silingon no, ang Senate President bakante na, pero si Gatchalian waya ni lagin butang as Senate President kundi acting Senate President kag Senate President pro tempore. Eh makuha lang na, mabutangan lang na sang Senate President kun magbalik na liwat sa sesyon ng Senado kag magpili naman sila tanan, kun mag-attend naman ang tanan ng mga senador. Nagkabay pa mag-attend na sila kay daw matyag ko ang Cayetano Black daw gusto nila daw sila lang yang kwan, no, sila na lang yang mangin mag-auyat sang liderato ng sang Senado mga kaki-5. Kaga subong galing adlaw, hambal ni Gatchalian, nasa meeting kahapon, nagtuad sa iya si NBI Director Melvin Matibag na may nabaton silang intelligence report na may ara Mabian sang security threat sa bahin sang Senado. So maghambal kita nga security threat, posible ano may kwan, may targeton ang senador dira, no, nga ayhan kwan ni, no, ning may ginatarget da nga patyon as sineron or hindi gani bumbahan or what. So ay man sang kwan sang ginatawag naton bilang specific gid, basta may security threat sa Senado. Kaya mo man hambal ni Senador si Tito Soto siya nabaton ko man ang information, that is why ginaplanuhan nila Mabian nga hugtan ang security sang Senate premises. Dugangan ang security, dugangan ang labi pagid nga paghugot sang seguridad, no? Kag ti siyempre pati ang mga senador dugangan man ang kuno no? Ila sinima bin nga mga security. Hugot hugtan pagid mga inablang hindi basta-basta makasulod ang bisan sinulang. Pero may kuan man dira mabyan, may sabat naman si Senador Alan Cayetano. Ambal niya, gina-question niya ang nasambit nga information nga nabaton sang grupo ni Senador Win Gatchelian. Ambal niya, kung matuod ina, kag legit ina nga mayar sang security threat sa Senado, nga ang pila lang ka mga senador ang gin-inform, nga ako no hindi tanan. Alang-alangan man nga isa-isa gid i-inform. Natural ang sa leadership lang sa Senado i-inform eh. Tapos i-kuan niya man na, i-hatag niya mga information sa tanan sa iban pagid nga mga membro man. Kagati siyempre, sa pangkabilugan, i-hatagan niya sang security preparation kag subuman na hugtan ang seguridad sang Senado as Senate leader. Paghatagan man sang dugang pagid nga mga security ang mga senador, no? Hindi lang ang sinaang mga miyembro sang mayoriya kundi tanan-tanan, no, nga miyembro sang Senado. Mapamayoriya man or mapaminoriya, dapat tagaan sang mas hugot nga seguridad. Gusto man niya guro ni Cayetano nga pati siya i-informan tiga laon pa siya kayti ginakuan niya mo, no, ginakuan niya gid, ginapapati niya gid kaugalingon niya nga siya paghihapon niya ang Senate President. Ambal niya gani kahapon sa statement niya nga gapasalamat siya kuno sa mga kwan, sa mga former Senate Presidents, sa mga iban mga nga mga tawo nga nagapanawagan nga mag-resign siya as Senate President. Kay kuno gapakita lamang ina nga ginakilala siya sa gihapon bilang Senate President. Bonsilingon siya kung nagyapon ang Senate President eh, no? Kahit ay ginaparisan niyo ko gani bilang Senate President. Bonsilingon, ginarecognize niyo nga Senate President pa ko gyapon. Kaya salamat, gid. Kaya mo naambal ni si Cayetano. Kaysa daw makalamho ka na gid lang, no? Kag isa pagid ka ginaduso man ni si Cayetano nga dapat mayara ko sa interim agreement sa tunga nila ni Gatchelian. Kumbaga sambal niya dapat kung may mga papilis nga pirmahan, dapat duha sila kung mapirma. Kung mapirma si Gatchelian, dapat mapirma man siya. O ka power hungry diya kay Cayetano, no? Kung nagani ang balsa Malacanang, hindi na pwede. Kaya dapat isa lang dahil ang signature kag ang ginakilala lang nga leadership sang Senado amo ang mag-pirma dira. Kay kun nimo ni nakaron nga daw may daw possible nga may term sharing sila or duha sila ang magaserbi nga daw leader sang Senado, possible matabo naman ang natabo man sa una sa Kamara de Representantes. Kun sa diin kun madumduman naton maabyan nga si Senador Cayetano sa inisya ang congressman pa nangin House Speaker man siya, may ara sila sang term sharing agreement ni Congressman Lord Alan Velasco. Kama ko sila, no, after ni Cayetano, si Velasco naman makuha, no, masunod nga mapungko bilang House Speaker. Iuna nagpungko si Cayetano. Isang matapos na isining term na supposed to be dapat ihatagin na kay Velasco ang masunod naman nga term. Ay, ahay. Hindi na siya manaog sa puder bilang House Speaker. Kasi nagtuga naman sa kontrobersiya. Di sabong daw amo man yung gusto niya himuon sa Senado. Di amo ni gani daw hambal gani sang iban. Kung mag-amo sini si Cayetano, budlay ni hatagan sang pwesto. No? Especially kung mag-presidente pagayad. Bow! Basi bala makapungko sa pagka-presidente, hindi na bala magkwan. Hindi na manaog bala pagka-presidente. Isang tapos na bala terminal niya. Ah, hindi, mangita lang yapon paagi. Damo lang sang rason para hindi lang magpanaog. Tao mo na bala, no? Budlay na kung mag-amusin na mga biyan. Oras, alas 4:28. Maghatag kita naman ben sa pila ka mga pahibalo kag sa atong pagbalik dugang pagid nga mga informations kag mga balita makaligad ang importante nga mga pahanumdom. Standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May kumso! E3 Bio! O, si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis. D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! D3 Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga mga butika! Para sa matino nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay! Basta tino nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo! Nga sa masamit! Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama. Victor Wembanyama with the post. O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson. Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson. Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng stress. Ngayon na ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street,
6: by Norte Miag-Au. Kagsa Iloilo City. Kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasumpay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanubo
12: kag kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio, ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio, ang D3 Bio
11: yung may BCO,
12: ang BCO
11: yung may D3
12: mga butika.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
17: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
18: Wow! My puso!
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.37. Oras, ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX Coffee Mix. with Ampalaya chia seeds and the sugar cane extract powder para sa may mga diabetes, sa mga hindi na makapangapis ng kapinga puro lang kalamay, mag-Clinica Detox Coffee Mix na. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: El Castigador!
0: Pabalik mabiyan sa aton sininga pagpangalagad sa aton pratuntunan, El Castigador. Sa piyakabahin mabiyan, no? Check man aton, dugay-dugay ang aton sininga pag-asa. I-check natin kung kumusta ang aton sininga lakad sa panahon, no? At the same time, ang pilapagid mabiyan ka mga updates natin, gikan sa aton sininga mga K5 reporters. Aton mabiyan nga hibaloon sa dili man madugay. Pero antes na mabiyan, ginaagdagid ang tanan ng mga running enthusiast. Bisan hindi gani mga running enthusiast, no? Bisan sino lang, no? Gusto nga mangin kabahin, magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run, dalagan para sa mga bululigan, no? Ining aton nga fun run, isa ini mabiyan ka run for a cause, no? May ara kita sa mga beneficiaryo nga paghatagan sa mga proceeds nga matipon sa aton sining dalagan para sa mga bululigan nga paghiwaton sa Hulyo 5 sa Sunset Boulevard. Gani magparehistro na, mayara sa tatlo ka mga kategorya sa 10 kilometer registration, sa 10 kilometer ang registration fee is 999, ang 5 kilometers 599, kag ang 3 kilometers 499. May duha ka pamaagi sa pagparehistro. Una, ang personal nga magpadulong sa K5 News FM station nga nahamtang diri sa 4th floor sa Swan Rose Building sa Commission Civil Street Haro. O kung pwede man nga sa online, pinagi sa pag-check sa aton sininga Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Opda ang inyo sininga mga barkada, mga kaupod sa opisina, kapamilya, mga kahagugma o kung sino man nga imo kilala nga magtambong kag makigbahin sa fun run for a cause sa K5 News FM Iloilo. May nagulat sa aton diri nga ma-exciting nga mga papremyo kag sorpresa.
10: El Castigador.
0: This time, mabiyan, naka-standby na si Engineer Ferd Sir Robin sa pag-asa Iloilo para sa pinakalitest nga lakad sa panahon. Engineer Ferd Sir Robin, sir, mayong hapon.
19: Mayong hapon, isa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis naton, wala man kita may ginomonitor ng bagyo or low pressure area sa load gagawa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Southwest monsoon, nag-apekto sa western section sa southern Luzon. Kita naman din sa Western Visayas, generally fair weather kita, ara ang posibilidad ng isolated yung mga pagulan pang nag-uob dala ng localized thunderstorms. Kaya tagdugusara ka na ang yan halin sa labagat na nakatundan ang ibabaw sa Western Visayas sa DN, makalay tagdugusarangan at mga pagbalod sa katigatan. Temperatura na ito, 26 to 32 degrees centigrado. Adlaw matunod alas 6:11 sa hapon, mabutlak bas alas 5:27 sa kaagahon. Amo na itong latest
0: Engineer Ferds. Engineer Ferds.
19: Yes, sir.
0: No, so official na kita nga nagsulod sa Tig-Ilula, no?
19: Yes, sir.
0: So busalingon, lauman na naton ang prime to time nga may mga pag-ulan-ulan kag subong, way man kita sa may ginabantayan pa nga mga malain nga panahon nga sa guwa sa ato sininga park.
19: Yes, sir. So far, sir, from time to time, mga pag-inulan, kita ang posibleng batagan sa ibang parte sa rehiyon natin.
0: Sige. Madamang salamat, Engineer Ferds Ruben, sir.
19: Thank you, sir. Saluat, mayong hapon.
10: El Castigador!
0: So, nabatian mabiyan si Engineer Ferds Ruben sa pag-asa Iloilo. Why man kita sangkwa na sa mga ginabantayan nga malain nga panahon sa aton sini sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Pero, siyempre, kaya rin na kita sa Tig-Ululan, Hunyo na kita, lauman na nato no nga may mga pag-ulan-ulan especially sa tiyon sang gabi no nga magbubo ang ulan. So kag that is why mabiyan gina panugyan gid naton sa mga ginikanan no sa inyo sinibilang mga kabataan kun mag kwan mag-eskwela pabalunan nyo gid sila sang kwan ha sang payong tapos or sang mga kaputi no para sa mga kabataan para nga kanila no ila sining proteksyon kontra sa ulan.
10: El Castigador.
0: Kagate syempre no sa aton naman yang siyudad sa aton sining probinsya sang Iloilo sa mga kabarangayan.
10: El Castigador.
0: Kumusta ang inyo sini preparation para sa tig-ululan no? Kay base makibot naman bala kita dugay-dugay may magtaas naman ng tubig, may baha-baha naman no? Ito may malapad pagkadaan may away pa kita katapos sa flood issue nga kun nga kwan no nga issue ara gyapon ang flood control nga issue pati sa mga ghost projects no so may mga kwan, no? May mga area, may mga lugar na padayon gyapon nga ginabhaan, no? Especially kung magbuo ang mabunok nga ulan. Diri sa aton sa siyudad sa Iloilo para mabiyan nga malikawan, no, ang paglunutan sa mga pagbaha. Ginagligad launch ining uplan kontra baha, no. Pila to ka tunilada ang nakuan, ang nakuha. Gikan sa aton sinimabyan nga mga kwan, mga waterways, no, sa mga suba, gin pang dredge, no, gin padalom, gin palapad para nga mas maka-flow sang maayo ang tubig kag siyempre maglilikaw sang baha eh. Pero ang pamangkot, no, kun aton sining nga mga suba, aton sining nga mga waterways, mga creeks naton diri sa siyudad sa Iloilo na tinluan na hawanan, how about ang mga kanal sa mga kabarangayan, no? Kumusta da kap? Mga kagawad, kumusta ang inyo sining preparation, no? Kay base bla pila ka mga barangay naton diri nga daan. Kasi siyempre may mga kwan man sila damo, may mga drainage canals man da sila. No? Napreparahan nyo man na ayhan, no? Kung ay pa, take time kamo, no? Nga mag hiwat sa mga kwan, sa mga cleaning ano bala, no? Pagpaninlo sa palibot sa inyo sining barangay. I-mobilize nyo ang inyo mga tawo, ang inyo sining mga pumuluyo. Magbinuligay sa pagpaninlo, sa pagpanghawan sa mga kanal para nga maka-flow man sa mayong tubig. No? Kay isang nagligad, waigid ko sa may naobserbaran nga may nagapangkwan mo, nagapanghawan. Magluwas lang sa mga ining mga duli, tupad bla, no? Ang mga nagapangpropanilhig, nagapangpropanghilamon. Pero sa ling abis sa mga kanal nga nagapangdiklag, no? Daw ay gid ko may nakitaan sa mga barangay. So mas maayo guro, no, sa aton sini nga mga punong barangays or sino man da ang mga in charge, no, sa katinlo sang siyudad, sang palibot, sang barangay, ay mobilize nyo ang inyo sini nga mga residente, mga pumuluyo kay ti kamo man landa gapon ang mag-antos once gani kon mag-ulan tudo kag bahaan kamo, no. Ti kon baha hindi lang na siyempre perwisyo. Di, kung isa mo pa ng tunaan man sa mga balatian, mga masakit, no? Especially ang leptospirosis, hindi na natin paghulaton pa nga mag-ulan todo kang magbaha. So dapat samtang uay pa, i-try man natin nga mag-hiwat manda sang pagpaninlo sa mga barangay. No? Reminders lang ni sa mga nakapaninlo na yakin nagpaninlo, ti okay, no? Mas maayo na. Pero sa mga waay, i-consider nyo na. No? Na maghihiwat kamo sang mga pagpaninlo sa inyong barangay para malikawan ang anuman nga mga pagbaha kag hindi na mag-clog, no, magbara ang mga kanal kag tayo yon ang ilig sang tubig, so wala kita sang baha, no, diri sa siyudad sang Iloilo. Kumbaga kwan ni, no, hindi niya effort lang sang isa ka duha ka tawo, no, bululigan niya dapat sang tanan ng mga pumuluyo, no, kag di kita man nga mga pumuluyo dapat man responsable man kita, no? Hindi lang kita maghaboy lang basta-basta kung diin-diin lang sa aton sini nga mga basura, no? Dapat ihaboy ta ina sa eksakto nga mga lugar, no, sa basurahan para nga hindi maglapta kag hindi magkadto sa mga kanal kag magbara, no? Ay imbis bisan upos lang na sang sigarilyo or panit lang na sang dulce or putos lang na sang kwan sang mga ginakaon nyo da nga mga tsitsiryas, kung ihaboy nyo lang na dahil sa karsada or sa dalan na daw ay kamo pakialam, way kamo kabalo nga nag-contribute na kamo, no, sang problema sa pagbaha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Para makakontribute man kamo pagtinlo kag makalikaw kita sa baha, himuon nyo man inyo sining party, no, magbulig pinagi sa paghaboy sang inyo sining mga basura sa basurahan, no, pag ihaboy sang mangin responsable kita kay kita man gyapon ang mag-antos kun magbinaha diri sa siyudad sang Iloilo, no. So kabay pa, no, nga makakuan kita, maka muni-muni man kita, no, bilang mga pumuluyo, ano ba lang aton sining nga mabulig makontribute para nga ma hindi kita pagbahaan, no, hindi kay mareklamo lang kita dayon sa aton sining mga official tapos basulon ta ang gobyerno isyu nga muna may ginabaha kita, no. Pero kita mismo nga mga pumuluyo may ara man sang mga responsibilidad, no, para nga malikaw kita sa mga kalamidad, no, especially sang mga baha ngati amo ni mang gitawag naton yang mga man-made calamities, no? Kay kita yang nagatuga sina, no? Kay kun dipindi na sa aton nga pagginawi, kun maayo kita maghaboy sang basura ta way baha, ti way sang kalamidad. Pero kun patara sa kita patuyang kita haboy sang basura ang aton mga kanalda, mga barado na way sang iligan ang tubig, ti baha kita. Ti kalamidad ang aton sila amabyan nga kwan, no? Mangin ang aton sini nga anihon. No? So be responsible ah. Kita nga mga Ilonggos dapat bululigay kita.
10: El Castigador.
0: Sa pihak bahin maabyan, no? K5 Lawrence, no? Ato sini nga kwan, hindi available si kwan, si Sir Papa. No? Check na to, no? Ato maabyan nga kunta ko, no? Si Mr. Darwin Papa asang aton sini nga City Disaster Risk Reduction and Management Office para hibaloon naton ano bala kahanda ang siyudad sang Iloilo, no? In case nga may magluntad nga mga calamities, no? Just like sang linog, no? Kaya ti siyempre ang aton sininga ginahandaan maabyan mga calamities, hindi lamang baha, hindi lamang bagyo, no? Ang linog, no? Bisan ang sunog, no? Ginakuan man na, no? Ginapreparahan ka, ginahatagan gid sang mga pagpanugyan kag pag-training ang aton sininga mga pumuluyo, no? Para nga makabalo kita, no? Kunon aton sini dapat himuon kon may mga kalamidad nga magatabo. Siguro sa aton sa syudad, anong ginahimo sa aton sining City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Kasi siyempre hindi lang na yasing pag ang response lang, no? Kung may kalamidad, mag-responder. Kung may kalamidad, may mga kunandayon, mga libot, kag magpanghakot sa mga dapat ipang-rescue, no? Pero before that, no? Para nga malikawan ini nga mga kalamidad, kag kumbaga mangin gamay ang halit nga matugas sini, especially sa kabuhi sang tawo, ano iya ang ginahimo mabiyan sa aton sini nga disaster response division. Check naton si Mr. Darwin Papa, no, ang head sang disaster response division sang ICDRRMO. Mr. Darwin Papa sir, mayong hapon, live kita sa K5 News FM. Upod mo si K5 Sunny Sarabia Punay. Mayong hapon sir.
20: Yes sir. Mayong hapon. Sir,
0: no, sir, no, nagtawag kita sa inyo kay Luyag naton magkuha man sang inyo balang kuan mga panugyan da sa inyo opisina para sa ato sinima pumuluyo, especially nga ti kahapon, no, gintay og naman ang Mindanao sang mabasgong galinog kag diri sa aton kun kaisa may mga pagtayog man diri sa aton sa siyudad sang Iloilo sir, may mga tikang kitang ginahimo para nga somehow may mga para makuha naton ma-educate ang mga pumuluyo naton para nga ako na nung dapat himuon in case nga may mga kasubong sini nga magaluntad.
20: Yes, actually it's not only sa siyudad sang Iloilo.
0: Oo.
20: But all over the Philippines actually ang aton nga Office of Civil Defense together with aton nga T-Box.
0: Mm.
20: Kag ang local governments man naton Iloilo City is conduct ng regular kag simultaneous na earthquake drills every quarter na mosali pa-enjoy naton ang tagsa ka mga eskwelahan, ang kabarangayan naton kag ang mga dagko naton ng mga establishments para mapanghanda kag plaster man kag ready ang ilang mga kaugalingon na maging second nature na kung ano ang dapat ubrahon sa diyon sa mga skogalingog o may pagtayo nga mapatsyagan sa lugar naton. Kag amo man ni actually ang gina-emphasize man naton nga during sa mga drills na prayos nina dapat maging seryoso man sila kag they should follow kung ano instruction kung pabanjing-banjing lang ang participation kung para kung kaysa just for compliance ng yet sa tigon sang aktual nga sitwasyon abo na may mga malipatan and actually we visited sa natabo dito sa may area sa Mindanao wherein some of our evacuees and sadly some of the parents actually during the evacuation wala yan ang sabay sa kabataan. Rather, dito sila yung pinasilong sa italom sang extension sa stage na kung sa din na nakita natin nag-collapse ang studies sa mga portages na ginpagwa-hapon.
0: Mm-hmm. So, kung nga may ara kita sa regular nga ginahimo nga mga kwan nga mga earthquake drill, no? Para nga makuan ginaton ma-impart gid no sa mga pumuluyo ang dapat himuon. So makabig naton nga ready ang aton sini nga syudad in case nga may kasubong gid man sini nga matabo man na Sir Papa.
20: Yes, actually we could say ready ang mga pumuluyo naton, ready ang syudad naton because naton nga in practice nila constant ang pag-sulit-sulit sa mga drills. But also at the same time, ang aton nga syudad mismo nag-prepare naman, kag nag-prestar for yung worst case scenario na makarespondi na yun kag may personnel, kag may equipment tayo nga pwede mag-utilize.
0: Mm-hmm. So sa part naman sir, no, sa mga kwan mga equipment naton, yung for example may mga waay man naton ginapangayo, pero kung may mga kwan man bla, no, may mga building nga man mag collapse, maka kwan man dahil kita maka-respond ba dahil kag makahiwat sa mga kakwan mga operations or just like sa mga search and rescue operations?
20: Yes, actually ang aton syudad through sa aton nga urban search and rescue unit and disaster response division naton and also through sa health plan sa aton nga London Mayor. We have actually already filed kag procured some equipments, mga specialized equipments initially for collapse structure search and rescue kag other nga aspects ng urban search and rescue. Just for example, ang aton nga urban search and rescue unit

0: may ara kita equip sa circular resources nga pang-cut sa cemento at the same time sa mga metal or steel nga reinforcements niya sina. May ara kita nga portable chipping hammers, demolition hammers na pwede magamit para magkupa or mag-chip away sa mga materials kung naraan ng aton nga rescuers sa sulod sa nag-collapse ng building or structure. May ara kita sa mga airbags or rubber airbags na pwede na siya magamit to lift or to spread apart sa dalag ko ng mga debris na nagatapon sa isa ka pasyente o isa ka bitima. Also, may ara kita sa mga hydraulic straps na pwede maubra na temporary support samtang ginaprepare ang mga wooden na ton nga cribbings para nga ma-secure ang alatyan kag at the same time pagwaan kita sa pasyente if ever. May aramang kita mga cameras na pwede ma-utilize to check sa kung underneath sa mga naglabuka ng mga material may na-trap ng persona. And ang aton nga team ang nag-penetrate or nagasulod sa structure nga nag-collapse actually is equipped with a self-contained breathing apparatus para even if may mga chemicals nila or grabe kadamol lang yan po, they could still penetrate and makapunction nga po sila. And at the same time, equipped sila sa mga thermal cameras parang bisan zero visibility dito sa talong, they could still pinpoint kung may mga heat signatures or may mga tao dira na trap kaya pa nila malapot.
1: Sige. So at least, no, daw, makambal natin nga daw, kuan man, no, already, ginatong sininga syudad. So, may ara kita, sir, no, sa ginatawag bala natin nga simultaneous nga nationwide nga drill, no, daw, pagkabulok ko daw, every quarter na siya, no, sa tuig. Ang ini nga simultaneous drill ano para sa mga eskwelahan, upo diri mga eskwelahan, mga government offices or dalaman diri ang mga private nga mga kwan nga mga sektor, Sir Papa.
0: Yes, actually tanan na siya actually private sector, ang mga natong establishments, schools, mga government institutions, mga critical infrastructures natin pareho sa hospital. For this particular quarter, actually, ang aton nga no, will be a specialized nga drill. Siya matapo actually kag hospital ang aton nga pilot for this year kay para matestingan ang capabilities ng city and at the same time sa mga responding units naton, sa mga topdana naton, kung saan din nag-cross training man kita sa aton Bureau for Protection, ang ilang SRF, ang tatlo naton ka volunteer organization, ang Philippine Red Cross, ang ICAG, ang Federation, on how they could respond kung matabo is gabi, kag limited visibility, kag at the same time may possibilities ang collapse, kag because hospital siya, may possibilities ang hazardous materials na mag spill over sa area.
1: Saan sir, sir Hiwaton? Hello sir.
0: Hello sir.
1: Oh, saan siya Hiwaton? Inyo ni kwan?
0: Sinina nga simana, actually. May nakaschedule subong simana nga drill ang ano na lipat lang sa exact na date. Ako sa Kuwabe, hindi ko sigurado kung it would be this Thursday or Friday na lost lang ako sa date. Basta subong na nga simana.
1: Oo, sige. So, saan nagligad ko nga may linog, di blaser nung agab ito? Kung isa makakuan kita kahit ang may mga kwanbla, may mga tao sa ibabaw sa building, iban ga dinalagan, ginaguso, despite pa sa may mga ginahiwat kita nga kwan nga mga drill bla. So kay kun kaysa makita naton sa drill, no, may mga iban daw gina amon hambal mo kay na doga banjing-banjing na iban daw nila bla gina seryoso. So this time anong imo sini nga panugyan sir sa aton sini nga mga pumuloyo in case gani nga may mga drill nga tuhiwaton sini, dapat nga seryosohon, hindi lang dapat nga daw imuon bala nila daw ano lang daw iban daw gasadya-sadya lang, Sir Papa.
0: Yes, actually amon ang ginaano naton, let us be serious. Kung nagkakata kita sa drills, let's take it it take into account din naton. Whatever ang ina-practice naton, those are the things na kinanglan naton ubrahon in real life kung matabo na ang totoo niya linog. Kay kung lang taon naton, kung kapabanjing-banjing lang kita, kagulang.

0: sang Disaster Response Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: El Castigador.
0: Oras na ito mga byan, impunto na alas 5.
1: El Castigador.
0: No, magatag kita na isang pilapagid ka mga pahibalo kag dugay-dugay. No? Iban pagid ng mga information. Aton hibaloon. Makaligat ang dugang naton ng mga pahibalo. Standby.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TTX 500 garantisado,
4: epektibo,
5: aramis.
4: TTX 500.
6: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
7: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don. Ang mga lang permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon. Nahon ta na yung pinakauna nga kag pinakaimportante nga himo nato Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
6: Correct.
7: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
6: na?
7: Dapat niya wala pa?
6: Oo. May lang tubo kay mawilding lang, islan bago.
7: Saan o ka mainom di TX 500 kag may tisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag may TC, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kung hindi mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
8: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay,
1: DTX 500.
8: Masaligan,
1: epektibo,
8: DTX 500.
7: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
6: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubo sang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
7: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
6: Ay?
7: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
6: Ay.
7: Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
6: Gusto.
7: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
6: Mga kainit mo, no? Grudges. Your grudges.
7: Tao malanta,
6: oh.
7: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
6: Ay,
7: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante.

0: ti blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. Ang DDX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihit. May ginauha si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre!
9: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
18: Philippine Standard Time, alas 5:11.
19: El Castigador.
18: Pabrik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Sa dirigid lamang madugay mabiyan, i-check man aton na report sa aton mga K5 reporters. Sa report ni K5 Kim Caloyo, ang nagamaniho sa motorsiklo, no? Nga ginsakyan sang nangawat sang cellphone sa distrito sang Arevalo, nadakpan sang aton sini nga mga pulis. Pero antes na mabiyan, ginapahibalo naton sa aton sini nga mga taga-palamati, no? Sa mga gusto da bala magkuan, magputi kag magamis ang kutis, magamit sang klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo, no? Ang DTX Beauty Soap nagabulig ini para makalikaw man kita sa madamo lang ang mga balatian sa panit, no? Kung may mga punggod kamuda, may mga buni, katikati, no? Kag iban pa nga mga skin diseases, magamit sang klinika DTX Beauty Soap. Ang Clinica DTX beauty soap na antimicrobial soap pa. This time of January, check na ito ng report ni K5 Kim Caloyo. Naka-standby sa sining mga tinion.
19: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
18: K5 Kim, please come in.
20: Ginpanginwala ni Alias Alan Amonesiano ang nagserbe nga driver sang motorsiklo nga ginasakyan sang lalaki nga nag-subnet, kumbaga nag-ablot na nga wat, no, sa inyong cellphone dira sa may area sang barangay Santo Domingos, distrito sang Arevalo, base Mandarino. Sa CCTV natabo ang ining insidente mga around 7:30 in the evening sa K5 Sunny kagabi, no, June 8. According diri sa aton siring pag interview kay Tisin, so naaresto na ni ang nag-drive kumbaga sang ining motor. According diri sa iya nga wala isaya sang knowledge, so kun wala balay ginplanuhan nga during that time o kun kagabi nga mga what sila, no, sang cellphone. Base diri sa aton siring nga pag-interview sa iya nga kahapon nagpadulong, no, sa ilang balay ining si Alias Joven, which is amo na siyang na-capture sa CCTV mismo nga nagpangawat sang ining cellphone. Kag according sa iya, kay most of the time, no, nagpadulong ina sa ilang balay sa may barangay San Juan sa distrito sang Molo. Pero ang ining si Joven taga barangay San Antonio Molo gid ni siya. Kahapon tinagkaiti since nga nagabaligya ni sila kasang linaga na balang mais. Isa lang na sila sang source, so kung ginakwaan balat sang mais kay K5 Sunny. So there are times nga nagapadulong sa ilabalay si Joven. Kagabi nagambal siya nga di mamadulong siya, no, gamit ang motorsiklo ni Alan sa area sang Villa Arevalo, pero gulpiada lang siya ang pag-abot sa may barangay Santo Domingo. Dito to siya yan nagpanaog kag tingin atrasan pa gani no ni Alan kay para makatupong bala no sa kay ining Joven kay Fabsani. Dito niya lang nakita niya nga tigin ginkawat kina ginkuha yan na or gin submit niya na ang cellphone sang 14 anyos nga menor de edad nga isa ka babae kay Fabsani no based man diri sa CCTV di makitaan man nga tawag na no gin nag-attempt pa bala ko nag-try pa nga lagso no sang sining victim ang ining nagpawat sang iya cellphone accordingly dong brand niya ni isa man na actually ka K5 sana ka Android nga cellphone ti during that time no nagahulat-hulat kun tani kay mabakal sang sudan bala ang biktima dira sa isa ka balaligyaan no tinakitaan may pila ka mga na backtrack nga CCTV ang Iloilo City Police Station 6 sa pagpanguna ni Police Captain Michael Tuburan bilang officer in charge kag mayara no sa mga nakahaboy sa ila o kung nakahatag sa ila sang information may kaangtanan sa kung sino ang nakapture sa CCTV ka K5 Sun. Yari bala no pamatian naton ang naging kabahin sa aton sinipauna nga interview sa kay Alias Alan ang naaresto subungid lang mga hapon tuwod kay siya no ang nagadrive sang motor nga ginsakyan sang nagpangamot sa pagpangawat sang cellphone sa area sang Arevalo. Yari ang tingog ni Alias Alan.
0: Alan
21: Gallardo.
0: Oo, kailang edad mo, sir?
21: 38.
0: Oo, taga din ka?
21: 35.
0: Ah, 35. Taga din ka, Gideon?
21: San Juan.
0: Mm-hmm. Bali, tawag na, sir. Anong kastada? Ano mo to? Ano niya nakitaan sa video na nagpangawat ito sa cellphone?
21: Nag-dito ka na, amal na ako dulong ko sa bilya.
0: Mm-hmm.
21: Sino ka bilya, amin?
0: Mm-hmm.
21: Then, nagkita niya may changi. May bata to.
0: Mm-hmm.
21: O, ito hindi ko an.
0: Pero palaan mo na, sir, nga dito ang may amo ni Gabi nga activity git na si Joven.
21: Well, pero sukay ko balong nga may kawat sa kaso. Subong na nabalaan.
0: Mm-hmm. Bali may records naman siya.
21: Oo, oh, may records sa mga tape na ano, subong. Oh. Oh. Pala, ako niya wala.
0: Bali din ka mo halinta ni Sir Hao.
21: Sa San Juan.
0: San Juan? Bali ka barangay ka muna.
21: Sa ano na isa, Kalumpang.
0: Kalumpang, pero
21: Gumuhay. Kalumpang, Kasumpang, pinito niya. Sa San Antonio, Mulo, sa Kapuli.
0: Oo, oh, pero sa amo to nga tayo, hindi ka mo halin.
21: Sa Balaygid, sa San Juan.
0: Oh, na naglagaw to siya sa inyo.
21: Oo, oh, kagad ko na sa Samon. Kaya wala mo dito sa Garimit, kwarta sa mais mo. Isama lang kami ginakwaan sa mais.
0: Ano anong brand nyo kita?
21: Galibot ko yung mais, ma'am.
0: Galibot? Sa ano nga mais na?
21: Ang Nilaga.
0: Ah, Nilaga. Oo. Oo, pero kawag na, sir. Anong inistoryahan nyo? Tuwaya man, abin na istoryahan. Ang tiyan mo itong plano, ya?
21: Kaya may sinagambal sa akong sa dulong ako sa bakat to, Bilya.
0: Mm-hmm. Mga noras ka mo to, sir. Nagalina ng hadlaw ito, ah.
21: Kagabi lang. Ang kagabi lang, mamamalang din ang gabi.
0: Mga noras, kamo nagaling sa inyo balay?
21: Anong alas 9?
0: Oo, tapos anong balya, ano siya, mapabilya.
21: Pabilya.
0: Ano to siya sa bilya, ho?
21: Yung anong maagyan niya sa dalan niya?
0: Mm-hmm.
21: Kaya manyan akong parubudlan na rin, mas madakpan na rin, matahitra ka ron. Kama ko siya, ati. Kikita sa cellphone, tiging kuha niya. Ibaligyan, tamit ko kagabi pa lang, ikawirang ginakon, ipatago, pinang kasawaon. Eh kung wala ko ipatago ko sa wala, wala na ang cellphone dani.
0: Bali pagkakita, ito sang babae, itong ara, itong nagkakuti-kuti sa cellphone, ano ginambal yung simo?
21: Buhay mo sa gimbal.
0: Nagnaog lang siya na yun?
21: Nanaog siya pero nag-atras pa ganito ko, nagpalapit ko siya. Tiging pagbuka niya, nagsakay na lang ako siya eh.
0: Pero anong lisensya siya? Yan, manaog lang siya?
21: Oo, manaog siya. Ganito pala iso niya ko
0: ganito.
21: Tiging isuang ko man lang eh.
0: Tapos kita mo, ganyan pagbuka niya ito sa
21: cellphone? Kita ka naman pagbuka eh. Pagkita ko, pagpuli ko sa balay. Nakita ko ang video. Ano ko, oh. Ang tawag labi na may CBO. Hindi na punik. Ibalik ka na ibigay naman, hindi pagit. Kinapat na ng aga, ibalik. Hindi, hindi napog nga
0: ano
21: sa
0: kong
21: balik.
0: Ano to, sir, cellphone, sir?
21: Ano to nga cellphone, ma?
0: Android na to, sir, or ano?
21: Type C man to?
0: Android or Android iPhone?
21: Hindi, Android.
0: Android naman, oo. Pero tawag na after nyo kat po dito, after nyo kuha isang cellphone, hindi ka mo nagdiretso?
21: Nagpuli rin, ma'am.
0: Mm-hmm. Pero aware ka naman itong hinablot niya to.
21: Kita ko na siya, nakuha niya na.
0: Mm-hmm.
21: Sakay na rin sa akin.
0: Mm-hmm. Tapos, paano so, oras mo nakita ito, sir, ang video sa Facebook?
21: Pagpulay na ako sa balay.
0: Mm-hmm.
21: Eh, naglanta ko wifi mo. Naglulog ko wifi. Di, kita ko, binong may video, binong.
0: Mm-hmm.
21: Di pa naman na ibalik. Ang balik sa akin, di na ibalik. Mm-hmm. Yung kuha ko, yata kasi wakang patago ko eh.
0: Mm-hmm. Balik sa akin po na rato, kaya sa wawon mo.
21: Ngaaral na, nabalik. Sige, nga rato, kaya ako. Kaya mo lang...
0: May baligyaya tani.
21: Pag-abi ba tani? Oo, may
0: pilato tani, baligyaya.
21: Kaya mo kabalo, bilabligya niya. Dalun tani sa ilang mapuli siya.
0: Oo, oh, dito. Sa may ano, ako. San Antonio. Pero tawag na, ikaw yung wala kayo may record.
21: Why yung record na bago lang yun ito?
0: Oo. Wala na to si, ano to, Joe Ben sa Ilabalay.
21: Why mo to ko na sila balay? Katuan natin, arak ko sa bayaw ko sa Baluarte. Dito nila kuging pa.
20: Na pati ano, si alias Alan, ti, according sa iya, ti wala agad balaya sa sang knowledge, kumbaga, kung wala nila yan na planuhan. Nga kagabi, mga what, no, sang cellphone. Ti wala man siya, according sa iya, nga wala man siya sang ihibalo, nga mayara nagbalaya sang background abi or record niya theft kag iban pa nga kaso sang pagpangawat ining si Joven pero based man diri sa iya siya wala gyud siya sa nga record before kag ti, sa aton man diri nga dugang nga pagpangusisa sa kapolisan naton sa pagpangunadara ni Police Captain Michael Tuboran sa ICPS6 nga indeed no wala gyud man siya sang malain nga record ining si Alan ka K5 sa ni ugaling ti ang pamilya no ukon ining kampo sang victim o kung kinawatan sang cellphone, desidido no, nga mag-file sang kasong robbery batok sa ining mga sospetsado. As of this time, Yarano nakadetain subong nakakustodiya si Alan sa ICPS6 kag si Joven nga nangamot sang ining pagpangawat ang padayon no nga nagaparago kag wala subong no sa ila sining nga puluyan based diri sa nakuha naton nga information.
18: Sige. So, but sa lingon ining nadakpan niya K5 game, amon isang driver, pero kumbaga, wa isaya ka hibalos ang ginhimo sang suspect.
0: Yes, kaki pa bala niya ang nakita ay ang pagkuha, pagpangawat sa cellphone. Pero prior the pagkakawat kumbaga sang cellphone, ang maginapanundugan niya nga hindi planado, no? Kaki five sani kag wala siya sang ihibalo nga buntag tugol galihimoon sang suspetsado galing kay T-Sins nga right after nga makita niya nga nagpangawat na to sang cellphone, siya man yapon nagdala sang motorsiklo kag ti nagkadto pagani sila man sa ilang abalay kaki five sani.
18: Ati daw gwa sina daw complot siya eh no, daw kunaiba
0: ang kunaiba siya.
18: Oo. Oh. Tigil siya kumbaga siya ang nagdrive sang kwan sang getaway vehicle.
0: Amo gid kay K5 sa no, pero based man diri sa information nga may tuyo na ni man kuntani niya si Joven nga ibaligya ining cellphone. Actually kun makita nung cellphone, naging search man nato no ining brand, hindi man gid amo na siya bika pricey o kun ka mahal bala no. Because good for example used na o kun pila na bika tuig nga nagamit, probably mas medyo manubo-nubo pagin man niya ang presyo ya ka K5 Sunny. O kagali kagabi tinutin gin convince ya nga hindi pagbaligya or ibalik sa tag-iya ang ining cellphone kaki five son o galing nila pong gangin siya no ni Joven kahit luyag yagad gani ko no nga ibaligya no pero based man diri sa kay Alan nga ginpatago yan naman kung tani sa iya nga asawa ang ining cellphone kay by the next day ihatag naman kung tani o kung ibalik na sa tag-iya o galing kahit yan na no na ginaresto gid siya sa aton sining kapulisan considering no nga nakabilin bala sang trauma kumbaga ang ining natabo no sa ining minor de edad dakitan para to ngayon nato naga uniform pa no isa ka high school student sa isa man ka eskwelahan sa may area sang Arevalo ka K5 Sunny.
18: Sige, ti ang pamilya sang biktima ti desidido man nga pasakaan siya pati siya sang kaso.
0: Yes, kaki five son, duha sila ang pasakaan sang pamilya sang or especially nang gidekanan sang ining minor de edad nga gidkawatan sang kaso nga robbery.
18: Sige, madamo salamat ta K5 Kim.
0: Upod sa Patrol K5 Makoy SP Haumalay, ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM El Castigador.
18: Madamo salamat K5 Kim Caluyo. Oras natin mabiyan Philippine Standard Time alas 5:23. Ang iningabayan sa ato ng pagpangalagad, ginadala sa inyo sa Kalwan, sa Clinica DTX 500, ang Palay Leaves with the Sugared Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes. No? Kung hindi ka mo makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Clinica DTX 500, nagabulig man ini para makaliko kita sa madamo lang ang mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Standby na mga byan, magasunod sa Dili Gyud Lamang Madugay ang mga pagbalita sa DTX Afternoon Newscast. Magasunod sa Dili Gyud Lamang Madugay. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Puna. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
22: Victor Wembanyama with the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
23: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
24: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

0: トークスカバー
1: K5 ニュース FM K5 ニュース FM Championing the lives of the Filipino
2: Wow! マイクもショ
1: ー The official overall number one station in Iloilo City K5 News FM Iloilo 88.7
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.29. Oras ginadulong sa inyo sa kalawan sang Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
4: This time check is brought to you by Star Nutrimits. Di lang sarap, sustan sarap.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
3: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Martes ng adlaw, Hunyo 9, tuig 2026.
7: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Sa karon nga edisyon, sa aton mga pagbalita, mainkaupod ninyo, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
7: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sa D3 Bio sa Clinical de Alternativo Medicina, natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Regional Anti-Cybercrime Unit Region 6, ginpahanumdom ang mga magkahagugma na hindi mag-video sa tiyon sang ila intimate moment.
7: Dismissed Army, dakop sa drug bypass operation sang Nueva Valencia Police sa Guimaras, supply sang Shabu, gikan pa sa Molo, Iloilo City.
3: Mga eskulahan sa Western Visayas, may mga DRRM coordinators nga nagapalig-on sang disaster preparedness.
7: Intel sang RPDU nga ginsapote sa sugalan sa namatyan sa mina, wala sang liability suno sa IPPO.
3: Sa balita nasyonal, 1,158 ka mga aftershocks na lista kasunod sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
7: Kamatayon sang duha ka Ateneo players nga Sanday Baterbonya kag Adili ginibestigahan sa CIDG suno kay SILG Rimulya.
3: Balita International, Japan nagpalabot sang pagpakig-unong sa mga biktima sang linog sa Mindanao.
7: Sa balitang sports, San Antonio Spurs nakabawi sa Game 3 matapos lutuson ang New York Knicks.
3: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Claudia Barrito nag-file sang petisyon agud kakason a apelyido sang ila amay nga si Dennis Padilla. Amayad to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5.35, kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
6: Balitang lokal!
3: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Desugard Sugar Cane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko, nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka. Pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ginpahanumdom sang Regional Anti-Cybercrime Unit Region 6 o kon RACO 6 sa mga magkahagugma nga likawan ang magvideo sa tiyon sang ila intimate moment. Suno kay RACO 6 sa Chief Police Colonel Richard Habawel nga ipabilin nga sekreto sang magkahagugma ang mga pribado nga nagakatabo sa ila kung sa diin hindi na inikinahanglan nga videohan o kon magpicture. Kalabanan sa mga kaso nga nauyatan sang RACO 6 amo ang pagpamahog nga ipalaptas ang lalaki ang 6 video nila kag nude photos sang babayi matapos nga nagpait ang ila relasyon bilang magkahagugma. Madumduman nga may incoming first year college student nga babayi nga nagpangayo sang bulig sa opisina sang RACO 6 sa probinsya sang Antique matapos nga ini ang ginpahog sang iyang nobyo nga ipalapta ang ilang video bangod luyag na sang babayi nga makigbulag. Bangod sini nagpatigayon sang entrapment operation ang kapulisan kag naaresto ang lalaki. Napasakaan naman sang kaso ang nga paglapas sang Article 286 sang Revised Penal Code o kon grave coercion kag Republic Act number 9262 o kon violence against women and children ang nasambit nga suspect kag nakahunong na karon sa San Jose Municipal Police Station. 165,000 pesos naman ang piyansa nga ginrekomendar sang korte para sa temporaryong kahilwayan sang suspect.
7: Arestado ang dismissed army sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Nueva Valencia Municipal Police Station sa Barangay Kanhawan sa mga banwa sa Guimaras. Alas 4 sang hapon, Hunyo 8 tuig 2026. Ginkilala ang suspect nga si alias Edsel tumandok sa Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City kag ang live-in partner sini nga si alias Inday nga residente sang Barangay Kanhawan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ross Kevin Obejas, hepe sang Nueva Valencia Municipal Police Station, ginpahayag sini nga 3-4 kabulan nila gin-monitor ang mga suspect sa diin mailap ini sa transaksyon. Nahibaluan nga ang syabu nga ginabaligya sang suspect ang gikan pa sa Kalumpang sa diin mayara ini sang grupo. Nakuha naman sa paghinakop sini ang 7 ka sa chase ang suspected syabu nga may kubugusan nga balor nga 54,400 pesos. Base sa background sang suspect, sino kay Obejas, tuig 2014 ang nadismiss sa serbisyo si alias Edsel matapos nag-awol o kung absent without leave sa idalom sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army sa banwa sang Miagao. Samtang nakahunong na sa Nueva Valencia Municipal Police Station ang suspect, kag ag partner sini kag natala na ang pasakaan sang kaso.
3: Alas 5.38, ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Naka-alerto kag naka-standby ang mga Disaster Risk Reduction and Management o kon DRRM coordinators sa tagsa ka mga eskulahan sa Western Visayas nga nagapasiguro sang disaster prevention, preparedness, response kag recovery efforts. Suno kay Mr. Hernani Escolier Jr., Regional Information Officer sang Department of Education Region 6, ini amo ang responsable kaangay sa mga earthquake drills agud nga mag-practice ang mga estudyante, subong man ang mga eskulahan nga nagakaigo nga obrahon man sa tiyon sang emerhensya o kung sa wala ginalaoman nga kalamidad. Dugang pa sila man ang nagapasiguro sang mga school buildings, classrooms, kay evacuation areas nga may nagakaigo nga basic survival kits. Pila man sa mga pahanumdom ilabinakon yara sa eskulahan sa tiyon nga may pagtayog, amo ang pagpraktis sang drop, cover hold, pagpadulong sa safe nga lugar, kagamangin kalmado.
7: Sa duga nga balita lokal, wala sang may nakita nga liability ang Iloilo Police Provincial Office sa intel sang Regional Police Drug Enforcement Unit nga nasa Putihan sa Sugalan sa namatyan sa Barangay Hanipaan West, Mina, alas 12:45 sang kaagahon sa itong Mayo 29. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan nga ang biktima nagarango sang Police Corporal nga may ginamonitor bangod mayara sang drug personality sa among lugar. Madumduman nga sang unang mga impormasyon nagalantaw sang pusoy bahig ang biktima sang nagbaisay sila sang duha ka lalaki nga nagahambang. Nagabot man sang armas luthang ang intel apang antes pa man sini makuha ang iya pusil, nagtupa nang mga inumol sang duha ka nakabai sini sa iya itsura kaglawas. Bangod sini wala sang may nakita nga liability si Razalan sa intel bangod nagatrabaho ini kag biktima lang sang hitabo. Samtang luyag naman sang intel nga magfile sang kaso paagi sa regular filing sa diin iya na lang nahulat ang statement sang isa pa ka witness.
3: Ang masunod naman nga mga balita ngayon inyong mabatihan ni Gadulong sa Kalwan sang Klinika DTX 500, ang palay leaves with sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagkadiabetiko, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulugon. Nagabulig man para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nagapadayon ang kampanya sang kapulisan kontra kriminalidad sa Northern Iloilo matapos nga nakarecover sang anom ka armas luthang nga voluntaryong gin-surrender sa mga residente sa Mayo 2026. Base sa report sang 2nd Iloilo Police Mobile Force Company, may anom ka armas luthang ang gin-turnover o kung gin-surrender sa mga otoridad. Sa nasamit man nga bulan, nakarecord sang anom ka kaso sang paglapas sa RA 8550 o kung Philippine Fisheries Code, isa ka kaso nga paglapas sang Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kag duha ka operasyon sa idalom sang other wanted person o kon OWP. Suno sa kapulisan padayon ang ilang operasyon kag pagmonitor sa naglain-lain nga mga banwa sa Northern Iloilo agud mapabaskog pa ang kampanya kontra illegal nga aktibidad kag mapabilin ang kalinong kagitawhay sang komunidad.
7: Nagpalupok sang armas luthang ang mga subject sa ginpatigayon nga drug buy bust operation kag na-recover ang 1,020,000 pesos nga suspected shabu sang City Drug Enforcement Unit sa Barangay Rizal, Lapus, Iloilo City alas 11:15 sang gabi, Hunyo 8, tuig 2026. Ginkilala ang arestado nga si alias Chad, 29 anyos, kag residente sang Abilay Norte, Oton. Samtang nakapalagyo naman ang Musanday John Lawrence Lambarte kag alias Nico nga lunsay legal ang edad. Suno kay Police Captain Roque Jimenez the third officer in charge sang City Drug Enforcement Unit na baklan sang police poster buyer si Chad gamit ang 12,000 pesos nga buy bust money samtang nagatransaksyon ang civilian informant kay Chad ang upod niya nga nakamotor ang nagantad para magplastar. Sang namutikan ni Chad nga police nang iya ginatransaksyon naggabot siya sang 45 caliber pistol nga tuyo itiro sa civilian apang natapi ini sang police kag naigo sa duta. Nagpalupok pagid sang isa ang isa ka suspect nga nagantad indi malayo sa kundi nagatransaksyon si Chad. Ginpahayag may igo sa lawas ang isa ka suspect apang hindi makumpirmar bangod wala sang may gin-report nga nagpabulong sa ospital. Madasig naman nga nakapalagyo ang isa pa kaupod nila nga lalaki nga nagasakay sa isa ka sports utility vehicle kag na-recover kay Chad ang 45 caliber pistol chamber loaded nga may tatlo ka live ammunition and magazine kag isa ka empty shell. Angot sini na-recover naman ang 14 ka mga plastic sachets ang ginapatian shabu lakip na ang buy bust item. Ginakabig ni Jimeno nga armed and dangerous ang mga suspect bangod may mga armas luthang sila kag baguhanon ang ginorganisa nga grupo. Ginafront nila ang pagbiyahe bilang angkas rider para sa illegal nga transaksyon. Samtang sa sulod sang parcel naman nakabutang illegal nga droga kag ginakuha sa terminal nga mandato sang ila leader. Sa karon padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan sa mga nakapalagyo. Kaso naman nga Republic Act 9165 RA 10591 kag attempted homicide ang ipasaka batok sa mga suspect.
3: Philippine Standard Time, alas 5:43.
6: Balitang National.
3: Kagaron sa detalye naman banwa sa aton balita nasyonal, ginadulong sa kalawan sang Klinika DTX 5 o na Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw ka para maghamis ang kutis. Sa may mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, katikati, kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Nakalista na ang PIVOLC sa kabugusan ng 1,158 ka mga aftershocks kasunod sa magnitude 7.8 ng linog sa Mindanao. Naglabot ang kabasgugon sa mga nalistang aftershocks sa magnitude 1.3, tubtub 6.7. Sa karon naglabot na sa masubra 77,000 ka mga individual ang apektado sa bugos ng Mindanao base sa mga initial nga datos. Samtang nagapadayon naman ang ginahiwat ng search, rescue and retrieval operations kasunod sa mabasgog ng linog na nagpatay sa 37 na katawo, ginkapila sa ginatos ka matawo kag apat naman ang nagapabilin nga missing.
7: Sa duga nga balita nasyonal, magapagwa sang report ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG angot sa kamatayon sang duha ka basketball players ang Ateneo nga Sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili matapos malumos sa Aurora suno kay DILG Secretary John Vic Rimulya. Suno kay Rimulya ang hindi pa matulid o kun may foul play sa kamatayon sang duha. Samtang ginpahayag sang Police Regional Office Central Luzon nga nagalangoy-langoy Sanday Baterbonya kag Adili sang inisilagin anod sang mabas kung gabalud padulong sa madalom nga bahin sang dagat. Si Baterbonya, 19 anyos, nga naghampang sang damlaglang sa palarong pabansa sa Agusan del Sur kag magasulod sa Blue Eagles program. Samtang si Adilit, 21 anyos, kag isa ka Nigerian foreign student athlete nga naghampang sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament sang nakaligad nga tuig.
0: Balita International.
3: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita international, ginadulong naman sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa may permilang ginakapoy sa mahuyang ang tuhod kag para nga mangin mabaskog ang libido kag mangin maayo ang performance, mag-extend the food supplement for men. Nagpalabot sang pagpakigunong sa kasubo si Japan Prime Minister Sanae Takaichi para sa mga biktima sang magnitude 7.8 ng linog na nag-igo sa pila ka bayan sang Pilipinas or particular sa Mindanao sang Lunes sang aga Hunyo 8. Sa iyang post sa X, ginpahayag ni Takaichi nga dako ang iya kasubo sa mga report sa malapad nga kahalitan bangod sang linog, lakip na ang pagkarumpag sa mga building sa rehiyon. Nagpalabot naman siya sang iya pagpakigunong sa mga pamilya sa mga napatay kag sa tanan nga naapektuhan sang trahedya. Ginpahayag naman ni Takaichi nga handa ang Japan maghatag sang bisan anuman nga bulig nga kinahanglanon sang Pilipinas base sa kinahanglanon sa mga apektado nga mga lugar.
7: Sa duga nga balita international, gintay og sang mabaskog nga linog ang northwest nga bahin sang kadagatan sang Cuba sang Lunes nga nabatyagan sa pila ka bahin sang Cuba, Mexico kag Florida nga hindi prone sa linog. Base sa US Geological Survey, magnitude 6.1 ang kabaskogon sang linog kag may kadalumon nga 26 kilometros kag ang epicenter among northwest sa Mantua, Cuba. Wala man sang gin-issue nga tsunami warning angot sa pagluntad sang nasambit nga linog. Samtang isa man ka magnitude 0.5 nga linog ang nagtayog sa Sargas, Hormozgan, province ng Iran, subong nga Martes, kag may kadalumon nga 22 kilometers. Wala pa sang report nga anuman nga kahalitan nga nagtugas sang nasambit nga linog.
0: Balitang Sports.
3: Kagkaroon sa detalye naman sang balita sa hinampang, ginadulong sa kalawan sang Klinika Spore Biotics with 88 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin magklinika Spore Biotics. Nagabulog ini tinlo sa aton chan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Gin pangunahan ni Victor Wembanyama ang San Antonio Spurs nga may 32 puntos, 8 ka rebounds kag 6 ka mga assist. Agud lutoson ang New York Knicks sa ila home court sa game 3 sang NBA Finals sa score nga 115-111. Ini ang pinakaunang kadalagaan sang Spurs sa NBA Finals agud nga ipatilaw sa Knicks ang unang kalutusan sa sulod sang 46 Diaz. Sa nalutos nga Knicks, ginpaunahan naman ini ni Jalen Brunson nga may 32 puntos kag OG Anunoby nga may 28 puntos. Ang Game 4 hiwaton sa Webes nga adlaw sa home court gihapon sang Knicks.
8: Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
7: Nag-file sa petisyon si Claudia Barreto agud opisyal nga kakso ng apelido sang iya amay nga si Dennis Padilla kagamito na lamang ang apelido sang iya iloy nga si Marjorie Barreto. Sa sariya sang iya mga post sa Instagram sang Hunyo 8, ginpahayag ni Padilla ang iya kasubo bangod sa desisyon sang iya anak. Ginpakita man niyang kopya sang legal nga dokumento nga nakapangalan kay Claudia Isabel Barreto Valdivia bilang petitioner nga nagahingyo nga kakso ng apelido nga Valdivia nga amuang matuod nga apelido ni Dennis. Nahibaluan man nga ang Padilla amo lamang ang screen name nga gingamit sang aktor bilang pagpasidugog sa iya amay nga si Dencio Padilla. Ang matuod nga ngalan ni Dencio amo si Prudencio Valdivia, gani ang Valdivia amo gid ang legal nga apelyido sang pamilya.
3: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Mateo size 31 tubtub 32 nga gasiling, gani indi kamo magpalibog kun ano ang inyo kaunon kag himimnon kag kun ano ang inyo bayuon. Amo ina ang ginapalibugan sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios pero nakahibalo ang inyo amay sa langit nga kinahanglan ninyo ina nga mga butang. Philippine Standard Time alas 5:50 kag amento ba no ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa DTX or sa D3 Bayo afternoon newscast.
7: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia, Punay.
7: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie, Catalunya, Hanaysay.
3: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo,
7: K5 News FM.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Paulit-ulit na lang ang ulam.
12: Pongshi!
13: Angeline?
12: Try Star Nutri Meats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026! Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
2: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Glaucoma, IK Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, IK Gold Capsule, Eye Allergy, IK Gold Capsule, Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C Zinc kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag madami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Si Zinc, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas

0: Tumulong yung lawa ko. The first time kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang lawa ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari. At saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman. Pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko, isa.
1: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
2: Mga sirang bahay at gumuhong gusali at mga residenteng takot at naghihinagpis. Para sa mga sinalanta ng lindol sa Mindanao, malaking hamon ngayon ang kanilang pagbangon.
3: Hindi lang Mindanao ang tinamaan ng sakuna. Ang Ateneo Blue Eagles nahaharap din sa trahedya. Nalunod ang dalawa nitong atleta sa umunoy bootcamp sa Aurora. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31 at sa Sky Direct.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Death toll sa lindol sa Mindanao, nasa 37 na. Sweldo ng ilang mambabatas idodonate sa mga biktima. US, Japan at Indonesia tutulong din. May foul play kaya pagkalunod ng dalawang Ateneo basketball players sa team building, iniimbestigahan na. Power sharing proposal ni Senador Alan Peter Cayetano, tinabla ni Senador Wing Gatchalian. Senado humaharap daw sa seryosong banta. Rafael Dumlao falls, umano'y utak sa pagpatay kay South Korean businessman Ji Ik Ju. Nasa kustudiya na ng CIDG. U.S. President Donald Trump naboo habang nanonood ng NBA Finals sa Madison Square Garden. At Dennis Padilla, emosyonal sa pagbasura ni Claudia Barreto sa kanyang apelyido.

0: Bilit bumabangon ngayon ang General Santos City isang araw matapos padapain ng malakas na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live nag-uulat mula sa GenSan. Jill, kumusta na dyan?
1: Corina, sa likod ng malakas na yunig na naranasan ng General Santos City, makikita sa unang kuha mula sa ere ang lawak ng pinsala na dulot ng magnitude 7.8 earthquake. Kitang-kita sa drone video na ito ang tindi ng pinsalang iniwan sa General Santos City ng magnitude 7.8 quake na tumama sa Sarangani Province Lunes ng umaga. Mga nakatagilid na bahay at gusali, mga gumuhong bubong at pader, at mga residenteng puno pa rin ng takot.
2: Tumulo yung luha ko, the first time ko kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman, pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa.
1: Marami ang naiulat na namatay at nasaktan sa General Santos City. Ang ilang pamilya, naghihintay pa rin ng ayuda.
3: Umuwi ako kanina sa bahay, walang kurente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
1: Ang iba naman, nagluluksa sa sinapit ng ilang kaanak. Isa ang anak ni Joslinda Deluvio sa mga nawala sa General Santos City.

0: sa pamilyang sinubok ng trahedya. At sa puntong ito, Corina, makakausap natin si CDRRMO Jensen Action Officer, Dr. Bong Dasera.
1: Magandang gabi po.
0: Doc Bong, ngayon po ay nakaranas po ulit tayo ng matinding pagyanig. At simula po kagabi, ano po yung mga hakbang na ating ginawa para sa search and rescue operation?
1: Well, tama po, no? Kaka-experience lamang po natin ulit ng pagyayanig dito po sa ating operation center at siyempre sa buong siyudad po ng General Santos. Sa ngayon po, no, we are still at the search and rescue phase. And then as of today at 5:21 this afternoon, today, we have some changes do sa casualty list po natin. Umpisa po sa mga missing persons po natin. Kung kaninang tanghali po ay 4, ngayon po ay 5. Because upon validation po natin, yung isa po dun sa dead, sa fatalities natin, is actually missing. So, ang count po natin, naging 5 po yung missing natin as of this time, and then 12 po ang ating fatalities. For the injured list po, mayroon po tayong 230 individuals injured po. No? For the structural damage, ma'am, from a total of 66 earlier, ang updated list po natin is 69 structures na po yung ating damage. And then for the total number of families affected, we have a total of 1,873, which was 1,863 earlier. So yun po yung updates natin doon sa data po natin as to the affected families and individuals and then doon sa casualty list po natin, ma'am.
0: Doc, how old naman po dun sa pinsala ng magnitude 7.8 na earthquake? Ano po yung priority ng lokal na pamahalaan sa ngayon ng para sa pagbangon po ng General Santos City?
1: Well, unang-una po, no, we have just conducted today after 24 hours po, no, kasi because that is the protocol, yung ating pong infrastructure audit, no, yung pong damage assessment ng mga structures po natin that were damaged by the earthquake. Yun na nga po, nabanggit ko kanina, meron po tayo ngayong fresh update po, 69 structures from the previous 66. Ito po ay nag-undergo na po, no, ng visual assessment. And then dun po sa may mga structural defect, meron pong more in-depth structural analysis po dun sa mga struktura po na may nakitaan po ng mga damage po. And then after today, kung makokomplete po by tomorrow, ito na po yung magiging basbasihan natin ng ating rehabilitation plan. And then as well as for dumundo naman po sa mga tao, they will be further profiled para po maibigay na po yung mga prepositioned food and non-food items po that were given to us by national government agencies, particularly the Department of Social Welfare and Development. Nagpreposition po sila dito ng 3,500 po as of today. We're still awaiting for another 1,500 sets po. No? And then the Department of Health again also yesterday reallocated po drugs and medicines from another region to the city of General Santos po as needed by General Santos City. Kahapon din po, nag-umpisa rin po, no, dahil sa pagbisita po ng ating mga cabinet secretary, Vince Zon, yun pong assessment din po, visual assessment dun sa mga national government facilities po, including roads and bridges. Mm-hmm. And then we found out dun sa initial po na pina-assessment that there are actually one bridge and then one road system that were damaged by the earthquake. Pero it didn't matter po para po do sa access in and out of the city. It remains accessible po. And all roads and bridges remain passable.
0: Corina, meron ka bang itatanong kay Doc Dasera?
2: So, Doc Dasera, magandang gabi po sa inyo. Nakaranas po kayo ngayon ng paglindol habang nagsasalita kanina si Jill, ano? Ano yan? Those are aftershocks.
1: Opo,
2: correct?
1: Opo.
2: Oo. So, hindi pa rin po tumitigil
1: yes,
2: yung
1: po.
2: Aftershocks.
1: Patuloy po kaming nakakaranas ng Patuloy po kami nakakaranas ng pagyanig dito sa po sa General Santos. Ito rin po ang dahilan kung bakit kagabi po ay sinuspend po natin yung search and rescue operation doon sa isa pong damage na infrastructure dito. And then isa pa pong dahilan is yung pagdilim. Ano po? And then kaya nakita natin na napansin natin na ito po ay kinakakabahala po ng mga rescuers natin at posible pong sila po ang mapahamak. That is why we called that off, and then for kaninang umaga po at exactly 8 o'clock, they went back to the search and rescue po for the two individuals still missing in that structure.
2: Okay, sir, the numbers you mentioned, that covers Gensan lamang po ba o kasama na po dyan ang ibang bahagi ng Mindanao na naapektuhan?
1: Tama po. Ang aking pong minimension po is yun lang pong epekto sa siyudad ng General Santos.
2: Ayun. Okay. So this morning from 15, umabot na po ng 35. Ano po sabi ninyo? Ang casualty, ito po yung mga natagpuan na po ninyong namatay. Mahigit 200 ang sugatan. At tama po ba?
1: Five missing and then 12 dead as of this hour po.
2: Okay. So ano po yung numerong 35?
1: Wala po sa list namin yun, ma'am. Probably that would be the regional data. Pero sa General Santos City po, ito lamang po ang aming data.
2: Okay. So posibleng ito po ay pangkalahatan. Meron po ba dapat tayong ikabahala sa mga aftershock? Ano po ang intensity ng mga aftershock na ito?
1: Opo, ito pong mga aftershocks na to ranges from 3 to 5. And then yung interval po nito ay medyo sunod-sunod po. Kaya po meron po talagang potential or may possibility po talaga ng escalation of damage. Doon po sa mga estrukturang dati na po na na-damage doon sa una pong tama ng ating earthquake sa General Santos.
2: So sa General Santos
1: po, yung aming mga minomonitor, yung...
2: Sa General Santos po, ano po ang instruction sa mga residente po dyan kung kayo po patuloy na niyayanig? People cannot sleep in their own homes, ganun po ba? Hindi pwedeng pumasok sa mga building?
1: Opo. Agad-agad po ano right after the initial shock there was a declaration of suspension of classes and work in all government and private facilities po. Kaya po sa ngayon yung pong mga pamilya ay nananatili pong magkakasama sa kanila pong mga tahanan at pinapag-ubaya po na pinapaalala po natin ano iyon pong kanilang kaligtasan at manatiling nakaantabay po ano doon sa mga accountable po yung mga legal na mga sources of information like yung national warning agencies natin at yun pong nagmumula po sa local government units from the office of the city mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao and then from the city disaster risk reduction and management office po and the command center po, the Emergency Operations Center of the City of General Santos.
2: Maraming salamat po, CDRRM Officer Agripino Bong Dasera. Maraming salamat din, Julie o Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa General Santos City. Samantala, pinamamadali ni Transportation Chief Banoy Lopez ang pagsasaayos sa Gensan Airport na napinsala rin ng lindol. Sa ngayon, bukas ang paliparan para sa military, humanitarian causes, government at cargo flights. Ayon kay Secretary Lopez, target itong buksan para sa commercial operations sa loob ng isang linggo.
3: Anim na mga bahay sa coastal areas ng Pagadian City ang nasira ng malakas na lindol na tumama sa Sarangani. Sa covered court naman ng lungsod, nagpalipas ng gabi ang ilan sa mga nagsilikas na pamilya. Yan ang agenda report ni RJ Rosalado.
4: Sa drone video na kuha ni Hernan Sungkit Natividad, makikita ang pag-urong ng tubig dagat sa coastal area ng Barangay Manikaan sa Buanga City. Kuha ito ilang minuto matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa barangay White Beach, isang coastal village sa Pagadian City, makikita rin ang pag-atras ng tubig dagat. Makalipas ng ilang minuto, unti-unti naman itong tumataas. Nataranta ang ilang residente. Ang babaeng ito, nahimatay pa sa takot. Ayon sa Office of Civil Defense sa Western Mindanao, wala namang namataan na tsunami sa Region 9. Bagamat tumaas ng halos isang metro ang tubig dagat matapos ang pagyanig.
5: Dito sa Zamboanga Peninsula, particularly in Region 9, may naitala tayo mga less than a meter kasi meron tayong instrument dyan sa Zamboanga City. Pero generally makikita natin na na-witness talaga natin yung pag-recede, no? Yung sinasabi natin na one sign of having a tsunami, yung biglang baba ng tubig.
4: Intensity 3 ang naramdaman sa Zamboanga del Sur. Sa naging assessment ng LGU ng Pagadian City, walang naiulat na major damage sa mga public at private infrastructure sa lungsod. Maliban na lang sa 6 na mga stilt houses na nasira matapos tumama ang mga inanod na fishing boat.
6: Most likely, if there will be no other further advisories, resume na ang classes tomorrow. Wala na yung suspension for tomorrow.
4: Nagsiuwian na rin ang karamihan sa mga pamilyang nagsilikas dahil sa banta ng tsunami. Pero ang ilan, piniling sa covered court na lang muna magpalipas ng gabi.
7: Bukas pa. Para baka kasiguro kami sa ano kaligtasan namin. Takot pa. Kasi hindi natin alam baka may tragedy pang babalik din sa ano sa lugar namin.
4: Naramdaman din ang pagyanig sa Isabela City, Basilan. Isang bahay ang partially damaged habang isang school building naman ang nakitaan ng mga bitak sa isang poste nito. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Pagadian City.
2: Nasa Mindanao ngayon ang ilang opisyal ng gobyerno para mangasiwa sa rescue, clearing at relief operations. Ang kanilang trabaho, tinututukan ng Pangulo. Yan ang Agenda Report ni Ivy Reyes.
8: Hardest hit ang General Santos City ng magnitude 7.8 quake na yumanig sa Mindanao nitong Lunes. Kaya naman naroon ng ilang miyembro ng gabinete tulad ni DPWH Secretary Vince Dizon at DSWD Secretary Rex Gatchalian para tutukan ang government response sa trahedya. Kanina, pinulong sila ng Pangulo para sa situation briefing kasama ang Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, umakyat na sa halos 40 ang bilang ng nasuwi. Higit 4

0: 450 naman ang injured.
1: How about 35?
0: Mulo sa mga lugar na tinamaan ng lindol dahil ayaw daw ni PBBM na siya pa ang mabigyan ng atensyon. Nakatutok na raw ang mga ahensyang inatasan ng Pangulo, kaya kung may dapat daw unahin, yon ay ang mga kababayan natin sa Mindanao. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
2: Habang patuloy ang search and rescue, ay tumataas pa ang bilang ng mga casualty sa lindol sa buong Mindanao. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon, live nag-uulat mula sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Mike, ilan na ang death toll sa ngayon sa pangkalahatan?
3: Corina, umabot na sa 37 ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama Lunes ng umaga sa Sarangani. Kasabay nga ng pagbabalik eskwela, ang pagyanig ng malakas na lindol sa regions 9, 11, 12 at Barm. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 30,000 pamilya o 100,000 individual ang apektado ng lindol.
4: So yun po ang focus natin, search and rescue, yung immediate, we will address yung housing needs, and then yung pag-sustain ng mga relief, no? Relief operations or mga relief supplies sa mga affected na communities.
3: Nasa 37 na ang patay, 488 ang sugatan at 5 ang nawawala pa, habang 232 million pesos ang naitalang damage sa national highways at mahigit 5,000 ang napinsala na mga kabahayan.
5: May repair, minor lang. May mga, yung mga simento lang na hindi naman structural, medyo bumigay ng konti. Pero kasi syempre, magalaw yung buong tulay. Pero yung structure, yung pinaka-importante yung parts ng bridge, intact, wala man lang ni crack. So matibay yun.
3: Mayroon namang 54 evacuation centers na kung saan nakahanda ang food assistance mula sa DSWD. Corina, sa kabila nga ng mga naitalang pinsala ay siniguro ng NDRRMC na may sapat na pondo ang pamahalaan para matustusan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng sakuna. Balik sa'yo, Corina.
2: So, Mike, tuloy pa rin ang klase. Sabi mo, nag-back to school, tapos biglang nagyanig. So, ano na ang estado ng mga estudyante ngayon? Papasok ba sila bukas?
3: Corina, sabi kanina ni ASEC Alejandro, ay nasa ngayon ay nasa assessment period pa ang mga schools at pinapapunta na nila ang kanilang mga engineers. Sa kanilang assessment, yung ibang paaralan, pwede nang mag-resume after ng June 12 na holiday. At yung iba naman, sa ngayon, buong Region 11 at 12 ay wala pa rin pasok.
2: Inaasahan pa, Corina, ba nila, Maika, na madadagdagan pa ang mga ang casualty? Kasi medyo malaki ang itinalon, ano, mula kahapon. How many more are they expecting aside from the missing? Meron pa rin mga edipisyo na hindi pa nahuhukay.
3: Corina, sabi nga kanina ni ASEC Alejandro, may naitalang 6 na landslides pero hindi pa nila tiyak kung ilan pa rin yung nawawala dito. So hindi muna sila nakapag-provide ng exact figures kung ilan pa yung inaasahan nilang nawawala or kung meron pa bang nawawala. Corina?
2: Maraming salamat. Mag-iingat kayo dyan. Mike Carazon, nag-uulat ng live mula sa Camp Aguinaldo.
6: Nagpadala ang Office of the Vice President ng food truck sa Quick Hit General Santos City. Ayon sa OVP, nagbibigay ito ng hot meals para sa mga rescuer at iba pang frontliners. Handa rin daw ang tanggapan na tumulong sa recovery and relief efforts para sa mga biktima ng lindol.
7: Handang sumaklolo ang US, Japan at Indonesia sa Pilipinas matapos tamaan ng malakas na lindol ang Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., tumawag sa kanya ang ilang military partners ng bansa para mag-alok ng anumang tulong. Kasama ang mga tauhan ng AFP sa search, rescue at retrieval operations sa mga gumuhong gusali sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa lindol.
2: halos isang buwan matapos ang barilan, nahaharap daw sa isang clear and present danger ang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senate sa Pasay City. Ano itong panibagong banta umano, Hannah?
8: Ayon sa isang panayam kay Senator Ping Lacson, posibleng may magsamantala umano sa issue sa 18 Maleta Boys para manggulo. Heightened na ang security dito sa Senado at nag-uuwian na rin ang mga empleyado. May seryosong bantang kinakaharap ang Senado. Ito ang babala ng mga senador matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol sa posibleng security threat sa loob ng mataas na kapulungan. Yan, halos isang buwan matapos ang nangyaring barilan sa Senado na sinundan ng pag-exit ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. At ang patuloy na showdown sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian blocks pagdating sa liderato. Ayon kay Senator Tito Soto, may security measures nang pinaghahandaan ang mga otoridad kaugnay ng very serious threat na ito. Tinawag pa niya itong isang clear and present danger na nangangailangan ng seryosong pagtugon. Hindi lang daw seguridad ng Senado ang usapin. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, may nakukuha rin daw siyang ulat na umaabot na sa battalion at regional levels ang dismaya sa loob ng armed services. Yan ay bagamat aminado siyang sketchy at hilaw pa ang impormasyon. Mariing minamatsyagan daw ng ilang sektor sa militar ang mga nagaganap sa patuloy na krisis on a national aspect na dulot ng internal at external reasons gaya ng flood control scandal at pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Batid daw ng mga ito na walang matagumpay na kudeta kung walang suporta ng mga sibilyan. Dahil umano rito, patuloy na nagmamasid ang sandatahang lakas habang tahimik na nagpapahayag ng kanilang frustration. Ayon kay Lacson, maaaring magdulot ito ng panganib kung aabusuhin ito ng kung tawagin niya ay mga destabilizer.

0: pinantangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya na ang ahensyang naging bahagi ng alitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat mag-usang magtalaga sa sarili nito. Premises noong May 13, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya na ang ahensyang naging bahagi ng alitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat magkusang magtalaga sa sarili nito bilang tagapangalaga ng seguridad ng institusyon. Ito ng buong institusyon. Corina.
1: Okay, so Hannah, ang magagawa lang ng NBI ay magbigay ng babala sa banta, pero hindi nila pwedeng pigilan ang pagpasok ng tao pa rin.
0: Nalaga ng seguridad. Corina, sa ngayon, pagdating doon sa pagpasok ng mga tao, specifically itong Senate employees, merong inilabas na advisory si Acting Senate President Win Gatchalian pagdating sa pasok bukas. No, sabi niya, naka-work from home arrangement na raw ang Senado mula bukas sa Thursday at syempre holiday nga sa June 12. Yan ay sa kabila ng isa namang lumalaban din na memo ni Senator Alan Peter Cayetano na meron pa rin daw 8 to 5 working hours ang Senado by tomorrow and also on Thursday. Sa ngayon, base sa mga naging conversation natin sa mga Senate employee, sinusunod nila itong naging advisory ni Acting SP Gatchalian at napag-desisyonan nilang mag-work from home muna simula bukas dahil nga doon sa posibleng banta sa Senate premises. Corina.
1: So kung magpipilit na pumasok pa rin ang block

0: o yung mga miyembro ng Cayetano Block kung tawagin ngayon, ano, wala silang staff. O baka naman yung mga personal office staff ng bawat senador ay papasok din kung ang kanilang mga amo ay papasok.
1: Mukha nga po rin ano, na mag-work from home na nga itong Senate employees dahil nag-inspection na rin ang USAA kanina matapos yung executive committee meeting kanina kasama si Acting SP Gatchalian. At sinabi nga na para rin naman daw ito sa ikabubuti ng Senate employees and staff na mag-work from home na nga dahil nga heightened na ang seguridad dito sa Senado. Katunayan, maaga rin nakaalis yung Senate employees kahit around 5 p.m. ay meron na tayong nakikitang nag-uuwian na. Corina?
0: Klaruhin ko lang, Hannah, no? Dahil merong parang dissenting memorandum, sabi mo, galing kay Senator Alan Peter Cayetano. So, if he questions the validity of the threat, sila ba, sabi niya, papasok pa rin sila bukas hanggang Huwebes.
1: Corina, yan yung nakalabas doon sa advisory ni Senator Alan Peter Cayetano. At we've yet to hear from him kung siya mismo ay sisipot or papasok ng Senate premises kasama yung kanyang staff. Pero on the part of Acting SP Gatchalian, remind nila na since meron ngang ongoing na banta dito sa Senate premises, ay maigi na raw na umuwi at mag-work from home muna simula bukas. Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
2: Walang kredibilidad para kay dating Senador Antonio Trillanes ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Dapat din daw tanggapin na ni Senador Alan Peter Cayetano na hindi na siya ang SP.
3: Titiklop sa cross-exam.

0: nomination ang 18 Maleta Boys ayon kay dating Senador Antonio Trillanes.
1: Kaya gusto nila yung mga...
0: ang kaso si Trillanes.
1: I was advised by my lawyer na yung mismo nagsalita na lang, nag-mention ang pangalan ko, yun yung makakasuhan at kasama na si Marcoleta at si Cayetano for facilitating those libelous remarks.
0: Naniniwala rin si Trillanes na bibigay din si Senador Alan Peter Cayetano sa Senate gridlock. Sa ngayon daw, nasa in denial stage pa si Cayetano matapos umanong mapatalsik sa liderato.
1: Wala nang nakikinig sa kanya na mga officials, mga officers ng Senado. Pagka nag-insist siya, no? Pati yan si Marcoleta, magsubukan nila mag-insist ng mag-conduct ng committee hearing, pwede na silang i-out of order, pwede na silang i-contempt at ipa-detain.
0: Hindi rin daw nababahala si Trillanes sa posibleng epekto ng gridlock sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Kung susubukan nilang mag-Facebook live siya o hindi siya umattend, mag-press con sila sa ibang lugar, eh di tuloy lang po yung impeachment trial without them. Ngayon, kung may konting kahihiyan pa sa sarili niya, eh dapat, ano na, tanggapin niya na yung katotohanan na natanggal na siya. Otherwise, talagang aarestuhin siya ng Sergeant at Arms.
0: Naghihintay din daw si Trillanes na mag-alok ang DILG ng pabuya para sa ika-aaresto ng puganting senador na si Bato de la Rosa. Dapat daw ay hindi bababa sa 20 million pesos ang halaga nito.
2: Tinabla ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang proposed power-sharing deal ni Senador Alan Peter Cayetano. Giit ni Gatchalian, nalinaw na noong June 3 ang mga halal na opisyal ng Senado, kaya walang dahilan para sa anumang dual arrangement. Dahil dito, diretso na ang Senado sa paghahanda para sa impeachment trial ni VP Sara, kung saan si Gatchalian daw ang tatayong presiding officer.
3: Pwedeng ipaaresto ang mga absent na senador at piliting umattend ng session para magkaroon ng quorum. Yan ay ayon kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase. Sinabi rin niya sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel na 12 senador ang nasa mayorya ngayon, 10 naman ang nasa minorya.
4: Again, if you look at yung larger history ng Senate, there were senators who were persistently absent in the past congresses. So ang solution na pinoprovide ng Constitution is if, for example, walang quorum, may power yung naroon doon sa session ng minority to actually compel the arrest of senators who are not present para magkaroon ng quorum.
3: Isa sa 7 suspect sa panloloob sa BF Resort Village sa Las Piñas, arestado. At Malacanang, nagsalita na tungkol sa kontrobersyal na paglipad ng DOH officials sa Geneva. Susunod yan sa Agenda.

0: elevated view.
1: The Abante Billionaire Group is celebrating a big win at the prestigious Best Choice Awards. Billionaire News Channel was named Digital Business and News Media of the Year, while Agenda earned recognition as the most influential public affairs program for social awareness.
2: Thank you for making this possible.
3: Check muna tayo ngayong Martes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng Ateneo varsity player na si Rene Baterbonia matapos siyang malunod kasama ang isa pang teammate sa Dipakulaw Aurora. Marami ang mga haka-haka ngayon sa naging pangyayari. Pero ayon sa mga pulis, wala silang nakikitang foul play. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay.
4: Kaya, inaagi sa ilang mga sport, ako nung disuportahan kayo para makasurvive din sa kalisod. Kabalo na sila tala. Ayun, wala nila gi-orient nga. Ma'am, pag-aningin mo ang anak, naami training, ingana. E kung gipasabot lang po nila nga naana, kumusugot. Palag, magkalisod na din ako siya yadto dito. Pero wala man yung lagi pasabot dun sa kuwag tarong.
5: Mga salitang puno ng hinagpis at pagsisisi mula sa ina ni Rene Baterbonia, isa sa dalawang mandalaro ng Ateneo de Manila University Blue Eagles na nasawi sa isang trahedya sa baybayin ng Dipakulaw, Aurora. Bit-bit ng pamilya ang matinding pagdadalamhati sa pagpunta ng Maynila. Hindi lamang para ihatid si Rene sa kanyang huling hantungan, kundi para maghanap din ng mga sagot sa kanyang sinapit. Ngayong Martes, personal na tinanggap ni Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. si Rovelin Baterbonia at nangakong sasamahan sila sa paghanap ng katotohanan at katarungan para sa yumaong batang atleta.
4: Nakapata na nga, umanbal sa maroon niya, unang tag-i-diyari, pero niyanat yung kwanta, iniyukuliti nga. 3 days pa daw kay Francis pa nilang papel.
5: Kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Police Regional Office 3, kaugnay ng pagkakalunod ni Rene at Divine Adili sa isang team-building activity. Ayon sa Dipakulaw Police Station, naganap ang insidente sa harap ng Hermanos Leisure Farm and Surf Camp sa Barangay Lipit. Napunta raw sa mas malalim na bahagi ng dagat sina Baterbonia at Adili, kasama ang isa pang teammate nang tangayin sila ng malakas na rip current. Wala namang nakitang foul play ang Aurora Provincial Police. Nanawagan din sila sa publiko na iwasan ang mga haka-haka habang gumugulong pa ang investigasyon. 19 na taong gulang pa lamang si Rene Baterbonia mula sa Talacogon, Agusan del Sur. Itunuturing siya bilang isa sa pinakamaningning na batang basketball stars ng bansa. Sumikat siya matapos pangunahan ng Davao Region sa kampiyonato ng 2020. Mga mahalagang haligi ng Blue Eagles matapos magtala ng average na 8.4 points at 8.3 rebounds kada laro sa UAAP Season 88. Mula ng pamunuan ni Coach Tad Baldwin ng Blue Eagles noong 2016, naging bahagi na raw ng kultura ng koponan ang team building at boot camp activities bilang paghahanda para sa bawat season. 4 na beses nang nagsagawa ang koponan ng camp sa Baler. Naglabasan ang mga interview ng mga karanasan ng mga dating mandalaro ng Ateneo tulad ni Mike Nieto.
6: Kung paano po kayo ka-close as a team eh. Na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week.
7: So kayo yung first batch ng first players batch that underwent the boot camp.
6: Opo, nawala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin eh, yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po, 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan,
7: bigla
6: po may alarm na 3 a.m. Tapos po, magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Uh-huh. Tapos syempre, iba nyo pong kasama. Hindi naman po marunong lumangoy. So hindi, hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumango yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Uh-huh. Na parang sa takot din po niya kasi.
5: Lumutang din ang mga naging pagbabahagi ng iba pang manlalaro tungkol sa matinding pisikal at mental na hamon na bahagi ng mga bootcamp sa nakaraan.
0: Para siyang bootcamp talaga, walang basketball, as in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun, first night natin, mayroong siren at 4 a.m.
8: Yung sa megaphone.
0: Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupag-pushupin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Isa ba rin, ang lakas ng alon nun, di ba?
7: Surf.
0: So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos, may mga jogging kami doon.
9: Wala namang dalunod.
8: Muntik na.
0: Muntik na.
8: Si G-Boy.
0: G-Boy Babylonia.
9: Delikado yun. Mm. Ginawa niyo.
10: Parang ayaw namin pumunta din. So, nakatutok na sa amin. So, it's a deadly training.
5: Sa kabila ng mga pagbabahaging ito, nilinaw ng mga otoridad na walang kumpusyon ang maaaring buuin habang hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi pa rin nagsasalita sa media si Coach Tab Baldwin habang isinasagawa ang investigasyon. Patuloy naman ang pagluluksa ng Ateneo community sa pagpanaw ni Baterbonia at Adili. Para sa Agenda. Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
3: Nasa Arlington sa Quezon City si Isaiah Mirafuentes para sa wake o burol ng dalawang Ateneo player na nasawi sa Aurora. Isaiah?
11: Yes, Corina, tama ka dyan. Isang malaking kontrobersya nga ang kinaharap ngayon sa mundo ng sports. Matapos silang masawi ang dalawang basketball player ng Ateneo, matapos silang sumama sa isang team building at nandito nga ako ngayon sa isang puninarya dito sa Quezon City na kung saan nandito sa puninaryang ito nakalagay o dinala ang labi ng dalawang mga biktima. Kunina, bago ako umere, no, nakita nating pumasok dito sa puninarya ang ama at kapatid ng isa sa mga biktima na si Rene Baterbonia at kita sa kanilang mga mukha ang paghinagpis sa nangyaring pagkasawi ng kanyang anak at ng kanyang kapatid. At subalit hindi sila sa atin nagbigay ng panayam para na rin nga sa kanilang privacy. Tila pala isipan sa pamilya ng parehong biktima ang nangyari dahil nagtataka sila kung bakit napunta sa dagat ang kanilang anak na inakala nilang nasa basketball training. May mga nakalagay rin raw na weights o pampabigat sa kamay at paa ng biktima kaya hindi sila nakaahon sa dagat. At ikinagagalit nila kung bakit wala man lang sumaklolos sa mga biktima. Subalit ayon sa Aurora Police, natural accident raw ang nangyari at walang matuturing na foul play. Samantala, Corina, ay ginitrain ng Aurora Police na meron daw mga lifeguard doon sa resort na kung nasaan nga ang mga biktima ng mangyari ang insidente. Ayon sa kanila, yung itong mismong mga lifeguard nga daw ang kabilang sa mga nagdala sa mga biktima sa ospital. Maliban dyan, kunina, ang ilang miyembro naman ng Kamara o ng House of Representatives ay nananawagan na magkaroon ng isang independent investigation kaugnay nga sa nangyaring insidente which is kinasawi nga ng dalawang biktima at kabilang rin sa mga nananawagan na investigasyon ay ang Philippine Sports Commission. Corina.
3: Okay, Isaiah, mayroon na bang pahayag ang Ateneo de Manila University?
11: Yes, Corina, naglabas na rin ang pahayag ang paaralan ng Ateneo. No? Nag-post sila sa kanilang social media account. Ang sinasabi nila, nakikiramay sila sa nangyari sa dalawang sa pamilya ng dalawang estudyante nilang nasawi. At sinasabi rin nila, Corina, na sa ngayon ay dapat bigyan raw muna ng sapat na panahon ang mga kaanak ng mga biktima. Pero hindi sila nagbigay na, Corina, ng kahit anong paliwanag sa kung ano ang mangyayari after this. Ang sinasabi lang nila, tutulungan nila ang mga kaanak ng biktima. Corina.
3: Ayun. So siguro masyado pang ang maaga para malaman kung may mananagot ba o pananagutin sa nangyaring ito. Ano? Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Arlington sa Quezon City.
11: Huli sa CCTV ang sunod-sunod na pag-akyat at pagpasok ng 7 armadong lalaki sa isang tahanan sa BF Resort Village sa Las Piñas. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
12: Pasado alas 2 ng madaling araw noong May 24 nang huminto ang sasakyang ito sa tapat ng isang bahay sa BF Resort Village sa Las Piñas. Lumabas mula rito ang dalawang lalaki at sa tulong ng kanyang kasama ay inakyat ng isa ang gate ng bahay. Nang mabuksan ito mula sa loob, doon na sila sumenya sa iba pang mga kasama. Unang sumunod ang isa bago inilapit ng grupo ang sasakyan sa bahay at sa kasunod-sunod na bumaba at pumasok. Balot na balot ang suot ng mga ito pero kitang-kitang armado. Ang isa, mahabang armas pa ang dala. Sunod-sunod nilang pinasok ang bahay. Matapos ang higit 30 minuto, lumabas na ang grupo. Tangay na nila ang ilang bag at gamit mula sa loob ng sinalakay na bahay. Ayon sa Las Piñas PNP, nasa kailaliman na raw ng tulog ang pamilyang biktima nang mangyari ang insidente.
13: Bigla lang silang nagising, may pumasok na mga kalalakihan, mga armado. Sabay na silang iginapos. Ginapos sila, duct tape ang ginamit. Importanteng mga bagay na nawala, patulad ng firearms, personal belongings nila, mga cellphones, at may mga cash na involved. Umaabot ng mga 382,000.
12: Sa kasagsagan ng manhunt operation, natunto nila ang isa sa 7 suspect. Naaresto nila ito sa Makati. Isa raw ito sa mga positibong tinukoy ng mga biktima.
13: Fortunately, yung isa, ginamit niya yung isang cellphone, iPhone. And then, with the coordination with our counterpart in Makati, at the same time, sa mga people natin mayroon technical know-how kung paano ano, na na-trace yung location. The rest, dahil sa Irog's gallery natin, mga previous records, nakuha natin yung mga previous records na with our counterparts sa Makati, sa Pasay, and then na-identify sila ng mga victims.
12: Nakakulong na raw sa Makati ang nahuling suspect sa kasong paglabag sa anti-fencing law. Ang mga miyembro naman ng grupo ay sabay-sabay na sinampahan ng robbery sa Las Piñas City Prosecutor's Office. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonar News Channel.
3: No comment daw muna ang Pangulo at ipinauubaya na sa ombudsman ang kontrobersyal na biyahe ng ilang opisyal ng DOH sa Geneva, Switzerland. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
14: Nagsalita na ang Malacanang sa naunang ulat ng politiko, ang business class upgrade ni Health Assistant Secretary Albert Domingo nang lumipad pa Geneva, Switzerland nitong Mayo.
15: Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikita ang anumapong ebidensya. Siguro ko po kapag ka po nagkaroon na ng resolution.
14: Kung naihain na raw ito sa ombudsman, ang DOH na raw ang bahalang dumipensa sa kanilang sarili. At kung may ebidensya naman daw silang hawak, gamitin na lang daw ito ng mga sangkot sa issue. Sa kopya ng department order ng DOH na nakuha ng politiko, umakyat from a round-trip economy ticket to a round-trip business class ticket ang airfare ni Domingo. Pirmado raw ito ni Health Secretary Ted Herbosa, dated May 11 ahead of the World Health Organization in Switzerland from May 17 to 23. 13 pang opisyal ng DOH ang kasama sa Switzerland base sa mga travel authority na aming nakalap. May kasama rin daw na 3,500 pesos na pre-departure allowance ang bawat isa on top of per diem allowance. Sinubukan nating hingan ng komento sina Sec. Herbosa at Asek Domingo pero hindi pa sila tumutugon sa ngayon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonario News Channel.

0: investments na lang daw ang paraan para magkaroon ng mga dekalidad na trabaho sa bansa. Ayon sa isang business group, ito'y matapos pumalo sa mahigit 7 milyon ang underemployed Filipinos noong Abril. Narito ang agenda report ni Ches Sulit.
1: Sa industriya ni Selena Macani, na isang filmmaker, hindi na bago ang pagkuha ng mga raket para sa dagdag na kita. Ayon kay Macani, minsan aabot pa raw sa 3 o 4 ang hawak na proyekto ng kanyang mga katrabaho para masiguro na tuloy-tuloy ang nakukuhang sweldo. Siya mismo, ipinagsabay ang freelancing at day job sa isang record label. Nagtrabaho siya bilang digital content specialist ng mahigit 1 taon. Pero anya, tila naging balakid pa ang regular job na ito sa kanyang creativity. Dahilan kung bakit siya umalis at nag-focus na lang sa pagiging freelancer.
2: Pero I don't like the idea of coming back as a regular part-timer. Like yung swelduhan, ganun. Mas strip ko na one-off shoots lang, like mas kontrolado ko yung oras ko, mas kontrolado ko din yung the quality of the output I put out.
1: Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat ang bilang ng underemployed Filipinos. Mas mataas ito kumpara sa halos 7.1 million na naitala noong nakaraang taon. Itinuturing na underemployed ang isang individual kapag kulang pa ang kanilang kita o oras sa trabaho. Gugustuhin pa nilang magdagdag ng working hours, kumuha ng sideline o lumipat sa panibagong trabaho na may mas mahabang oras. Umabot naman sa 2.41 million ang bilang na walang trabahong Pilipino noong Abril 2026, katumbas ng 4.7% unemployment rate. Pinakamalaki ang ibinaba ng employment sa wholesale and retail trade industry na nabawasan ng halos 450,000 na manggagawa. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, hindi na kaya ng mga negosyante na mag-expand ng kanilang workforce dahil sa taas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Tila lugmok din daw ang kanilang sales and income dahil bumaba ang purchasing power ng mga Pilipino.
3: Consumer are not going to spend their money on retail right now. They'll be tightening their belts and save their money for only the essentials.
1: Kailangan na raw palakasin ang foreign investment sa bansa. Dito mas mahihikayat ang mga negosyo na lumikha ng mas marami at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Ches Sulit, Billionaire News Channel.
4: Sumiklab na naman ang gulo sa pagitan ng mga pinuno ng Lopez Group of Companies. Binatikos ng kampo ni former ABS-CBN Chairman Eugenio Gabi Lopez ang energy transaction sa pagitan ni First Gen CEO Piki Lopez at prime infrastructure ni ultra-billionaryo Enrique Razon. Nagkakahalaga ito ng 75 billion pesos. Dagdag ng kampo ni Gabi, mayroon ding poison pill ang kasunduan at posibleng malagasan ng 24 billion pesos ang First Gen kung matatanggal sa posisyon si Piki. Hiniling ng kampo ni Gabi sa Philippine Stock Exchange at Securities and Exchange Commission na i-require sa First Gen ang full disclosure ng mga transaksyon. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang First Gen sa mga batikos ng kampo ni Gabi.
0: Areskado na ang matagal nang pugante na si dismissed police officer Rafael Dumlao III na mastermind umano sa 2016 G. Ikju kidnap slay case. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicremulia ang pagkakadakip kay Dumlao matapos baligtarin ng Korte Suprema noong 2024 ang nauna ng acquittal ng Regional Trial Court. Ang biktima na si G. Ikju ay isang Korean businessman na dinukot sa Pampanga at pinaslang umano sa loob mismo ng Camp Crame.
5: Pasok ng mga Quezon City, pursuant to a warrant of arrest issued by the court. Dumlao was convicted in connection with the 2016 kidnapping, extortion, kidnapping, and killing of South Korean businessman G. Ikju.
4: Sweldo ng ilang mambabatas idodonate sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At Pia Wurzbach John C. Bida na naman sa IG ng Bulgari. Susunod yan sa Agenda.

0: Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
1: Asan sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Walang puli-politika pag sakuna ang kalaban. Isang buwang sweldo ang idodonate ng Gatchalian Block para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. May ayuda rin ang Cayetano Faction. Yan ang agenda report ni Hannity.
5: Maglalaan ng isang buwang sahod ang lahat ng miyembro ng Senate Majority bilang tulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagkasundo silang idonate ang kanilang isang buwang sahod bilang pakikiisa sa mga komunidad na nahaharap ngayon sa hamon ng rescue, relief, rebuilding at recovery matapos ang kalamidad. Kasabay nito, nanawagan din ang Majority Block sa mga senador sa minorya na sumama sa initiative na ito. Sa kabila raw ng political differences sa loob ng Senado, may pagkakataon pa rin ang mga mambabatas na magkaisa sa pamamagitan ng malasakit. Higit pa raw sa pinansyal na halaga ng donasyon, gusto rin nilang ipaabod sa mga taga Mindanao na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa epekto ng sakuna. Nanawagan din ang Majority Block sa publiko na magpakita ng suporta sa pamamagitan ng dasal, donasyon o anumang uri ng tulong para sa mga biktima. Sa panig naman ng Cayetano Block, nagpamahagi ng mga pagkain ang opisina ni Senators Alan Peter at Pia Cayetano para sa mga apektadong Dabawenyo. Pinuntahan din nila ang General Santos City para sa assessment sa sitwasyon doon at magpamahagi rin ng tulong. Una na rin nagpanawagan si Senator Alan na ipasa ang Emergency Response Department Act na magtatatag ng isang centralized agency na tututok sa emergency response at disaster preparedness sa bansa. Para sa agenda, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
6: Handa ring ipakaltas ng ilang kongresista ang kanilang sweldo para ipang-ayuda sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
7: Hindi lang ang mga bahay at gusali ang bumagsak dahil sa lindol kahapon sa Mindanao. Maging ang buhay at kabuhayan ng mga residente, gumuho rin. Kaya ang buong kamara aagapay daw sa mga biktima. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, handa raw magpakaltas ng 1 million peso sa kanyang sahod. Hinahamon din niya ang ibang mga mambabatas na gawin din ito. At kung susunod sila niya, ay aabot sa mahigit 300 million pesos ang makukolekta ng kamera. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, handa raw sa kaltasan ng sahod.
8: Of course, and in the past, ginagawa yan. No, ng house merong deduction sa members, so we're always willing to do what we can.
7: Tutulong din daw ang mga magsisilbing house prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara.
9: Tumutulong naman talaga ang House of Representatives sa kung sino man ang nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari.
10: We will do everything we can to provide assistance and support to all of them.
7: Sa pahayag ni House Speaker Bojie D, sinabi niyang handa ang buong kamara na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.

0: Lumabas ang mga video at screenshot kung saan tila inaareglo ng kampo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong ang ilan sa mga pamilya ng missing sa Bungeros. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Kuha sa video na ito noong Marso si Attorney Gabriel Villarreal na tila kausap ang ilang pamilya ng mga nawawalang sa Bungero. Si Attorney Villarreal ang tumatayong legal counsel ng Pugante at itinuturong mastermind sa kaso na si Charlie Atong Ang. Kwento ng isa sa mga pamilya na ganap ang nangyaring pagtitipon sa Siniloan, Laguna, kasabay ng araw ng hearing sa bayan ng Santa Cruz. Galing daw sa swimming ang ilang pamilya sa mismong property ni Ang. Kasama ang isa pa sa mga abogado.
2: Si Caroline, pagdating nila, tapos maya-maya nung paggabi na, dumating naman si Attorney Villarreal. Kinakausap tungkol dun sa kaso.
1: Matatandaan nitong nakaraang linggo, nagsampa ng obstruction of justice complaint ang isang grupo ng mga pamilya laban kina Attorney Cruz at ilan pang pamilya rin mismo ng missing sa Bungeros. Tila nababayaran na raw kasi ang isang paksyon ng mga pamilya para hindi dumalo sa mga pagdinig. Kaya ang umano'y natitirang active complainants, nasa 5 na lang. Pagkikwento ng grupong nagsampa ng reklamo, aabot sa 40,000 pesos ang natatanggap na kompensasyon ng ibang pamilya buwan-buwan. Bukod pa ang mga umano'y, dagdag na libo-libong piso tuwing mayroong utos ang kampo ni Naang. Isang bagay na maring pinabulaanan ng kabilang grupo. Anila, hustisya pa rin ang kanilang hinahangad kaugnay ng missing sa Bungeros case. Pero tila iba ang tono ng usapan sa mga group chat screenshots na ibinigay ng ilang impormante ng Bilyonary News Channel. Sa isang conversation, sinabi ng ilang miyembro ng grupo na mayroon umanong 20,000 to 30,000 pesos na bonus para sa interview na isinagawa nila noong nakaraang linggo. Sa isa pang conversation, sinabi ng isa pang miyembro na mas maganda umano ang performance kung mayroon pa raw paiyak effect at baka raw umabot pa sa 50,000 lang anilay bonus sa presscon. Ang isa naman, sinabi pang makapagbabakasyon na raw sa Boracay basta iiyak at maglulupasay anya sa galit. May ilan pang pag-uusap kung saan tila pinagpaplanuhan ng mga pamilyang umano'y script at pag-iyak pa raw para maging best actress. Sa ilang conversation naman, tila nagpapasaring ang ilang miyembro sa anila'y spy o traidor sa kanilang group chat. At sinabing may CCTV footage pa raw kung saan kita na tumatanggap din umano ng pera ang nagsusumbong.
2: Eh, hindi naman yan lalabas eh. Kung hindi galing doon sa grupo nila. Tsaka isa pa, sila din naman na nandun. Wala naman kami doon. Diba? Kaya, ano nila sa amin na pagsabihan kami ng ganun. At parang gusto pa kaming takutin.
3: Alos 5 taon namin tong nilaban eh. Tapos nagtiis kami sa init, araw, ulan, ganun. Tapos gutom na magkakasama. Tapos nakakalungkot lang isipin na sa konting halaga. Siyempre, pinagpalit nila yung pinagsamahan na ganun.
1: Sa isang radio program, sinabi ng ilang miyembro ng grupo na personal at private matter ang mga pinag-uusapan sa GC. Hindi nila ito itinanggi. Bagus ay sinabi na ang kabilang grupo raw ang nagtatangka na makipag-areglo sa mas malaking halaga. Dismayado ngayon ang star witness ng missing sa Bungeros na si Julie Dondon Patilongan sa itinatakbo ng kaso, lalo na't may posibilidad aniya na humina ang kaso kung patuloy na absent ang mga pamilya ng missing sa Bungeros sa mga pagdinig.
4: Sabi ko nga, kawawa naman yung pinaglaban natin na yung pamilya nila, parang kinalimutan na nila nadala sila sa pera ni Mr. Atong Ang.
1: Una nang itinanggi ni Attorney Caroline Cruz ang mga alegasyon nang unang dumulog ang

0: Wake Up with Willard Chang.
1: Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines.
0: Go Beyond the Headlines with Corina Sanchez Rojas.
2: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi.
3: Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back-to-back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Dagsa ang mga bigating politiko at negosyante sa naging selebrasyon ng Philippine-China Friendship Day. Spotted sa event si Senator Alan Peter Cayetano kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
4: Idinaos ng Filipino-Chinese community ang joint celebration ng 128th Independence Day ng Pilipinas at 25th Friendship Day ng Beijing at Manila sa SMX Convention Center nitong Lunes ng gabi. Sa pangunguna ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, nagtipon ang political figures, business executives, at organization heads mula Pilipinas at China.
5: Through the business, education, culture, and community service, this friendship continue to flourish and inspire of us.
4: Ilan sa mga VIP na dumalo sa selebrasyon, sina First Lady Lisa Araneta Marcos, Senator Alan Peter Cayetano, Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kwan, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Manila City Mayor Isko Moreno, at MMDA General Manager and former PNP Chief Nicolas Torre. Naroon din ang Chinese actress na si Zhang Yingfei. Tampok din ang talent showcase ng mga kabataan mula sa PhilChai community. Sa kanyang keynote address sa dinner reception, inilatag ni Senator Cayetano ang mga krisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Aniya, nasayangan siya sa joint exploration deal ng China at Pilipinas na hindi natuloy noong 2018.
6: If we signed that, hindi sana ganun kalaki ang problema natin ngayon sa presyo ng langis at saka ng natural gas, because it takes 5 to 7 years for that.
4: Isa rin daw sa mga krisis na kailangang maresolba ang flood control scandal. Samantala, ginawaran si Belmonte ng 2026 Exemplar City Mayor Award dahil sa ipinakitang holistic public service. Nagbigay rin ang Federation ng 1 million peso sponsorship grant para sa Manila City LGU bilang pagsuporta sa Manila Day Celebration Project. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, kumusta naman ang Vietnam today?
7: Willard, patuloy ang pag-ihip ng hanging habagat or southwest monsoon sa kanlurang parte ng Northern Luzon, habang patuloy ang pagmamonitor natin sa kumpul ng ulap or cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa kanluran ng Batanes. Ayon po sa PAGASA, posibleng may mabuo na low pressure area mula doon sa cloud cluster at pumasok ng part.

0: K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM Philippines.
0: And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalaba!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
7: Supplement for men!
8: Durtes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
0: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
0: para sa matinlong na dugo.
7: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
0: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
7: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
7: happy kanunay.
0: DTX 500
7: masaligan,
0: epektibo.
7: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
0: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
0: DTX 500.
7: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
7: Yan
0: ang
7: gapanupo.
0: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
7: Masalika.
0: Epektibo.
7: DTX 500.
0: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
0: Yung may D3.
7: Matatag sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
0: Yung may D3.
7: Matatag sa mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
0: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Matatag sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Boy. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
0: Yung may D3.
7: Matatag sa mga butika.
8: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
8: Yan ang panubo
0: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
0: garantisado.
8: Epektibo.
0: Aramis
8: DTX 500.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
0: Si may diabetes ka na?
8: Mag DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar?
0: DTX 500
8: garantisado.
0: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
0: K5.
10: K5.
0: News FM.
10: K5.
0: News FM. Championing the lives of the
4: Filipino.
9: Wow! My puso!

0: campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
3: Kadaragsa nga pungkot?
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspalapanit?
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi?
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol?
4: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman. Man.
6: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman. Man.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululikan.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket, moves to waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Ex-
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilaw nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
12: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: Magamuti ka.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher, kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
11: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas tindo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
0: Ang D3. Yung
11: may
0: Physio,
11: yung may
0: D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
0: yung may D3.
11: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
0: Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
11: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
11: Mas tindo ang atay.
0: Happy kanunay.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX
16: 500. K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Isipin nyo rasan oras sa Pilipinas. Alas 7:48.
2: Ang oras, builong ay iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog, mga iradulong sa inyo sa kalwansang Klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman, iradulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, The Alkaline Base Vitamin C, Extend Full Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
3: K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabok sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
2: Saliwata, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siring aton surad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Manduriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa tuman taran nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sing aton pinaranggang probinsya, sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan kag Antique, sa mga taga Romblon, Ormoc kag Masbate, lakip na sa mga taga isla sang Palawan kag Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch
3: June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
2: Sa kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kita magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues nga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mairit-init kanagabalingasong mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging ka-open maton karon ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. May kantaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang maging ka-open maton karon iban pa nga mga balita man ka-information, nagikan na sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Kung naton sa mga report nagikan sa City Hall with ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Kag-iban pa naton nga mga ka-K5 Mobile Unit Reporters. Sa kinandan, sa ato sila nga pagpangalagad, mga drag ko, magkaroon nga mga balita, national, kabalita, international. Ang kaupon na ito, ato nga news center. Kung na ito, si ka-K5, Kisya Marie Hanaysay, at ka-K5, Juan Magtubo. Sa kinandan po na ito, diri sa technical sign, ka-K5, Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5, June Alojado Kapulot. Welcome kay Chenyo Tarantaran diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Tuesday, June 9, 2026. Kapit sa 9 na kita subong edisyon diri sa aton siling nga pagpangalagad. Gani sa aton siling nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Diri na kita, kamusta na kamo galida? Medyo kamusta ang sitwasyon nyo subong? Ina-acknowledge na nato na ito sining mga followers. Mas especially ato sining mga kauturan nga nag-monitor sa FM band sang ilang atag sa mga radio set sa FM band sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kag sa mga nagpamati man, kag nagalantaw sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo, kag nagka-cross post ini no, sa ato sining June Kapulot News Live. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa aton nga mga kauturan. Mas especially sa tanan nga mga driver nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver. Tanan-tanan nga mga driver, private and public vehicles nga nagapamati ka nag-tune in sa 98.7. Tuga prang lapaw. Ni ko nagkuha sa 98.7 yung mga... sa 88.7 K5 News FM, mga ka-K5. So, ito nagkaroon ng sa mga kauturan na ito nga nagpag-igupo na. Pero sa ito, sining pagpangalagad, mga ka-K5. Sa ilo na kita sa ito karoon ng mga dalagko ng mabarita ka-informasyon nga ito pagkatalakayon para sa subong gabi. Pero sa ito nga pagpangalagad, hindi kita karoon sa ito ng mga dalagko ng mabarita lokal. Sa ito karoon ng mga headlines sa mga barita lokal. Isa ka-dismiss nga Philippine Army, mga ka-K5, naghindakop naman o sa ginhiwat nga drug bypass operation sa Maynueva, Valencia, probinsya sang Guimaras. Ang supply sang Siabo, suno sa iya, diriya ginakuha sa distrito sang Molo. Perteng abilidad, mga ka-K5, na-dismiss na siya nga miyembro sang Philippine Army, ha? Ginadakop. Gali kay Wai ka nagali sa servisyo, nagbinaligya kay Moya ka Siabo, ha? Kagasuno sa informasyon, nga iya sining ginabaligya nga Siabo, mga ka-K5, ang ginreport nga diriman mismo naghalin sa may distrito sang Molo sa syudad sang Iloilo. Dito niya ginasupply kaginabaligya sa iya nga mga ka-Berks, mga ka-K5, dira sa may probinsya sang Guimaras, ilabi na sa Banwa sang Nueva Valencia sa probinsya sang Guimaras. Base sa ginhimo nga drug bypass operation sang Nueva Valencia Police Station, mga ka-K5. Kani standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato mga kauturan ato na crawl nga pagatalakayon. Dili lamang sa pagpangalagad sang K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kay impormasyon iban pa nga mga headlines sang aton nga mga balita. Maathag nga kopya sang CCTV footage nga nangin palaagyan mga ka-K5 sa pag-aristo sang driver sang motorsiklo nga ginsakyan sang suspek sa pagpangawat sa distrito sang Arevalo. Ang bata, mga ka-K5, nag-uyat sang iyang cellphone, K500, no? Samtang nagabakal. Nagabakal ang bata sa Changi. Pero samtang nagabakal sang baang bata sa Changi, nag-uyat-uyat sang cellphone. Ang motorsiklo, mga ka-K5, riding in tandem. Pagdulog sang motorsiklo, mga ka-K5, no? So, kuan ang bata nga ini, mga ka-K5, ang nagabakal sa Changi, samtang gauyat-uyat ka cellphone, gulpi na pinalapitan sang sining nag-aangkas sa motor. Kagpagkatapos, mapalapitan sang sining lalaking kawatan, sinabnit niya gulping cellphone. Kagpagkatapos, mga ka-K5, dumalagan kag mag-angkas sa motor. Karon kay maathag ang CCTV footage nga nakita dere, mga ka-K5. Way kasang footage sina K5 ba, Andre, nga mapakita sa ato sining mga tagpalamati. Naraw, kita nyo lang tawab daw. Arang bata, mga ka-K5, mo na gabakal na sa Changi. Di ginahulat yang ginabakal ya sa Changi. Ang yang cellphone ginauyat-uyatan niya, ginasidding sang kawatan nato. Pagkatapos sa sidding, sinabnit siya ini, mga ka-K5, pagkatapos dumalagan, pagdalagan, linagas pa sang bata ang cellphone. Apang mga ka-K5, paglagas siya, may isa pa gid na ka CCTV footage, mga ka-K5, nga kitaon man sang iya sini nga pagdalagan kag pagpalapit sa motor kag mag-angkas sa motorsiklo, hindi black K5, Andre. Na pagdalagan niya na o kunin naglagas ng bata. Paglagas ang bata, may isa pa gid na sa kaangulo sang CCTV footage, mga ka-K5, nga ang motor ara nagapundo. Mga ka-K5, kag amo na siya ang ginsakyan sang sining suspect nga ini, mga ka-K5. So amo ni kun nga ang na tigayon nga maaristo sang aton nga mga pulis ang ining suspect nga nagkawat sang cellphone sang sining bata nga nabakal sa Changi, mga ka-K5. Sang una sang chimpo ni Tatay Digong, wala na ini, K5 Andre. Wala na ni sang may nagaamo-amo sini. Wala na sang nagapakita-kita sang gilas niya kag sang astig niya sa mga party sini, mga ka-K5. Hindi mo na ni makita sa dalan sang una, hindi mo na makita sa barangay kag sa mga kalye. Hindi mo nakita mga kasubong sini nga mga tawo, ah. Sang chimpo nga si Digong pa ang nagapungko bilang presidente. Pero subong kay si Bangag na. Bangag na. Nang tawa ko ni nagdamo naman bangag. Oh, hindi Black, K500. Amo na siya. Tungod mga kaki-five ang aton sininga. Administrasyon, subong daw bangag ang administrasyon ta. Hindi kay ang presidente, bangaga ang administrasyon. Ang pagkuanbla, ang pagdumala. Ang pagdumala sa aton sinina, Raul, ang tawa nyo, naara silang duaw. Why pa sa gali isang helmet ang haso yun? Tinagkasi ang helmet niya? Na, araw? Eh, kundi kitang-kita, ganyang itsura nila nga duwa. Na, amo na ang rason kung nga nga, hindi sila nga duha mga kaki-five ang nadakpan sa aton nga mga kapulisan. Kaya ang ilang nga itsura, raging kakasya ng helmet niyang haso ya. Ang iya nga bayo ng tawag na pariho, gano'n na. Ang bayo, ya sa nag-angkas na kagang nagsubnet, pariho, gano'n. Kuging nagroon ni tuntong, ano eh. Ano, paway na sa galaong nga siling ya, ah. Way sa kabalo nga may mga CCTV pa sina nga lugar. Kinakasyang helmet niya kag magpawala na. Mga kaki-five, te. Kaya nadakpan na kuni piho. Pero galing nga sightseeing nila kay 500. Nalantaw-lantaw. Nalang niya din tatong target man. Niya to at tutun niya daw ato daw may targeton to. Niya chamba tani part. Niya makuha tani part. Laban-laban sila niya. May tatlo lang ka sa siya. May baklon kita sining. Hindi man eh sila nga ipamakal nila pagkaon sa mga tuntun. Nalang ibakal na niya siya bukay isuyop sa mga tuntun. Nalang niya. Kasi magambal ka mga judgmental ako. Ano manabi mo o nila na. Kahit kung mga matarong mga utok sa mga tuntun na hindi na sila magpangawat sa kasubong sina. Sosyal na subong mga kawatan, kipay bandre, no? Sanguna mga kawatan niya, pag subnit siya, lagan na turutudo. Subong niya, may motor na nga ginagamit. Grabe ang mga abilidad. Kung binaligyan niyo, abin ang motor niyo, mga buisit, kamo, ibakal sa sabong mga yudapuga, kamo. Iksang ilik niyo karun. Amo na yung mga kaki-five, standby kamo kaya ito, nagkaroon nga pag-atalakayon kakwao ng mga follow-up report angot sa sining insidente sang pagpangawat, mga kaki-five. Ang bata, way ginalungong, ha? Way sa ikbalo, kay sige, duko-duko, ya, sige, isang uyat sang cellphone niya. Ginatsa, siguro ng migo, ya, but

sinoning mga tunto ni mga nakaladakpan ni kung sino yung mga nadakpan mga kaki 5 ang arestado ni pag ari na dakpan ini ang driver mga kaki 5 sang motorsiklo ang ginasakyan sa nga suspect sa pagpangawat sa Arevalo. Tatong suspect ay madakpan at agatag itsuraya hindi blaki 500 so plasta na ito na kinondri sa ato sila nga pagpangalagad di gramang sa K5 Night Watch samtang sa iban paraton ng mga balita iban paraton ng mga headlines sa mga balita lokal suspect sa pagpangawat sa cellphone sa Arevalo may anay na nga daan ng mga ginapakatubang ng mga kaso mangali abaw te o ara na na-identify na ang itsura sa tingkuling niya. Ning kawatan nga ini mga kaki 5 sa cellphone. May mga anay na galing ang mga kwan, ng mga record. Ang mga record yung mga kaso, kag may mga kaso na mga daan. Anong iba niyang mga kaso pa magluwas sa siling pagpangauti sa cellphone? Standby ka magkato na karoon nga pagkatalakayan man. Diri sa ato siling pagpangaragan. Diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba pa natin nga mga balita sa mga balita. Iban pa nga mga balita diri sa lokal mga ka K5 kundi may natabo nga kwan nga linog dito sa may General Santos City most especially sakop sa nga Sarangani province mga ka K5 sa latest nga balita nagadalaga na sa mga lapit-lapit na sa mga 20 kabilog ang gin-report ng mga nagkalamatay kami mga kalamising mga kakay-five sa latest nga report at informasyon sa Provincial Disaster Resurrection Management Office kung CDRRMO or PDRRMO mga kakay-five dito sa may inang General Santos City kag most specialist sa may Sarangani province kag sa iban pagid nga mga kaprobinsyahanan kag mga kabanwahanan kag kasudaran nga nasakupan sa area sa isla sang Mindanao mga kakay-five. So diri sa aton sa may syudad sang Iloilo nagpatuga-tuga naman si Mayor Isacho. Nagpatuga-tuga naman ang ambal niya una-una. Oh, good news salin sa kay Mayor Isacho. Kay nagapreparar ko ng syudad nga magpainsang pundo para nga magbulig sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kauturan mga ka-K5. Nga to dito nagailistar kag naapektuhan sang linog dito sa may Sarangani province most especially sa may General Santos City. So ang aton sining kwan nga inang gobyerno sang syudad ang nagaplano nga magpainsang pundo para nga magbulig dito. Sa aton makauturay kay manti amo na siya nga to mo dapat kay Kumo kay Pilipino kita kapwa Pilipino K5 Andre kung sino tong mga nalisdan nga iban nga mga probinsya bilang isa ka Pilipino Kristiyano ka man o kung Muslim basta Pilipino ka dapat buligan mo kung mga bululigan samtang ikaw ang ara sa maayo nga kahimtangan hindi black K5 Andre so very good no so muna ya. Amuna mga kaki-five ang pahayag ni Mayor Isacho. Karon, ginosisa karon mga kaki-five sang aton nga mga ilabi na gid ang taga-ubo blani. Office of Building Official sa K5 Andre. Nagpangosisa karon sa mga building diri sa bilog nga syudad sa Iloilo. Ginosisa karon na mga building diri sa syudad sa Iloilo. Sus! Ano man to mga kaki-five nga sa investigasyon karon kag sa pagpangusisa sa aton sining Office of Building Officials aton sining City Engineers mga kaki-five nagapakita nga 80% kaki-five Andre 80% sang mga building dire sa syudad sang Iloilo ang gin-report no nga may tendency nga mag-collapse kung pananglitan nga magtayog ang mga magnitude 7 nga linog diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Halos 80% sa mga building. Nagpagwas ang statement mga ka-K5 si Mayor Isacho nga ang iya statement nga nakahanda o kun preparado ang aton nga gobyerno sang syudad mga ka K5 kun pananglitan nga magtayog gid mang ang linog diri sa aton sa syudad sang Iloilo perya palayo lang mga ka K5 na

0: naton gina pangamuyo ang amo sini nga mga gumuntang nga magaluntad diri saton. Pero syempre pagbuot na ya sang Ginoo ki 500. Amo ini nga klase sang kalamidad, no? Nga indi naton ya ki 500 mapaktan. Indi siya naton mapunggan. Indi naton ma-project. Indi naton mahibaluan kung saan o siya kay 500 magaluntad. O hindi bala? So, indi ta sila pwede mapaghandaan gid nga siling abi nga sa amuni nga adlaw, diri kamukadto sa amuni nga lugar, wa? Oh? Kay indi naton mapaktan kung saan o ini matabo mga kay 5. Oh? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Siya lang ang nakahibalo kung saan o yatay ugon ang duta ta sa idalom. Ah? That's why, nga kita nagapangamuyo, nga kabay pa nga hindi na yan magluntad rin sa aton. Ah? Ang nagakatabo, pariyo sinisang natabo dito sa Mindanao, most especially sa area sang South and North Cotabato, sa Rangani Province, mga kakay-five, most especially sa General Santos City. Gina pangamuyo naton nga hindi niya magluntad sa aton diri. Mga kakay-five, no? Para nga wala sang may mahalitan diri sa aton. Nga, bangod sini nga balita nga natabo dito sa Jensan, no? Apisar nga ang aton nga syudad sa Iloilo, naghambal nga magapain sang pundo agud ibulig sa aton nga sister city. Aton mga kakay-five nga mga kasimanwa nga mga taga-syudad sang General Santos, kag mga taga-probinsya sang Sarangani, mga taga-South Cotabato, mga taga-North Cotabato, no? Mga kakay-five. Inang bisan pa nga amo na, no? Oh? Pero ang announcement ni Mayor Raisa Cho, no? Mga kakay-five, naghambal, ah? Naghambal si Mayor Raisa Cho. Nga preparado kita dire, nakahanda kag always prepared ang siyudad sang Iloilo kung may magluntad gidman nga linog dire sa aton, ilabi na gid kung magluntad ang kasubong sinikabaskog nga klase sang linog, ah? Kay 500, humakon mo magnitude 7.8 atong sa Jensan, ah? Dito sa may barangay Kalumpang sa area sang Sarangani Province, mga kakay 5, 7.8 diri sa aton, mga kakay 5. Ginapangamuyo lang naton hindi na matabo. Kay kung may fault ang Cotabato area, may fault ini dito sa kanaba ang Cotabato sa Sarangani Bay, mga kakay-five, dito ini ang fault, amo ni siyang nagtayog dito sang nagligad nga adlaw. Diri sa aton, may ari kita diri nga Iloilo and Guimaras Antique fault, no? K5 ba, Andre? Kag pwerte klaba na di? No? Pwerte klaba ang fault nga ina diri. Nga sa din, kung pananglitan karon kung maggihab ini o kung magtayog ini, may posibilidad nga hindi man basta-basta nga gamay lang nga klase sang magnitude sang linog ang magaigo diri sa aton. Karon nagpangusisa ang aton nga mga opisina sang mga building official diri sa sudad sang Iloilo kag didto nahibaluan mga kakay-five nga halos sa pag-inspeksyon sang aton nga mga official sang City Engineer's Office, nagapakita nga halos 80% sang mga building diri sa siyudad sang Iloilo ang mahimo nga magkalarumpag kung pananglitan igoon sang magnitude 7.8 nga linog bisan 7 lang gani nga klase ang linog kuno ang magaigo diri sa aton, may posibilidad nga ara sa 80% sa mga building diri ang may tendency nga magkalarumpag. Now kay nahibaluan ini sang aton gobyerno sang syudad. Ang pamangkot naton mga ka-K5, no? Ano ang himuon sang aton nga syudad? Ano ang dapat nga himuon ni Mayor Raisa Chu? Oh? Siling sang akon nga amigo, hindi mo man na mapaktan ang linog ko sa numatupa, no? Di ano abing imo nga mga pagpahanda? Ano ang imo nga mga preparasyon? Kay bisan magbakal lang gani isang ano panawag gani itong ginabakal sa una sa mga linog blato nga mga kit blato nga inang pwede magamit blato na yun anytime nga kit blato mga ka-K5 oh? Bisan magbakal lang gani isang kasubong sa to mga ka-K5 hindi gani ka bakal ang syudad ta kay ang hambal sa syudad ta wala ta kwarta. Hindi kita tapos ang ambal sa syudad. Hindi ba na dumduman nyo nag-ambal sa Mayor Raisa Chu? Na sila niya, wait, hindi tayo kasarang. Sina magbakal sa amo, sila nga mga emergency kit nga ina. Hindi kita sila magkasarang magbakal. Yang mga Pasig to yan, mga lugar to yan ni Bicoso. To yung kabakal sila to. Damo to sila kwarta mong damo to na savings. O, oh, tiyaton, wait, savings. How? Ada mo damo, galita utang, no? Ah, ti si tatay mo man itong para utang na di. Oh, pati ikaw, gani nagbulos mo siya pang utang. Kita mo pila na gani ka mga kamilyon-milyon na pinangutang mo naman siyang pagpungko mo pang away pagani. Mag init buli mo na splungkuhan mo na pinangutang ka na gani da. Oh, eh? Inang emergency kit, uko na tawag nila nga go bag blan eh. Kainang nga kung maglakat ka bla, automatic dalon mo na dayon bla, kumplito na sa mga gamit na. Mayara na da nga mga emergency, nga mga bulong, mayara na nga mga tubig, mayara na nga mga cup noodles, mayara na nga kumplito nga mga pagkaon, tanan-tanan da, bugas. Nga paglakat mo, bula kwiton lang dayon bla, kay 500. Amo na siya natawag nga gubag. Iban nga mga lugar ganito, Mayor Vico Soto, tos Pasig to, nagbakal to. Kompleto na sila to. Para nga initime, yan kung parang nita yung mga linog. Yeah. Alsahon lang yan sa aton nga mga puno, kag dumalagan, magkadto ko sa din nga mga lugar to. Sila binigit sa mga evacuation center, sa mga layo, sa mga layo, mga ka-K5, sa lugar sa diin. Vulnerable ikaw, mga ka-K5. Ha? Ah? Vulnerable ikaw sa pag sa sining linog nga ini. Ay, hindi bala? Yan. So, amo na karoon nga ito. Sining plastar kag kwao na mga balita kag informasyon. Mga ka-K5. Dari sa ito, sining pagpangalagad. E, kompleto na lang. Ato, sining gubag. Hindi ganit ka bakal. Pagkatapos, ang balon mo lang bastante kita dari kag kwan. Ano nga ambal karoon ni Mayor Raisa Trinya sa itong atsimpo? Sili nga, self-help lang kita, anay. Ya self-help lang kita, anay. Yan lang taon naton kung inang paano kita makaprovide sang go-bags. Bangod kayo makita man naton, sili nga, ngang mga syudad nga makaprovide sang go-bags, damo-damo na sila ya kwarta, nga fans. Ah, nga inugaston yan kita, gani, yawan man kita. Yawan ka ano? Yawan ka pinang kwan? Yawan ka sang bulos kag pinangbayad sa mga inutangan ni tatay mo? Kay antes kabayaan kay ibutan ni tatay mo, pinasubli sa imo ang tanatanang mga kautangan? Kag mayo tani inang mga kautangan nga na, may tani bla kung ikaw lang mabayad daw, pero ang gabayad sila kita nga mga pumuloyo. Kamu na kung nga pinagustuhan mo turutudo pasaka sa mga real property tax, sang mga business tax, sang mga income tax, sa mga IVAT, na kung ano pa klase da, pati mga parkingan sa mga salakyan, ginapanukot mo, para lang ganyan magdamo ang kwarta nyo, kay tungod nga damo-damo utang ni tatay mo, nga ang utang nga ina, hindi man kamo nagbayad, kami gapon nga mga pungli ka pasan, sila ka magbayad na, amon na rason, kung hindi kita kabakal sa go-bags, di ka lang hindi kita kabakal sa go-bags, ah, ano karon nang imo sini nga plano, kay amo na ang nagwa sa resulta sa investigasyon o kon sa pag-inspeksyon, sa nga aton nga mga opisyal sang building ng taga city engineers sa ilang resulta sa ilang pag-imbestigar mga K5 kag pag-inspeksyon halos 80% gali sa mga building dre dilapidated sa bilog nga syudad sa Iloilo. Bochilingon 80% sa mga building dre may tendency na magkalaros dako parang nita nga igoon kita sa kasubog sila kabaskog nga linog mga K5 pwerya palayo lang kinapangamuyo naton ginoo palihog lang hindi lang kami pag-igo, address ang pareho sila ginigo ni Motos Jensen. Maluoy ka o ginio, amen. Hindi kami anay pag-himuasang pag-igo sa kasubong sini. Kay bisan magambal pa si Mayora Isa Trinyascho. Bisan magambal pa sa nga preparadong sudad sing lilo, tikal lang na iya. Pulo tanang tikal nga tikal. Pero kung mata magtupa gani na sus marihunis kabay pang hindi lang mga kakefal labalaban mataramos ning soluha ikag sipon kung anong imuon niya mga kakefal istoryahan trakeron diri sa ato sining pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch dali gilang sa ato nga mga pinalangga nga mga tag para Mateo ang ex-army ito nga ng dismiss nga army itong dakpan sa Nueva Valencia drug buyback operation. Are mahina dakpan naman nga mga drug buyback operation. No? Flash report nagikan sa patrol. K5 News FM Flash Report. Por siya kay K5 Kim Kaluyo sa sining drug buyback operation nga giniiwat sa subong nga mga tinion. K5 Kim sa flash report. Go ahead.
1: K5 John arestado sa ginkasang drug buyback operation sa Station Drug Enforcement Team no sa Iloilo City Police Station 6 ang isa rino ka lalaki sa Rino da Baclan siya sa isa ka sa Shay sa suspected siya buang area naton as of this time diri ni siya no sakop na sa Sunset Boulevard pa sa may barangay Suok Arevalo Iloilo City ka K5 John sa karon agin na marking andri no ang ini nabakal sa iya nga item ka K5 John kag in a while no pagarikasahon siya sa mga operatiba at rita dirikuan sa nga sir makataga comment taga diin ka gidya sir gusto mo may surya kay ka K5 John oo pero taga diin ka taga Mandurriao. Ano ganyan na yung alan, ah?
2: Jason, ma'am.
1: Jason? Oo. Ba't din ka sa Mandurriao?
2: Niyate, Bilyon.
1: Oo, pero paano ka din nakalabot, di ba?
2: Ngayon, nagliwala ka lang.
1: Naglagaw-lagaw ka lang, di? Sinupon mo?
2: Wala.
1: Pero ano ma'am, Balmo, dari kayo, since nga narakpan ka din sa bypass, so may mga recoveries din sa inyo, or may nabakpan
2: din sa inyo?
1: Pero ikaw, sir, may record ka. Kagi ka dakpok.
2: Why?
1: Ano ganyan trabaho mo, ha?
2: Driver, ma'am.
1: Driver saan?
2: Saan jeep?
1: Saan?
2: Jeep.
0: Jeep.
1: Saan jeep?
0: Di pa sa hero nga jeep?
1: Dugay ka nagabiyahe.
3: So, kung nakita doon ni like, na may dog kita dira, may papita, no? Subong.
0: Ara-ara. No? So, kita
3: ang ilagsag barangay social, ang operatiba, nga mag-arisa naman.
0: Ano siya gagamit o kung gabaligya? Magkuta sabi, gagamit siya ginman?
3: Gagamit ka, sir, sa nang kama na yan. Ilagay na droga.
2: Gagamit lang, pero may baligya.
0: Gamit lang, may baligya.
1: O, sa anong klase ko, sir, na gamit? Ang paso po?
2: Bigad na mga mantong.
1: Bigad na mga binulang. Kasi bang sa pado, nilikisahon siya, nay.
0: Rikisahon, nanay.
1: Operatiba.
0: Sige.
1: Ilagay sa tipo ni Clinton Safe. Sorry, no? Ipakita natin sa Facebook live na mapakita madali kasi sa
0: Bandri. Kwan ang ano ni ang manog rikisa sa iya gin rikisa man anay.
1: Yes, no sa nga witness dari
0: niya. Barangay Tanod.
1: Barangay official.
0: Okay, ara na. So siya na marikisa mo nang marikisa sa iya mo na nang pulis naton.
1: Yes, kay Pablo.
0: Okay.
1: Araw na nga nakita sa bulis sa iya dari sa shorts niya ang cellphone.
0: Cellphone.
1: Cellphone
0: okay.
1: Na luag puti ka kay Pablo. So buong check ang iya daring na panakton kaysa aside sa t-shirt niya nagasuknok pa sa isang
0: jacket
1: na sa balan nga may hoodie nga duag ipom kay Pajon.
0: Okay. So ang sa bulsa yan ha nga nakuha cellphone na.
1: Cellphone nga keypad.
0: Nga keypad. Okay.
1: Oh yes.
0: Tapos ano pa ginakuha sa iyang mga lawas ang sa jacket niya na.
1: Ano ba ang gawin pa din pa halugan diri ang pusa kasi 5 John.
0: Ano
1: na? May check diri ang may sling bag sa dala mo.
0: May sling bag siya, okay. So ang sling bag yagin kuha anay.
1: Ara inakuha anay no sa ano operatiba.
0: Ang sling bag.
1: Kay naka-cross sa bisa from the cross ba di lang niya niya sling bag. Kasi 5 John, ano na, na plaster na sa
0: ginpa uba pag siya ang jacket niya.
1: Aragin na isa-isa ang iyang jacket ka K5 John.
0: Ang
1: pag-ari, no? Yan okay. Na isa-isa. So far as of this time, nula pa. Yan na isa-isa K5 John, ah.
0: Ang jacket siya, okay.
1: Ang jacket niya, aragin pa May pasok-sok na dalawa.
0: Pasok-sok liwat ang jacket. Tapos ang pusas. Ang pusas ginbalik naman da yon.
1: Yes, kaki 5 John President. Sa ulo. Okay, dumayan na siya balado pang rides na bala.
0: Hoodie,
1: Tabon na bala sa ano, pang antayabok. Ari subukan iya sa ningas ding bag. Tayara gin buksan kaki 5 John, no? Okay. May nakitaan nga isa ka wallet, no, nga duag brown, kagat ito pong, no, gina-isa-isa pa ang unod sa ngining bag. May nakitaan na rin, nga, may na-recover, nga, tatlo, sa makita nato, no, tatlo, kasashe, sa nga suspected shabu, kasi 5 John, no, kag aside from that, may mga ID, may driver's license, kagiban, no, nga mga personal belongings niya, dari sa iyang bag, kaki 5 John.
0: May kwarta pa? May kwarta?
1: Oh, may kwarta, na, no? I-check naton karon.
0: Eh, lawagag yun ang kwarta, kay budlay na, basi madula, lang kwarta, bla.
1: Kasi mareklamo siya.
0: Oo, basi mareklamo.
1: May ID siya.
0: May ID.
1: Voters,
0: driver's
1: ID,
0: license.
1: Voters ID, driver's license.
0: Okay.
1: And kwarta, ang tatlo, kasi siya isang suspected siya. Buwari may dugang pagid, additional 200 pesos nga na kitaan.
0: Kwarta pagid.
1: Sa sulod, no? Doon na lupot, kumbaga. Kagaliyang may ready rin nga husay, nga duag pink.
0: May husay pa nga duag pink?
1: Okay. Oh, husay nga duag pink. So far.
0: So, ang kahita, wala pa nabukad, ha?
1: Ang kahita, wala pa na-open.
0: Ang sling bag pa lang ang gina-open, subong sling bag.
1: Yes, tag sa sling bag, dito ito nakitaan pa una, no? Ang ining niya, tatlo kasashe. Ang suspected siya po.
0: Okay. So, ara, mga ka-K5, makita ninyo, no? Ara, ginbalik ang mga IDs.
1: Ara, subong na gina-open. Gina-open. I-adri nga wallet, K5 doon.
0: Okay, wallet na, subong gina-open.
1: Puros mga, mga papel, mga ID, probably usually sa mga unod sa wallet, mga resibo na pala, no? Kag mga iban nga mga documents. Ari gina isa-isa, no?
0: Dumay anting-anting na, how?
1: Anting-anting na siya, sir. Ano nung siya tawag daw?
0: Anting-anting.
1: Black charm?
0: Okay.
1: Dito mo nang ginapakal na siya balakaki 5 John sa kung kaisa sa mga gilid-gilid. Ang gina-uro-rasyonan na bala. Pampapaswerte kung pwede man niya para hindi ka bala magbasakit. So, park kaki 5 John, no? Aside dito sa tatlo kasashe nga na-recover, aside sa nabakal sa iya, wala naman, no? Sa nga, nakuha sa duag brown nga wallet kaki 5 John.
0: Away naman. So, sa brown niya nga wallet, ito, away sa may nakita, kundi mga papel-papel, mga resibo, kagmay, may mga...
1: Agadong dokulintas na...
0: Anting-anting.
1: Anting-anting.
0: Mga anting-anting.
1: Abot anting-anting to.
0: Basi
1: anting-anting.
0: Anting-anting. Ano to?
1: Para sa ano to sa how?
2: May hindi sa may check-in-check.
1: Ano, K5 John.
0: Ano mo na gano'y mga...
1: Motor, K5 John.
0: Mga anting-anting.
1: Sabi nga motor.
0: So, nag-motor, galing ni siya?
1: Amahin mo ni sir, Aragin buksan, pwede rin kay K5 John, ang iya sininga motor.
0: Ang U-box ang motor, ya?
1: Ang U-box ang iya nga motor. Tiyara, ano? Kuna nakitaan, ang... Kita mo na bala ang ano, ang... Saan, doba lang, Pinapangkapo, yaman. Probably sa iya sininga motor siklo. So far, wala sa may nakitaan sa U-box.
0: U-box, ya. Doon mga...
1: Kuhan mo na? Motor siklo, ya.
0: Doon mga... Ano ganin, panuwag siya na ho? Ang tools, ang mga nakita.
1: Doon may plies to mo, ribbon pag yun nga tools. Amo na kung napanagiya ka pala sa motor, so bala nga malang-alangan ka.
0: May tools kang gamiton.
1: Peso po nga, so this time,
0: so, marking
1: nga naman ang additional recovery sa iya sininga, na nakita, no, sa sulod sa iya sininga sling bag, nga duag itong kaki 5 John.
0: So tatlo lang yun, no?
1: From this sling bag, wala naman sa na-recover again, no, sa wallet. Tag sa motor, ya, K5 John.
0: Tatlo langgit ka, kwa, no?
1: Isang, yes, K5 John.
0: Tatlo langgit ka sa Shea ang nakita, magluwas na. May buy-bust item na nga nakuha una. Pila kabilog ang buy-bust item nga nakuha, isa lang?
1: Isa lang, K5 John.
0: Tapos may tatlo pagit ka additional nga nakuha sa iyang sling bag, itom, So matutal, ang pangkabilugan nga na-recover siya is apat ka sachets ang suspected shabu.
1: Shabu. Yes, kaki-five, John. No, kagi-check na ito ngayon, kung pila nito be specific in terms bala sa kabugaton or gramo, no? Sa sining mga ginapatihan, illegal nga droga. So, usually, bangit nga alam, ang bala sila nga, suspected shabu. Kahit since mga ginatest pa ni sa laboratory, yes. Bala, no? Mag-positive kaki-five, John, as shabu. Ginapakita, no? Kung mag-match ang subscribe man.
0: Ikaw da lang tao ka man da kay witness ka man
2: 1504.
1: Nagmatch kay 5 doon.
0: Ang kwan na siya ang bypass money. Bypass money na siya nga ginagamit. Okay, so ang 100 pesos nga gin xerox nila kun gin photocopy nila nagmatch ang iyang serial number sa na recover sa iya nga position ilabi na nga nakasulod sa iya sina nga kwanaon ng sling bag nga itom.
1: Yes.
0: Okay.
1: Ko ana don sang side. Ano ganin ilawat ko ganin pangalan mo
0: sa? Si Jason. Oo.
1: May pamilyado ka, sir? Abali. May living partner.
0: Living partner.
1: Pero para tawag na una ikaw mo yung talk the night. Ito yan sa may manduyaw. Para tawag na siya, sa tod lang gagamit ka, gabalik ya, nga subong abri, recent mo.
0: Gagamit lang.
1: So, itong... Nga, sir, nga-engage kasi nga. Pila edad mo, sir, itong nag-start ka na yung abri gamit?
2: Mga 20 plus, siguro.
1: Ang ano, influensya sa bakada?
2: Influensya.
1: Pero tabag na, sir, nga, naglawig, hindi nga muna nga abri show, ha?
2: Nga, nagtatawag mo nga kung abri mo ba? So, ngayon, ang mga temptation.
1: Anong mga temptation na sir, influensya magkapon sa grupo? Ano na sa mga grupo, sir, taga-diramat sa Madurayao? Ano ka, upod ka po, pat-session? Ano, paano niya, sir?
0: Kalbakal
1: ano, kalbakal mo, ginagmay lang man.
2: Ginagamit ka lang yun.
1: Mga pilahon, abi?
0: Ining tatlo ni Kabilog, na ining tatlo ni Kabilog, ni Galamito niya lang, na yun, huwag niya na ginabaligya?
1: Galamiton, wala na tatlo ko.
0: Gamiton niya lang galina, huwag niya nabaligya.
1: Oo, to sa isang bat daw para gamiton. Imo na, oh.
0: Gamiton niya lang.
1: Pero aware, sir, ang imo nga live-in partner nga natawag na nga gagamit ikaw sa illegal nga droga? May knowledge siya? Kabalo siya?
2: May nakadiya.
1: Oo, pero wala iya kabi, kagikitaan nga gagamit na nga. Samtang na ikaw mo da?
0: Paisa kabalo. At siyempre, sikrito, higil lang na eh. Ipabalo na kira sa libing partner niya.
1: Pero doon kayo nakakapag-denizer sa mga partner mo, sir, no? Mga kinakatuwi, Gabi?
2: Kinebe,
0: nag-alabi ko mo. Lawig nagli.
1: Pero wala yung labi na talupang dananotis nga mo ning mga bisyo.
0: Gagamit siya, oo. Abot ka man, guro.
1: Nasa kapila, kagidabi, sir, gagamit, ukod na bakal.
2: Pansan
1: ulam mga.
0: Kung makachamba lang ah. Ano trabaho yan eh?
1: Jeepney driver kay 5 John.
0: Ayo, gali no. Kung maka-income sa pagpamasahi ha, mo pagbakal ya?
1: Kung maka-income ka pa na sir, munang inabakal mo.
2: Depende. Yung sa
1: depende kung saan o kamatsagan mo ito magamit muna. Ngayon lang sir, ano ka papag-safety mo?
2: Kung
1: ano na andan mo, nabulay na buyan.
2: Yung nakasulot ka, pero nabulay na mga kanok.
0: Kung makakuan, kung makatilaw, ga panamit gin mong mong, no? Na namitan gin siguro eh.
1: Sinaumpisahan bala ang bisyo. Pilan ka na edad mo, subong sir, ah? Ate, do mga 25, saan nag-start gamit ka kay 5 June, kaya around mga 12 years na nga gagamit ka. Pero hindi man consistent, abi nga, ano?
0: Palya-palya, palat-palat. Kung saan o lang matripingan, ah.
1: Katawan niya, sir, ano man ba? Mukha iti nadakpan ka dito sa drug bypass operation. May ano ka nga magbagko. Pag-uon ka
2: na.
0: Kagi.
1: Pero ano niya, sir? Ang diblaga biyahe ikaw sa jeep. Diblaga usually may mga random drug test ka mo. Plan haraba.
2: Oo, so, gamit. Wala pang gamit. Kung
1: may, ano, kung may drug test. Mapaktad mo. Kagi ba kung kaysa surprise man?
2: Kaya yung sarag-sarang. Wala gamit.
1: Pero ano na yun, sir, kooperatiba na ang ginadrive mo o kung personal o ikaw ang operator man?
2: Ang kooperatiba.
1: O, ang imo nga, ano nga, chip
2: na ba?
0: Karkilalang.
1: Ito mo sa kooperative, sir?
2: May kooperative.
0: Tihapos mo lang na, pagkabaloyan nga may random drug testing to sa unahan to, gatik, sanay mo na sila, part. May ka pang drug test di sa terminal, part to, hindi na magkanto na eh. O, hindi ba? Amo mo lang
1: na. Ako daw, tay, ano lang mo, timing-timingan.
0: Timing-timing. Kung timing,
1: isa lang sa gagamit, ah. Kaya usually, ang Oplan Harabas, nasa yung PDEA, led na siya sa PDEA together with the Land Transportation Office.
0: Random mo lang na.
1: Alongside man sa mga katapo man sa Philippine National Police. So usually, do quarterly, o kung may mga lagko, nabalang mga okasyon, just like sa... for example, tawag na no mga tawag na tagalalag, mga summer season, do usually do mo na kay Five John, pero for example under kaya sa kooperatiba, kakapin pa ko under sa mga modernized na balang mga buses, may ano gina sila, isa na sa requirement ang drug testing kay Five John or ang drug result mo, may mapadrug test ka, and of course no may ano man sila, may mga surprise pala no nga drug testing. Pero for example, 30 kay the drive ikaw kag tawag na gamit
0: sa mga
1: droga, hindi man abi maapektuhan gid ang imong pagbiyahe. Why man?
0: Kaagi siya nga makagamit siya, gadrive siya?
1: Kaagi sir nga bagong gamit ka, gadrive ka. Why man? Do na consider mo man kung magang safety sa baka pa sa Europe. Okay pa, John.
0: Okay.
1: Na-consider naman ko no, ang safety sa mga pasahero. Yeah.
0: O, chilingon nga.
1: Pero i-check na natin further, kahit since nga, under man siya sa cooperative, no? Kahit siyempre, it concerns man sa safety sa mga passengers, sa public commuters natin, kaki 5 June, kumbaga. Pero ni-check na itong lugang ang background sini with the Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge no sa Iloilo City Police Station 6. Kagtikon, ano pagid ang dugang nila, no, nga monitoring o kung pag-validate man no, sa ining subject person ka-K5 John.
0: Ja, ginutok na ni sila to sa prisuhan. Subungo kay halos kalabanan to. Ara sa mga 90% ng mga... priso to subong sa BGMP, puro tanan mga illegal drugs ang kaso.
1: Yes, kay 5 June no, across Western Visayas. Una naman na gin confirm sa aton before, nag-retire na galing mo si Jail Senior Superintendent Dolohos ang BGMP Region 6, kasi around 80 to 90% no sa mga kaso, bala sa mga PDL o con persons deprived of liberty across the region 6 kaso nila illegal nga droga and even there is Ungka bala or jail dormitory address sa may BGMP Ungka majority man dira mga around 80 to 90% kaka-K5 John, no illegal drugs man ang kaso kaga ginutok sila mo subong we're in
0: sobra
1: sa 500% ang congestion rate kumbaga we're in capacity just like for example lima lang sila dapat ka preso sa isa kang natawag na nila nga dorm kurang selda. Pero do mga around 15 o 20 ka PDL do, ang ara de K5 John.
0: Do mga sardin na sila to, do mga sardin. Anyway, tapos naman ang inventory no. Makita man na sunod man naton kun ano ang mga nakuha sa iya lang ato na karon nga ibalik karon ang kuana, ang market value no. Kon pila ang pangkabilugan nga market value sa na-recover siya nga apat tanan ka mga sosye.
1: May mensahe ikaw Sir Dayton sa iban man abi dira nga kagamit nga droga para mahilo mo abi nga mag-untat na sa mga
0: ano mensahe mo? Oh, anong mensahe mo?
1: Ano no? Untat na nga ah.
0: Ti ikaw ya may plano ka nga mag-untat na? Muntat na?
2: Oo.
1: Pag naman sir kagi, sir nga record abis please.
2: Wala
1: kagi isang time na butapte abi nga nag wala.
0: Ario music ko ang bahanon ni team song mo ni Jason no. Ah team song mo ni team song. Ah ra mati kapamati sa K5 Cam.
1: Kaga pamati siya. Wala ka man na ano ah. Ka

0: Eh, na ginulsol siya, ginulsol si Jason, why? Ginulsol.
1: Ginulsol na yun. Oh, okay, siyempre may live-in partner man siya muna. Oh.
0: Ginulsol na.
1: Yung man nga mag, mag-build siyang masadyang pamilya kay
0: yes.
1: Kevin.
0: Ginulsol na, ginulsol na.
1: Kaya yung live-in partner, Mr. Hoffman. Mm. 27.
0: Na. Oh, so hinulsol na ha? Pag makagwa na gani, hindi na magliwat balik ha? Jason?
2: Okay,
0: ah, hindi na ha? Pangako mo na, promisa mo na, makagwa ka gani iliwat, ah, hindi ka na maggamit siya na. Trabaho ka sang tarong, ipupundar mong pamilya mo para nga mangin malipayon ka mo sa imong live-in partner sa pagpangabuhi ha? Ah, Jason? Okay, sige, sige. Salamat, kid. No? Amunang nami ay may paghinulsol. Ang iba niyo, ay kid. K-5, Kim?
1: Amogid ka, K-5, John. No? Ti, ongoing man, no? Ang kampanya, batok iligal nga droga, sa nga kapulisan naton dari sa Western Visayas under the leadership no ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa nga Police Regional Office 6 sa K-5, John.
0: Okay, sige. Salamat, kid. K-5, Kim!
1: Report upod sa patrols ka K5 Makoy SPH Umalay. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News.
3: K5 News FM Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Dapat tatagan ta permisa sang leksyon bla nga magbag-ong ang ilang kwan nga mga balatyago nila bla maghulumok bla no. K5 inang Andre na para nga pahinulsolon ta kag para nga pagkatapos pagwas nga mapriso ni pag makagwa sa bala mabalik sa sabak sang gobyerno magpangabuhi sang tarong magpundar sang pamilya kag mag pangabuhi sang matarong kay way kamo sang kwaon da sa illegal nga droga sos kadamo-damo na sang mga pamilya nga nagkalaguba ang ilang nga pamilya nagkalaguba ang future sa mga pamatan-on bangod sang illegal nga droga nga ini nga nanamitan ni kamo sinayaman nung kwaon nyo daman oh dapat hindi kamo magpatintar ang tintasyon unay. Pero dapat, kamo dapat mag-control sa inyo kagalingon nga hindi kamo matintar, dira? Kay nga, ha? Why, gid na pulos nga klase, ha? Ang igamit yung sinasang illegal nga droga na kung binakal yung nagurok pagkaon, katuluhan nga kaon upod sa imo nga live-in partner na nag-burtod pang mga tiyan nyo. O rather, isupot nyo na siguro kag patindog sang balay nyo kag maghimo ka bata para nga may bata kamo para nga mangin isa kamo ka malipayon nga pamilya tikun inami kay hindi bla no kay 500 ang ginasagi nyo yung kausik ang kwarta sa wala sang pulos man hindi bala hindi ang tama na nga ti that is your choice no pero the point is ang inyo nga gina kwan bala nga gina pili yung landas inang hindi man namin yung klase kay pwede man lang kamo makapili sang matarong nga dai kamo ya sa mga tinuntuman o ni Blacky 500 papaliho kwan na nyo na naliwat na ano way kamo kwaunda halin sang una mga ka K5 ang kutob sa mga nanging drug addict, wala sang puturo nga nakuha. Ila binagid ko na dalman. Okay lang kung wala ka na dalman. Tapos, nakakuan ka na, nakamarasmas ka, kasi ulihin, nagbago ka na, okay man lang na, no? Mga naka-experyensya sina. Pero, nga aabi nga kinanglanon nga maghimo sang experience sa dira. Nga kinanglanon mo mag-experience sina dira kung hindi man lang pwede. Kag hindi man lang ni mo matabo, kahimoon. Akon mga kakifab, nakaagi man ko sa teenager, nakaagi man ko sa pamatanon, tanan-tanan, nakaagi mo ko barkada, tanan-tanan, nagyan ko na. Ilak bisis nga ginagaling, kaya muna sa mga amunang mga bagay, basta gani nga imbitaron ko sa akon nga mga barkada, sa akon nga mga amigo, sa akon mga grupo. Ambal ko yung simple malang mo. Grupuhay lang tayo sa mga bagay nga mga kung kasubo sila. Pero sa dira nga mga bagay, ya, no? Hindi na ko na iyang magpakigrupo sa inyo. Kamulang da yan. Hindi na ninyo kaya pagpilita kaya hindi ko na iyang magtilaw kay nga. Ang sunod sa pinsar, kung akong magtilaw ko, basi blakon, madimat ko. Amo nang katabo sa iban, no? Nga sila nga, tilaway lang mala parts, no? Para maka-experience ka man. Kaya daw manol kay mo, sinaya nga mag-inistruyahan, na ikita di nga experience parte sa muna, why kay mo, iya sa may isugit. Tiyan mo gidaw. May tani balag ko ng experience mo nga ginapabugal, inabalang experience mga ka-K5 nga ginapabugal mo nga mga inang may mga accomplishment ka sa kabuhi mo, mga kunanuda, no? Hindi ba? Pero ipabugal mo malang nga nag-addict ka, nag-ipabugal mo malang nga nagamit ka siya. Buti, ano nga, anong ipabugal mo na? O, hindi ba? Oh, okay. Wala, sige. Sato sila nga pagpangalagan mga ka-K5. Balikay kita nung ligoy sa iban pa mga balita. Kag-information, dili sa ato sila nga pagpangalagan. Kag-subungman mga balita. Pagid nga mga ato sila nga pagkatalakayan sa ato sila nga mga ginpang headlines. Dili sa ato sila nga pagpangalagan. Ang mga balita, ngayon nabatan ang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant, kasang Mighty C, the alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, inong kamo sang Clinica DTX, pamer kag Mighty C, the power duo sang Clinica, the alternative medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Para magapabilin nga health at tulawas, kontra diabetes, hypertension, inang high blood, kag iban pa nga mga komplikasyon, mga komplikado nga mga balatian. Katulad abis ang mga balatian sa kurason at ay baga kag labi ng cancer bla niyo mga ka-K5 no, may bulong ang cancer pero may prevention, pwede ma-prevent ang cancer nga magtubo sa atong ilawas mga ka-K5 nga para nga hindi magtambok kag hindi magtubo ang cancer cells sa ato sinilawas. Ang ato sinilawas may ara na nang adaan nga unay nga cancer cells. Nagatubo lang na siya kang nagadako, kang nagadamo, nga nagadamo. Nagatambok, nga nagatambok sa lawas ta ang cancer cells. Kung pananglitan mga ka-K5, nga ginapatumbayaan tagulingon ta. Kag nagakaon kita sa mga pagkaon, nga paborito man siyang cancer, nga magtambok siya. That's why mga ka-K5, kinanglano na to, na ginatawag na to nga, ining anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Ara lang ina siya mga ka-K5 sa DTX 500. Mga ka-K5, bangod kami ara ini siya nga DSE o kundi sugar sugarcane extract. Mga ka-K5, nga may ara sa sang mataas kagbastante, kagmasaligan nga potencies or potency sang flavonoids kag polyphenols nga nagahimo sa pag... pamaagi agod nga magkontra sa pagdevelop sang cancer mga ka-K5. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog naman sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So amo ina sa mga ka-K5 kun nga ang i-partner nyo ini ang Clinica DTX 500 kag ang Mighty C mga ka-K5. Produkto ina sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ano pang ginahulat nyo? Hindi niya ginanglan pa kag hindi niyo na pahulaton pag magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan ang aton kaugalingon Clinica DTX 500 kag Mighty C ang adlaw adlaw naton nga pagaimnon. Ang aton nga oras alas 8:45.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama. With the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga butka. D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Physio. Ang Physio.
6: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Spore Biotics nag-inupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
7: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik at sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.
5: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
14: Balik na mga ka-K5, Adri, sa aton nga pag-pangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 58 minutos na kaligad sa alas sa 8. Kada signal sa mga inuras ta K5, Andre, no? Wala mabalaan. Shoutout tanay sa aton nga mga followers, oh, nga nag-monitor na diri sa aton sini nga pag-pangalagad. Naunta na aton sini nga mga inang followers sa June Kapulot News Live nga Facebook page. No? Sa kay Nestor Holyesa, Yeah, good evening kay Five Idol John, watching from Takas, Haro. Kay Virna Salvilla, thank you for watching. Kay Romy F. Espada, good evening Idol John, gapamati ko diri sa Carmen J. Ledesma. Di na mag-iapon sa kuwana, no? Sa may Takas sa Haro. Kamot listener sa Haro ba? Takas ba? Kay Mikael, good evening Idol John, listening and watching diri sa Mohon Arivalo. Kay SK Chairman John Peter Olea. Dina Rodriguez, Stephanie kag Bibot Olea. Team Gugma Idol John. Aba! Team Gugma kamo ha. Kay H Bal Baluyo Plana. Good evening Idol John, musta na si Budayday kag si Chararat Ambot. Sino na si Budayday kasi Chararat man. sa kay Miguel Tanaman, shout out sa kay Brad Smiley Boy, gamonitor from Bro Mike sang Uton. Kay Hanili Casiendo, good evening sir. Kay Mary Ann Sibalyos Madruna, good evening ka K5 Idol John Kapulot, watching from Paluto sa Iloilo Fishing Port, Mary Ann Stall number 20. Pangitaon ta kada sa sunod da kay makaon ko da sa imong store. Ah. Kira sa Paluto store mo da sa may fishing port sa Kwan. Sa kay Mary Ann Stall number 20. O sige, sa Stall number 20 da ulat kada. Kay makachimpo, makadto gani kay mapaluto ko si mo da sang paborito ko. Basta gani ara ko. I-plastar muna dayon ang kwan na, ang inang kwan bala, kalamaris. O, kalamaris bala nga, ano yun na, sa kwan ng lukos, no? O, kalamaris, tapos ang kwan, pasayan nga, gin, kwan na bala, gin butangan sang ahos bala, no? Garlic, o, garlic shrimp. Tapos kasag. O kasag nga gin kwan lang bala gin ano na gin lapuhan lang gin luto lang bala. Way na duro panakot ah no nang gin kwan lang bala gin steam lang bala no nga kasag. Kag kun may pampano ka no ilutuan mo ko pampano ng steam pampano sus marihunis so kay manyapon manya ano na ganin daw lunch ah hindi panyapon gali. Kay manyapon kami da ni ka K5 Andre si ka K5K.

sa July 5 na anniversary na muna mong araw. Ginaagda ka mo tanan-tanan sa mga running enthusiast nga magpasakop sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary. Fun run, dalagan para sa mga bululigan. Ini pagahiwaton sa Hulyo 5, 2026, July 5 na sa Sunset Boulevard na. Kani kung gusto nyo magparehistro, may ara kita nga tatlo ka mga kategori. May ara nga 10 kilometers, ang registration fee niya is 999. Ang 5 kilometers, 599 ang iyang registration. Kag ang 3 kilometers, may ara kita nga 499 nga registration fee. Ang inyo na nga mga ginabayad mga ka K5 gamiton nato nina nga ibulig sa aton nga mga kauturan nga mga bululigan. So but chiringon for charity ini no. Para sa mga inang may bululigan kita nga mga pumuluyo diri sa sudad sa Iloilo. Amo na siya. So ang inyo himuon kuya sa mga gusto nga magparehistro. Una, personal, pwede ka mo makapadulong diri sa K5 News FM Iloilo Station hamtang sa may 4th floor sang Swan Rose Building diri sa Commission Civil Street sa Haro. Or pwede man ka mo sa online registration, check lamang ang page sang K5 News FM Iloilo. Pwede gani, mga ka-K5, upda nyo mga barkada nyo, mga ka-opisina nyo, kapamilya nyo, kahagugma nyo, hasta mga kontra nyo, upda nyo. Dalaan nyo, natun, lagan ta to, gusto mo gid. Lumba-lumba ta to, daw akig ka sa akon. Parang daw madula ang agrabyo mo sa akon. Yan, palumba ta lagan to, sino magdaog ti? Siya ang daog eh. Tanan-tanan, ma-share ka mo. Mga ka-K5, no? Mag-tambong sa fun run for a cause sang K5 News FM Iloilo. Ano pa nagahulat ang mga pila ka mga exciting mga premium mga ka-K5 kag mga sorpresa para sa inyo tanan-tanan. Ano plano nyo? Tiyan muna sa pagkatapos na mundlagan makadto kami dadayon sa hapon dira sa my fishing port kay makaon kami amon sa isda nga mga paborito namon. Sa kay Marian na si Balios sa Madrunada. Dira sa may fishing port. Pangitao naman ang stall number 20. Kay Mercedes Malquerido, good evening K5 John. Thank you for watching. Sa kay Eddie Bilara, good evening Idol John, watching from Uton. Kay Judith Palumo, mayang gabi Sir John, pakibati ng happy birthday kay Rosalina Palumo. Sa kay Verna Salvilla, thank you for watching ang mga ka-K5. Kay Nestor Holyesada, thank you for watching man mga ka-K5. Dire kita sa mga followers naman naton sa K5 News FM Iloilo Bay. Sa kay Rokita Nisda, good evening Sir John, watching from Manila. Maninila Miagaw. Abi ko Manila ba? Maninila. Gali. Maninila Miagaw. Richie Magos na. Shout out man. Kay Romel Palmares. Kay Jenny Halyorina. Yeah, good evening Idol John. Gachun in lang ako dire. Muna iyang nami. Kay gachun in ka lang permida. No? Dira sa may... sa din kagan. Lipat naman ko sa iyan. sa kay Jenny Halyorina. Sa kay Ryan Ornido, Agri PM, Chef, shout out sa guard sa Salngan Elementary School. Salamat. Okay. Kay Rubian Sukayan Vergara, niya namigid ang apikto sa D3 Bayo, Sir John ba? Dula gid sakit sang tiyan ko, Sir. Namig man the best ng D3 Bayo, no? Amo man ginainom ko mga ka-K5. Sa kay Ruby Ann, sa kay Bergal, niya may gabi, Sir John, idol, gid kita, katama, Sir. Aba, salamat ha, salamat, salamat. Sa kay Fred Pascal, Adyo Campo, niya temptasyon niya, ginagong rason, padayaw naton sa grupo mo, muna nga garuro kaw. Hindi siya pati. Niya, hindi kaw pagdakpon kung wala ko gabaligya, blibad lang na. Sa kay Rosemary N. Agramon, niya malam-an. Malam-an ko na to tong sa nakita dito sa wallet. Anting-anting gani. Ay, Cherry Lapating Brand niya. Sila niya, lucky charm niya na.
Ay, inang sino pa ibang tading ang mga followers kay Shamera Figa na kagum.

0: Vania Biscan screen screen bag siguro. Sila niya, Sir John, di kita ka-afford. Ayan, panggubag. Sa kay RV Chris Casires, shout out man, Arnold Lucero Barbero. Good evening kay Five, Sir John, watching and listening live from Barangay Hagimitan, Pasig City. Shout out kay K5 Ed Marlikinya, kay K5 News FM 88.3 Pasig City. Thank you and more power. Kay Amid Dasal Senior, dasigay nagpanaykon cellphone kag snatch akyat bahay, pero kung kinawatay sa gobyerno, need pa ang trial, tinonto, nagidya ito. Say mo ka K5 Idol John, iho di punta. Grabe, may bago sa subong expression ba? Iho di punta. Iho di punta. Kuno. Bagong expression niya. no? Nya kun kawatay cellphone, mga snatch sa cellphone, mga akyat bahay, kun ano pa da nga mga kinawatay, nya kadasig sa ila, pero kun kwan gani sila nya kun mga inang kinawatay sa gobyerno, trilyon-trilyon ang ginkawat sa mga buaya sa gobyerno, mga congressman, mga sindikato ng mga congressman, mga sindikato ng mga senador, mga sindikato ng mga kontraktor, mga sindikato ng mga taga-DPWH, ipaagi pa sa kwan sa committee hearing, ilabi ni sa Blue Ribbon Committee. Tuod, no? May punto gini si, kwano, si Amid Dasal Senyoro. Oh, tapos sa katapusan, may aras sa ekspresyon, siya niya, iho di punta. Maricel Baloro, kasipli da, shout out man, Christine Gardosi, shout out Ed Marlikinya, Kamigs Vlog, shout out man, kay Bengs PSG, kay Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, kaki 5, Iloilo. Frank Constantinopla, shout out man, kay Puma Beatriz, I have 10 gigabyte for 35 GH. Ano ni yan man? Labalad ako ni. Pa siya, ano ni man? Pang-recruit ko na eh. Kay Bindi Astoria, shout out man, Rosimpas, Verna Salvilla, Rhea Capanas, and Blair Matuliano. Shout out sa iyo, taratanan. Thank you so much sa inyo siling ang pagpag-upod. Dili sa ato sila nga pagpangalagad. Si Mila Bautista, niya mayad nga gabi, Idol John, sakto ganang imo. Idol, malinong da sanda kung ikaw doon ang mayor, galupok kao dya sa Kalinog, Karatagan, Idol. Shout out lang sa family Kabayaw, Idol John. Tiway. So, salamat man. Kamix Vlog, sila niya nangawat ka, mangga, dapli mo. Priso kao dayon kay Five Idol John amo gani. Pero kon inang kawatan gani nga mga nakabarong sa gobyerno, ipagi pa sa kwan sa committee hearing. Pagi pa sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Iho di punta. Di ba la? Mayan nga gabi, Idol John, hidlaw man ta si mo ba? Galupok ka just Kalinog sa Karatagan. Shout out lang sa family Kabayaw. Salamat, Idol. Okay. Alin sa kay Mila Bautista. Sa Libanon, galis Jenny Halyorina. Sa War Place. Teka, musta da galinog panay pa na. Panago ka lang, basta kabatin ni lupok. Kuan ka lang, panago ka lang ha. O, kalo ka lang da helmet. Ay, so. Okay, wala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kakipap sa kay Rokista Nisdagali. Shout out man. Ay, tapos na niya. Okay? Sa kay Silin Pachiho. Tihutoy kadlaw Silin Pachiho. Ay, oo. Wala sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kakipap. May nabilin pa kita ng mga balita kay impormasyon. Pero antes sina mga kakipap, balikon na to ng mga balita. Ang mahatag kita na isang gamay pa nga mga komersyal para why na, ubos na. O sige, ang mga balita nga inyong mabatian karon na upod si kay K5 Kim Kaluyo. Mga K5, sino pa si K5 Jenny? Si K5 Karen. Okay, no? Antes ang report ni K5 Karen. mga kakifab ang iyang mga balita ang builong nga giradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika Distribio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ato sini nga mga kauturan dai labi na kay tig ululan na subong bawag grabe. Puwerte mga kakifab no ang ining parte sa dengue virus bala no. Dapat inom kita sang Distribio, isa ka superfood supplement kag ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pero may maayo nga natural antimicrobial properties sila binigid kontra sa mga virus para sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang Distribio mga kakaifan. Ang ginahimo sa aton ilawas into monoglycerides kag isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa Distribio nga consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami man sa Distribio pinagi sa medium chain na triglyceride ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa ato sining ilawas isa ina siya ka-fatulable vitamin nga nagapugong mga ka-K5 sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Pinapanami pagid sa Distribio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kon epektar kana sang dengue mga ka-K5. Gani o parang pinahulat nyo? Nang nakita sa Klinika Distribio, the superfood supplement para live kita sa mga balatian, live kita sa mga viral and bacterial infections katulad sa sipon, hilan at ubotrang kaso kag iban pa. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Distribio. Sa sini nga mga tinion, yara na naka-standby sa piyang atong alinya, K5 Kim Kaluyo. Sa dugang nga mga follow-up report, ngot sa sini nga giniwat nga drug bypass operation, kag iban pagid nga mga balita, kag information mga ka-K5, kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Kay pa John pagkatapos no sa nga gitwitesan naton nga drug bypass operation nabta naton diri no sa police station or diri sa Iloilo City Police Station 6 magin sumbag diri nga isa ka lalaki nga 23 anyos ang nagsumbag wala siya kabalungod pa no yan sumbagan kay pa John ari blang
0: araw
2: na nanumbag ano kaning alam sira
3: Raymond Tokira
2: Raymond Tokira pero tawag na, pwede mo ba, istorya? Ang kay Pa John, yata, kung naran sa imo, asap siya ka rin niya. Si, ano ka rin, Raymond?
0: Raymond?
2: Raymond, Raymond, kay Pa John, para ma-istorya mo, diri, ah. Kaya doon na siya sa madumdutan, kaya kung paano, kung anong tabo mo?
0: Man, ilo man, doon, anong tabo si mo, man?
3: Pali nga, doon, nagpisik mo lang yan, kamot, problema na...
0: Nagpisik?
3: May kilala ko. Kontra ko, kuro ko ng klase ng prestada.
0: Gulpil. Nagalakat ka, gaano, anong prestada, galakat ka, tapos gulpil na nagpisik ang kamot mo?
3: Oo, wali, may takot yung Ray-Ban, bla? May Ray-Ban yung pinakalagong mo lang sa may Ray-Bay.
0: Tapos?
3: Doon may nagita mo lang kung nagtulupay mo lang kami, bla?
0: Ang Ray-Ban mo nga, kwan, nga ginbakal, ginsuksok mo?
3: Oo. Pag may bayo, pukutahan nyo si Goba. Kasi sa bayo, kumano ko na nung plastada. Nagbalos mo lang, guro.
0: Daw ginasugo kasang riban mo kasang bayo mo nga ginasuksok nga manumbag ka?
3: Wala nang duguro lang.
0: Ano? Bali, anong daw nagpisik lang gulping kamot mo?
3: Oo, oh, nagpisik lang gulping.
0: Tapos, ang tao to nga na sumbagan mo, ano mo to, kontra mo to, aw?
3: Hindi man nga may kilalahay.
0: Eh, hindi magkamu kilalahay?
3: Hindi.
0: Ay, sus. Di, tapos, ano, ang Ray-Ban mo, amo nagsugo sa imo nga sumbagon to sa kay daw ang Ray-Ban mo nga bago nga ginbakal daw, ginasugo, yaka nga sumbagon to siya?
3: Oo.
0: Oh. Ay, sus. Di, ang kuan mo yan, ang imo nga bayo itong siling mo, dalaman itong gasugo si imo.
3: Oo, dalaman, dala ko bayo ko, masising ko bayo. Uplang, ano, uplang.
0: Ang nagasugo man nga sumbagon mo to siya? Ay, sus. Di, din ginaigo ang tawo to.
3: Doon, lapit sa mataya.
0: Ay, sus. Di, nahabok kinang mataya to.
3: Kamot ito, kay siyempre, hindi ko man makita. Huwag makukita, no? Kamot ko mo lang yan nakakita.
0: Ang kamot mo lang, amo nakakita. May mata ang kamot mo. Mata ang kamot mo. Nga ang kamot mo lang nakakita kung sa diin nagtupa ang inumol.
3: Oo.
0: Ay sus, apirte nga kamot ni. Naka-shot ka, man?
3: Why,
0: man? Naka-kwan ka?
3: Ado, hangin lang lang ito ginasugo ka sa hangin.
0: Oh, may nagahutik si imong hangin. Oo,
3: wala mo sa hangin ko, di ka lang magproblema. Blara siyang. Tinanayam lang Diyos yan.
0: Sino? Si...
3: Kaya nga may kontra ko li. Gato nga pakauno niya ko dulo si Kagitlog. Akag... Alok pati.
0: Oo, oh, te. Kaya mo itong... Oo. Oh.
3: Amo itong property na nabiyoso li. Gato nga.
0: Ah, grabe. Kaya
3: nga palong mo. Ano nga? Ano nga kontra na pati mo?
0: Nga kontra mong alok pati Kagitlog, ha?
3: Ang... Kwan... ang itong ginasugo. Ako pala yung... Ginasugo. Ang napuho ko pala.
0: Ginasugo ka sang ano, sang alugbate kay itlog nga manapungol?
3: Oo, kagay buong kuro ako na nung plasada.
0: Dapuga, git. Gays, ang ilik yun eh, karon.
3: Tumapulang sa ako sa sapat.
0: Ati, sige ah. Ati, ano, ano nang disposition sa nga, mga pulis na si mo, subong?
2: Mm, tawag mo sa, ano, sir, may hubog kayo na.
3: Bye, bye.
2: Ano ano bisyo mo? Ay kapatid.
3: Bye bye man.
0: Nakakaon.
2: Wala naman ang bisyo ba?
0: Nakakaon ni nakapanyapo ni Wai.
2: Wai man kayo na nagluto.
3: Wai man.
0: Wai man. Jesus. Oh,
2: ti da.
0: Oo, ti Wai na ta mismo sini kay lain-lain na ni istorya ta karon base kun madalman ta di.
2: Ang bayo ya di abibo mo.
0: Ano nga la? Ano nga la sa bayo ya?
2: Are i-send ko ba na kay 5 John para makita mo?
0: Why kay, why ka video de siya sa itsura yo kun san picture.
2: Para kay Pa John din send ko ang picture sa iyang bayo. Kita mo.
0: Why pari ikon i.
2: Ara.
0: Pakita be kay 500. May power ang Ray-Ban niya tapos ang ulihi itlog nagkagalog bate ang may power. Pati bayo may power pa nga nagasugo siya sa ulihi dugay-dugay hangin na gid. Yo da po gabili sang ilik ini. Gagamit ni siya, mangkutabi, kung nagagamit si illegal drugs, why man?
2: Hmm. Wala kami nabibisyo nga nag-druga ka, why man? Why ko nung kipag
0: why man? Ay sus, taga din ni siya man?
2: Taga Banate.
0: O, taga Banate? Di paano nakalabot na di sa syudad?
2: Paano ka din nakalabot, sir? Sari balo, sir? O, baka din. Pero sinusubungan ka na tinaran mo?
3: Why, why, talagang
2: sa plaza na siya katinir kay Pab John.
0: Ah, sa plaza na siya katulog?
2: Hmm, kasi muna may ublaman siya kaprosubo sa plaza na lang.
0: Sus, nagutuman, guru na ipakauna na bin eh. Unano ng sistema. Pwede ba siya madala? Tani pwede ba siya pwede tini madala to sa kung sa kay Nini Diralyana bla kay daw siya man nagbulos sa kay Tatay Giling. Dalabi na to kay Nini Diralyana. Or hindi gani dito sa pututan bla?
2: Pero kaluloy na niya. 23 years old siya kay 5 ba, John?
0: 53 niya, anyos.
2: 23 ang nasumbagan niya.
0: Ang nasumbagan niya, 23 siya. Yeah, pila edad niya?
2: Pila gani edad? Mag-edad siya, sir? 38.
0: Si Raymond?
2: 38 si Raymond. Ang nasumbagan niya, 23. Tinaghapit. Ano yung sir ako na sa convenience store sa 7-Eleven sa Arevalomo.
0: So, ang bayo. Kaya
2: sinumbagan.
0: Ang bayo yan eh. Nga daw, amo ng golf. Wolf. Galino. Ining bayo niya nga wolf ni among nang gasugo sa iya nga manumbag siya.
2: Amo man gud ng pati hangin mo.
0: Oh, kag tapos na may hutik siya hangin nga sumbago niya tong tao tong 23 anyos.
2: Alias kay Five John.
0: Ang masakit gid kay wala siya makakita sa kundi na igo ang iya nga ginsumbag kay ang iya nga kamot amo lang ang nakakita sa pagsumbag. May mata ang kamot niya.
2: Kasi may CCTV man to ah.
0: Sige ah, okay.
2: Ay, kaluloy, rin ni kay ang isa nag-hapit naman dali sa convenience store na sumagan pa mo.
0: Ah, ti, tingin reklamo isa, ti, ano na sa prisyon na sa nadaanay for the meantime?
2: Oh, okay, sir, i-reklamo mo rin, sir, daughter mo, ang ipapailan mo kaso. Oo, mapail kaso, ang victim kay 5 John.
0: Ahay, pruti daw sa ato nga paglanto, hindi wa ka sararanto lang sa batya niyo. Bot silingon daw, medyo base may problema ni sa paminsaron, blan eh?
2: Oo, posible, kakipayir
0: pa. Hindi wa ka sararanto
2: sa batya.
0: Gani man, wa ka sararanto sa batya sa aton, blan? Hindi ko base, blan, nagutman, blan eh?
2: It's either nagutman or may bisyo, tutra naman kay 5 John.
0: Gani, oh, kag may nervyos, blan? Muna, blan? Gindakop ka nervyos.
2: Ang pamilya mo, sir, tugid sa ano sa may Banate, subong. Tanan sila. May mga bata ka. Why? Why man ko no kay 5 John sa
0: asawa,
2: mga bata?
0: Why man?
2: Asawa, why man? Why man ko no?
0: Why sa man?
2: Asing ako, baga, ano na, sa edad nga, laon ah.
0: Solo, solo, solo, solo, mulo.
2: Oo, solo living.
0: Solo. Ang iyang partner ni, mula ng bayo, yung sa si Wolfo. Ote, sige. So, ti ipabulong, anay, naguro, ano, may habok yung mata sa 23 years old na?
2: Ari, tawag na, nagpakit naman sir, no, sa ilong niya. Sus. Kaya pa yun, kaya may tulo-tulo, tugo.
0: Ahay, mo, ti kaluluhoy ni siya, kaya nabiktima ni siya, pero ti, hindi taman ni makwano, hindi taman ni dayon-dayo madali-dali ni nga mahusgahan ng isa ni kay base may problema giman tuod bala sa daw base bala na dako pala sa nervyos bla kay 5 Kim
2: among it kay 5
0: okay mabalan tay
2: so ongoing pa man ang pagpang sisa dari sang pulis para mahibaluhan kon may condition usually classes pa man ang
0: Sige, sige, sige. Hindi
2: po lain na kay 5 yun kung i-dapon siya pala dali sa mga
0: Gani?
2: Priso na kulpi pala mo ng bag.
0: Oo, oh, munang lain da. Kay karon kung ikuha na sa itingob na sa karon sa mga priso da, kag lain na ikaroon yung paminsaro niya karon, hindi katulog mga priso da karon siya.
2: Among gindi pa yun.
0: Oo, okay. Sige, sige.
2: Sige, upod sa patrol si kay 5 Makoy as well. Malay pa naman si kay 5 Kimon. Tanyo kaluyo para sa kapatid na balita. Servisyo Publiko Kalkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report!
0: Damo ga request nga ipakita itsura ya, pero hindi na lang nga kay inang karon makantsawan para karon kag ti siyempre kita naka-incindi nga ti magamun ang mga tao nga damidyo ang paminsaron niya, blad damidyo Lisa, no? Incindihon tagi na kay 5 Andre. Ay ti may posibilidad ba si gintakop sa nervyos, may mga balatian, unano da, no? Mga ka-K5, no? So, kinanglan, i-refer tayo dayo na sa mga eksperto para nga malantaw kag ma-examine ba? Kung anong nagkakangay ka na ka dapat sa iyan, kaya mantirang tawa niyo lang panabatya ito kaginaw. Yung pa, kwan, gayuhom lang ko sa tawag akulukadlaw, pero danaluoy ko sinaya mong mga ka-K5. Makon mo na nga ginhutikan na siya sang hangin mo. So, buot silingon. Kaka K5, may something wrong sa iya sininga paminsaron, di ba, K5 Andre? So, dapat kaluuyan na ning mga tao nga mo sini, no? Galing kay Manti, igapanakit siya. Kinang lanon man nga ikwan siya, dapat huptan gisane sa aton nga mga pulis na kay igapanakit siya mong basi kung inabot ka nervyos na kag tiway ta kabalo. May lang gani na kay inumol ng tong sinumbag ya kung mga nakakuyabasi nakakita ko chilyo blagi hostage yan naman tong tawo bla to. Di ba? No? So muna mga ka K5. Sa ato sininga pag pagalaga this time katapusan nga balita informasyon check nato na mga balita na ka informasyon nagikan kay ka K5 Karen Badilla sa sininga mga tinio. K5 Karen sa kampyon nga report standby.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: K5 June arestado ang dismissed army sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Nueva Valencia Municipal Police Station sa Barangay Kanhawan sa amuman nga banwa sa probinsya sang Guimaras alas 4 inisang hapon Hunyo 8 o kon kahapon nga adlaw K5 June no, ginkilala ang suspect nga si alias Edsel Tumandok inisang Barangay Kalumpang Molo direya sa Iloilo City kag ang iya live-in partner nga si alias Inday amon ni siya ang residente sa Barangay Kanhawan sa Nueva Valencia. Sa interview naton kay Police Captain Ross Kevin Obejas, ang hepe sa Nueva Valencia Municipal Police Station, ginpahayag sininga tatlo tubtob apat kabulan nila nga ginmonitor ang ining suspect sa diin mailap ini siya sa transaksyon suno sa hepe K5 June. Dugang pa diri ni Obejas nga nahibaluan nga ang shabu nga ginabaligya sang suspect ang halin pa diri sa Kalumpang sa diin may-ari inisang grupo K5 June kag nakuha ni sa iya nga paghinakop during by bust operation ang pito ka sachets sang suspected shabu nga may kabugusan nga balor nga 60,000 pesos kag base pagidiri sa background dugang ni Captain Obejas nga tuig 2014 sang na dismiss sa serbisyo si alias Edsel matapos ini siya nga nag-awol o kon absent without leave sa idalom sang 61st Infantry Battalion sang Philippine Army diri sa Banwa sang Miag-aw sa probinsya sang Iloilo kay 5 June. Samtang nakahunong naman sa karon no, sa Nueva Valencia Municipal Police Station ang ining suspect kag ang iya partner kag natalana nga pasakaan sang nagkakaigo nga kaso kay 5 June. Ang ining nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Ang mga balita ni K5 Karen Badilla Bulug man ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Ga kafe ka na, ga detox ka pa. Ang subuman, extend food supplement for men mga ka K5. Ang produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para ini sa mga kalalakihan nga medyo ama at amat nga ginakapoy, lapyo permi sa trabaho, permi busy, kulang permi mga ka K5 sa resistensya. Inom na kita sang Extend Food Supplement for Men kay nagabuli gini hatag extra energy sa lawas ta. Kay nagapanami sang aton nga blood circulation. That's why nga kun manami aton nga blood circulation layo kita sa stroke, layo kita sa mga balatian. Labi kag labaw sa tanan naganami ang aton nga performance. Extend Food Supplement for Men kag Klinika DTX Coffee Mix mga ka K5. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Ma-share kamo sa mga butika, sa mga parmasya kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina ni Wellness Center nationwide. Kay Romy F. Espada, good evening idol yun, kapamati ko din sa Carmen J. Ledesma, kay Berna Salvilla, kay Nestor Holyesa, watching from Takasaro, Parkon Sikada Eduardo Jr., shout out man Florenda Cadavero, Julio Sancho Abilarde, may gabi idol yun, kapulot basi, nagutuman na daw may problema sang pag-isip, nervous gid. Mo gani, no? So, ginintindi na ton. Dapat kinanglano ng mga, kwan bala, mga health expert. Ilabi na gid ang mga psychologist, gani. Ah, mga ka-K5, kinanglano nila. Sa kay Florenda Cadaver Peter Standarte, good evening. Sa kay Jill Yonel Glory, nagalupok, kamandiris tapas, kapis. K5 John, shout out lang sa Glory Family. Salamat, gid. Silin Pacheho, shout out man. Kag Subong man, sa kay Susan Pisis Car. Wala untat ko nung nagalpadupad ang drone dito sa may Lebanon. Aisha Ahmad, shout out man, Banks PSJ, Jenny Halyorina. Sila nga daw, kuging man naman. Base nalipasan, gutom gani. Kag sa kay, kwan, no? Sa kay Susan Pisis Car, sinopibant, Rowena Jimena. Good evening, Idol Joel. Pa-shout out sa kay Romelo P. Jimena Sr. Okay, away kita tiyempo, mga K5, dili sa ato sini nga pag-pangaragad sa ngaran sa bilong nga puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman ang inyo ka-K5, June Aluhado Kapulot. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
8: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
9: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
10: May mga barikada pa na.
9: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system.
10: Pusto.
9: That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3Bio nga. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
6: D3 Bio.
11: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Mamakal, sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
10: Oh.
9: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
10: Daw import gali ni Doc.
9: O import siya.
10: Yeah. Mami-import kaya.
9: Your second immune system.
12: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
9: mga train gipang train
12: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
9: Ang D3 Bio import immune system.
12: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
9: siya lang import mo pasulog mga iban nga immune system.
12: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
8: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
12: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
9: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
12: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
9: paborito gid sa kagaw.
12: Oh, paborito dapat
9: labi na kung plakaw ang katamis.
12: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
9: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: DTX 500. Epektibong suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan! Dalagan para sa mga pululikan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakang sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagama yan akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gitsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta.
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Macho Kulit.
7: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
7: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
8: Ay,
7: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ko dugdug agad.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan!

88.7 K-Fod News FM. Championing the lives of the Filipino mga K-K-5. How are you? Sa mga K-5 naton, nga nagapamati isubong sa aton, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nga nagatutok sa aton nga programa sa Bardagula sa K-5 News FM. Share the live mga K-5. Kaya para nga mag-enjoy kita mga K-5. Kag mag-inutoy-utoy kadlaw kita. Well, sa mga gabi mga K-5. I would like to introduce myself. Ako si Matt Chocolate sang 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sir Gerard, balikan kita ha. Nasa on-air ako. Hello, good evening po sa iyo. Gerald Dave Di Castro, nakatutok na yun.

Hello, Western Visayas! I-tune in your radio! Kagpuri ka muli katawag, ha? Sa 0966-243-2130, mga kakifang. Para mag-enjoy-enjoy kita subong sa itong programa. Laugh out loud sa una. Subong! Ha? Bardagula na. Kinatamiyaw ito man ng mga friends nato na hindi ka mo magkabalaka. Kaga, hindi ka mo magkahuya. Kaya si Matt Chocolate ang upod niyo every night. E para nga mag-enjoy kita sa aton nga programa. Dari sa K5 News FM Philippines. Diretso kita sa aton nga Bardagulan. Greetings! Alright, kinatamiyaw na ito ng aton kaibigan. Hello, galing kay Toto Daniel Cruz. Toto Daniel, congratulations! Sa imo nga achievement, sa imo nga kabuhi. Grabe kinang imo nga achievement sa life mo ay bandayagan. Actually, mo nagpalakpalak pagkasala-sala pa imo ya ba? Do ka normal ang sa imo. Natagaan ka sang awards, no? Hello, magaling kay Victor, kay Benz, nga nagamatisubong sa aton. Good evening sa inyo dat na nga duwa, nagagachika-chika sa mga gabi, nagapamatik ka mo kay Matt Chocolate. Mayang gabi na sa inyo. Liwat kay Daniel Cruz, nga nagatutok man sa K-Fan News of Fam, mayang gabi sa imo. Natamyaw ko man dagali si Erica May Malo. Erica, see you on Saturday! Kita na kita sa Saturday, ah. Si Erica. Grabe kayo nga nag-enjoy gyapon sa ating program. Nagtamyaw taman mga friends naton, dari sa Mysore. Hello, galing kay Ma'am Rachel Gardose. Good evening sa imo, Ma'am. Salamat gina. Ma'am, pa-advertisement sila dari sa my K5 News of FM. Mag-enjoy sila. Salamat, salamat gina, Ma'am. Damiyaw ko man si Abading na nagpamati si Nanay Nenfa. Good evening sa imo, Nay. Kag sa mga friends nato andari sa may Pontevedra Capiz na always nakatutok sa aton nga program subong nga gabi. Alright.

0: Hello, magaling kay Moven. Yung matisipong sa aton, si Jilonel Glory. Jilonel Glory, mayong gabi, DJ Machocolate. Pa-shoutout lang na, DJ Machocolate ka. Jilonel Glory. And I got tutok sumong sa aton sa K5 News FM Philippines. Mayong gabi sa imo. Mayong gabi na sa inyo. Ay, happy birthday, galis kay Ma'am Rose Kasidsid. Ma'am Rose, happy birthday. Ikamusta imo da, Ma'am Ngahimos? So, tanay ka mo galing ni Ma'am Joy birthday. Happy birthday, Ma'am. Kagaya Christian nga nagatutok man sumong sa aton. Kay Angel nga nagamamati man sumong sa aton. Angel! Mayang ka, busy mo, Angel? Nga Angel pa imong alan, man. Ano taglugar man, tsura mo? Mayang ka, busy mo, Angel? Hello man kay Levine Hicole. Mayang ka, busy mo? How are you? Nagatutok man gyapon ah. And also sa mga friends naton nga nagapamati subong sa itong program. Hello, magaling kay Tuto Stanley. Mayang gabi, si mo Tuto Stanley Lawrence. Mayang gabi. Nagapamati kami DJ, super kulit. Mayang gabi, good evening, Ma'am Rachel. Ma'am Rachel Gardosen, nakatutok subong sa itong good evening. Grabe, ginapatay-patay, kita kakadlaw, ma'am, doon nagutom, doon nasunong madala, tanda pa mahaw. Ito, Stanley, kamusta ka na to? Inigo, tato, kimoyo. May leg man, nulhot, no? Sige lang, dabaan mo na siya. Oh, may gabi man, sa kay Jen, yung nagamamati subong. Oh, try bala para suwabe. Question and answer mo lang na. Mga K5, sulod kita. Yatamyaw ko man gali si Nimes Sotala. Nagatutok sumong sa aton kay Philomay. Mayong gabi sa imo, ma'am. Mga grabe, nagatutok magyapon sa K5 News of M Philippines. Si Alvior Benz. Nagatutok man sumong sa aton si Alvior Benz. Always nakatune in man sa program naton. Hello, magaling mga chocolate. Tamyaw ko lang gali si Glory. Si Albert, si Stainting, si Tantan, si Ropel. Yan nagamamati sa mong sa itong program nakatutok sa K5 News FM. Grabe, the best game. Yan nakatutok na sa K5. Natamyaw ko man si Loveline Arman. Yan nagamamati sa mong sa aton. Good evening. Suwabe, Geb. Kay Albert. Kay Janelle. Kay Armon. Ayang gabi sa iyo. Awag na iya. That's life. Kay K5 diretso kita sa aton nga Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real talk tayo.
0: Oh, hello, galing kay Michelle Abadonio. Ngayon gabi si mo, Ma Michelle. First Personal Services and Corporations. Nakatutok sa K5. Salamat. Ang pamangkot natin sa mga K5, oh, Aria. Ihataw na ni Machocolate ang aton nga first question sa mga gabi. Oh. Kung nagtadlong lang ko tani, damogig ko tani plano sa kabuhi ko. Kag mas lalo na tani ang akon or mas na layo na tani ang akon na abtan ba? Oh, grabe no? Ari oh! Kung nagtadlong lang ko tani, oh, muna ang pamangkot naton ha. Damo gid tani ako plano sa kabuhi. Kag mas layo na tani ang akon na abdan. Oh, grabe, grabe ha. Be, mga callers naton, tawag mo dire. Itawag ang gusto nyo itawag sa amon kay Machika kita sa mga gabi. Kung may mga gusto ka muna itawag ha. You can call me now sa 0966-243-2130. Ari, may caller kita subong gabi. Kami gining pamangkot na subong. Ari, check na ton sa caller na ton subong gabi. Hello, mayang gabi.
2: Hello, mayang gabi.
0: Ay, ari, ginang caller na ton. Babae, galing caller na subong. Madam, mayang gabi. Kamusta sa?
2: Okay, good.
0: Okay, good. Oh, ano ang ginabisi-bisihan mo, Madam Subong?
2: Galanto lang man TV.
0: Manggaranon. Basta galanto lang TV. Ni manggaranon ni may palaabuton ini. Madam! Taga-DNC, Madam Gani. Anong ngalan?
2: Si Kat.
0: Kat. Kat-Kat Burikat. Grabe, gali. Si Kat-Kat Burikat. Michelle! Ma'am Michelle, kamusta sa? Ang kapagwapa, gini si Ma'am Michelle, gina nakita ko sa personal. Do artista ang iya nga itsura. Okay, madam, ang pamangkot naton subong, kung nagtadlong lang ko tani, ano ang pamangkot ha? Or may si may na relate ka man da, ka-relate ka man na, damo gitani ako plano sa akon kabuhi, kag mas malayo na tani ang akon na abtan. Gapati ka man na, madam?
2: Hoy.
0: Oo. Kung nagtadlong lang sa una, mga kilala mo, subong hindi sila chismusa, tani. O di abogada sila.
2: Magrani sa tani.
0: Magrani. Pero na-notice mo mga chismusa, amo pa na yung mga lagko, bibig, no?
2: Laban.
0: May nag-comment na yun. O, di para sa imo, bi ano bi ang mahatag mong advices sa mga kabataan naton? Nga nagahinulsol, subong akong tani, bagong itadlong ko lang kabuhi ko, tani, wala ako nakapabuso. Ano?
2: Ang ako nang yung advice sa mga kabataan, subong, dapat kung ginapaskwila sa isang ilang ginikanan, skwila sa Mayo, kag ang mga biga-biga ng mga mga
0: ang mga kiri-kiri, no?
2: Mm.
0: Pero kapati ka man, oh, yes, ano to?
2: Oo. Kaya kapin, mga daan, mga babayan, sa mulaan, sila nang kapanulong sa mga lalaki.
0: Mga babae, pagkapanulong?
2: Oo, sila nang kapanulong. Kasi yung lalaki, ya.
0: Oo.
2: Manok nang kapalapit, hindi pa nila tokob.
0: Matokob na sila. Mabudlay na.
2: Kaya yung advice sa mga kabataan, subong, dapat kung ganyan pa sila, sa reason nila, kapag sila, gitarong kati ang kwarta, hindi mahapos, pangitaon kabudlay. So dapat i-appreciate nila ang ginobra sa ginikanan para sa plakad daw, wala sa hinuso nga matabo.
0: Correct. Tingo sa ginapaskwila ka sa ginikanan mo, galigoy ka, pero kung di pa paskwilahon, galing ka pangakig ka.
2: Wala nang buo kung di paskwilahon.
0: Oo. Pero pero kapati ka man, madam, nga bisan ano ka kaayo nga ginikanan, bisan na kaamayo ka nga ginikanan, basang bata mo Bertoldo, gano'n wala agad, no?
2: Wala agad, eh, kasi tumutin na may mga balita na.
0: May natapunglay to bata mo.
2: May natapunglay na, may mga atraso na, ti. Inaayon mga sa mga balita na, makibot na lang, Jay. Pagtapos uli, yung pag-inulusan, tani, mamba, siya, tani, wala ko nang tinubra, tani, wala na ko ito nag-intra.
0: Correct. Amo na blaman bala mabay bu. Tani wala ko lang gin. Tani wala lang ko nagpadala-dala sa amigo ko. Tani wala ako nagbusa. Mga babae dan kong kiss aman bodo. Usa man bala sila nga na ano sila na trauma sila.
2: Oo, may trauma tapos mga lipong-lipong.
0: May ara ka ba na bala nga trauma-trauma ha tapos galida mo pag lalaki?
2: Oo, ako na rin. Kung nalipong-lipong, hindi nga li. Sus, ah, kadamog. Isang nubyo.
0: Shout out, sir! Si Sir Adi muna. First Personal Services Incorporations. Mayang gabi na sa imo, Sir Adi. Ah. Adi ko. Adi kag mami. Mayang gabi sa imo. Bang ako niya miga, di si Ma'am Rachel. Ba, perte. May utang ka pa sa ako, Ma'am Rachel. Ah. Malo pa niya punan mo ko, ha? Ah. Kaya mo na mabudlay kung gisabla ka pinpagid ba lang gusaman ba lang ba nga hindi ko na yasa yan nakulbaan ko trauma
2: kuno abi may trauma eh po ang hindi ikratan gili
0: ay baba kabudlay
2: gid man kanala na ko no ari lang ang budlay sumunaan kapay na sinting hindi mamlay sinting wala
0: Pero mabudlay na ba? Si Ibla, ano yung imo bata? Mama o babae, lalaki?
2: Lalaki?
0: Ah, puro lalaki, kabataan mo.
2: Mm-mm.
0: Diga, sakit man ulo mo sa Hawaii, no?
2: Sakit man, nagigis. Ulugtasan man mo.
0: Ulugtasan man. Mga pila pang edad doon sa kabataan mo, ma'am?
2: Ah, ano, 23 kag, ano, 19.
0: Ah, 23 kag 19. Abaw, nagapasultiro na nagali, no?
2: Oo.
0: Kaya, awan ka na na.
2: Di, isa na muna. Sala ka dalag ko na. Gidabantayan ko pa na iya.
0: Uy! Isala na iya, kasala iya.
2: Budla na na
0: iya. Tapos, sige, no?
2: Uy, kapinto, makamigamigas. Hindi, amo. Ay, sos. Kasi may, pako, saya.
0: Mahibihibi, no? Di kong kisa, madam, galing sa prangkang istorya, maglakat ang bata mo po, Jamiga. Eh, doon ka problema ka na dayon.
2: Sige, libugid na ulo ko yan. Huwag ka pamangkot ka na sa diin na ka. Ano, sampuli? Sinupod mo?
0: Ano, ginakulbaan ka gali? Kaya basi ko ano matabo?
2: Pwede, siyempre daman, kasi, di ba, mayaran na kabataan. Yung nga, blackmailo na ang mayaran kasi sa mga babae mo. Hindi na blackmail ang bata mo. Mm-hmm. Sample, be, may duwas sa nabihan na sila. Then, wala kay kabaloy nga siya. Tugaya, may iban pag ito sa iya. Kasi hindi mo impact ako na ito ginabuhat niya. Mm-hmm. Ipasaloy sa bata mo ang natabo sa iya.
0: O ba siya nagbusong siya?
2: Oo.
0: Budlay? Malulak? Mm-hmm. Malulak ka gulpi?
2: Hindi po ay ready.
0: Hindi pa. O grabe gali no? Hindi ko sa magkantod ang babae sa balay niyo. Bigin nakiga naman eh no?
2: Ay, uy, nasita ako na iya, te. Tapos kagi na, yes, na maging dala din yung bata ko. Bako, te, wala ka ganang puli, gabi na.
0: Ano ka plano nga, dira matulog?
2: O, oh, te, hindi ko na gusto iya.
0: Tanambal mo sa iya?
2: Ano, makukonsert mo ko, basi yung nanay, hindi ka pangitaan na siya, tapos pwede, so wala lang iya.
0: O, oh, basi, karoon ko ano yung muon sa bata ka, gireklamo ka, no?
2: Laban, kanang bata ko, kaya balikan, budlay na iya.
0: Ang budlay na pinakasakit, malamang nga hindi mo kadugo, ipaako si Imobla?
2: Oo, amo ginaiyak eh, di ba kalabanan, damo na nagratabo, sana mo. Para sa nakis nga, hindi iya, to siya ginapako. Ay, hindi ginaing lalaki iya, tapos kaluluwi bata mo iya.
0: Correct.
2: Matabuan.
0: Ate, sa bata mo iya nga, wala may ginaubra. Ipaako sa imo. Di bilang isa kaya ginikanan, hindi mo na mabatas ang ginikanan nga ang bata. Iyan, nagahibi sa kilid, di ba la?
2: Siyempre. Sakit na sa ginikanan na makita mo bata mo yung aga-libion.
0: Kasi yan, pasaway lang bata mo, pero palangga mo, hindi ka dyan hindi ka dyan ma-baydan.
2: Kung baga, balagan, eh, sir, kung lang kabataan, yung mabatas nilang ilang ginikanan. Pero ang ginikanan, hindi ka dyan kabatas sa
0: correct. Kabataan. Saan yung pinagbinago na sa mga kabataan? Mm-hmm. Sa una, ginabatiti sila sa ginikanan. May mga pilas-pilas nga gamay, pero subong. Kasi mapaliyog ang ginikanan ka pala mulugso ng kabataan.
2: Hindi, ito mulugso ko na yung manabat pa. Hindi na magaginasakat kasi hindi mayo.
0: Ote. Okay. Okay, ano na lang na abi? Kung magmuna muna abi, di bala?
2: Oo, eh, kalaw ay ginaiyan.
0: Hindi niya mayo yung ihimplo sa mga kabataan.
2: Tama agad. Kaya mo naging ako, gamba ko sa ilang dapat piliyo nila ilang mga friends. Mm. Kaya doon mga klase friends mo, mayroon mga malait, mayroon mga maayo.
0: Maayo? Para na kung kisa gani nga, kung kisa naging gani, di ba? Gahinulsol. Aryo, madam, hinulsulan, gina sa mga, pwede sa bata mo gani sa buong na-graduate na?
2: Oo.
0: O, te, hinulsulan, gina nila sa Pilakadlaw kung ang bata mo, ginapakanubo nila.
2: Oo, madam, kapakanubo sa bata ko.
0: Ay, ahay. Mga ano, mga istorya, madam, be, sige, be, istorya, hebe, si Macho ulit, be.
2: Hindi, may lagi nga kadugo, nag-iid, hindi, yung papabuliga, di ba, ang tao, pang priority.
0: Pakanubuon pa din ang bata mo?
2: Hindi. Kasimple lang, sige na pangay mo sila nga, pabor, hindi pa matag.
0: At yung pilakadlaw na makagraduate ang bata mo, basi magsiman bata mo, magdoktor bata mo, magabogado, kung mga ayos sila wala bulig sa inyo.
2: Hindi mo kami mabuloy sila
0: yan. Dire-diretso.
2: Hindi mo ba? Kung sa bata ko ya. Hindi kung sinagabuloy sa imo kag sa aton, ang muna balik doon mo, ang wala nabuloy pa bay ita.
0: Correct. Kabin pag yung nga bata mo, manong nga, hindi nakatapos bata. Yan may mapabusong sa mo. Bati ano man muna.
2: Hindi na-understandmate bala.
0: Oo. Hindi mo na sila kasarang mano. Si nanay, maldita mo na. Si amunit, tanan-tanan, pag-ubo nila.
2: Hindi naman ang nakita. Bala kang naman ang nabalaan, bala.
0: Oh. si Junabel. Junabel, gin-erase mong imo nga message. Ang balya, familiar ko na. Familiar ko na. Kagi man ko gin-amusin na. Gin-erase siya iya nga message. Uy, grabe gin man, madam, no? Mga istorya nga pareho sinabla. Kung is, ang imo nga intensyon, maayo ang ilaya, hindi maayo ang ibuga nila sa imo. Ti mano na lang na abi. Bata mo.
2: Tingnan mo subong niya, wala na kami labot. Ah, bala. Amo da. O, ano'y hambal niyo.
0: Correct. Ang importante, ikaw pangabuhi.
2: Basta, ayin mo lang
0: sa Mayo. Kasi underestimate nila bata mo. Balon nila, langka o ano da. Tapos kung makagraduate ka nito, pwede ko kauta.
2: Tapos siya, kung makasample, ba'y makagraduate ng bata ko. Tapos pag makaplastan, bro. Ay, ito. Wala kita na papahaw.
0: Ay, mga kabalan.
2: Sponsor, Abby.
0: Mga kabalan, madam. O, di ba kabalan? Well, madam.
2: Mga kapalmoks na yan.
0: Kapalmoks na yan. Mugi na. Sige lang, ah. Kabay pang imo.
2: Mayara, pagigan, iban.
0: Ano, ano, pagigan?
2: Mayara, pagigan, iban. Gani nga. Isa rin, pagigan yung obligasyon na ginikanan sa bata po.
0: Imo nila timbang?
2: Ay, oo. Ano matuloy sa bata ko, ya?
0: Ay, kalain na, ya.
2: Sa eskila, wala sa maging bubulig sa piso, bisang singko.
0: Bisa makambal ka lang sa malain kung kisa amada mo, pero matuntuod mo rin na.
2: Oo. Kaya mo ilan, sir, kung maghambal ka, baladaan sumong sa matuod ya. Damo, ikakontra simo ya mo. Kuhamba ka ba sa binutik, bala kay damo ka grupo.
0: Oo, damo ka makaplastikan. Bawa daw, tartaran miga mo. May biso-biso, yes. Ano sa tangkugo, sa ngipon, sa baba, sa kamot, sa paa. Puro biso-biso. Oh. Sige na, mas maayo na yung wala ka plastikan. Ang importante, no, may tatlo ka kamiga. Ayos na na.
2: Okay, nila sa ako. Nila sa lang gamay lang yung circle of friends. Kaya kasi ano mo, damuun tapos puro plastic sa inyo man.
0: Mas nami pa na madami mo mula circle of friends. Tatlo, duwa ka makakaon. Baka mo sa mga nag-meet ng pagkaon sa mga hotel.
2: Correct.
0: Pero kung damo, yaban ka sakot.
2: Tapos diba kung ano mo, damdamo ka friends tapos puro mga plastic.
0: Amo na mabudlay. Madam, thank you so much. Kasi mo may gusto ka tamyawon, subong?
2: Thank you, Gid.
0: Sige, may tamyawon ka. Gusto mo may tamyawon ka, subong?
2: Ginatamyaw ko lang isang mga gabing tanan. Sa family ko, sa mga friends ka mo lang na.
0: Alright. Salamat, Gid, madam. Ha? We'll be right back, Matt Chocolate. Alas 10:34 na.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
7: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats. Ginili na. Sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Bilang sarap, sustansyarap.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabagas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
8: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akong kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amun ako ng iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Who
2: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa K5

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero,
5: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
15: K5 News FM.
16: Bardagulan.

0: 10:45 on the clock. And you're still listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Mayang gabi mga K5, di makalipat mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Kasi aton pagid nga habon nga nami-nami. One time mga K5, ang akon din nga guya. Actually, sa unang mga panggadon, di ba ang punggod ko nagalo istorya man sa punggod ko. Malko nun yung muon ko man. Kaya tito wala na yung nag-palong ang punggod ko. Azas! Ang ginobra ko mga K5, ginhabunan ko ang akon nga guya sang GTX Beauty Soap. Kundi swabe. Lain gijaya ko na, miimuguya. Compare nga nag-kudol-kudol. Alright. Hello kay Tristan White. Gulay, nagpamati subong sa aton. Kay Nanay Nenfa nga nagatutok man subong sa aton. Good evening. Matamyaw-tamyaw taa para ba swabe, guys. Shoutout natin ang mga friends natin, si Gilonel Glory. Yan ay gamamati man subong sa ato na si Tristan White. Mayang gabi. Nakatutok sa K-Fad News of Film. Kasi mga friends man natin, din sa may uton. Nag-tune in subong sa ato program. Good evening. Hello to Janelle. Kay Alipin, kay Arman. Yan ay gamamati man subong sa ato na. Good evening. Hello gali sa mga friends naton diri sa may Cambodia nga ginakilig sa mag-istorya sang iya nga pinalangga. Wow, charara. Kay Jilan, nakatutok man si Jilan sa aton sumong mayang gabi. Kaga macho kulit, invite ko bi ang akon nga pinalangga. Ba invite kong imo pinalangga ang ano? Invite kong imo pinalangga ang ano man, hindi ko magets. Kung sino imong pinalangga? Tamyaw ko man si Ivory. Nga nagpamati subong sa aton, si Elmer, si Pador, nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello kay Arman! Mayang gabi sa imo! At sa mga friends man naton, dali sa may Capiz, nga nakatune in sa 88.7. Machokulit, tamyo ko dami yung friend ko. Dali sa may Pontevedra Capiz, day Jeline Aliana, natutok man sila subong sa aton. Ang Real Talk natin mga kaka-K5 o kasadyan isang Real Talk natin subong.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Ang Real Talk naton sa mga kaka-K5, Chinky Esmeralda. Mayang gabi sa tanan-tanan. Kung nagtadlong lang ako tani sa una, damo kita ni ako plano sa kabuhi, kag mas lalo na. Tani ang akon, os malayo ng akon na abtan. Oh, grabe no? May mga nainursulan man ka mo bala? Nambok tani kung nagmayo ko sa una, amo ko ni. Kung nagmayo ko sa una, amo ko na. O, diba? Basko kita ni. Tigali, ano mo na, abikay ti Iban? Wala man nag, ano mo? Pero sige lang, ah. Kayang-kaya, ah. Tamyaw taman si Loretti. Nga nagamati sila subong sa aton. Si Joel. Si Joey. Mayang gabi si Imo Joey. Kasi sa friends man naton kay Armand. Hello? Kay Chinky Aragay. Grabe imong ngalan, Vlad. Chinky Aragay. Ano ni dyan? Kay Chinky Aragay, mayong gabi sa imo. Kasi sa friends naton dira sa kay Sir Mark Paul nga nagatutok sumong sa K5 News FM Philippines. Salamat good sir. Kag sa mga friends man naton na nga nagpamati man subong, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan mga ka-K5. Tamyaw ko man si Carl. Ayang gabi si mo, Carl. How are you? Si Carla Bonita. Pamati man subong sa aton. Good evening. Kag sa mga friends mo na ito, dira sa MRM. Mayong gabi sa inyo. Kay John Glenn, mayong gabi. Kag kay Arman. Permi na si Arman kapag-greet sa ito. Mayong gabi sa inyo. Kag sa mga kaki-five na nato na, hindi kayo magkabalaka. Enjoy yon ta ang aton pangabuhi, Permi. Enjoy yon ta ang inyo mga pangabuhi. Ang aton kabuhi, tanan-tanan, enjoy yon aton. Para suwabe, tanan-tanan gina. Mayong gabi man sa kay Berting. Yan nagpamati subong sa aton. Salamat kay Berting. Sa mga friends naton, diri sa may Kalaparan, nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5 naton! Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. Pamati na na kamu, ha? Kagabugta ko naga, kagmapamati man sa mga public affairs ng K5 News FM. Ako yung programa, niti enjoy-enjoy lang. Pang dula umay, ahalin sa aga, daan puro lang news. Kaglapit naman ang anniversary, oh, July anniversary sa K-Fed News FM. Basta dyan naman eh. June 12, Independence Day. This Friday na mga K-Fed. Well, sa mga K-Fed naton, tutok kamo sa number one radio station sa Iloilo. Amo ini ang number one ng radio stations. Oh, magabulos na si ang kaayong lawas ni Dr. Ramil Itangoy. Ang magabulos naman si Madam Usang. All here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! TTX 500!
5: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
6: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500!
8: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Ilan nalang subong imo sugar?
8: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500!
11: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500!
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500!
11: Ang DTX 500!
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang
7: Happy Kanunay
11: DTX 500
7: Masaligan
11: Epektibo
7: DTX 500.
5: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
6: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
5: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Mil, ang nagakause man sang abdominal pain kapag palanakit sa mga joints.
6: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
5: Oy.
6: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
5: Baong ng budlay?
6: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
9: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: TGX 500 na.
9: Ang TGX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: TGX 500.
10: Garantisado.
9: TGX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: TGX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: TGX 500.
9: Ang TGX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Kagakontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
10: TGX 500.
9: Asal rigat.
10: Epektibo.
9: TGX 500.
5: Abi mo, simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
6: Actually, mabudla yung pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag MITC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag MITC para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauha.
9: Kasi may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: K5.
13: K5.
12: News FM.
13: K5.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Bedtime secret. Bedtime secret.
16: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gid kamo.
17: Wow!
16: Kal makaistorya kita karon sa ginatuwag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka. Mga ka-K5, good evening everyone. Aray naman kita sa ating program. Pwede naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Mga ka-K5 naton, how are you? Tuesday edition sa ating program. Happy birthday kay Inday Mona. Wow! Kasi mga friends naton nga nagatutok man. Good evening everyone. Well, tonight mga ka-K5, isa naman ka-check ka. Isa naman ka-istorya pambabahi ang atong istorya. Hindi lang pambabahi, lalaki man, babae lalaki, ang aton i-istorya sa buong gabi. Well, sa mga K5 naton, because Tuesday edition sa ating program. Hello, hello, anay sa mga friends naton, mga tricycle drivers, taxi drivers, sa mga friends man naton, nga nagapamati subong sa ating program. How are you? Bo, na-mista ka mo ba? Bito kagapon na tanakita nai na-mista tayo. Ay, isa kag-isa. Ini magkalipan mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, amuli pa-inom ko sa akong gabana. So, una kami bana pa ko. Sang nagbulagay na kami kaya hindi naka-uyo ng bana ko. Magkaon sa pinakas, nangita na naman siya sang sisig. Ay, bongga, pan-bana. Bahala, tas sa buhay mo. Well, tonight, mga KK5, isa naman ka pakalam ang atong istoryahan sa atong bedtime secrets. Taguan ang ngalan ko, Madam Usang, nga si Bengs. Wow, hello, gani kay Beng. Si Beng, Madam Usang. Taguan mo lang yung ngalan ko. Okay, ah, taguan ko. Ang ako batasan, hindi ako katulogo, hindi ako pagkutihon. Ay, bangga. Actually, wala pa ko ba na nagbakay lang ko sa dumalaban, bala. Nga pwede mapakalam-kalaw. So, nadula. And then, nakatilaw na gina ko isang tuod-tuod nga laba, bala Madam Usang. Daugin pangita ko na dayon. Tagagabi, hindi ko katulog kung hindi ko pagkutikutihon ang akon nga tinagong dagat. Ay, halbong gani. Matamusang karabi, ginan akon niya. Paminsaron, to kahigo. Pero gin-share ko ni sa imo kay kabalo ko nga buligan mo ko. Nagmigo ako, Madam Usang. First day ko pala siya ginsabat, nagtilaw na ako dayon sang iya nga Chinese New Year. Wow! First time ko nakatilaw sang dako-dako, Madam Usang. Naku, maghukas, kinabuldoga, pak, galagpok, Madam Usang. Grabe, ged. And then, nagdugay kami sa boyfriend ko. Nakalabot kami sa 10 months. Kaya pagdapos, Madam Usang, doon ginapaghita-paghita mo na. Sige, bayan ako sa napang nga nubyo. Doon hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Nga mangita, gita ko sang matustlok sang akon garangan. Nagabot at siyempo, Madam Usang, nga hindi ko na mapungga ng akon kaugalingon. Biskan sino na lang ang maupod ko sa ilimnan. Ako giya mismo ka pahagad para la madula ang akon katol. Grabe, giya Madam Usang, do hindi ko mapati o hindi ko magpati sa akon ginabuhat. You can imagine, Madam Usang, sa sulod sang dua kabulan nga wala na po boyfriend. Ang natabo sa ako, Madam Usang, daw, hindi ako ginhawa. Gusto ka ganyan, Madam Usang? nga may matuslok gid. Ano balay advice mo sa akon, Madam Usang? Pabayaan ko lang kaugalingon? Or batuan ko ang muli nga sitwasyon? To hindi uganay kenchindi sa akong nga ginabadsyag. Kaya kung hindi ako matandugan, kag hindi ako matuslokan, kag hindi ako mabulkitan, nagalain ang akon pamatsyag. Ako si Bings, ang nagasulat sa imo. Bongga, agidya Bings, ah. Balikan na kakaroon kay sabihan ta ng imo nga. Marguso kung paano naton palutuon, kag paano ang saging hindi mo pagkadon, kagkadton ang lahatan. Bombo ta nagid si mo, Bings. We'll be right back. More music, more fun. Your favorite radio station, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matakas mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
7: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
2: Garantisado!
7: Epektibo!
2: Aramis
7: mo! DTX 500!
2: Nagapalandunum ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
7: Garantisado.
2: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka
2: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman. Superman.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman. For men. Extend Food Superman for men.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for men.
18: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
18: Basta tindo ang atay.
15: Happy kanunay.
18: DTX 500.
15: Masaligan.
18: Epektibo.
15: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
15: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
15: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: DTX 500.
18: E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
18: Ang D3.
15: Yung may BCO.
18: Ang BCO.
15: Yung may D3.
18: E3 Bio.
15: With BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio,
18: ang D3
15: yung may Visio,
18: ang Visio
15: yung may D3.
18: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow. Wow, my puso.
23: K5.
15: K5
23: News FM.
15: K5.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Magaka K5, upo ginawa si Madam Usan sa programang Bedtime Secrets. Grabe kay Bengs ba? Well, itam niya hon kuwan ay mga friends naton ha? Sa mga friends naton, diri sa may uton. Nagabamati subong sa ato si Cherry. Hello, good evening sa imo guapa. Especially pag sa mga friends naton sa uton, sa Jennifer Gayon, nagatutok man sa ato ng riders naton, dira. Especially pag yung JC. Hello, good evening sa mga taga-fishing port. Nagatutok sa K5 News FM Philippines. Hello, magaling kay Maika, kay Rodel. How are you? Kasi mga friends naton, dari sa maya uton. And dari pag sa may Bilabagoharo, nakatutok man sa aton. Wow, grabe good mga friends natin sa ID. Hello, kay B. And some of our friends that don't well, tutok ka mo bala sa 88.7 every day from morning to evening. At ipagkatapos ni Macho Palit, si Madam Usang naman, ako ang pinakaulihing na DJ, ang mabatian nyo sa kahanginan. Bow! Natamiyaw ko manapag nga teknosan, din nga wafu-wafu, bongga na, guwapo pa. Bangs! No? Itagad na advice. Actually, ginadala mo imo self bisa katuntuhan. Kaya hindi naman kita na nga po makatilaw kasi natawag natin nga rin polio do ginapangita mo. Pero, hindi pagbutang sa ulo mo permi nga ahay akadugay na kung nga wala nakaamusini, amusina. Natawag kay tao ka mahidlaw ka pero hindi pwede nga tanan-tanang lalaking nga upon mo sa ilimnan i-billiard mo. Hindi pwede. Basi ka na magkasakit kita may mga HEPA or mga HIV or may tulalay te maratnan ka pa. Di ba? Hindi namin. So, dapat ikaw, ibutamog sa self mga, ay, what if, may karoon ba si magbusong ko ang hampangan ko nila, ikaw ang kanuluoy. Hindi pa pangita ang ginapangita sa lawas mo. Kalain gina eh, promised. Pilakadlaw, makatol imo tingkoy. Pilakadlaw, malingin imo ulo. Because, dati ikaw, dapat sa imo ha, ikaw dapat na magdisiplina sa imo kaugiringon. Hindi ang iba niya taho. Kung ginahagad kanila magbumbumpaw, hindi ka magpalapit. E total amo na ginapangita mo, hindi niya makabulong sa imo nga ginapangita. Amo na siya rason nga makahatag sa problema sa imo sa pilakadlaw. Amo na rason nga makahatag sa imo sa hindi manami nga sitwasyon. So, kung ako sa imo, ang ubrahon mo, halungan mo self mo. Okay? Madam Usang, nagyan ko mo na sa una, kahit di nakatilaw ako, 15 years old lang nakatilaw na ko, ginapangita-pangita ko, ay Allah, hindi mo na pagpangitaon. Amo na dali sa mga parents na to, kung brother lang, hindi ko palagawin ang kabataan, dapat maging honest ka mo sa nanay niyo. Because nga kung tulog ka mo bala, wala gami madula bala sa inyo kung maging honest ka mo. Antes ka masugig ka mo sa pinutig, maging honest lang bala ka mo. Okay? Kaya problema daong gisa, the more ka nagkatago-tago, the more ka makaproblema. Okay? So, ari pag ito, Madam Usang paliyog inform si Bing. Nga, sakit kinaguro. Pas maayo nga mapakonsulta siya. Or kadto siya sa psych. Kag-explain niya ang iyan na batsag para mabuligan siya. Nagyan ko man Madamusang sang una na ginaamwa mo ako sina ginapangita ko ang gusto sa ako niya bati. Ay, ang nakaproblema ako kay nagbusong ako. Duwa ka beses nga wala, tatay. Amo na subong ang hatred ko sa self ko. Pero gipadako o kabataan ko may headlock sa Ginoo. Grabe no. Halong di ka mo, babae ka mo ya bala. Kagbabahe kita no. Hello sa taxi driver ng friends ko, Matt Chocolate kag Madam Usang. Why di si Matt Chocolate siya bong? Nagpulit na siya, yes, sure. Si Madam Usang, hika program. Kalabanan daan Madam Usang sa mga lalaki, mahampanganin lang babae. Hindi man. Kung ang babae ka pahampang sa lalaki, di hampangin siya eh. Diba? Hindi ba tatang lalaki, may ring makampang. Meron ibang babae, may ring makampang. Hindi na yan, Chakto, imo yaday bings. Dapat ang obrahon mo, hindi mo pagpabayaan ang self mo. Correct. Kung sige-sige kita sang tuslok-tuslok, do you think panindugan ka sa lalaki nga makapabusong sa imo? Correct. Good lie. Well, mga K-5, magabalik Madam Usang on your favorite radio stations. Ang kampiyon ni Estoson, K-5 News FM. The number one.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You are locking into your favorite radio station, K-Fed News FM. Susday, this time sa ating program, ending na kita, magkaka-K-5. Wow! Hindi makalipat mag-idoms ang GTX Coffee Mix. Trinidad D3 Bio, magkaka-K-5 X10 Food Supplement for Men. Inom ka muna para mas suwabe, kid. Well, sa magkaka-K-5 na to, hindi makalipat magbakala. Bakal na sa Trinidad D Alternativa Medicina in Willis Center ni Doc Pramil Oy. Dila sa ilo branch na to, sa 420 Ilope Street, Haro, Iloil City, near Sir Robinson, Haro. Magkaka-K-5, thank you so much, kid, sa pagkupod niyo sa amon. Karabi, nag-enjoy man balaga mo. Bambangs! Karabi kay Banks nga, nga problema sa bomba. Nasolusyonan mo na. Hindi pa padaladalangin mo nga balet siya, kon. This is your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Madam, usang good night.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama.
4: with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine.

0: pagidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, saka sales rep.
4: So na,
3: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ano? Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
1: DTX 500.
7: Masaligan.
1: Epektibo.
7: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Masaligan.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
1: Ang D3.
7: Yung may Physio.
1: Physio.
7: Yung may D3.
1: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
7: Ang D3.
1: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
1: Yung may D3.
7: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. E3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig. Das sa mga nagkalaydayin ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok ako ng akong tulog. Subo ang aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
13: K5 News FM KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi, ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matinong na dugo.
6: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
7: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw ba na
6: ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo
7: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
7: Yung may D3.
6: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyong ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululikan!
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: ang D3 Bio.
9: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
9: Yung may D3.
7: Matatags mga buti ka.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
11: TDX 500.
10: Garantisado.
11: Epektibo.
10: Aramis
11: TDX 500.
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permila.

0: ano, ako niya allergy.
1: Mighty Six. Mababaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang

K-5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いるすれ 88.7 K-5 K-5 News FM News FM。

News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sa UV rays kay blue lights. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan. Saka sales rep.
7: So na.
6: Problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5.

K5 News FM。アンカーカンピョンエストションでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio
8: Calcio.
9: Yung mild D3.
8: Mabagat sa mga butika.
10: Para sa matilaw nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tay.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaliga DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
8: Mabaka butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
0: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
10: Supplement for men!
9: Gordes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matilong na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas ka antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilong sa imo atay.
12: Basta tilong atay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanubo.
12: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masalika.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Matatak sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik

0: Ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka. Nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's it waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululikan!
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Kag nami, gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix. Mabasa butika. I Care Gold.
10: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod kita. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid
7: X10 Food Supplement for Men.
10: Para sa matinlo nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant,
10: nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo,
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala ang gina-allergy,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaligan,
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
11: Matakas mga butika.
10: D3 Bio.
11: With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio.
11: Ang D3.
10: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow. My puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンネストションでサイロイロスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Tanan ng mga tagpalamati sa atong platuntunan Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati diri sa K5 News FM Philippines, kamusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, yara kamo sa kayong lawas kag subong man labaw sa tanan sa inyong kadasigon sa pag-alagad sa Dios. Kaya magini ang permi naton ginasulit-sulit diri nga importante sa bilog naton ng kabuhi. Naman, kay ang aton ugnayan o relasyon sa Dios ang muna ang pinaka-importante. Kay kung mayara kita relasyon sa Dios, mayara man mga pagtilaw, mayara man mga kabudlayan, mga tindosyon, pero mangin man nilagpon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Muna nga saligan tigin na siya. Amo na nga himuon taman na siya. Kaya hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Dios samtang siya magapakamayo sa aton. Amo na sa gihapon, dalayon ang Dios sa sini nga tihon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan nga mga butang naghatag sa aton sang tanan nga mga pagpakamayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Amo na nga kamutanan nga tagpalamati. Hindi gyud magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Dios. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula nang aton nanubok nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Dios, mga pagtamyaw, mga pagpakamayo nga aton ginatag sa iya ang mga pagdayaw, saan di pa kita magtukon sa iyong mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumay, nawa sa mga pagkakataon pong ito. Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng ibayong karunungan, kaalaman, maunawaan na nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Bill Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Gayon din sa mga kawani sa impilan pong ito. At pagpalain mo man ang mga nakikinig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal na mga salita at maging gamay sa pang-araw-araw na pumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Penensyos. Amen. Ang aton ng pagtuon subong mag-uturan, simple lang. Permenaton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo nga naghatag sa aton sang informasyon nga ginkinahanglan nga Sa sini nga kalibutan, may arat lang kita duha ka kantuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man. Ang importante, makabalo kita nga may arat kita isa sa duha nga kantuan. Ang langit kag infierno. Amo na nga, kabalo na kita nga pagi kay Adan, nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Muna nga, diri palang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siyang preparahan. Kay kung hindi, base nga masayang, di lang base, maghinulsol kita, nga man kay ara na tani, libre ang kabuhi nga wala kita kusan. Aton lang himuon, sundon lang naton ang kauton sa Dios, pero nagsala kita kay hindi man naton nahimo ang iyang ginpahimo sa aton. Amo na nga kasayang kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan. Hindi naton manigar ang estudyante perti kasakop balik-balik sa eskwelahan aga kag uli sa hapon. Sa gabi magtuon sa leksyon, nag Facebook pa. Dayon balik naman sa aga. Sulod sa lima kaadlaw kada semana. Ang problema kay sa Sabado, tani, sa Domingo, may bakanti nga hindi nag-eskwela, hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo. Amo na ang disgrasya gid. Kay ang ginatunan, way gid sing lewan, kundi ginatunan, paano pagyod nga aton upiritan ang aton mga cellphone. Paano kita nagsigihampang o ano na lang ginahimo, bisan pa ang mga may mga edad na, mga malam, nag-Facebook-Facebook pag-iapon. Muna nga, okay man tani, kung nagalantaw kita permis sa itong cellphone, nag-download kita dira espiritual ng mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo ng mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man makuslan, walay pulos, nga man. Kay maka-istorbo o istorbo na siya, sa gabal na siya. Muna, manang ang aton na pagtukonsubong, simple lang. Basahon ta ang Deuteronomio 30, versikulo 12, kag versikulo 20. Amal diri sang Dios, paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo, nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaon. Agod higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agod magunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agod nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses, dire gin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga katuan sang tawo. Kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Ang kabuhi nga ginhambal dire hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang ginpahangop diri ni Moses paagi sa Ginoo. Nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay. Nga man bangod kay nagmanilapason. Dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon. Ang kamatayon nga mo ang gintawag nga kalaglagan. Kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o madarong, mabanhaw man sila. Banhawon man sa Ginoo. Agod nga silutan pagid. Kundiin sila pwede. Pwede sa langit or sa imperno. Amo na nga, delikado katama. Amo na gani nga sa versikulo 20, ginhambal diri nga, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, kagtumanon mo ang iyang tingog. agod mag-unong ka sa iya. Ay, kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo. Tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya maginhambal nga aton dapat timuon agud nga malipay siya. Atagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sini nga kabuhi. Dayon, atagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Atagan ka pa. Tapos maka-estar ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios paagi kay Moses. Dito pa man sila sa kamingawan. Huwag pa sila kalambot sa kanaan. So, literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa kanaan kung sila magmatinumanon sa tingog sang Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa punong sa Ginoo kung dito sa kanaan magpakasala sila ay hindi gihapon makaestar sa ginsumpa sang Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo man ginhambal diri nga ginsumpa sa Ginoo sa imo magkatigulangan, katigulangan nila sang una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita magyapon aton katigulangan, pero ang kabuhi diri nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na ang aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11 mga bersikulo 26, 27 kag 28. Siling diri, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaod. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaod. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong nga adlaw kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Diri mga kauturan, ginsulit, ginliwat diri sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga versikulo 26 hasta sa 28, diri sa Deuteronomy gihapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaod. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sang sugo sang Dios, pagpakamalaod man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa aton subong, kaysa ginaliwat na natin diri sa aton nga pagtuon. Wala kitay ebidensya sunok sa aton mabasa sa Biblia kung Biblia ang aton basihan nga ang kasaguan sang Dios basically ang Ten Commandments ang napulok ang mga sugo na dula sang ginlansang si Kristo sa cross. Wai gid kita mabasa isang basahon naton ang tanan ng bersikulo sa New Testament kay 700 man lang na sa kabersikulo 929 7,929 verses lang ang New Testament. Wai gid ta mabasa diha dira nga when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton subong, amo managihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutum or matinamanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makamaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dre sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So diri, araan na ang dalan sang kamatayon. Ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan, hindi man damo. Basta hunta ang city versikulo 13-14 sa Mateo, ginasiling sang Ginoo nga kita, dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad nga man. Kay kung hindi kita makatultol, disgrasya, walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kay ambal sa Ginoo, enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction and many there be which go there at. Duhagid lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth to life. And few there be that find it. Amula niya ang pinakadelikado kay Diyotay lang nakatultol. Diri sa malapad, diri sa malapad nga gawang, ay damo ang nakatultol. Pero kanto naman sa kalaglagan, Ngayon mo naman yung hinambal din eh. Entry at the street gate. So, kita magsulod sa lipot nga gawang. Kay malapad ang gawang, kag malapad man ang dalan or dalan, banas, nga nagadulong or nagahatod, nagadulong at pakanto sa kalaglagan. Kag damo, may neither be which go there at. Grabe no, damo gid na. Muna nga delikado, muna nga kamo nga nagapamati sa ato ng mga pagtuon. Pinsaron tani, simple lang gid na siya. Dayon, kay hambal diri nga, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Amo na ang masubo-subo, kay di tay lang ang makatultol. Nga ah, kay kung hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo, na balang matutuod ginang pagtuon? Pagtuon nga kaangay ba lang sa nag-eskwila? Kung ano imo kurso, imo gid gintinguhaan nga maintindihan ang leksyon. Dayon, sige ka research. Dayon ka ma-research. Kanto ka sa Google. Kaya ara, damo mga informasyon. Dayon, damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga himuon. Amo na nga, kung di rin kita sa kalwasan, ah, damo na nga mga pamaagi ang Ginoo magbulig pa sa aton. Amo na nga, ang nakarami diri sa pulong sa Ginoo nga aton i-research kay, ang Ginoo amo ang imo manubulig. Tapos ang balaan ng Espiritu, amo na ang magpahinumdom sa imo, amo nang magtuitoy sa imo, nga imo himuon ang para sa imo kalwasan. Nga man, kay naghambal si Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Suno sa, ginambal niya sa 2 versikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos. Amo na nga, importante katama mga kautoran, kay kung hindi na ito ninihimuon, delikado. Kay nga man, ang sa aton nga ginkadlukan subong, madlok lang kita nga man, ang aton gintinguha ang material ng mga butang, ano ang aton kaunon, ano aton imnon, ato anong bayo, isuksok, mga pamisti. Amo man na ang aton nga ng pamayo subong problema, pamayo. Kay nga man, ang pagkaon, mungyapon. Nga man, kay kita, ginatintar permis ang kaaway, ara na ang kanon sa kaldiro, ara na sa lamisa. Pero kung natakan ka na kaon sa pirmi ginakaon ka na adlaw, kadto ka man sa agwa or mag-order ka man sa, kay ara naman subong order mo man lang kung imo mo man lang dahil na-order sa Food Panda. Pero sa sige mong kaon, amo na nga, nahimo problema. Nga man, na problema kay hindi ka man kaoyon sa imo nga ginakaon ka na adlaw, mangita ka man, ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon. Amo na nga problema sa lawas. Pero siling tani sang aton nga Ginoo, si Kristo naghambal sa Mateo 10:28, kag indi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero indi mapatay sang kalag. Indi makapatay sang kalag. Kundi magkahadlok kamo sa Dios nga makapatay sang kalag, kag lawas sa impierno. Mateo 10:28. Ang kadlukan tatani kay halimbawa kun nagumbra ka man, may pagtuo ka, gin surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlok ka sa mga estudyante, gin baylo lang nila ang ilang pag-eskwela nga ilang pansulabi, nga man bangod kay may ara sila kun eskwela man sa Sabado or Domingo. Kay sa Domingo wala problema, kay bisan pa nga Sunday keeper wala may problema, kay okay man lang sa ilang mag-ubra. Pero sa Sabbath keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na. Ang muna nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or ginhingabot, sabi na hingabuton ka na. Ah, hadlok kas mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sang kalag. Abal ni Ginoong Isos. Pero sino ang dapat nagkadukan? Ang makapatay sa kalag, kag sa lawas, sa impirno. Amo na nga importante gid katama nga aton nagtindihan. Amo na maguturan nga kung hindi tanim nagtindihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan. Nga tuod-tuod mo na siya nga kita bangon sa sala ni Adan, na patay kita tanan sa espirituhanon nga kamatayon, na patay pagid sa lawas, pero ang kamatayon nga impyerno, amo na ang pinaka delikado. Kaya ang kamatayon dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, ambal niya gani, paagi sa sakatao nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nagabot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom line is, unang kamatayon, ang kamatayon ng espirituhanon. Ngaman, kay nagdim naman. Halin pa sa panahon ng nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual ng mga bagay, hindi nagid kaangay sa wala makasala, may nagluya na. Amo na nga, napataya ang espiritual, nagdim siya. Dayon, ang tanan kita tanan, mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo, hindi magid tanan mapatay nga aman, kay may ara man mabutan nga buhi. Sa pagbalik ni Kristo, bayloan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bayloan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabago ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibog ka tuig. Amo na nga diri. Kung pwede yun ang pagbasa ang Roma 5, versikulo 13, 14, 15, hasta dito sa versikulo 17, 18, 19, hasta gin sa versikulo 21, ang inhambal diri mag-uturan, siling diri ni Apostol Pablo, sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan, ang sala, yari na sa kalibutan. Ang mutabalong diri nga mahatag ang kasuguan nga ginsulat sa tudlo sang Dios pagi kay Moses. So, gihatag niya kay Moses, tayo, dayon ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero, ang prinsipyo sa mga kasuguan, ara na, halin pa dito sa talamnan sa gidin. Sa panahon nga si Adan kag si Eva, hindi pa nakasala. Kay, kung nala patani kasuguan, ay hindi tani sila si Adan makasala. Pero bangod kay ara, arang kasuguan, ang muto nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo, naman. Kay nagpati sila sa kaaway sa Diyos nga tani hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila na dula man ang ila pagsalig sa Diyos nga ginhambalan sila nga sang magkaon sila mapatay silang totoo. Adi disgrasya. Muto nga nalapas nila ang pulong sa Diyos nga hambal sa Diyos hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo isang magtandog lang, mapatay gid ka mo matutuo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang lapas nila? Ang unang sugo ng siling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karon kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man, ang kaaway sa Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig ara ng prinsipyo sa kasuguan. Muna nga, sa versikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Ano mo kanina ang bayad sang sala ang kamatayon? So sa 23 sang Matthew, amo na nga, napatay gid halin pa kay Adan, napatay pagadto kay Moses. Bisan nga wala pa ang kasuguan nga ginsulat dito sa duha ka malapad nga bato, napatay sila, naghari na ang sala. Pero hindi pareho sang sala amo man ang wala sing bayad nga regalo. Amo na diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay, labi pa gid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo, si Jesu Kristo, nagbugana sa madamo. Para bugana katama ang grasya, ang kaluoy sa Diyos, paagi kay Kristo. Muna nga, biskan ara ang kamatayon espiritual, pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugan nga grasya o bugay. Muna nga, dipindi na na sa tawo kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 6, kag hindi pareho sa sala sang isa ka tawo. O kana isa sa aton lain-lain aton nahimo eh. Amo man ang regalo. Kaya ang paghukom paagi sa isa ka tawo nagdulong sa pagpakamalaot. Muna nga Kay tungod sa sala, sang isa ka tawo naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi sa sala, paagi sa isa ka tawo nga amo si Jesucristo. Sige, nagpakatawo man si Kristo. Gani tungod sa isa ka sala ang tanan nga tawo ginukman subong man paagi sa pagkamatarong sang isa ang libre nga dulot nag-abot sa tanan nga mga tao sa pagpakamatarong sang kabuhi. Kay subong nga tungod sa paglafmas sang isa ka tao, madamo ang nangin makasala. Sa amuman paagi sa pagtuman sang isa ka tao, madamo ang nangin matarong. Sino man siya nga tao ngin kabig diri amo si Kristo. Ginmit lang na dito sa versikulo 15:16-17. Amo na nga naglapas si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ginpamatudan sa Matthew 5:17. Ginpamatudan man niya sa Juan 15:10 nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi, kag magtuman sa sugo. Kaya mo nang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Huwag man lain nga commandments. Amo malang yapon ang 10 commandments kasi Kristo man ito naghahatag kay Moses dito sa bukid sang Sinai. Kay huwag man magpanaog ang amay, huwag man magpakita ang amay. Si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sang Eden, garden sang Eden, hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay huwag man magpakita, pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Amo na nga, nagsulod man ang kasuguan agud magdamo gidbala ang sala. Na? Nagsulod man ang kasuguan agud magdamo pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpagkamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amo na nga dapat aton siya maintindihan, mga kauturan, mga kabiyanan, kay sa ginsiling na nato, simple lang tani ang programa sa Ginoo. Ginpakita lang ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpagkamaayo kag ang pagpagkamalang. Pero ginambal pagid gani sa Ginoo, pili ah ang kabuhi agud ka mabuhi kag ang imo kaliwatan, imo pamilya, imo kaliwatan mabuhi. Ano na nga kabuhi? Indi na siya kabuhi nga kung ano nga kabuhi, kundi amon na siya ang kabuhi nga walay katubtuban, kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo. Amo na nga kaswerte ta kun amo ato na siya mahimo nga man kay si Kristo maghatag gid sang gahom agud nga matuman ta ang tanan. Amo na nga dira naton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaida sa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na kung naghinulsol kita. Pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Way na makita sing tempo nga magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas po tayo sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan nawa ang inyong kalooban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ni Pilan, K5 News of the Philippines, gayon din ang Siyo Camiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani na nawa kaming lahat ay maging karapat-dapat sa inyong mga pagpala na kami po ay makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
5: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kung balot, galingin tayon ang apon ulos.
2: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, babalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Susturianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sweta.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung mighty sensor GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
3: Mm-hmm.
6: Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas.
3: Mm-hmm.
6: Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose.
3: Mm.
6: Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali ka on doc sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF Sir JP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellular sang utok. Ini ang napatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya.

0: maximum lang epekto niya, Sir GP. Nami pagidi, gapasting ka, tapos gainong pagigandite X500 kag Mighty C, at i-campion nga kwan, epekto. Nanotice niyo nga kung ginahilanat ka, wala ka gana magkaon. Tag-tatlo ka adlaw nga, hindi kaya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo, ang nag-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintuga sang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka dito X500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag dito X500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw. Awon si General Bao, panago-nago lang na siya.
2: Aha, ano sekreto niya?
1: May nagsa tago ay?
0: Wag siya panago si General Bao, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
2: Dizeng ko no,
1: ang 19 ako no, last year 18, plug to mo. Uy, 19 na.
2: Nakakampiyon ni
0: McPeach. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
2: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
2: Maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka, nay, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na akong mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Duclamil. Giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Information sa ikaayong lawas.
4: DTX 500. Di na problema mo mala ang mataas ng blood sugar level. Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabugana sa charantin na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon ng sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
1: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
4: DTX 500
5: na
4: DTX 500.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses.

0: bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sa inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
1: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas over time. Ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon,
1: like, Sir JP. Like okra, be? Kugabang?
2: Balungka?
1: Takway?
0: Okay, takway?
1: Damo hindi namin na.
2: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang avocado,
1: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
2: Pinya, damo ang pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C good kadadlaw.
3: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo kasi ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sang ginatawag ng Mighty C.
1: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna?
0: Masami.
1: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong mag-bisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tapos ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapilan na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na, gabok ng tiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang, kaya may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kaya mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
0: Gusto, no?
1: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic, kaya magpabulong na. Ang amo niya clinic, lain. Hindi amo tanin ang concept mo.
0: Makanto
1: ka, kaya mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento. No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. ti dependen na sa inyo. Muna permi na muna dre ginalikture nga lain gid ya ang palainom DTX 500 kag MyTC. Lain gid ya palainom sa mga suplemento.
4: DTX 500 nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masamin ka para tian i DTX 500 muna. Kun kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500 agud maging mas hupit sa itan ang itsura. DTX 500.
0: Right.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
1: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
3: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deofresh. Mm-hmm. Kung namin kanyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape po sa salipalot sa likod din sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala may himo kay gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imulawas pero gatinlo sa imusilulak ipuno sang antioxidant.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Pero may kwarta sila, sir.
3: May budget?
1: May budget.
3: Kung may budget,
1: DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may arakasang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, boy, Ganoderma mushroom.
3: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo iduwa ka dito i-bayo, ay kampiyon na
1: bulletproof coffee. Mm.
3: Bulletproof coffee nga, ah, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
1: Mm. Yeah, so, pinaka-the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
3: Ang extend. Yan nga pa nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
3: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to gi-invest sang bata ka will haunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
1: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
3: Patay ka.
1: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mala, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
3: Bigaw na absorption sa lawas.
1: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay. Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical sir boy.
3: Correct?
1: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
3: Correct.
1: Oh. Meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami sir boy sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imong selula.
3: Kampiyon, ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon mention na ni Dr. Camille, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, adan na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
1: gadamo maitan. Sila, ya?
3: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Mil.
1: Di, amo na nga, lain gidya nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinaka nami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage kay masugot as hindi kapila na to na balik-balik mo duha mo lang gatake sa to selula kung hindi kagaw. It's free radicals.
3: Free radicals.
1: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
3: Wala kabuhi ya.
1: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
3: Correct.
1: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
3: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra tangkaso obosip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-D3Bio of Dansang DTX 500.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3Bio. Problema sa tangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Mag-D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May DC, D3Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men. men. Klinika Phytofiber, kag-iman pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
0: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
1: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pa sa baba.
0: Mm-hmm.
1: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isupagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
0: Mm-hmm.
1: Tingala kag humok yung mga kwami.
3: Imong pupo.
1: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gidyo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
3: Champion.
0: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer. If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ginapayungan, ginaprotektahan niya
3: ang
0: imong mga selula. Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally, ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini, agud hindi maguba ang DNA.
1: Pinakadabis na gwardiya. Pinakadabis na gwardiya sa imong selula.
0: Why labot ang kung may kagaw hindi makatake.
1: Oh.
0: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
3: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give you...
1: Ako, sir boy, lima kagina.
3: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So, taking D3 Bio everyday without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4.34. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Bango na, bango na! Sa mga ginikanan, amay, kagiloy, sapuloyan, nga nabiloan na ton na amugining una nga nagabugtaw sa tagsasanik ka pamilya. Anong palamahawon ta subong? Laban-laban, di madula ang itlog. Itlog, sampat gid kun aga. Madasig pang lutuon, tapos damo pa sa klase sa nga menu. Kaaga, siyempre, hindi madula gapon ang mga uga. Dasig, gid ba? Tsaka na, mitorn. Mayong nga agagid, sa atong sinimaka K5, itagid ang gabi-abi sa inyo. Diri sa 180 ka mga barangay sa syudad, sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad siyang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag isa kutob sa Amlabutan, sa atong sininga pagwaragwag, mga nagamonitor ka mo via sa inyo sinitag sa ka mga radio. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa FM band kita. Kag sa mga real stations naton, dira sa Banua sa Leganes, syurad sang Pasay, Banua sa Kalinog, Banua sa Miyagaw, sa may Short FM Dumangas. Kag sumuban dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nga nakatutok sa K5 News FM Sara. Sa mga nagamonitor via Facebook Live, sa mga ka-K5 naton sa Bilog Siringa Western Visayas, sa Bilog Siringa Pungsod Pilipinas. Kag siyempre sa aton sining mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon man, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka ba yung oras sa inyong atanan? We hope ngayon lang ka mo sa mayo sining kahimtangan. Kaya pa! Kaya nun para sa aton sining pamilya. Sa Gyapon, kita ang temporaryo na magatalo sa sining Rigo Angkor Man kay ka-K5 Ray Espea Umalay. Ako naman inyo lagad, ang inyo ka-K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Welcome sa ato sining pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pizza Jess na kita sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa ini nga Miyerkules sa apatanan ka mga Miyerkules sa ikaanom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sining mga estudyante, amat-amat na bangon, murmadmad na ha. Hindi na pagtasa si nanay, si tatay sa pagpukaw. Na bala mo ko kaysa pukawon, hambalsan nga mga estudyante, mga kabataan ta, mapanaytay 5 minutes.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: After 5 minutes, pukawon mo another 5 minutes. balaan taman kay agyan taman sang una. Na sang una estudyante ba? O sinanay, yawan makapukaw sa aton. Sinamag barangon ng kamuda. Hindi ka mo bata sang manggaranon.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa aton sa pagpangalagad, sa Gyapon, kita ang mag-updown sa aton sa mga K5 News Patrol Reporters. Magadulong karon sa inya mga balita nagaklabor di sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Makaupo na ito karon sa ato sa K5 News Patrol si ka-K5 Karen Badilla. Kag of course sa ato sa Man on the Wheel ka-K5 Jason Talaron. I-check na ito karon ang palibot sang syudad sang Iloilo. May klase, may opisina subong adlaw sa Biyernes pa na holiday. Na sa ulog naton sa katong sininga Independence Day mga ka-K5. Alas 4:40 sa atong sininga pagpangalagad. Samta nagapamati ka mo sa atong sininga pagpangalagad. Timpla ka mo da, sang kape. Dapat healthy nga kape ha. Ang Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Good morning, ikaw mga Winifrida Sarmiento, kay Sir Rick Mapa, kay Sir JC James Garvillas, kay Ma'am Bit Idalilia, kay Sir Arturo Lilian, sa may barangay Maspasan, sa may Banua sa Kalino. Good morning kay Ma'am Cheryl Apating Branyada sa may Kuwait. Kagahon sumong sa Kuwait, pugtaw pa si Ma'am Cheryl Apating Branyada. Kag sumuman, no, kay sa may Batsuyan ni Ma'am Selfa, no? Batsuyan. Kag sumuman, good morning man kay Ma'am Teresa Alconada Redonda, no? Kag of course kay Ma'am Ning Ilumba. Pamilya Ilumba, blessed Wednesday morning. Kay Sir Alex Sasabo, kag Sir Danny Jumides Agpalo. Dira sa may New York, USA. Kumusta na kapon sa may New York, USA? Kay kapon nag-attend sa game number 3 si US President Donald Trump. Pero ibang matumalan out dito sa Madison Square Garden. Now, ginbuo nila si US President Donald Trump.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa atong sinigapagpangalagad, before sa mga dalagko na itong mga balita, basta ganit kada aga, hindi kita malipat na magpasalamat sa atong sining nga makaako. Now, kung kaysa marilisar na itong, now, nga despite sa sining mga kabudlay sa atong nga pagpangabuhi, now, do kapigado gid. Pero labi kag lawas sa nang pasalamatan naton na nga buhi pa kita. Amo na bala bahabang may buhay, may pag-asa. Kay hindi tanan nga tawo sa ibabaw sang kalibutan makabugtaw kada aga. Ambaga nila kun magtulog ka kun gabi, imo niya desisyon kun saan uy ikaw yung matulog. Pero kung magbugtaw mo kun aga, no, desisyon ay na sa ngaton sini nga makaako.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang kabuhi tama ka tapok. No? Ang life is a fragile. No? Daw siling mo. Ay, doop na na kami to kaing na. Amo ni tabo sa ton. Kag sabong ma-realisa na ton mga K5 ang ining natabo. No? Nga linog. Dito sa ibayin sang Sok Sergeant. Now, sino mag-expectar kaga? Sino ang nagpaabot? Now, nga amo dito. Now, ang ining masubo. Nga balita, kagalakip man ang ining masakit. Now, nga trahedya. Dito sa may area sang Sok Sergeant. Ilabigid sa pila sa mga lugar, dira sa may area sang Sarangani.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tama na nga, hindi kita malipat. Bisan kapigado sa pagpakabuhi ta, no? Nga magpasalamat sa aton sa nga makaako. Another blessings, ang gidugang sa aton sa nga kabuhi, nga nakabugtaw kita mga kakifay. Amo ning pasalamatan naton gid kada adlaw nga pagbugtaw naton no dala pa naton na ato nga hulam nga kabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:43 sa aton sining nga pagpangalagad. Ano bala man bintal pang to sa balita nga aton pagaistoryahan sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Nagasaka sa Gyapon ang ining mga nagkalamatay sa sining linog dito sa may area sang Mindanao. As of the latest, ang nagkalamatay sa sining nasambit sa linog naglabot na sa 41 kabilog.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kag magluwas dra, may mga missing pa. Amo tambal na ton ang mas madamo nga nagkalamatay. Amo ining natabo nga landslide mga ka-K5. Na daw pilagi dito ng kalamatay do mga 3 sige mga K5 ang nagkalamatay sa saning landslide na dito sa may area sang Sarangani. Kag ang masubo diri no kay kabudlay subong no sa ila sa ning pagpangabuhi. No linibo subong ang apektado. Nagkalaguba ang ila sining nga balay kag pila dito ka mga imprastruktura na dito sa may area sang Mindanao na ang hindi matiniran kag asta gani ang ila sining nga hospital.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mayara sang mga 450 na ka mga nagkalapilasan tungod sa ning 7.8 nga magnitude nga linog mga kakifay. kag dito may mga kwan pa, may mga iloy pa no, nga nagabata mabudlay ang sitwasyon dito. Gina-treat no, ang mga pasyente sa sulod langgid sa mga tent no, nga nag-sit up kay ti ang ospital dito. Gina-kulbaan man no, kay mahimo nga basi ma-rumpag man mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Kay Asta Subong, mabatsagan mo pa no, ang ining mga aftershocks. Masubra na 1,000 ang na-record sa katos nga Feebox nga mga aftershocks. Kagang iban sini, mabaskog nga aftershocks.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Nagalabot sa mga 5.1 magnitude ang iban sini nga aftershocks. Di basta gani ang magnitude sini, mga 5 pa na. Tama pa ni baskog. Mabatsagan mo pa ng Japon ang pagtayog na usang duta mga ka-K5. Kaya masubo pa diri kay pinapagid ka mga lugar no, dito sa maapektado sang linog, ilabi na gid no, sa area na no, usang Sarangani. Kahit diri ang sentro sang sining 7.8 magnitude ng linog nga tama pakabudlay kag pila sining ka mga areas ang hindi sa Japon accessible.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Makakadto ka lang sa lugar gamit ang helicopter. Now, may mga area sa Japon kapabilin dito na hindi accessible. Kahit tungod nga ang madalanon dito ang Ila Highway na nagkalaguba, nagkalalitik ang dalan.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Ang dalan dito, just imagine mga K-K5, no, pihak mo, no, kadako sang litik. Bali, ang dalan natunga gidya sa tunga, no, ang lawas mo pwede kigo mo, no, nagbulag gidya ang dalan eh, no, doging pihak, no, mga K-K5. Amo ni kabaskog ang linog nga tabo dito sa may area sang Suksarjen, ilibagid na sa area sang Sarangani.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Magluwas nga mabudlay sa Japon nga makadtuan o kon accessible no, ang pilak lugar dito sa may Sarangani no, ang ginakadlukan pag dito no, sang mga rescuers naton amo ning mga aftershocks no, wag kitak baluswong. No, amo na ang iban mabudlay pang malabot subong sang bulig no sa aton sini nga gobyerno.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Aside sa sining mga naglilitik ng kalaguba nga dalan, ang taytay dito na tunga man tapos ang isa ka porsyon na naog. No, magluwas dira mga K-K5 ang ginakulbaan pag nila. No, amo ganhi nga padayon no ang ining mga aftershocks sa pila dito ka mga lugar. Ikaw ikaw to naga responde no nga matag sa nga bulig ma rescue abi mga K-5 no, kululbaan ka man no, ibutang mo man na una-una ang imo sing safety kung ikaw ang magbulig dito mga K-5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Kag of course ang problema pag dito ang komunikasyon na may mga area nga ti ang ilasin nga elektrisidad na kung sa Japon to power off kag syempre iban dito wise ang signal amo na nga mabudlay ang pag-communicate no? Sa pilasik mga lugar dito sa may area sang Sarangani.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: So manang ambal nila pahirapan no? Ang pag-rescue. Pagdulong sang bulig sa pilasubong ka mga lugar ilabinagid sa may area sang Sarangani nga amugin ng natamaan no? Sang nag-igo ining 7.8 magnitude.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Ang concern naton diri na no? May pilagsubong ka mga kauturan naton nga may mobla basit at tabunan pa sa mga debris no? Nga mahimo naka-survive pa. Madumduman naton sang una, sang gabay pa kita gama pamatit makita balita. Sang una ginigo na sa mabaskog nga linog ang bagyo. Just imagine 1 week iban, no? Naka-survive. No? Iban the time na experience siya sa inya malantaw naton. Ang ilasin nga ihi among ginainom nila just to survive mo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iba na tabunan, no, sa mga debris. Na pero kung kaysa swerte ikaw, no, kay kung marumpag abing isa sa ka building, no, hindi ba tayo yun nga malabot sa duta, iba na may naka may nakasagang sini, no, nga mga kanda poste o kon ang ano na ang pundasyon blasan nga building ti hindi ba no magtupa sa imo ti iban sina kahulat na lang sang rescuer na no, kung may imo mabdan ikaw ti nga simagin isa ka simana before nga na rescue nga bisan paano no ginagutom ginauhaw iwa isang choice no kundi ang imo si mismo ihi among imo si nga imnon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi na expectan naton nga may mo may mga survivor pa pero ining iban na ining mga nabiktima sang landslide nga nagkwangid na lubonggid ang ilasan nga nga panimalay no kay ti pag tayog sang sining aduta ta kaya matamat man ka tipagi no ang duta ta kag nag slide amo na nga iban sining mabalay no natabunan gid dito kag reported may area gid dito nga 13 gid ya ang mga nagkalamatay.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:52 sa aton sining nga pagpangalagad amo ning mga kalamidad no ang linog tama gid ka delikado. Siguro ko naman ni Kabaskog, no? Ang isa sa nikalinog, bisa na no paguro ka ambal na ton nga preparasyon na ton kay ti. Ang linog, wait ang paktan ko sa doon mag-iigo. No? Wait ang kabalok kung anong adlaw, anong oras, anong pizza, no? Anong tiyon, no? Mahimo nga mag-iigo sa ton ang linog mga kakifay. Ang kay Balol sinang ato siya nga kaitaasan. Konsan o mag-igo ang isa sa kalinog. Kaya sa subungan bagay naton, amon ni ka moderno. No, ang aton sininga tiyempo. No, ari na kita sa modern era. Pero hasta subong wag yapon sa anuman yung equipment no, o kung gamit nga makadetect konsan o mag-igo ang isa sa nikalinog.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero ining nag-igo nga mabaskog nga linog dito sa may area sang Sarangani, may mo nga makamarasmas man kita. No, nga mo ni ang pinaka-importante ya ang kabuhi. No, bisan ano pa rin ka kuan kamahal na no, sa isa sa nikalinog ka balay ka building na no, kon na iguon sa basog linog in a split seconds na no, dula na ha pero madula man ang mga butang sa ibabaw sang kalibutan na no, amo nang bal nila as long a buhi ikaw maumpisa ka naman sa sugod eh pero bala naton kuno ka budlay magumpisa sa panugod mo pero ang importante buhi kita no kay once nga kabuhi madula hindi na ton mabalik pa.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pagbalik ta, istoryahan ta ni na ining masubo nga natabo sa duwataran ka mga players sa Ateneo de Manila University. Ining isa sa ni sanag ta nining palabuton na sa patag sang basketball. Ang ginatumod na ton ining si Bater Bonya nga taga Mindanao man ni taga Agusan del Sur man ni mga K5. Na, napatay tungod sa sining training. Amo ni ambal niya grabe ng training galik sa niya basketball dira sa Ateneo de Manila University. Na, do ka nga angay nga do ano ni Vizel ang inyo sa niya nga ubra.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang iloy sini halos hindi mabato. Ti normal nga reaksyon sang ginikanan na no, sang iloy na no, umpisa nga manitabo na no, sa kay Bater Bonya na madamo ang makita naton sa social media. Na daw siya gid ang na-feature sini ining si Rene Baterbonya kay kapon nakabot ang iya pamilya ang iya iloy dito sa bay Metro Manila. Pero masakit diri sang nagpadulong diri sa may Metro Manila ining si Rene Baterbonya. Grabe pang hakos no sang iloy sini sa airport. Nagbabay kag ining si Rene Baterbonya. No, daw ka magulangan ni damo sa maglutod mo. No, ini sila mga kipay. Kag ginasaligagi sa pamilya nga ining si Rene Baterbonya amo ang makabulig sa ila para no bisan paano makalampuwa sila kag namo pasaka saka man ang kalidad sa ila sa pagpangabuhi. Okay, pigado mo. No, diri nagpadulong sa Metro Manila. No, nagkwani ang iya sa ning handom. Pero ang mabal na to na kutob lang gid. No, sa amo sa tunga adlaw sang Hunyo 8, naging kuha ang kabuhi ni Rene Baterbonya. Upod man sinay si Divine Adili. Ang pamilya ni Divine taga kwan siya? Taga din ganin sa si Adili kay pagadalon ini, no? Sa may ila sa ning nga lugar. No, Nigeria, no, ining si Adili. No, tito dalon yung pamilya papuli, no, sa ila sa ning lugar. Amo ni blang masakit, no, nga grabe ang handom kag expectation ta. No, pero sa amo sa ning itabo, no, ginadula. No, do kaangay nga narumpag man, no, nga handom ang natabo, no, sa kay Rene Baterbonya. Kag iga-check man atong report sa katong sa ning mga K5 News Patrol reporters sa atong sige pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagalas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mahigro bala ang imudugo?
7: DTX 500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
7: Ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500!
6: Masalikan! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
11: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mabaka ang abutika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
2: DC.
9: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ari.

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
1: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasa!

0: nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic
1: tipo.
2: DTX 500.
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mga butika.
5: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso.
1: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Pabalik ba K5 sa atong sige pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Mayong aga gig kay Sir Nemisio Tahala Senior, kay Ma'am Erlina Telarma Goles, sa kay Sir Noel Goles na naka-detect sa copy mix na sa May Telcom Compound, Barangay Quintin Salazaro, kay Sir Jenry Siman, na dala sa may Banwa sang Zaraga. Na may audio kita, partner. Okay. Kag kay Ma'am Cherela Pating Branya, kapula-pula ako si Ma'am Cherela Pating Branya, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Rina Mapa, dala sa may Rizal Apos, sa di kamay kalanaan. Available gid ang DTX coffee mix. Timpla na kape. Inom kina dapat healthy nga kape. Kag sumuman, bawal subong mga sakit, kamahal sa mga bulong, balaklon kag mahospital ikaw. Dapat papag-uno na to na ating immune system. Batok sa mga balatian. Inom kita the power trio combination ini sa klinika DTX 500, the superior antioxidant, mighty C ang alkaline base ka vitamin C, kag sumuman D3 Bio antiviral. Kagantay bacterial specialist.
1: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Alternativo Medicina Dual na Center. Ang mga klinika products mabakal sa mga klinika outlet naton rin sa Maydalan Ilopez sa tupad sa Centro Barts International College. Sa Ilira sa Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Nyamiag-Aw, Barangay Baybay Norte. Now, sa tupad sa MCR Agriventure. Sa may syudad siyang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod, ang ato siya Klinika Outlet, kag sa may Banwa sa Kalinog. Yara sa Coast Mart Kalinog, kag sa may Banwa sa Sara, yara sa may Barangay Apoloista, na sa may Banwa sa Sara, ang bago naton niya Klinika Outlet. Ang mga Klinika products, mabakal man sa nagpanguna nga butika sa inyong lugar, kag ma-order man ni sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
8: Ang pamilya ni Rene Clert Baterbunya. No? Luyag nga may buluan kunugid ang natabo. No? Gimpay dalom na sa autopsy ang bangkay ni Rene Baterbunya para may buluan. No? Kaya mo nang hingyo kag pangabay. No? Sang iya sa nangay mata. No, ang katapusan pang ginhambal ni Rene Baterbunya sa iya sa nga Iloy, ang last nila nga pag-istorya na is niya, iaahon ko kayo sa kahirapan.
1: Balitang K5.

0: sa umaga. Bonnie Five sa umaga.
1: Kaga ang Iloy, kuna balanya kuno nga amo ni ka intense, no? Ang training. No? Wasi wayag ipasugtan ang iya sa nga bata. Kaya biya, it's a normal na training para sa mga basketball players ang natabo dito mga K-5. Galit imo sobra kadto kaangay sa military training gito.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Sa mga social media, ang ining mga nakaagi the time no sa mga training, ah daw para sa ila doon yung luyag balikan pa. No, ining mga memories para sa ila kay magidalawag sila nga baler. Asa dito sa baler? To hindi nila luyag nga balikan kung lugid to katabo. No, para sa ila daw hell, no, do impierno dito. No, ang magpadulong sila dito sa baler. Ini base sa mga panaysayon kag statement sa mga players nga nakaagi dito training. Nga man galit grabe ka training. Nalibla naton ang coach sa Ateneo de Manila University Basketball men's team. No, amo si Tab Baldwin. Bala naton nga adamo man ning idolo, no, kag nagabilib sa iya. Pero subong nangin na sentro ini, no, sang pag-scrutiny, no, sang publiko. Angot sa sining natabo, no, sa sining duatran ka mga player sang men's basketball sang Ateneo de Manila University.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Just imagine, nang madulaan ikaw sang imo sa nga bata. Grabe ka libion sang iya sa nga Iloy. No, wagi sa nga imagine, no, nga mahimo ang ining desisyon sa nga bata nga mag-eskwela dito sa may Metro Manila. Magaresulta na sang isa sa nika masubo kag masakit sa nga trahedya.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Di magampang pakuntani ining si Rene Baterbonia na this coming UAAP season 89. Samtang ining si Divine Adili ang sophomore na last year ni siya nagsulod dira sa Ateneo de Manila University. Ah, pero siya nag-expect na nga mo ni matabo sa iya isa ni ka Nigerian kag ang pamilya sa ni na luyag nga ipapauli no ang iya sa ni nga bangkay base man sa ila sa pagpati kag base man sa ila sa ni nga kultura.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Kaya ang pamilya luyag na no, nga may baluan ano gidang natabo dito, ano gidang training dito na no, sa may Dipakulaw sa may Aurora kung nga ang naglabot sa punto nga ining duha ka mga players nagkalalumos kag ang iban sa mga players no anong natabo sa ila na no, ano naka survive kining duha lang gid ang ginanod kay ni siyang report ginanod sa mabaskog sa nga current sang tubig.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Grabe nga training basketball pero dito ka sa dagat nga train no. Abay sa iban na pwede man ma-train sa swimming pool. No, pero nga gintugid sa dagat. Kaya mo ni usually ang training no sa may bahin sang Ateneo de Manila University sa mga men's basketball. Tang ining incident ito mong na-imbisigaran na now sang Criminal Investigation and Detection Group. Kagang autopsy araman ang taga National Bureau of Investigation.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Di kita yan nag-laom na nga mahibaluan kung ano matuduod siya ni na nga hitabo sa saring nga masubo nga gindangatan sang duwa saring ka mga players na makabig na ton na may masanag tanik nga palabuton na sa ila sa ring buas damlag sa patag sang basketball.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Alas 5.17 sa aton sariga pagpangalagad. Bango na, bugtaw na, ligo na. May klase, may opisina, subong adlaw, mga ka-K-5.
0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: I-check na tong report ni ka-K-5 Aaron Refugio. No, kay ang mga kuan subong ibansa ng mga riders, no, ginagamit sa pagdulong, no, sang illegal sini, no, nga drugas. mga ka-K5, no? Ang rider kay sa legal sa ning nga gabi may na dakpan dito nga isa sa ning rider na no? Duma 1.7 million ang balor na no? Sa nga sa ning nasambit sa ning nga droga ara na no? Kay ka-K5 aron no? Or ang mayara man sang delivery rider nga ginpatay man no? Binuno sang ila sa ning kaingon wow ah nagpadala-dala sang ila sang balatsyagon no? Kay nagbuno ni sa iya ila man tupad balay tungod lagi nga tandog kuno ang top box no sang motor amo ni nga rason kun nga ah nga binuno pero laban-laban sa ni may kuan niya no? May daan nga ilugutanon. Una tayo check ang report ya K5 Bakim Kaluyo.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Patay ang 43 anyos nga si alias Glenn, isa ka delivery rider matapos nga ginbuno ni alias Glenn Marca, 30 anyos sa may area no sang Zone 2 Barangay Cubay Haro Iloilo City. Girabanta mga pasado las 8 sang gabi Hunyo 9. Suno pa kay Tanod Deputy Commander Gilbersan Robles sa Barangay Cubay nga nagugat no pagbinaisay sang duha bangod sa ginaligar na salapay no sang suspect ang top box sa motor sang biktima nga nahamtang malapit sa footwalk nga alagyan naman ni Glenn Marca. Ginsita inisa ang victim kag dito na natabo ang ining kumosyon o kunang ilang pagbinaisay. According pa diri sa Deputy Tanod Commander nga posible nga mayara na nangadaan no nga taklo sa during that time sang konsilyo ang ining suspect nga medyo malaba-laba no based man diri sa ining natungdan nga amo ang gingamit sa pagbuno sa biktima sa dughan. Gindala pa sa ospital si Glenn apang gindeclare sang doktor nga dead on arrival o kon DOA. Nagpalagyo naman ang suspect ang ginaboy sa suba ang gingamit nga kutsilyo apang naabtan naman no, sa mga tanod sa ilang balay. Gilayo naman nga ginaresto sa mga katapos ang Iloilo City Police Station 3 ang ining suspect sado kagyara na sa kustodiya sa kapulisan kag nagapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Ginapayag mayara sa hindi pagintindihanay o kung kumbaga pagsinuyaay sa magtimbang nga bahin antes pa man natabo ang ining insidente. Lunsay, may mga kabataan ang ining victim kag suspect nga timagagmay pa ka K5 Enrico. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Mighty C ang alkaline based nga vitamin C agud ang lawas resistant shadow gid permi sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Kag ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.
1: Pidakpan maning nasambit sa ning nga suspect na kagamay lang kung tani ni pero amo pa ni ang rason sa nga pagkautas sa nga kabuhi na sang isa sa ning rider na isuryahin nyo lang na basi kung ma, iba na ka inuman bla budlay ni kon na mga emotion nga kagamay na ga binaisa itugtob sa uli na nga maglabot sa punto nga magbinunanay. Good morning kay Ma'am Mirasol, Kiachon, Kadigal, Pamilya Kadigal, Cabrieto, Kakulita, sa Asian Victoria, sa may Banwa sang Leon. Kay sa Tabs kay Javiliana Diaz, kay Ma'am Rivia Panes, maulanon ko nga aga, sa kay Jeffrey Tomlos, from Velasco, Lemery, Iloilo. Kay Ma'am Laros, mag-aisa, good morning kay sa Jenry Sima. Alas 5.22, i-check na ito report, yung K5 Karen Badilia. Kay ang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 na no, nagpanumdom sa mamagkagugma nga hindi mag-video sa tion sang ila intimate moment. Amo may nalibugan ka ulo ko no? Mahimo ka o tapos videohan mong kagulingon mo para sa ano? Nga sa uli pagbulagay nyo ang emotion ni nga nubyo kon na hindi ka mag-balik siya. Ipalaptang inyo sa nga video. Ibalontang kampyong report of Project K5, Karen Badilla.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
4: K5 break ang mga ginapahanumduman sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 o kon RACO ang ining mga magkahagugma bala K5 break nga mahilig mag-video kung nag-make love.
1: Oh, make love? Kag-agalibog gina ulo ko, K5, Karen, ano gina nga purpose na nga mag-videoan mong ibo sa nga ginahimo niyong dua?
4: Amo gani, nga ayahan, no?
1: Oo, hindi po hindi malang guro nga, tuban na ka mo sa espiyo, ay bro, video! why kagiga panumdom, no? Nga subong, baulang ga-langga, amo! Pero mag-lipas gani sa mga inadlaw, sinimana, binulan, tinuig, magbulagay ka mo, tiya mo ito yung gamiton sang emotion nga nubyo, no? Nga, kuhan sa imo, armas nga, hindi ka mag-abro balik-balik sakon, kaga hindi ka na mag-rustorya sakon, palaptahon ko ning video. Siguro tayo mo ni Panumdom, na sang rako, kay damo siguro sang kaso ka nga si K5 Karen.
4: Yes, last week K5 Rick sa probinsya sang Antique, may natabo ni, amo ni galing nga nagtatawag, sinabalas ang press con, kay may entrapment operation, sila nga ginkandak K5 Rick dito sa may San Jose de Buena Vista, Antique, kung sa diin may ara, sang third year college nga lalaki, ano ni siya, ginreklamo ni siya sang iya nga nubya nga incoming first year college K5 Rick. According dere sa kay Police Colonel Richard Habawel, ang chief no sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 naton dere, ang ining babayi nagpangayo ni sang bulig sa ila dito sa tanatapan nila sa may Antique at nagapahayag nga ginapahog siya sa iya nga nubyo nga ipalakta.
1: Anay nubyo, mga guro? Base ang ex siya?
4: Oo. Kaya kay gusto ni isang babae nga makipagbulag sa iya.
1: Okay.
4: Pero hindi gusto sang lalaki. Iti ginapahog niya ni ang babae nga ipalakta ang ilang nga video kag ang mga pictures niya kay Fibrick nga hublas siya. Ang muli nga nagpangayo siya sang bulig sa kapulisan ta kag sang nagpatigayo na sang entrapment operation, tinadakpan gid ni ang suspect kay Fibrick. Grave coercion kag vouse ang ginfile no nga kaso batok ni sa suspect nga nakahunong karon sa San Jose Municipal Police Station kay Fibrick. Amo na nga suno sa kay Colonel Habawel nga ipabilin nga sekreto sa inyo nga duha nga magpartner.
1: Private
4: kung ano man dira, oo, private. Kung ano man dira iya, ang nagkatabo sa inyo kay Fibrick nga inablang hindi na kinangla, no? Ipa-abalo sa public or mag-video-video kada mag-picture-picture kaya kay Fibrick. Kaya tiyan mo, ito lang sa na-mention mo, ang amo na, say man na sa pahayag ni Colonel Habawel nga tiuna lang nami ang
1: relasyon.
4: Pero kung dumagpait-pait na gani, bauti, di rin maumpisa ang pahugay kay Fibrick.
1: Sa una, grabe nga langga-langga sa ulihido nangin public enemy number one mo na siya. Siya nagiging kontra mo kay Five Karen.
4: Yes, correct. Good. Lain pa, kahit may mga kasuhay nga nagkatabo.
1: Kwan ang problema sa na, kung why man na consent sa babae, nga kwaan mo bilang video, sikrito kay Five Karen? So, amo na kung kaysa nga masubok, nga why kaya kabalo, ginakawaan ka sang video. No? Sa nga una ni kaso ni kay mga involved ba ni mga artista man mo no nga may yara kali sang hidden camera kay Five Karen no to mga involved mga artista ni paglawagon ng mga ngalan na kay base kon ma recall man nila bla kag balaan naton na amo to yung mga bad memories kag kadulom sa kabuhi nga nagyan ila pero hinulsulam to nila pero ang babae that time abiway balong nga may kwan ni may ginavideohan galik kay ti hidden camera kay Five Karen. So ba, kabudlay, ibang amo siya di. Pero, bala na to, may makasuguan di rin nga madakpan. Amo na usually, abig, doon ginakuan ka bla, doon ginatumboy ka kay Five Karen. Hindi ka gali, ah. Ari man, ginukuyatan ko rin nga video na to. Tikong kisa kulbaan, ikaw, ang ibang ganit, ginapangwartahan ba kay Five Karen mo?
4: Oo. Ang lain pa dira kay kung kay isa suno man diri sa Rapo 6 ang ibang bilang mga video ang ining lalaki naka blur ang tsura pero ang babae ti kita gid.
1: Oh, daw ka unfair no kung kay isa amo na may makita ni ikaw nga mga skandal kung isang isaya may tabon ng saya wala nanon ako duman. So amo na dapat kwan kita alerto kita kay kung kay isang pagpalangganay primero malang na.
4: Hindi kasal.
1: Correct agad na K5 ka rin. Ay, lain niya kung nakuha na kamoy. Mag-asawahay, naging kamobla, no? legal kon na sa mata sa nga aton kasuguan ka sa mata sa aton sa mga nga makaako. Tikaw with the hookah gid ang ba?
4: Wala na siya. Gapabilin nga private sa ulihi. Pero lumay man ako, may ara ko na sa gamay na, no, nga statement ng Rakot Chief na si Police Colonel Richard Habawel.
1: Okay. Ang chief ni sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6.
5: Kasi magpa-video. Your intimate moment will be stayed between you. But alam mo, sa dami ng nahawakan namin yung cases, ayun na parang at the time na okay pang relationship nila, parang okay. Eventually, when the relationship turns sour, yun. Usually, you suspect they resort to such things to pressure yung mga this team. So marami na po tayong experience. So ma-advise po namin, huwag po tayo magpabidyo, let your intimate moments be a secret between you and your partner.
1: Okay. Si Colonel Habawel, no? Richard Habawel, K5 Karen.
4: Yes, correct. So tayo mo na sa liwat, ang panamdam sa Rapo 6, na kung maghimo, you know, like mga mag-make love, ilikawan, give me mag-video-video, K5 Rick, kag magpakuha sang letrato nga nakahublas K5 Rick.
1: Sige. Salamat sa K5 ka!
4: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, iniman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga!
0: Balitang K5 sa umaga!
1: Amo ni nga, kon ka isa ang gugma-gugma ka, grabe no, daw hindi ka mo mabulag-bulag. Daw hindi ka mo luyag na magpalayo sa isa kag isa. No, daw gusto nyo kada segundo of the night ka mo. Pero kung magdugay na gani, wow, daw matamat nga nagapait ang relasyon. No? Daw nangin kontrahanay na ka mga duwa. Kung sang una, langga-langga mo pa. Pero subo na nangin public enemy number one mo na. No, with the hugit, eh damo ni mga kaso, kag ginagamit yung kung kaisa nga pang tomboy bla. Sige, ang bulag ka, hindi kayo naglilsakon, ha? Ari kay ipalaptahon tang ang video. E may natabon ko sa may area dito sang antique. Good morning, kay Ma'am Annalyn Panes sa Gravante. Blessed morning, gid. Kay Sir Carbida, good morning. Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan sa may syudad sang Pasay, mga Picta Detex Coffee Mix. Kag kay Lynn Simbrano Chua, good morning. Kag kay Mama Rizel Baloro Kasiple sa may barangay Balabaguharo, nagamonitor man sa ato sa nga pagpangalan. Galibog yapon ulo ta kung nung tabo sa Senado ta. Kay Asta Subong, no? Daw galibog ulo sa mga staff sa Senado ho. Kung sinong patihan nila. Kay si Senador Sherwin Gatsalian, no? Nag-declare nga ang mga nagtrabaho sa Senado mangin remote anay na temporaryo kay ti may mga potential security threat o kung may pagmamahog sa Senado based in his report na ni NBI Director Melvin Matibag. Pero on the part na ni Senador Alan Peter Cayetano, lain mang iyasing nga panindugan. Ay, san o pa ni matapos man? Igon na kita sa mga baskog sa nga linog. Pero ang Senado, huwag niya ka marasmas kag huwag ka pang binag-binag sila sa nga kaugalingo, no?
3: Balitang K5 sa umaga!
0: Balitang K5 sa umaga!
1: Ti, ugaling kayo na kilala, subong niya sa Malacanang kag sa nga kongreso, no? Ang grupo nanday Senator Gatsalian, no? Sila nang ginakabig nga majority subong, no? Mga ka-K5. Tingong sa ako na nakasunga-tunga, ultimo kang empleyado. Libog ulo mo, sa pamangkot, kanon mong klase ni ka mga kwanta man, mga nagapamuno sa aton man. Ang iba ko ng tigulang da, siguro tigala, no? Sa mga waywa, ay, subong, ikumparar sang una, no? Nga mga mataas ang tanglata, no? Sa Senado, no? Mga senador ta, Pero kung kaysa subong ba, daw gano, bong level sa ila sa nga personalidad. Ah, tungod lang ni sa kanya-kanya may personal na interest.
3: Balitang K5 sa umaga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Di mga bulubantayan pa yung may tabo sa Senado, samtang ini ma-resolve, no? Kung sinugid kiti para kay Senador Alan Peter Cayetano, siyayag yapon ang Senate President mga ka-K5. Pagbalik na makaupon nato na ito sa nga K5 News FM Western Visayas, ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa pag-importante yung mapaybalo, palog standby.
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio!
7: Ako si Ana, before problema ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
8: Ang Vizio!
3: Yung may
8: D3! Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio!
9: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
8: You may Vizio.
3: Ang Vizio.
8: You may D3.
3: Mabakas, mga butika.
10: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Para mismo!
11: DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi?
11: Masami ginauha?
10: Masi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos
11: ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: garantisado.
10: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Good news!
8: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman
19: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ug gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
20: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
17: Extend Food Supplement for men
21: para sa matinlong nga dugo.
17: DTX 500
21: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
21: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
21: DTX 500
17: masaligan
21: epektibo.
17: DTX 500
21: E3 Bio.
22: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
17: D3 Bio.
21: Ang D3.
17: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
17: Yung may D3.
23: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
1: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalaga diri sa Miyerkules edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
25: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
1: Kay Sir Blair Matuliano, mga taxi ka mobile patrollers na to, medayag nga aga, halong gid sa biyahe. Kay Parang Francis Sir Sabada sa barangay Pandak Pavia, miyembro sa Agpawituda na. Along sa biyahe, kumusta niya biyahe ta pre? Now, kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning also. Kay Ma'am Jessa Abison, now from Apolista, Sarah. Bawad na sa Apolista nga ton, sining a klinika outlet. Now, sa nga klinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bilabog na mga klinika products ha, sa RGM building sa may barangay Apolista. Now, sa may banwasan nga Asara mga ka-K5.
25: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:39 sa atong sining pagpangalagad mga ka-K5 no ang pagbasa kuno sang tatlo o tunga sa oras 30 minutos no nagkuan kuno nagapalawig sang imo sining kabuhi.
25: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
1: Ini base kuno sa pagtuon nga ko nagabasa ikaw sa nga 30 minutos no kada adlaw madugang dugangan ang emotion ni nga kabuhi aba pero dapat ang emotion ni nga ginabasa kabalo ka magintindi ah. Amo lang balya kuno kun luyag mo nga madamo ka sang nabalaan dapat mangin na wide reader ikaw no hindi lang mangin wild reader ha. Ang mas bayo kung nagabasa ikaw ikomparar kuno sa nagalantaw ikaw sa nga video no kay bisan paano nga emotion nga uno nga utok no naga stimulate no amo nga rason kun nga ang mas naglawig ang kabuhi no sa nga mga palabasa no mga 30 minutos ikomparar sa wala nagabasa.
25: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
1: Siling sang kilala ko, tiya, kung mag-amo mo lang na, mabasa nga mabasa kita. Ha? Di ka lang mo basa-basa na kay basi ko na amo pa na kung saan nga tunaan man sa imo sa nga kwan nga stress sa imo mga nabasa dira. Dapat na kabalo ka man kag mag-inchindi ka man kag basi lahin ang ginabasa mo ba? Kinaangal lang natin, koneksyon natin sa atong sining K5 News FM Western Visayas. Kaya ang K5 News FM Bacolod sa mga dalag ko sining mga mabalita na para sa bilog sining Western Visayas kag Negros Island region. Ara natin sa mga partner, may aga!
27: Bala kay Tanyantan Amuntan ay kamusta huntang atin sa mga kaupdanan. Ang mga balita sa atong mga sister station mga ka-K5. I-check na ton mga ka-K5 mga atong sining mga partners ang signal. Unaw na ton ang atong sining mga kauturan kaupdanan sa K5 News FM Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
0: Welcome and good morning, Sir Jobert Lago, dinal sa Pilar Capiz, kampiyon ng signal mo niya, Papang Samona. Why problema, naka-DTX Coffee Mix naman kami. Back to you.
27: Nagalagubo ang signal sa Bacolod. Thank you, Sir Babe, Sir Robert. Halin sa Bacolod, sa Ilokita, sa aton saning, sa station, sa sudad, sa Iloilo, with K5 Rec. K5 Rec, morning!
1: Mayong aga, SM Jobert, mayong aga sa bilog sa Western Visayas, kada sa Negros Island Region. Masanaaw ang signal, masanaaw po subong sa Tsempota. Naka Power Trio na, DTX 500, Mighty C, kagsuman D3 Bio. Balik sa iyo, SM Jobert.
27: Ayos daw, naka Mighty C, kailang ang signal sang Iloilo, ka-K5 Rex, mga ka-K5. Dari sa Iloilo, manaming signal, check taming sitwasyon sa ato sa sister station sa probinsya sang Antique. Antique, Sir Nestor, good morning!
2: Good morning, SM Jobert. Good morning, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mabasa-basa ang amon dala nandiyan kay may pag-uran kagabi. Importante na kainom kami kang kaping kampiyono DTX Coffee Mix kag aga pa kami Daddy Babes dyan nag-inom kang extend. Balikan nimo, kapis!
27: Thank you so much, Sir Nestor. Kanamis ang signal sang kwan sang Antique. Grabe. At hagpasakon palabuton mga ka-K5. From Antique, check na itong Sir Michael sa probinsya ng Aklan. Kalibo, go ahead please.
4: Morning K5 Western Visayas, Negros Island Region, Antique, Rojas, Iloilo, Bacolod. Kampiyon ang signal, ang tiyempo ni Samon sa Banuasang Kalibo. Kampiyon man, manayanayan, nagapula-pula ng sidlangan. Naka DTX, Coffee Mix na ako kag naka Mighty C. Balik sa imo, Sir Jobert.
27: Matulotaw ang signal dari sa probinsya sang Capiz. Nag-ulan kahapon dari sa Pilar, pero sa Rojas wala sang ulan mga K5. Aga pa na kamay, TC na. Check na ito ng report. Kompleto nga detalye. Sa nga itong sanay mga kaupdanan sa probinsya kang Negros Occidental, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, quiet please.
0: Mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, Sir Jobert. Ining grade 7 student pala ni. Pag bukas pa lang sa klase, mga kaki 5. Tingo di, bukas sa klase, sa Lunes. Ining grade 7 student, Musilingon, first year student, ining mga ka-K5. Isa ka-improvised tote na kuha sa yaho. Ang Musilingon, mga drug paraphernalia na kuha sa iya posisyon. Ano ga? Soyop-soyop, mani ang grade 7 student ne? Palang edad pala, minor de edad pala magamuni, mga ka-K5. Base sa report sa Talisay City Component Police Station, voluntaryong ginhatag sang estudyante sa manunudlo ang improvised tutor halin sa iya sininga bulsa. Ini ang matapos nakita sa isa ka sa isa pa ka estudyante ang nasambit nga improvised tutor sang Lunes sang udto Hunyo 8 mga kakibab. Gin-turn over ng estudyante sa Talisay City Social Welfare and Development angot sa Juvenile Justice and Welfare Act.
5: Kung siling hanon niya kung sa tubig, contaminated na. Ang Pilipinas, kabay pa nga hindi maglala ang droga nga kontaminado na ginkita, pati sa mga minoridad, kaya nagasulod na sa mga eskwilahan, kay nabalanta nga pati sa ahensya sa gobyerno, nakasulod na ang illegal nga droga. Sa pihak nga bahin, PNP, wala man kuno nagatulirar sa mga kaso nga natabo diri sa NIR, may kang tanan sa pila ka mga hibaluan nga nagaproteksyon nag-protect sa mga illegal activities, especially sa mga tabako, ng mga piki, bala to, nga nagkaradakpan. So, ginpabutyag ni General Jose Emilio Tatis Jr., hipes ng Philippine National Police, nga padayon subong investigasyon sa mga police nga involved, ay labi na gidiri sa NIR, may kagtanan sa extortion, pag-abusar, kag subong man, pagpangwarta.
0: Amo nang mga balita namo dira sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
27: Thank you so much, Bacolod. Grabe bata pa nagkukwana, naghampang-hampang na. Mga ka-K5 rin sa Bacolod, check na ton si Sir Rick Sorita sa syudad sa Iloilo. Kamusta ho na ton? Kamusta mga balita sa Iloilo? Sir Rick, well, please.
1: Saliwat may nga madalag ko mga balita dahil sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sang illegal na droga, ambay naton na diri sa amon do may tuburan. Nagligal sa ding gabi 1.3 million pesos nga worth sa illegal na droga. Kapon sa Ibanua sa Pututan, may 1.7 million naman ng worth sa iligal na droga na confiscate sa ato sa autoridad. Kapon do apat kay baybas sa Disamon. Do apat kay mga police station, may baybas amon ang balaton at lokad daw Disamon, may baybas operation. Amon ni ka damo sa iligal na droga. Magluwas dira, ginapaandaman man sa ato sa mga kapulisan kay subong ang mga freelance rider amo masami nga ginagamit sang durugista sa pagpalalapta sa iligal nga droga diri sa may syudad sang Iloilo. Kay madumduman naton ang nindakpas sa ligad amo ining isa sa ka freelance rider nga 1.3 million nga worth sang iligal nga droga. Kag diri sa amon kahagabi may binuno delivery rider man binuno sang tupad balay nila tungod lang gid no nasalapay ang top box sa motor. Kaya ra sa alagyan nagbinaisay at tubtob sa uli may kutsilyo nga dalang suspect binuno ining 43 anyos nga biktima nga si alias Glenn Patay. Dakpan ang ining nasambit sa suspect mga ka-K5 no nagpalagyo ini pero madasig ang mga barangay tanod kag nadakpan ang nasambit sa ni nga suspect. Kag ang amon sa ning Regional Anti-Cyber Crime Unit 6 o kunang RACO bawa nagpanumdom gid ha kon magpatigayon kamo sang intimate moment widaho gid nga magvideo kay madamo ang nagpalabot sang reklamo na no? Mga babae luya magbulag sa inobyo sa lisang nobyo bulag-bulag ka wa mayari ako din nga video ang last na tabo dira sa area ni Sir Nistor. Balik sa imo SM Jubert.
27: Thank you so much sa K5 Rec dira sa Iloilo. Grabe, delikado ni Gali. Mo ginagandi kay maghampang sa ang video. Alin sa Iloilo, check na ton, Sir Nistor. Sa Antique, go ahead please.
2: Thank you so much, Sir Joe Bart. Speaking of RACO ni Sir Rick sa Iloilo, Jayo, nadakpan ang isa ra ka 22 anyos nga third year college student nga nobyo kang 18 anyos nga babae kag biktima incoming first year student kang nagligad niya dlaw matapos nga ang diyang suspitsado nagpamahag sa anang nobya nga iparapta ang privado nga video kung makipag-break. Kaso kang suspect nga ginapangatubang Article 286 kang Revised Penal Code o kung grave coercion kang Republic Act 9262 o kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Grabe ang piyansaw. 165,000 pesos. 14 years old pa kuno ang edad ka biktima kang nag-umpisa ang andang relasyon. Ang masaba kay nakumpiskar ang cellphone kang suspect kang aten mga otoridad. Tiga kit-kit sa talad kang maramig nga rihas. Samtang ang San Jose MPS na Mandragya sa Banwa kang San Jose de Bravista ginpangabay ang mga motorista nga magbeol kang driver's license kay pasangkadenanda ang andang operasyon sa karsada. Amorang mga balita sa Antique. Balikan nimo kapis.
27: Thank you so much, Ernesto, sa mga balita sa Antique. Halin sa Antique. Silo, kita sa probinsya kang Aklan. Kabay pang live video nga galagawa. K5 Michael, go ahead please.
4: Morning, Libat. K5 from Visayas, Negros Island, Region. Isa kami nordidad, nagsulod sa Panimalay sa isa kamisis mga K5. Nadakpan ini siya, nagsulod sa Panimalay ang 14 anyos nga minordidad. Diri natabo ini sa barangay Tabaaw sa Banwasang Banga. Kag pagkasulod niya, pero bago siya nagsulod, ginwasak niya anay ang kisami. Kag dito siya nagtiner sa kisami na balaan sang tagbalay, aga na to siya nagapanago sa idalom sang kama sang isa ka misis mga ka-K5. No? Nagpanik ang misis, kag nagpangayo bulig sa mga tanod, nag-respondi man kang nadakpan dayon ang nasambitan nga minor de edad. No? Ang minor de edad mga ka-K5, plano subong ang ginikanan sininga pag-asokton kag ginguba niya ang kisami, kag ang pila pa ka may alahas pa kag may kwarta mga ka-K5 nga ginasugid subong planong isukot sa nasambitan nga ginikanan sang minor de edad. Again refer anay sa subong sa Women's Desk ang nasambitan nga minor de edad nga nagsulod sa kwarto sang isa ka misis mga ka-K5. Kag dugan naton nga mga balita isa man ka eskwelahan dire sa may Banwa sang Libakaw ang ginatawag nga Libakaw Community College sa pamiligro ini nga mapasara. Kaya ang ginbaton, wala na sila nagbaton sa first year to, ang first year nga enrollee subong, wala na sila magbaton. Ang ginabaton niya, second year to fourth year na lang mga ka-K5. Matapos ini nga magpadala sang sulat ang Commission on Higher Education 6 sa opisina mismo sa Banwasa nga liba kaw nga mga dokumento nga kinahanglan isubmit ang nasambitan nga eskwelahan. Sa subong naga kahawag ang mga ginikanan sa posibleng nga maapektuhan nga mga estudyante, especially kay public ining eskwelahan amo ning ginasaligan sa mga kubos naton nga mga utod nga kabay nga makaeskwela man tani makagraduate sa kolehiyo mga ka K5. No, sa subong hay gina padayon pang investigation kag para mabalaan ang nasambitan nga rason sang hindi na pagbaton sang first year students sang nasambitan nga eskwelahan. Balik sa imo, Sir Jobert.
27: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita din sa probinsya ng Capiz and Ciudad ng Rojas, kahapon, inbuksan na ang satellite office, ang RACO, din sa Banwas ng Sigma. May anti-cybercrime unit na din sa Sigma, mga kakipay pa rin na mabulayan ng mga taga-aklan, mga taga-Capiz, nga magpadulong sa Ciudad ng Iloilo. Hari man ni kagapon, si Mayor Socro, upod ang tanan ng mga government officials ng probinsya ng Capiz, mga kak-K5, sa nagtambong sa sining nasambit nga pagbukas sang satellite office sa RACO. Padumduman si Mayor Dante Islabon, biktima man ni sang cyberbullying, mga kak-K5, matapos nga madamo sang issue against sa iya, may mga nagkalain-lain nga mga troll nga nagabila sa iya, mga kak-K5, kag mismo sa katapos ang media. Pasulong sa iyang atidamo sa mga sala ng mga impormasyon kaya ginabalhag again sa iyang administrasyon mga kakaipay mo naging tingwaan niya nga magbutang sa space diri sa Banwas ng Sigma nga maakomodar ang RACO Satellite Office sa Banwas ng Sigma mga kakaipay. Samtang si Kagawad Luda, ang anay pulis kagaling makapitan sa bang ng Isheteroa City, ginpasakaan sa panumbungon mga ka-K5 nga nagabit-bit armas base sa video nga nakuha sa iya nga nagalapta sa karon mga ka-K5 ining pagbayular ni karon sang Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa nasabit iya nga
6: Balitang K5 sa umaga.
26: Balitang K5 sa umaga.
1: Ala 5:54 sa ato siya pagpangalagad. Okay na, kwanda? Okay na, K5 Paul. Now, so, standby ka mo sa masusunod kapag balita ang DTX Family Morning News. Sa ngalan, sa Bilog Singapore sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Itangoy, sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French, ako naman yung lagad, kak-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
0: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tagtilo ang atay.
11: Happy kanunay.
1: DTX 500.
11: Masaligan.
1: Epektibo.
11: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
1: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
1: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
1: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
11: Masaligan.
1: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
1: Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
8: With Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
1: Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: D3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
1: Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
8: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
4: ang D3 Bio.
5: Nga may Visio.
4: Ang Visio.
5: Nga may D3.
4: Makatas mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
4: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
4: Mabasa sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre?
22: Libre!
23: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gadragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galaong magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! Mike Kumso!

0: kailan.
1: Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Augero Francia. At ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining nga oras.
4: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Augero, Francia.
4: Kag ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
3: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant.
5: Story of the day.
3: Mga tao nga nagkalamatay sa mabaskog nga linog sa Mindanao, malapit na sa 400 million pesos na bilin nga kahalitan sa infrastructure. Sa balita lokal, 80% sa mga daan nga building sa siyudad sang Iloilo mahimo marumpag kuniguon sa mabaskog nga linog ang siyudad.
4: Sa dugang balita lokal, isa sa mga suspek sa pagpang-snatch sang cellphone sa Arevalo, arestado.
3: Sa balita regional sa Antique, nobyo nga ginbulagan sang nobya, namahog nga ipalapta ang sex video nila sang babae.
4: Sa K5 Network News, dalagita na sapuan nga naka o kunyara sa puno sang kahoy ipadalom sa autopsy.
3: Balita national, Presidente Marcos Jr. ginpangunahan ang interagency briefing sa nagluntad nga kalamidad sa Mindanao.
4: National Bureau of Investigation o NBI nakabaton sang information angot sa pamahog sa seguridad sa Senado suro kay ating Senate o kon Senate President Win Gatchalian.
3: Balita international, ICC Chief Prosecutor Karim Khan ginsuspend tungod sa misconduct allegation.
4: Sa balita sa negosyo, BOC nakakolekta sang masobra 406 billion pesos ang Enero tubtob Mayo tuig 2026 nga mas mataas sa 9 o kon mas mataas sang 9.3 billion kun ipaangid sa target collection.
3: Balitang sports sa NBA, coach Shaquin Snyder sang Atlanta Hawks kinatagan sang multi-year contract extension.
4: Sa balita sa showbiz, Linda Walker nagabot na sa Pilipinas agad i-promote ang importansya sang edukasyon.
3: Sa balitang extra special, cracker o kung biskit nga may lakot nga sapat-sapat, bantog sa pungso Japan. Lasay estrese na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Miyerkules, sa mga taga-syudad sang Iloilo, sa 180 ka mga barangay, magapadulong diri sa syudad subong adlaw, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 karon sa hapon, sa kilid sang Robinson's Place, Haro. Was marum-an sa Klinika Pasay

0: City Branch. May free consultation. Lasay-strese sa aga!
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ang top story of the day, ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Nagsaka na sa 38 kamatao ang patay bangod sa magnitude 7.8 nga linog na nag-igo sa Mindanao, suno sa Office of the Civil Defense. Apat ang missing nga mga tao, samtang 478 ang nakaagom sang pilas. Suno sa Office of the Civil Defense, ang General Paulino Santos City, kagsarangani amo ang may pinakadako nga epekto sang linog. Inpayag man sang agency nga nagalabot sa 500 million pesos ang kahalitan sa infrastructure sa Davao Region kag Soksargen. Base sa data sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 1209 na ka aftershocks ang na-record tubto balas 3 kahapon sang hapon. Ngayon sa magnitude 1.3 tubto 6.4. Naka-focus sa karon ang OCD sa search and retrieval operation para sa mga affected sang kalamidad. Lasay 15 na sa aga, oras sulong sang D3 Bio.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Lokal.
0: Ang balita lokal ginadulong sang DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. 80% sang mga dumaan nga building kag structure sa siyudad sang Iloilo ang mahimo marumpag kung may magluntad nga magnitude 7 nga linog sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay Derwin Papa, head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction, Disaster Division, nga padayon ang monitoring kag checking sang Office of the Building Official, kaupod ang Conservation Facility Office sa old building sa siyudad, ilabi na kung mayara sang linog nga nagakatabo. Dugang pa ni Papa, naghahanda man ang city government in kaso nga may magluntad nga linog kag mayara sang equipments nga nakaplastar sa ila opisina kag bastante nga manpower para sa rescue operation. Nagapanumdum ini sa tanan nga indi mag pakampante kag magapabiling handa bangod ang linog indi mapaktan kung saan o magaigo. Si Mr. Darwin Papa.
3: Magnitude 7, 80% sa
4: buildings.
3: Not the buildings, not necessarily yung buildings yet, but 80% sa atin yung mga old buildings plus some mga buildings atin that were not built to home. Mga kita not built to home. In construction prior sa pinakaligtas na itong National Building Board.
4: Thank you, sir.
5: Sa dugang balita lokal, arestado ang driver sang motorsiklo nga ginsakyan sang lalaki sa pagpang-snatch sang cellphone sa Barangay Santo Domingo Arevalo, Iloilo City. Sa diin, natabo ang ining pagpang-snatch gabi sang Hunyo 8. Base sa closed circuit television kon CCTV, ginaligar nga mayaras o kon makitaan nga may nagpondo nga do nga isa ka motorsiklo kag nagpanaog ang isa ka lalaki nga taga Molo. Sa diin, iyagin submit ang cellphone sang minor de edad o kon 14 years old nga dalagita nga nagabakalang kuntani sang sudan. Nakuha ang cellphone, sa diin nagpalagyo ang ining mga sospetsado, tubtob nga nadakpan ang driver sang motor. Samtang padayon naman nga ginaayam ang nagpangamot sa pagpangawat.
0: Lasais Jesse 8 sa aga, oras kinatulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Nagatanyag sang libre nga konsulta, laboratory kag bulong ang PhilHealth sa ila mga miyembro pagi sa Yaman ng Kalusugan Program o kon YAKAP. Suno kanday Majori Cabrieto, Regional Vice President sang PhilHealth Western Visayas, kag Janimi Cam Halbuna, Public Affairs Unit Head sang PhilHealth, tinutuyo sang YAKA program nga hatagan sang primary care ang mga miyembro kag dependents. Sa diin ginatagan sang kaygayunan ang maini nga makapakonsulta sang libre abisar indi malala ang balatian kakaisang sakit sang tiyan. sakit sa ulo kag hilanat. Agud maka-avail, kinahanglan lamang nga mayara sang PhilHealth number ang member kag magpadulong sa yakap accredited clinics sa lugar kaangay sang rural health unit o konsentro sa mga banwa. Angot sa ni mahimo man na maka-avail sang worth 20,000 pesos nga libre nga bulong ang mga miyembro sa mga butika nga accredited sang PhilHealth. Sa karon mayara na sang 215 kayakap accredited clinics sa Bugos nga Western Visayas kay mahimo ma-check ang maini sa PhilHealth website o kon magtawag mismo sa opisina sang Philippine Health Insurance Incorporated. Kinatagan pagtamod sang PhilHealth nga pasanyugon sa mga miyembro ang health seeking behavior agud indi na madagdag sa mas malala nga balatian ang ginabatsag sa lawas. Si PhilHealth Regional Vice President Marjorie Cabrieto.
6: Ining aton nga yakap, this is a primary care services program sang PhilHealth. Ano nang primary care? Ina ba lang, hindi na bala magkadto sa pinakalala ang imo nga sakit. Baligi na gina-treat na siya nga daan no sa early stage. Like pwede ka magkadto sa imo nga yakap clinic nga choice mo. Magpakonsulta ka, biskan mga gamay lang nga mga ubo, gamay nga sakit siya, no? Immediately you seek a consultation sa imong nga yakap clinic of your choice. Kay damo naman kita diri yakap clinics sa Iloilo, even sa Panay, no? Antique, Aklan, Capiz, no? And ang amo lang nga diri.
5: Sa dugang balita lokal, nangindako nga bulig sa mga kapulisan ang matag nga kuha sang CCTV footage angot sa natabo nga pagpang-snatch sang cellphone sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City pasado la 7 sang gabi Hunyo 8. Ang naaresto among tag-iya kag driver o kon ang naaresto amo ang tag-iya kag ang driver sang motorsiklo nga ginsakyan sang nagpangamot sa pagpang-snatch nga si Alias Alan. Suno pa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 6. Wala sang luwas kag hindi makapanginwala ang mga sospek bangod nga mabaskog ang ebidensya kag ang pag-capture sang CCTV sa insidente. Sa diin klaro ang ila nga itsura. Nahibaluan nga mabakal kuntani isang sudan ang 14 anyos nga biktima nga isa ka babayi. Sa isa ka balaligaan sang hinali lang nagpanaog sa motor ang sospek kag ginsubmit ang iya nga cellphone. Sa karon, padayon pa ang hot pursuit operation kay Joven nga amo ang nag-snatch sa pagkabutang sang biktima. Natigayon naman niya mabalik ang cellphone sang ining dalagita harin kay Alan.
0: La 6:21 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bayo. Aristado na sa mga pulis ang driver sa motorsiklo nga ginsakyan sang lalaki nga nagpangawat sang cellphone sa minor de edad nga babayi samtang nagabakal sang sudan sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, siyudad sang Iloilo, alas 7 sang gabi, Hunyo 8. Ang naarestong driver amo si Alan, 35 anyos ang edad, residente sang Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo, kag ang nagkuha mismo sang cellphone amo si Joven nga taga Barangay San Antonio Molo. Sunod kay Alan, masaming nga nagapadulong sa ila balay si Joven bangod pareho lamang sila sang ginakuha sang ginabaliga nga mais. Nagpadulong kuntani sa distrito sang Arevalo si Joven hapang samtang nagausoy sila sang dalan ginpatras niya ang motorsiklo kay nagpanaog. Magitaan man sa closer kay television ang pagkuha sang cellphone sa minor de edad nga biktima nga nagtingwa pa nga maglaga sa sospek. Ginpandaman pa ni Alan si Joven nga ibalik na lang ang cellphone apang una na niya nga plano amo nga ibaligya ini. Gin-convince niya ini kag nakuha ang cellphone nga plano kuntani nga ibalik sa tag-iya pagkasunod nga adlaw. Wala sang record nga pagpangawat si Alan apang madamo naman sang record sa police station si Joven nga nagapanago tubdusbong. Decided naman nga magpasaka sang kasong robbery ang biktima.
5: Sa dugang balita, arestado ang isa ka high value individual kon HVI matapos nga nadakpan kag nakuhaan sang ginabanta 250 gramos ang ginasuspetan o kon ginasuspetsahan shabu nga nagabalor sang 1.7 million pesos sa drug bypass operation nga ginpatigayon last 10:42 ang aga Hunyo 9 sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Ginkilala sang mga kapulisan ang sospetsado nga si Arias Onyoka, 45 anyos, wala sang trabaho kag pumuluyo sang nasambit nga banwa. Na-recover sa operasyon ang anom ka transparent plastic sachet nga may sulod sang ginasuspetsahan shabu, bypass money kag iban pa nga mga non-drug pieces of evidence. Ginkasa ang operasyon sang Iloilo Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, Team 2 nga ginapamunuan sang hepe nga si Police Major Daji De Lima.
0: La 6:23 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Focus crime sa Western Visayas, nagdubo sa unang asimana sang Hunyo. K5 Karen sa report.
7: Mga ka-K5, nagnubo sa 66.66% ang 8 focus crimes diri sa Western Visayas. Humalin sang Mayo 25, tubtob Mayo 31, sining atuig 2026.
8: Relax anay, mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: Sino kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, nga gikan sa 33 ka insidente, 11 na lang ang na-record sa kapulisan. Base sa data, zero incidents sa homicide kag motorcycle carnapping. Nagdubo man sa isa, gikan sa 11, kakaso ang physical injury, gikan sa 5. Isa lang kakaso sa murder ang na-record sa kapulisan. Samtang duha, gikan sa 7 kakaso ang na-record sa pagpanga. Ginatagan pagtamod man ni Tuanyo nga ang presensya sang kapulisan kag mapag-on ni pagbinuligay sang komunidad ang isa sa mga rason sang pagnubo sang krimen sa Western Visayas.
9: Naitala ang pag-uang 67% na pagbaba sa 8 focus crimes. Mula 33 kaso noong May 25 up to 31 patungong 11 kaso noong June 1 up to June 7, 2026.
7: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Sa dugang nga balita lokal, naglabot na sa 856,517 ang enrolled learners sa Western Visayas as of 7 a.m. June 9. Base sa data sa Department of Education o DepEd Region 6, yara sa 784,249 ang gikan sa mga pampubliko nga eskwelahan, 71,450 naman ang halin sa mga pribado nga eskwelahan, kag 880 naman sa mga state universities and colleges, amuman sa mga local universities and colleges sa rehiyon. Sa among numero, 489,348 ang enrolled sa kinder tubtob grade 6, 284,225 naman sa grade 7 tubtob grade 10, kag 132,944 naman sa senior high school. Ginalauman niya magsaka pa ang numero bangod nga nagapadayon ang pag-encode sa enrollment quick count. Kung may magingagaw o kung magdugang sa enrollment, hindi naman ini mahimo nga i-deny sang mga buluthuan.
0: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Magapainsang pondo ang Iloilo City Government sa housing project para sa mga manunudlo sang syudad. Ini ang ginanunso ni Mayor Isa Chu kadungan sa pagpanagtag sang school supplies sa mga bulutuan. Suno kay Chu, wala ginapabayan sang city government ang mga manunudlo kag napasiguro nga kabahin sila sang housing program. Dugang pa sa alkalde nga sa karon wala pa ma-finalize sang Iloilo City Local Housing School Board kung pila ang slot nga igahatag sa mga manunudlo. Dapat ang mamanunudlo ang members ng pag-ibig kag makapasar sa qualification. Si Mayor Raisa Chu.
10: Aga, gin-announce man natin nga ang aton nga mga maestra, wala man natin ginakalimtan na may ara sila part sa aton program sa housing projects natin diri sa city. Ang aton nga mga condominiums and apartments will be giving allocation para sa aton nga mga maestra, no? Ini dako gid nga bulig kay especially affordable ang aton housing from 3,000 to 5,000 may ara pa na housing in terms of sa condominium or apartment style naman dako gid nga bulig man para sa aton nga mga maestra.
5: Sa dugang balita lokal, arestado ang 37 anyos nga si alias Dennis matapos nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang Iloilo City Police Station 5 mga pasado la 5 sang hapon Hunyo 9 sa Imperial 4 Barangay Guzmanes, Seda, Mandoriao, Iloilo City. Suno sa kapulisan nga ginpangunahan ni Police Captain Jobert Amado sang ICPS 5 na recover sa operasyon ang ginapatihan nga 8 ka gramo sang shabu nga may standard drug price nga 54,400 pesos. Lakip sa mga na-confiscate ang isa ka sachets ang ginapatihan shabu bilang buy-bus item. Dugang nga duha pa ka sachets ang ginapatihan shabu, 2,500 pesos nga buy-bus money kag iban pa nga mga non-drug items. Ang mga ebidensya ang gin-turnover sa Regional Forensic Unit 6 para sa examination, samtang ang sospetsado naman ang yara sa karon sa custodial facility sang Police Station 5.
0: Lasays 29 sa aga, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sulay Basha Festival sa Sara, Iloilo, magabukas na subong adlaw. Reggie Di Mayo sa report.
11: Mga ka-K5, halos 98% ng preparado ang katapo sang Sara Municipal Police Station para sa nagahilapit nga Sulay Basha Festival sa Banwa nga magabukas Miyerkules, Hunyo 10 tob-tob Hunyo 24, 2026.
12: Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopeño sa Hepe sang Sara Municipal Police Station, ginpahayag sini nga naka-all force ng ilang mga personnel para masiguro ang kalinong kagsiguridad sang publiko, labi na sa mga lugar nga masami ginakadtuan sa mga pumuluyo. Dugang paniya nga naka-full alert status man ang ila istasyon sa bukas nga tion sang selebrasyon kun sariin. Kada gabi magadeploy sila sang dugang nga mga pulis sa mga lugar nga ginapaabot nga madamo ang tawo.
13: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalino Mighty C.
12: Madumduman nga ika-25 na katuig ang pagsilibrar sang Sulay Basha Festival sa Sara, Iloilo sa diin magasugod sa opening salbo kag iban nga mga aktibidades sa tubtob nga matapos sa Miyerkules, Hunyo 24. Nahibaloan nga ginasaulog sa mga pumuluyo sang Sara, Iloilo ang kapistahan ni San Juan de Bautista kada ika-24 sang Hunyo bilang pagpasidungog sa ila patron kag simbolo sang pagtuo, paghiliusa, kagkasadya sang bukos nga Banwa.
11: Balita nagikan sa Banwa sang Sara, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
5: Sa piyak nga bahin, ginbawian sang kabuhi ang 43 anyos nga si alias Glenn, isa ka delivery rider. Matapos nga ginbuno ni alias Glenn Mark, 30 anyos sa Zone 2, Barangay Cubay, Haro, Iloilo City, pasado las 8 sang gabi, Hunyo 9. Suro pa kay Tanod Deputy Commander Gilbert San Robles, nagugat ang pagbaisay sang duha bangod sa ginaligar na salapay sang sospek ang top box sang motor sang biktima nga nahamtang malapit sa footwalk kaalagyan ni Glenn Mark. Ginsita ini sang biktima kag dito na natabo ang komosyon. Suno pa kay Robles, nga posible nga may taklos na sa among ation sang kutsilyo ang sospek, nga amo ang gingamit sa pagbuno sa biktima sa dughan. Gindala pa sa ospital si Glenn, apang gindeklarar nga dead on arrival kon DOA. Nagpalagyo naman ang sospek, nga ginaboy sa suba ang gingamit nga kutsilyo, apang naabtan sa mga tanod sa Ilabalay. Nagresponde naman sa area ang kapulisan sang Iloilo City Police Station 3, nga nag-aresto sa sospek. Ginapayag nga may pagsinuyaay na sa magtimbang kampo antes pa man natabo ang nasambit nga insidente. May apat ka kabataan ang biktima nga magagmay pa ang iban kag may kabataan man ang sospek. Sa karon yara na sa kustodiya sang ICPS 3 ang sospek kag magapangatubang sang nagakaigo nga kaso.
0: Alas 6:32 sa aga, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Bila ka freelance motorcycle rider, runner sa illegal drug trading sa siyudad sang Iloilo, suno sa PNP. Aaron Rifuyo sa report.
14: K5 sa publiko dira nga nagakuha sang serbisyo sang freelance rider. Agud niya may masakyan, bao magandam kamo. Bangod ang iban sa ila, amo ang ginagamit sang drugista nga magpalapnag sa illegal nga droga sa siyudad sang Iloilo. Yarg report.
15: Bangon sa Mighty C, huwag na pag ina-allergy, huwag na pag ina-masakit. Salamat, Mighty C.
14: Masaming ang ginagamit sang drugista ang freelance rider sa magpalapnag sang ilegal nga droga sa sudad sang Iloilo. Suno, kay Paris Captain Roque Jimeno III ng Officer in Charge sang City Drug Enforcement Unit, ginafrontang sang iban nga mga rider ang pagbiyahe. Pero sa likod sini, ini ang estilo nila sa pagdulong sang ilegal nga droga. Ginapalinto naman ni Paris Captain Jimeno sa publiko kung magkuha gid sang rehistrado nga rider para nga mangin safe ang pagbiyahe. Ginpatpatman sa opisyal ang posibilidad nga mahimo nga krimen kung babae ang pasahero kangay sa maabusuan sekswal kag pagpangawat. Inikasunod sa nadakpan nga rider nga si alias Chad, 29 anyos, sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Rizal Lapus ang tinalikdan nga adlaw sa Hunyo 8. Narecover masobra isa ka milyon nga balor sa ginapatihan Cebu, posil kag mga bala. Sa rapotikan na sa mga subject ka polis na gali ang inaginatransaksyon, nagpulupok sila sa posil. Nakamaragyo naman ang mga subject ka sa alias Nico kag John Lawrence Lambarte.
16: Gusto mo yung magpangabuhi kasama tarong, hindi kayo manginto sa tao para i-rider kada. Ay gali, ginagamit nyo, gali yung magdulong parcel nyo. Ama na pala, amo rider nga mga tarong, restrato para surbol. Kaya karon, amo ni matabuan mo nga bangag ni, may mga posil ni, pasi i-erect ka pa nila karon kung gwapahon kada.
14: Ang mga KK5 minsay naman ni Police Captain Jimeno sa publiko nga hindi sila magkataka sa pagpapas ng ilegal nga droga sa sudad sa Iloilo kag sa kutob nga wala sang plano nga maguntat sa ilegal nga aktibidad. Maghulat kamo base ang inyong ation, mag-abot na. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, serbisyo publiko kag kadingawan sa Iloilo, KK5 News FM.
17: Balita ang
0: alas 6:34 sa aga.
18: DTX 500
19: Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Sa Balita Regional sa Antique, nobyo nga ginbulagan sa nobya na mahog nga ipalapta ang sex video nila sang babayi. Yari ang report.
20: Imas rehas ang isa ra ka lalaki matapos nga nadakpan sa entrapment operation kang mga otoridad ginabantala sa Isbainte sa Sierra Hunyo 5 sa Banwa kang San Jose de Buenavista matapos nga ginreklamo kang anang nobya nga gusto makipag-break. Suno kay Police Colonel Richard Adonis Habawel, ang director kang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACU 6, nagpadulong sa andang opisina sa RACU Antique ang 18 anyos na biktima, incoming first year college student agad nga magreklamo sa anang 22 anyos nga nobyo, third year college student, residente man kang San Jose de Buenavista nga nagpamahog nga iparapta ang pribado nga video kung makipag-break. Formal nga ginpasakaan kang kaso ang suspect sa paglapas sa Article 286 kang Revised Penal Code o kung Grave Coercion kag RA 9262 o kung Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nagdangat naman sa 165,000 pesos ang piyansa nga ginarekomendar kang korte para sa ana temporaryo nga kahilwayan. Mag-a-apply man kang dugang nga warrant ang RACU matapos nga nakumpiskar ang cellphone kang suspect. Mamanaan nga 14 anyos pa lang ang biktima kang nag-umpisa ang andang relasyon kang anang nobyo. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Sa dugang balita regional, madamo nga mga basura na kolekta sa coastal cleanup sa Boracay. Leonard Viray sa report.
21: Viray para sa kampiyon ng balita. Nagpatigayon sang coastal cleanup activity ang mga tauhan sa nga Philippine Coast Guard Station Aklan o pod ang ilang OPCON unit kag iban pang ahensya bilang nga pakigboylog sa pagselebrar sa nga World Oceans Day sa adtong Hunyo 8 sa isla sa nga Boracay. Ang nasambit nga aktibidad ginpatigayon sa baybayon sa nga Bulabog Beach, Angol Beach kag Diniwid Beach. Sa kabugusan ginabulubanta nga 60 ka kilo sa nga nakalain-lain nga sa isang basura ang natipon sa 3.5 kilometers nga bahin sang wetland area. Lakip sa mga basura nga nakolekta ang mga plastic bottle caps, empty bottles, kagiban pa nga mga non-biodegradable waste material nga makahalit sa dagat kag environment sang isla sang Boracay. Pagkatapos sa nga cleanup operation, ginpedalom sa sorting ang mga nakolekta nga basura antes nga ipedalom ini sa proper disposal. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: La 6:37 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Sa K5 Network News sa Cagayan de Oro, dalagita na sapuan patay nga nakabitay sa puno sang kahoy na net pasayon sa report.
1: Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng isang dalagita matapos itong matagpo ang nakabigti sa isang puno sa barangay Hapaso na sa Anmisamis Oriental noong Gunyo a 7 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si Angel Casino, residente ng barangay San Antonio sa Anmisamis Oriental. Ayon sa ina ng biktima na si Hermie Abiho, malaki ang posibilidad na may nangyayari nga pananamantala sa kanyang anak bago ito namatay dahil sa umano'y nakitang kiss mark sa dibdib at liig ng dalagita. Iginiit din ng ina na imposibleng magpakamatay ang kanyang anak dahil wala umano itong anumang problema at excited pa sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Una nang natagpo ang nakabigti at wala nang buhay ang dalagita sa nasabing lugar. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanette Pasayon para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
5: Sa dugang K5 Network News, sweldo sa mga job order kag casual employees sa Dumaguete City Hall pasakaan sumugod sa Hulyo. Rufa De Vero sa report.
17: Simula July 1, 2026, lahat ng job order o JO at casual plantilla employees sa Dumaguete City Hall ay matatawasa ng 17 pesos na across the board na pagtaas ng kanilang mga sweldo. Ipinaliwanag ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbarya na ang pondo na nagkakahalaga ng 65 million pesos ay nagbumula sa dinepositong pera ng mga retiradong regular na posisyon. Dahil dito, ang bagong taripa para sa mga gawa ay ibabatay sa Local Budget Circular 2022 upang mabigyan sila ng disenteng sahod para sa kanilang mga pamumuhay. Gayunpaman, binalaan ni Mayor Sagarbarya ang mga empleyado na huwag mapabaya upang hindi matanggal sa kanilang trabaho. Dahil sa pagnanais ng mayor na taasan ang sahod ng mga job order, aabot na sa 500 pesos kada araw ang sweldo ng mga JO mula sa 353 pesos lamang. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: Lasays 40 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Nagiwat sang Interagency Situation Briefing kahapon Martes si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupod ang key government officials kasunod sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sang Lunes sang aga. Sunod sa Presidential Communications Office, nagakuha ang presidente sang updates gikan kay DSWD Secretary Rexlon Ting Gatchalian, DOST Secretary Renato Silidom Jr., Health Secretary Ted Herbosa, kag Undersecretary Harold Cabreros sang Office of the Civil Defense. Ginapasiguro sang Marcos administration sa publiko nga may nagakaigo nga pondo ang gobyerno para sa pagresponde sa impact sang kalamidad.
5: Sa dugang nga balita nasyonal, mga ka-K5, simple lamang apang halangdon ang mangin State of the Nation Address o konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27. Iniyagin payag ni House Secretary General Chiloy Garafil sa unang interagency coordinating meeting nga ginhiwat subong adlaw sa Batasan akon kahapon nga adlaw sa Batasan Complex. Suno pa kay Garafil, target sang talan nila nga preparasyon nga himuon nga simple ang sona kabangdanan nga hindi na magbutang sa mga red carpets nga ginahaylo ang mga magatambong ilabi na ang mga kababainhan nga hindi magsuksok sang bongga nga mga gown. Ginhinambit ni Garafil nga sa ila ipanghatag nga mga invitation para sa sona nasaad nga simple nga barong Tagalog o kon Filipinian address ang igasuksok. Ginpato naman ni Senate Secretary General Renato Bantog ang bugos nga kooperasyon sang Senado para sa kadalagaan sang hiwaton nga sona. Yaraman sa meeting ang mga opisyal sang nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno na may kahilabtanan sa pagpanghanda para sa sona kalakip na ang mga taga Malacañang, Philippine National Police, kag iban pa ng mga ahensya sang gobyerno.
0: Lasays 42 sa aga, oras kinadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Ginpanawagan sang Armed Forces of the Philippines sa media kag publiko nga gamiton ang nagakaigo nga description sa mga tao nga nag-aligar nga pila ka mga politiko ang nakabaton sang Minaleta nga kwarta. Ginpahayag ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad nga ang paggamit sang former Marines akon ex-Marines ang mahimo makatuga sa impression nga may kilabtanan sa isyu ang institusyon sang militar. Gindugang pa ni Trinidad nga ang 18 ka mga tawo ang hindi na active sa military service sa tiyon nga ginadiskusyonan ang ilang mga ginhimo kag mga aligasyon. Ginatagman sang AFP nga hindi tanan nga tawo nga naulamid ang mga anay miyembro sang Philippine Marine Corps. Madumduman nga sang Febrero, ginatag sang Philippine Navy nga 4 sa 18 ka mga tawo ang hindi miyembro sang Navy o kon Philippine Marines.
5: Samtang ginpahayag naman ni Acting Senate President Win Gatchalian nga nakabaton siya sang information angot sa ginaligar security threat sa Senado. Suro kay Gatchalian nga si National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag mismo ang naghatag sang impormasyon sang ginhiwat ang Senate Blue Ribbon Committee consultative meeting sang Lunes. Angot sa ginpahayag ni Gatchalian nga natalanan niya nga sa pulon ang Senate Executive Committee lakip na ang Office of the Senate Sergeant at Arms agod nga ipa siguro ang nagakaigo nga security adjustments sa Senado. Samtang gin-confirm naman ni Senator Tito Soto nga nakabaton man siya sang kasubong nga information, kabangdanan nga graplanuhan na ang hugot nga pagpatuman sang security measures sa Senate premises.
0: Las 6:44 sa aga, oras sulong sang healthy nga kape, organic nga kape. DTX Premium Coffee.
22: DTX 500 Morning Newscast.
2: Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa the Netherlands, gin-suspend sang International Criminal Court si Chief Prosecutor Karim Khan samtang ginhulat ang gabutuhan sang member states parte sa iya kasunod sang investigation na may kangtanan sa allegation sang sexual harassment. Sunod sa isa ka diplomatic source nga may ihibalo sa decision, nakakita ang Executive Bureau sang ICC nga nakahimo si Khan sang serious misconduct matapos ang 18 ka bulan nga investigation nga may kangtanan sa allegation nga mayra siya sang non-consensual sexual interactions sa isa ka abogado sa opisina. Padayon naman nga ginapanginwala ni Khan ang allegation batok sa iya. Ipadala sang governing body sang ICC ang conclusion sa tanan nga 125 member states sang korte nga mo ang maga-decide sa masunod nga tion kung dapat pa siya magpadayon sa puesto o kung kakason bilang chief prosecutor.
5: Sa dugang balita sa luwas ang pungsod, luyag nga punggan sang isa ka US judge sa Washington ang plano nga Ultimate Fighting Championship o kon UFC event sa White House nga gin-organize ni US President Donald Trump nga natalana sa masunod nga semana. Lakip man sa ginpunggan among pagtukod sang isa ka dako nga metal o kon metal arena nga ginatawag nga The Claw sa South Lawn sang White House. Suno sa reklamo nga ginpasaka sang Sabado, duha ka residente sang Washington ang nagarequest nga magpagwa ang korte sang temporary restraining order o kan TRO agud mapunggan ang event nga gidakawag nga UFC Freedom 250. Siriin, ini ang natalana kuntani sa Hunyo 14 kadungan sang ika-80 nga kaadlawan ni US President Donald Trump. Sa piyak nga bahin ginpanindugan naman sang White House nga ang nasambit nga event ang kaangay lamang sang iban nga opisyal nga mga aktibidad nga ginahiwat sa White House grounds kag sa National Mall.
0: Las 6:47 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo, apo nyo or hinablos, antes magpadulong sa eskwelahan subong adlaw, sa managaedad isa katuig sa 15 anyos, matumara sang Mighty Sea Syrup for Kids. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig, Kalinog, Miag-Aw, Kagharo, Iloilo City Branch. Available man sa Clinica Roja City Branch, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique Branch, sa Kulase Antique, kagga branches, sa Bacolod City, sa Negros Occidental, kag sa Negros Oriental. Mighty Sea Morning, Sir Nilo Servas. Kagawad Noy Nilo Servas, Agdayao, Pasay City. Nagkasigabong ng K5, thank you sir. Magtumar na DTX 500. Sir Gene Seaman, Bingbing Pagtulunan, Mami Rasol Kiatson Kadigal, Mighty C Morning kay Sir Vicente Abunyawan. Sir Vicente Abunyawan sa Coco Land and Sir George Jocampo, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo, Duanyas, Iloilo. Mighty C Morning kay Sir Charlie Libuon sa Talisay City, Negros Occidental. Sir Tab Diaz sa Pasi, Ma'am Nin Fatahala, Ma'am Analine Panes Agravante, and Sir Kirby Jan Agravante, Director Kirby Jan sa San Enrique, Iloilo, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idalilla sa Maspasan, Kalinog, Sir Alan Calvo, ay Ma'am Terry Grace Calvo, ay Sir Dan Lapatha Calvo, and Ma'am Celine Supi Calvo sa Maribuyong Duanyas, mga pinakamudera, DTX Coffee Mix, Ma'am Remia Panes, Sir Nonito Sombong sa Maragondon, Cavite. Sir Bebot Soloso and Ma'am Betty Soloso sa Duanyas, Iloilo. Tita Nilda Laluyan Laison and Ma'am Merlinda Labadia sa Poblacion A, Duanyas. Rose Estares, Ray Kermintia, Liserio Kalikaran, Aisha Ahmad. Ma'am Ningning Donggor Ilumba and Sir Bemboy. Pangapena ka mo, DTX Coffee Mix.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Para mas masanag nga pananawan, normal nga blood pressure, kamanami nga kaon kagtulog, DTX 500. Ginpahibalo sang Marcos Jr. Administration nga nakatipon ang Bureau of Customs o kon BOC sang 406.3 billion pesos sa unang lima kabulan sang tuig 2026 nga naglaapaw sang 9.3 billion pesos sa target collection. Suno sa BOC, ang ilang collection humalin sa Enero tubtub Mayo 2026 ang mas mataas sang 2.3% ipaangin sa ila target collection nga 397 billion pesos. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung nga ang sobra nga 9.3 billion pesos ay makabulig sa gobyerno agud punduhan ang priority programs kag mga proyekto. Sa reference rate, 61 pesos and 66 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 28 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 86 centavos ang Hong Kong dollar, 77 pesos and 31 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 21 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 89 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 45 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 42 centavos ang Saudi Riyal, 35 pesos and 84 centavos ang New Zealand dollar, 71 pesos and 14 centavos ang Euro, 16 pesos and 79 centavos ang United Arab Emirates dirham, 198 pesos and 59 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 63 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 74 centavos ang Omani Riyal, 86 pesos and 82 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 85 centavos ang Qatari Riyal.
5: Sa balita sa showbiz, Linda Walker, nga isa ka Chinese actress, nagabot na sa Pilipinas agod nga i-promote ang importansya sang edukasyon. K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
3: Nag-abot na sa Pilipinas ang aktres na nag-portray kay Linda Walker sa sikat ng vertical drama series na The Heiress Who Won with Brains. Mainit na din sugata si Zhang sa airport kag nagbisita sa pila ka mga eskwelahan sa Manila. Nagkaduman siya sa Fort Santiago, Intramuros, kag Binondo antes mag-courtesy visit sa Manila City Hall. Ang karakter ni Linda Walker nagadala sang istorya sang isa ka dalaga na naka-eksperyensya sang kapigaduhon apang nakalampuwas paagi sa kaalam kag pagpaninguha nga naghatag inspirasyon sa madamo nga mga Pilipino.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir Jojo Babiona sa Pasig Public Market, Ma'am Bingbing Pagtulunan, pa Sir Bobby Iriman and Ma'am Mimi, Benji Asturias, magpangapena, DTX Coffee Mix. Ang sports news ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa NBA, Atlanta Hawks head coach Keen Snyder ginatagan sa multi-year contract extension. Enrico Sorita sa report.
6: Nagilisugot ang Atlanta Hawks kag si head coach Keen Snyder sang multi-year contract extension. Si Snyder ang coach sang Hawks, umpisa pa sang 2022-2023 season. Gingiyahan siya ang Hawks sa 46-36 record ante sinaluto sa first round sa New York Knicks sa anom kahampang. Sa pihak nga ilagin trade si four-time All-Star Trey Young sa Washington sang bulan sa Enero, kabayo kay CJ McCollum kag Corey Kispert. Gingiyahan ang Hawks sa maayong record sa pagtapos sa regular season. Si Snyder man ang pinakaunang head coach ang gindevelop ang players nga nagdaog sang back-to-back Most Improved Player of the Year Awards nga sanday niya ay Kiel Alexander-Walker kag Dyson Daniels. Ang inibalita na dulong si Sun, Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong ka po sang Mighty C ang alkaline-based na vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Marilu Vargas Pedroso, pangapena, DTX Premium Coffee. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Berhamin sa Roa City, Titambing. Good morning. Sa balitang extra special sa Japan, masaming nga ginakangilaran sang tao ang insekto, ilabi na kung maghapon o kung magkamang sa pagkaon. Apang maliskad naman sa Japan, bangon may mga pagkaon nga hungod nga ginalaktan sang sapat-sapat sa insekto, agud mas labing nga mangin manamit kag attractive. Isa diri ang ginatawag nga Jibachi Senbei, isa ka pinasay nga Japanese cracker na may lakot nga insekto. Ginapahayag nga ang ginalakot nila among edible insects nga alingayo, kung sa diin ginapahayag nga may pinakamataas nga protein content ibanggit sa ibang insekto. Ang Jibachi Senbei Wasp Cracker makita sa local market sa Japan kay natanyag sa mga turista agud matilawan ang kanamit sa ila produkto. Diri sa Pilipinas, kani mahulog lang habalo nilang white kita germs. Gani masubayan nga ulandis o gani bahaw-bahaw, kaunon Japon. Lasay 55 sa aga, oras sulong sang DTX sa 500, kag D3 Bio. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
5: Kag ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
23: Mga bad cholesterol.
9: Or mga bad cholesterol. Hindi mo na magtapik sa ako na.
23: Hindi
9: mo magtambay. Hindi mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
23: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imong heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imong heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imong heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imong heart, magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nag-promote inisang manami nga absorption sang magnesium.
9: Wow.
23: Magnesium sa
9: aton. Amo dapat balin sigitan nimo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
23: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
9: Mm-hmm.
23: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
22: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerals tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
9: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
23: Mm-hmm.
9: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumantang ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide,
23: mm-hmm,
9: or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
23: Mm-hmm.
9: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
12: nitric acid mo.
9: Ginapadamo niya imo nitric acid.
23: Mm-hmm.
9: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
12: Uy,
9: meaning
12: ba
9: ti nami ang flow,
23: mm-hmm,
9: wala bara, tapos may high blood pa.
23: Mm-hmm.
9: Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
12: Kampiyon.
9: Para ang dugo rektato sa transmitter.
12: May turbo boost na lapad pang highway, no?
9: By turbo.
12: No, turbo.
9: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
12: Extend, kampiyon.
23: Sarurot gita.
9: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo ano, imong alagyan sa no sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na.
22: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
22: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Mabakas, mga butka.
22: D3 Bio.
25: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal. Balang paminsaro ni Lula, bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butka.
26: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululog! Salupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: My family history bala kamo usong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
11: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.

0: espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural.

0: wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sang imo atay.
3: Basta tinlo nga tayo,
4: happy kalunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo,
4: DTX 500.
3: Masamig ka bala ang gina- allergy,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy,
4: DTX 500.
3: Masaligan,
4: DTX 500.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
1: Ang Physio
7: yung may D3.
1: D3 Bio,
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
7: Ang Physio
1: yung may D3.
7: Mabakal, sumagmuli.

EX500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. EX500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Agora sa Pilipinas, la 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500 D3 Bio kag Mighty C.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
1: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Partly sunny ang kawaan sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Nagata kita kortisiya katawran sa mga nagapamati sa radio, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo abroad, Philippines abroad, tanan nga naga-online, kag naga-on-air. Nagapamati online kag on-air. Nagahata kita sa inyo sang katawran. Ini ang Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sa kinandan kada aga, Ted Agujero Francia. Sa mga Ilonggos abroad nga nasubuan kay malayo sa pamilya, palipayang inyong mga buot kag magpamati diri sa latest nga mga balita sa K5 News FM Iloilo. Palihog like kag share para sa inyong mga abyan nga gusto maghibalo sa mga balita halin diri sa Iloilo, halin diri sa Western Visayas, kag halin diri sa Pilipinas. Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Mga napatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 38 kahalita, naglapaw na sa 500 million pesos. Senado ginpaidalom sa heightened security status. Alan Cayetano kag Sherwin Gatchalian nag-issue sang magkatuway nga memorandum hangod sa work arrangement sa Senado. Ateneo Varsity Tragedy sa Aurora, wala sang foul play, suno sa PNP. US President Donald Trump ginboo sa iyang paglantaw live sang NBA Finals Game 3 sa Madison Square Garden sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Spurs nakabalos ang series subong 2-1 pabor gyapon sa New York Knicks ni Jalen Brunson. Angat buhay ining NGO nga ginatukod ni former Vice President and now Naga City Mayor Attorney Lenny Robredo, nakapanagtag na sang pagkaon sa mga biktima sang kalamidad sa Mindanao. La 7:18 sa aga, ginanunsyo sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon PAGASA ang pagsugod sang El Nino. Sunod sa PAGASA nga mahimo maglawig ini tubtub sa una nga bahin sang 2027. Ang PAGASA DOST, Department of Science and Technology, ang nag-report nga ang El Nino conditions ang yara na nga mabatsagan sa Tropical Pacific kag gina-observe ini sa iban nga bahin sang kalibutan. Soldong adri sa aton subong, Mami Ason Pineda, Pastor Bobby Riman, Ma'am Laura Sumagay, sahay kay Ma'am Lori Gose, Sir Biroy Gose sa Dabong Haniway, Ma'am Rosemary Gramon, Ma'am Rica Domingo Quisto, may mga pagulan. Pero ginapaabot ang El Nino, extended El Nino, hasta sa masunod nga tuwig.
3: Foro de los Pueblos.
1: Muna nga mag-kinot sang or mag-kinot gid tubig. Eh kung El Nino, kundi kulang sa tubig, Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idar Lilia. La 7 días y 9 sa aga.
3: Foro de los Pueblos.
1: Direkta kita sa update sa kalamidad sa and Mindanao, sa diin naglabot na sa 38 kamatao ang patay, 488 ang napilasan, 4 ang missing sa Soksarjen, South Cotabato, Cotabato, Sarangani, General Santos, area mo ng Soksarjen. Sa Davao alone, may 4 kapatay, 23 ang pilason. Ang intensity 1-8 na batsagan, or ang intensity 1 na batsagan sa mga riyon sang Region 9, 10, 11, 12, Bangs, Moro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Eastern Visayas, Kag, sa Caraga.
3: Foro de los Pueblos.
1: We have on the line aton weather forecaster Ferdinand Rubin, Engineer Ferdinand Rubin sa Pag-asa, Iloilo. Ibalon tang latest weather bulletin sa Bungadlaw. Engineer Ferd, si Ted, dere sa K5, Mighty C, morning sir.
4: Yes sir, good morning. Kasi aton mga tagsalamati. Bali sa latest analysis natin, pag-apon, nagpag-okita ang press release statement dari sa Pag-asa, no? So, ari na. Mm. Ari na ginahulat na ito nga El Nino, kung sabihin nga subong present ni, or nakatabo na subong, sa Pacific Ocean or Dagat Pacifico. Pero, samtang, although may El Nino na kita, ara gapon ang ating rainy season, kag may mga pag-ulan-ulan, kita gapon, nga dalas ang southwest monsoon o hangin habagat nga nag-apekto sa may northern Luzon. Kita sa Western Visayas, generally for weather, kita may posibilidad man sa mga pag-ulan sa hapon sa kagabihon sa ibang parte ng rehiyon, pero dalan siya sa localized thunderstorms. Yun na, tugtugbo sa rangan ng hangin, halin sa labagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin makanay itong sa rangan at mga pagwalod sa kagatan. Temperatura na ito, nyara sa 24-33 degrees centigrado. Adlaw nagbutlak alas 5:27 sa aga matulog ni alas 6:11 sa hapon. Amo na itong latest weather update.
1: Engineer? Engineer Ferds?
4: Yes, sir.
1: Sir Oti, diri sa aton gaulana, paano api maka-take over ang El Nino? Kiti tingula na daw, amo nagimana yung pattern sa buong sang aton weather system mo, tingula na pagsugod last week of May until June and July, Engineer?
4: Yes sir, ang inyong El Nino is mas grabe niya ang epekto during the dry season. Pero kung rainy season, mas maula, posible gani mas maula noon pagkita kung rainy season.
1: Mm-hmm. May pag-ulan sa, maulan gyapon kiti rainy season na gimang kitaya, pero kung mag-init sa amuman daw extreme ang kitamang init nga mabarsagan nato na muna.
4: Yes sir, amo na yung epekto sang El Nino during the dry season kung sa tagal init kay mas grabing init kag kulang ang ulan.
1: So it will extend until first quarter of 2027?
4: Yes sir, possible gina sir no nga gina-expect natin giginalan taw nga mas madugay ni siya sa sunod nga tuwing.
1: Oo. So sa aton pag-interpret sa nigali, maulan man sa pero kung magbulos naman ang tingadlaw or ang tig-ilinit, amo na nigali ang pagsugod niya ya. El Nino na.
4: Yes sir. So though double-sided effect na siya kay maulan noon during the rainy season pero mas mala or drier during the dry season.
1: Two extreme weather conditions will happen. Kung mag-ulan, ulan gituro todo. Tapos kung mag-init naman, pertin man ang init.
4: Yes sir, associated din siya sir mga kuan siya sa El Nino nato.
1: Very well said Engineer Rubin. Sir, salamat ha. Mighty C morning.
4: Thank you, sir. And salawat mang agas na
3: natin. Foro de los Pueblos.
1: So, doa ka extreme weather conditions sa Ma'am Ningning Ilumba, Sir Dennis Delphine, Ma'am Joy Delphine, dara sa Lopez Division sa Duluna na Revalo, Ma'am Antonina Manaay kay Sir Ricky Manaay, na nag-birthday kahapon, Ma'am Remia Panes dara sa Kinulpan sa Enrique, ang bantayan ta. Kung magtingulan, ulan man tunutudo, gid Ma'am Betty. Tapos kung magtig-ilinit gani, because nga ang El Nino nagsugod na, kaya maga-lawig hasta sa first quarter of 2027, perti man ang init, kita mong ginoot, perti gid sa matinion nga way naguhuyop ang hangin, no?
3: Foro de los
1: Pueblos. Na 7:24 na sa aga, di kung mag-inot gani, hindi na pagdugangi pahambal nga, ay ilama ka-ginot, ah! Kama ang kau, death and life are in the power of the tongue. Kung sa gamo deklara maginot, maringaot, mainit. Kung inagdugang paget. Kuha nyo, so dapat kung mambanga mainit, amba mo mahuyop ng hangin, dugay-dugay. Daw i-reverse psychology, timan bla, Pastor Bobby, Manong Dan Calvo. Alas 7:24 na sa aga. Don't speak the obvious. Bala mo nagiging mainit, maginot, masagay pa kambanga, ay lam, kaginot. Imaon mo ka ni Bol, kauk paypay, kag mag-panguyab eh. Alas 7:25 na sa aga. Going back sa linog dito sa Davao, ang ginlapot niya sini, hindi lang Jensen, kundi ang iagid nga sentro, epicenter, banwas ang maasim sa nanggani, 7.8. Naglabot man siya sa Region 9, 10, 11, 12, Bangsa Moro, Autonomous Region in Maslim, Mindanao, Caraga, Eastern Visayas. Amo na may tsunami warning dito. Sa karon may 5,343 families or 19,635 ka mga tao ang nagapabilin sa 39 ka evacuation centers. May 264 ka mga pamilya or 1,055 ka mga tao ang nagapabilin sa gwa sang evacuation centers. Nagalabot na sa 500 million pesos ang kalitan sa infrastructure. May napulo ka mga balay nga nagalagoba sa Regions 9, 10, kag Bangsa Moro, Autonomous Region, in Maslim, Mindanao. Gin-suspend ang klase sa 182 ka mga syudad, kag mga banwa, sa among lugar. Gin-suspend ba ng trabaho sa 123 ka mga local government units, kadungan sa pag-inspect sa public kag private structures nga mahimo maigo mahimo nga naglitik bangod sa kalamidad.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kag ang Jensen Airport nagapabilin nga sarado bangod nga may mga nakalagoba man nga istruktura.
3: Foro de los Pueblos.
1: La 7:26 sa aga, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
6: That time check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
3: Foro de los Pueblos.
1: La 7:26 aga, an earthquake reminds us how small, fragile, and vulnerable we truly are. Our lives can be taken away in an instant.
3: Foro de los Pueblos.
1: That is why wala kita rason, Ma'am Laura, sa mag-aisay, Pastor Bobby Riman, Tita Nilda, lalo niyan Laison. For us to be proud, arrogant, or abusive toward others.
3: Foro de los Pueblos.
1: Helen Tanangonan, dara sa Rizal Oton, thank you. LNJ Store, thank you.
3: Foro de los Pueblos.
1: La 7:27 sa aga, pagbalik tang aton nga update dito sa Jensen sa sining kalamidad nga ini.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kang aton nga today in history, subong adlaw dito sa Tarlac, gina-observe ang special non-working holiday kadungan sang Danding Kuhangko Day.
3: Foro de los Pueblos.
1: Sino si Danding Kuhangko?
3: Foro de los Pueblos.
1: Atong pagkakilala, isa ka business tycoon kag utod ni former president, the late president Cory Aquino, kag tiyo ni the late president Binigno Noynoy Aquino III.
3: Foro de los Pueblos.
1: Kag last part sa atong program, na ang pulis may paandam sa tanan, kapin pa sa mga magkahagugma. Don't video your intimate encuentro. Don't video your intimate encuentro. Sa Antique, Sir Francisco Mampula, Jesse James Carvilles, may magnobyo ba taon pa? 22 anyos ang lalaki, ang babae daw 22, 23 man. Garagotong, ay dadi garagotong eh. Habal-habal. Karon ti gusto nila nga daw guro may kita nilang mablo video kung mag-upa sila although hindi pa tani ni PD kaya may paslam kasal karon ng laki daw bulagan sa babae ang banyan sige bla bulagi ko bla kaya palapta ko ng sex video magamba ka nga intimacy anong buts lingon sina ibla that is between you and your husband or your wife. Why nagakulugan nga intimate ka sa imo nobyada or gani sa imo nga sa sawar ba na kaiban? Habang sa police, don't video your intimate encuentro. Pero may ibang gidyan nga daw may thrills sila kung ginalantaw nila nga nagabulubaliskat ka naga sa pool man sila, no? Alas 7:29, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
10: Mabagat sa mga buti ka.
11: Para sa matino nga dugo.
12: DTX-500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX-500.
11: Ang DTX-500.
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX-500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX-500.
13: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
14: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline.
14: May na-discover na akong timplado na at may sustain.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Mahig ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalika!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: Mighty C,
3: ang alkaline, ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
10: Libre!
11: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalapa!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
14: Supplement for men!
13: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanupo
13: kag kontrolar
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: asalika
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio,
14: ang D3 Bio
13: yung may BCO,
14: ang BCO
13: yung may D3.
14: Mga butika,
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito.
11: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
19: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
19: Yung may D3.
18: Mabakas, mga butika.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Oras ala 7:36 aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
23: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
22: So mga adlaw Miyerkules sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka mga barangay, ikaw taga-probinsya magkapadulong sa syudad Subong, hapit ka sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch sa kilid sang Robinson's Place Haro, 9:30 sa aga sa alas 3:30 karon sa hapon kay may free consultation. Harom-an sa mga taga-Pasi sa 51 ka barangay, taga-Dueñas ka, taga-Dingle, sa Enrique, sa Rafael, Lemery, hasta sa parte sang Kapis nga malapit sa Pasi area. Harom-an, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Noy nilo, Sir Bas, mga kasi Mario mo sa Agdayaw, Pasi City, padtunas anda sa Clinica Outlet kada Webes, may free consultation kag mabakal kamot tingob sa inyong nga mga food supplement, DTX 500, D3 Bio kag Mighty C.
24: Foro de los Pueblos.
22: Amunin na namian ko kay Sir Jesse James Garvillas kay Macao, nagidlang nga pangagda pa, no? Laing gidya kita mga Pilipino, no? Bisan katapusan, tadon nga timo, Pastor Bobby Riman, Ma'am Ningning, Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose Maria Gramon, Mang Agda, pakita, no? Kaunta? Dali di? Bisan pa ngayay mo, dapli daw hawot-hawot, pero makita mo bilang ang mga Pilipino, ya, mamugnogin mo. Kaya mali, Sir Jesse James, sama niya, Ted, mahaw kita, kuwaan na di pinggan mo, may adobo, yung manok, ha? Kag sinabawan nga Bang Ross, ano na siya, sir, native nga manok? Namin sa may Ricardos, kag ang imong pamahaw, sir, padalundunan mo, DTX Coffee Mix.
24: Foro de los
22: La 7:38 sa aga, ginpahayag ni Police Colonel Percival Pineda, Provincial Director sang Aurora Police Provincial Office, nga wala sang foul play sa ginapahayag sa pagkalumos sang Ateneo Varsity Players nga sanay Rene Clerk Butterbornia nga taga Talacogon Agusan del Sur nga player sang Ateneo di Davao kag si Divine Adile Nigerian inisa nga foreign student sang Ateneo. May training sila. Wala sang foul play. Suno sa mga pulis silang investigation. Suno kay Provincial Director Colonel Pineda nga alas 2:40 sang hapon, sang Lunes, June 8, natabo ang insidente sa team building activity sang Ateneo de Manila University basketball team sa Beach Resort sa Dipaculao, Aurora. Isa sa mga aktibidad ang paglakat sang mga player sa baybay. Base sa information nga nakuha sa mga pulis, tub-tub sa hita ang kadalumon sang tubig. Nakalapot sa madalom nga portion sang baybay, sanday Adili kag Butterbornia. Nga gilayon ginibuligan sa ilang mga kaupod kag sang lifeguard. Giningagaw dala sa ospital pero gineclare nga dead on arrival.
24: Foro de los Pueblos.
22: Ang pamangkot, why so quick ang statement sang PNP Aurora nga wala sang foul play, nga wala gid anay, wa kita sound sir Paul please, nga wala anay ginosisa ang tanan nga angulo, mambalang dayon nga why sang foul play kay ginaclaim subong sa pamilya ni Butterbornia. Actualing Butterbornia nga ini mga taga Barotac Viejo ini, ang amay ni Rene Clerk si Bobet ang tawag sinisaya. Amo ning 2025 Palarong Pamansa MVP dito sa Ilocos Norte sang subong lang Palarong Pamansa, second sila kay ginperde sila sang Calabarzon. Ang coach sang Davao si Coach Jess Evangelio, very humble nga coach kag we really appreciate sang iablang nga karakter on court of kagusagwa man sa court. Si Butterbornia ini 19 years old, 19. Now, ang tatay niya si Rene Butterbornia. Ang iloy niya si Robilin Butterbornia. Ining mag-iloy, ang iloy ang gilikana ni Rene Baterbonya nagabalik gaisda sa Merkado sang Talakugon sa Agusan del Sur. Sang June 2, before Baterbonya left for Manila, agod nga magsugod na sang training nila sa Ateneo de Manila, nabisita pa siya sa munisipyo sang Talakugon, Agusan del Sur, kag nagpakikita kay Mayor Pauline Marie Macendo. Mayor Pauline Marie Macendo, registered nurse, bataon pa nga mayor sang Talakugon, kag inataga man siya sang cash reward kay ti palarong pamansa, kay nakilala ang Davao, nakilala ang Agusan del Sur sa patag sang basketball. After sina, naghapit siya sa patso. Tiki-tiki, amo na ang ilay ang mga pagpati man Sir George Ocampo, Sir Vicente Abonyawan, dira sa Cocoland, nabisita sila upon mas iloy niya nga si Robilin, nagsindito sa kandila before he left for Manila. Sang ara na sa Davao Airport, siya upon kay former Philippine Basketball Association player, mag-ipakita tayo pabati na karon, Peter June Libuon Simon. Si PJ Simon, si Nonoy Simon, taga makilala North Cotabato, but he's already based in Davao. Upon sa iyang beauty queen nga asawa, nga si Jessa Willar Simon. Gin-congratulate sa ni Peter June, kay si Peter June, si PJ Simon, very humble nga tao mo, ninamian ko nga player mo, no? Very humble, huwag ibala hangin, bala. Very humble nga player, nag-retire na lang siya, pero very humble ni si Peter June Simon. At simpo blan na yung James Chap sa Kwambala, sa Bimeg Llamado, sa ula ni coach sa Team Cornbla. Ang mali PJ Simon kay Rene Baterbonya, wag kang sumabay sa galawan sa Manila. Kung silingon, hindi ka mamuhaw-muhaw sa pangabuhi sa Metro Manila. Nyalungan mong imong pagka varsity player sa Ateneo. Kaya kung sa Ateneo ka, isa ka prestigious team, no? Sa UAAP, free tuition ka, and everything. But what really happened? Anong pamangkot? Ang pamangkot, ano gitang nagkalanabo, Ma'am Rosemary Agramon? Kay may nag-ahambal man, nga ga-training sila, palakas sila sa dagat, Sir Dan Calvo, ha? Nga tapos may 20 kilos nga weights sa magtimbang nga tiil. 20 kilos sa natoo, 20 kilos sa nawala, tapos sa kamot may arap pa na. Kita maka-relate sini. Because my cousin was a former varsity player, volleyball player, way back in high school. Sa training sa una ni Ma'am Lita Cepeda, dito ginaglupok ang CPU High School sa una sa volleyball, no? Di, ang akon nga cousin, Toto Rainier Awero, kung magkampiyon siya dito sa Dueñas, kung weekend, ginadala niya na, sir, pulang weights niya. Bako to, ano day, ah? Hambal niya, para na magtaas lupad namon. Di, kaya sa una, yan, why isang makapirde sa CPU volleyball boys mo and girls? Asta subong? Ginpadayon na ni Coach Boyet Alcarde because of the training, the hard trainings nga ginpatuman man sa una ni Coach Lita Cepeda sa CPU High School. So, ako yung suksok kumana. Ga-jogging na mo, ga-jogging ka. Alaming pamacheck mo sila si Coach Kenneth Gangoy nga coach man sa basketball, isa man kakilala nga basketball coach na rin sa Iloilo City. Baka-relate sini. Pero ang pamangkot, why? Nga ang naging palakat sila sa dagat? O doon nga hambal nila, why mas ang weights? Pero ti anong natabo? Kagway nila gino sa isang lugar? Nga sunod sa mataga di Pakulaw, Aurora. Nga ang lugar nga inaadira, ang ilang nga lugar, gaatubang sa Pacific Ocean. That only trained swimmers, professional swimmers, ang sarang nga makalangoy dira. May mga statement kani ang former Ateneo players, si Matt Nieto, si Sean Eldefonso. Nga ilang ka training, ginatawag ini nga boot camp, BOOTCAMP, under coach Tab Baldwin, foreign coach ini. Nga isak semana, why ang cellphone nyo, pegadyo na, why oras inyo tulugan, ang bugtaw sa magtulog ka mo, may tagal stress kagahon, mahuni ang sirin. Lumpat ka muda, dalagan ka muda yun sa balas, pagkato sa bye-bye. Tiyan mo na ang pagpanugid sa mga former Ateneo player, nga indeed ang ilang training, very rigid, daw military ka lang bla. Tiyan ba gani ni Robilin Baterbonya, ang iloy sang napatay nga si Rene Clert Baterbonya, nga taga Talacugon Agusan del Sur, nagampang sa Ateneo di Davao, nya nga tanikin pa ibalo kami, nya kay bisan imo lang kami, no? Amo kito nagtandog sa aton mo, nya bisan nga imo lang kami kay nakita ko amo tong agyan sa bata ko, i-withdrawon kong bata ko to sa yang nga pagka-varsity sa Ateneo. Ha? Nya kun nabalaan ko lang amo taring magyan nya. Ah, pamatian tablao, pamatian pa Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Rosemary Aglamon, ang panaghoy sang Iloy, no? Ginasaligan nila tani ini nga someday magadala sang makagkwat sa ila sa Kapigduhon, no? Hambal ni Rene Clert before he left for Manila, nagkupo sa sang tulutudo sa iyang Iloy. Hambal niya, Ma, gusto ko kayo maihaon sa kahirapan. Ma, ako naman, tutuparin ko pangako ko sa inyo. Ma, pagbalik ko, may maibibigay na ako sa inyo ni Papa. Ma, huwag niyong pabayaan ang sarili niyo, ha? Amo nang bilin sang bata sa iyang Iloy. Ma'am Robilin Baterbonya, ang wagid maglaom nga amo na tugling katapusan nga matinaga sang iyang bata. Pamatian ta lang paglibion sang Iloy. Aba diyan nga may mga lagob ang bata ko. Ha? Tanikin pa ibalo kami nga magilikanan. Nya kay bisan imo lang kami kag kunay baloan ko nga amo nang agyan sa bata ko. Nga abi ko sa basketball court. Nga angad dito sa dagat. Nya gin-withdraw ko tani. Na di may future pa tani bata ma kun mga palarong pamansa MVP mo. So ang imo yang credential ya. Bisan sino maagaw sa imo? And Ateneo is his dream school. Gin pa man coach ni Coach Jess Evangelio ang iyang coach sa palarong pamansa sa Davao. Ang banya, Bet, ano bang dream school mo? Ha, banya Ateneo? Di ang bata, gaya pa mo. No? Gaya pa sa pag-ibalo niya nga ginkuha sa sang Ateneo ni Coach Tab Baldwin. No? Nga mangin katumana na sang iya sining handong nga mangin UAAP story. 4 years ka makampang sa Ateneo. Tapos, ti, kung mayo ang pangusin ada, PBA ka, you will earn millions. But sad to say, Ma'am Jenaline Arceo Almaro, dala sa San Francisco, Agusan del Sur. Amoy na tabo sa inyo dala nga kasi manwa nga si Rene Baterbonya. Ginusisa tayo ni Ma'am Laura sa Bagaysay, may mga himata ini sila dali sa Barotac Viejo, Baterbonya. No? Kiti, ang ilong kong migrants, mga taga Agusan del Sur gani, mga Jensan area, South Cotabato, mga taga Iloilo man ini.
24: Foro de los Pueblos.
22: Pamatian tabla coach Kenneth Gangoy, Sir Gene Seaman, ang paggibi sang Iloy. Ha? Nga nagdangop sa kay Governor Santiago Cane Jr. So all expense paid. Amulin na namiam pa sa Governor sang Agusan del Sur. World class ang hosting nila sang palarong pamansa. And ginmanduan niya na ang iyasining mga key officials sa probinsa nga Buligan, all expense paid asa dito. Tisubong ang bangkay ara sa Arlington Memorial Chapel. Ang Arlington nga ini high class ini nga mga punerarya mo. Pero what's the use of ara kada na hamyang sa pinaka mahal nga punerarya Arlington? Nga ara kana imo sa sulod sang kahon, di ba? Why na Ma'am Rosemary? Ma'am Sarah Jane Villafor. Sa pamatian lang ang paglibion sa Iloy. Ma'am Robilin Baterbonya.
0: Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may tining sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari, bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Ano po, ma?
1: Alam niyo po ba magkakaroon sila ng training ng gano'n?
0: Sir, Nung pumunta kami dito sa Maynila, sabi nila, nakausapin kami nila. Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi pag kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyon na namin. Hindi ko alam, ba't ganun ang nangyari? Ang bigla na lang nag-text yung anak ko, sabi niya, ma, 1 week siguro wala akong cellphone. Kasi yung may training kami dun sa baler, tapos sabi niya, hindi pwede daw mag-cellphone. Sabi ko, sige nak, is mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training, ano ba yun? Tapos, yun na, wala na siyang cellphone nung Sunday, sa Thursday, wala na siyang cellphone hanggang Sunday nga. Tapos, bigla na lang may nag-message sa akin, sinabi na, pwede pa po, tumawag ako sa iyo. Tapos, hindi naman siya tumawag. Ako na lang tawag. Sa pagtawag, tumawag na ako, sabi niya, ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Bakit ganun ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung nilagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? And then, yung anak ko, wala talaga akong tulog kasi naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala man lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Kaya yung tita niya, pinapunta na ni Sir Mark Cayetano. Kagabi pa lang, doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na pumatay na.
22: Posta lang, anay. Pabati tabagid karon. And mamangkot kita sa isa ka-expert. Nga katabo ini, no? Ano inang ankle weights kina while swimming? Fine. Sa aton nga pagkaibalo, bisan si Coach Kenneth Gangoy nambal niya, namigin manabi kung may weights. Normal na sa mga players to train underwater. Si Wimby Nyama ganiga train underwater. Si Michael Jordan. Pero, si Michael Jordan ga train sa swimming pool. Hindi ya sa dagat. No? Ti si Jalen Brown. 2023 gin-popularize na to mo. Amo na doon nagdamo obla. Pero ang training nga sa dagat. Tapos may weights pa. Kag subong, kadasi magambal ang Aurora PNP. Aurora IPP, Aurora Police Provincial Office, nga wala sang foul play sa kamatayo ni Bater Bonia kag sang Nigerian nga si Divine Adili.

0: La 7:55, pause kita na for some commercials. Pagbalik, ipa-explain na ito nini. Kinanglang gibla ini nga do training camp sang army ang mga atleta nga ini. Kag before sinigli may nagkalanabo, naggamayan lang nga malumos ang former Ateneo player nga Ilonggo man nga si G-Boy Lyson Babilonia nga apo ni Chok Pepe Lyson bla sa una. Di may lang ganito yung na-rescue. Pero gini sa mga former Ateneo players, so, amo nang inihimo sa ilan ni Coach Tab Baldwin kag sang coaching staff. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
1: ang may powerful compound
2: ganagapanubos
1: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: epektibo,
1: aramis mo. DTX 500
3: istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na Sir JP, ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don'ts. Ay, ang mga blanga permi na mga bali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Saan o ka mainom di takes 500 gag mitisim? May balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly Sir GP, imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matilo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud indi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay,
4: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang time stress ha, nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na'y problema, wala na'y stress. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance.
3: Mm-hmm.
4: Katar mo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta. No, no, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones.
3: Ay,
4: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
5: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.